0: 31,000 tournament 6-0, 3-6 and 6-4 samtang si Wang nagabaton sang bye kag direkta nga nag-advance sa second round.
1: Ang balita sa inyong panggindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, makabalaka inan slenement mo na iyo.
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito. Boss. Gracias, himan tabi, boss. Sus. Rajuman Mags, bisan bukaron mong kahita ko subong. Subo-subo sa nga akong kahita. Sa mga tampalamati natin, mga karajuman, sa mga suki natin, magdansilin na mento, alibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panalakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pakututo sa lamukay, may M3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may cologne ka pa, ang pambansang balanyos sa mailunggo na sa iban, Nans Lenament Oil, mga karadyuman. RMM News
1: Entertainment. Ginhatagan sang mainit nga pag-abi-abi ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang K-pop group nga BTS antes ang ilang sold-out concerts sa Mexico City. Nagbisita ang pito ka mga miyembro sa BTS sa National Palace kaya nag-wave sa linibo ka mga fans gikan sa presidential balcony. Ginpasalamatan Manila ang ilang mga fans sa padayon nga suporta. Gindayaw sang presidente ang BTS sa paghatag inspirasyon kag pagdala sang positibo nga mensahe sa mga pamatan-on paagi sa ilang musika. Magahiwat ang BTS ang tatlo ka concert sa Mexico City sa diin madasig na sold out ang tickets bangod sang tuman ka damong a demand gikan sa fans.
0: Why na question yang BTS?
1: BTS ni.
0: Why na question? Araya okay na kuna BTS ya, why na question?
1: Hindi ta damon kontra.
0: Ini naka pero dalon muna sa local lang yung BTS, why na? Ang sikat subong ya Rajuman Mags ang may connect. Ang may touch.
1: Sa grassroots.
0: Sa grassroots. Amo ina ang mga ang album nga pagwao naton hindi ni saya. Sorry ha, sa mga elite, sa mga manggaranon, hindi para sa inyo.
1: Gustar ka ganyan sa basic, Boss Idol eh. Hyper-local.
0: Hyper-local, ari niya para ni sa masa, ang aton, ang bahanon pang masa ni. Gamba lang iban sila nila, ma-avail man kami. Hindi! Hindi ko papabaklo ng mga manggaranon. Ang akon album, ang makasaba, ang makabakal, ang sine, kung imol ka. Kung manggaranon ka, hindi ka pwede ka bakal sa album ko.
1: Parang talaga ito sa mga nasa laylayan.
0: Sa laylayan. Yeah, abo.
1: Ano ganitong ngambal mo kapon, kantahon mo?
0: Kagapon?
1: Oo.
0: Nagkakanta na ako kagapon, bro.
1: Wala kang kakanta. Balusubong mo kantahon. Ano ito ganitong ambal mo, yung screenshot mo?
0: Okay. Oo, ilang lang taon ko. Nalipat na kumags mo.
1: Ano ito ganitong title?
0: Nalipat ang title sa ito kagapon, Isda. Ang BTS okay na, pero may banda nga nagagawa-gawa ng mga banda-banda. Hmm. Ano na banda nyo?
1: Tuon ka mo, anay.
0: Banda rito, banda roon, guro.
1: Prince of Hyper-Local.
0: Local! Ang iban, gambal sila, ma-avail sila, may mangkilala kita ng mga duro, kwarta, mga kapitan sa barko, mga engineer. Anong inyo? Ay, hindi ko pagtugutan nga ibaligyan ni sa inyo. Hindi ko gusto mabatian nyo na ipare lang, para lang niya sa mga pigadong akong kanta. Gusto yan. Kung isang pwede yung manggaranon, nikbati isang kanta nga ni. Kung hindi ka pigado, kung hindi ka sa laylayan, hindi ka makuha-kuha sa album ko. Kaya ang aton album na Juman Mags, why pa ma-release? Ubus na.
1: Oh, grabe ang demand eh.
0: Siyempre, ara na sa utok sang pumuluyo naton. Ang title sang aton album subong na Juman Mags, amo ang
1: Papang. Oh, bal, para ni si Imo Boyo.
0: May boy may isa ini sa mga soundtracks naton. 27 plus 3 equals
1: 30.
0: Tama. Amo ning isa sa mga unod, Rajuman Mags. Ang title Isda. Ginkanta ni sang una, nagsikat na ni Prosubong Buyon.
1: Amo nang kausa mo eh.
0: Ginabuhi ta ang mga kanta bala nga nagpagutput na. So ako nagabuhi isina, tagaantas ang bili, tagaantas ang sakdagon liwat sa mga ulihing tubo, Rajuman Mags.
1: Nah,
0: amo na, hindi niya nga bangon na maka-income kita ah. Why kita ya sa income mo nang hindi ko pagibaligya ang akong nga album sa mga manggaranon?
1: Ikaw sani yan ni Boss Idol.
0: Daman yung mga pamati-pamati ko mo sa akong nga kanta, hindi ko mati-mati ah.
1: Ti, kantaon mo na na?
0: Kantaon ko na. Iti, kunin ko na, i-introy ko.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol, sa iambahanon, isda.

0: nakuha sang isda nga tambasakan.
1: Pagbago. Okay man, okay gid.
0: Isda.
1: Nga mo na nga bahanon.
0: Diba? May berso na mo, may pabayi-bayi na, may palaki-laki ng kay kuan mo, kay Filimon. Gusto mo liwaton kung second, dua lang kalinya?
1: Pwede, pwede, pwede.
0: Liwato.
1: Sige, go.
0: Si Pil... Letter F ni Pro, letter P ko na. Kay ti masa mo.
1: Oo.
0: Si Filimon, si Filimon, namunit sa kadagatan, nakakuha, nakakuha, sang isda nga tambasakan.
1: Diba, ano ka? Flexible ka magkanta?
0: Flexible kita yung magkanta, Mags.
1: Di pwede ka request?
0: Ano, ano?
1: Sa letra nga O. Tanan O.
0: So, pulumon si pulumon.
1: Sa letra nga A.
0: Say, Abe.
1: Te.
0: Itudlo nyo sa akong may singer na may mo ng abilidad. Ah, ako magsiga ako kaysa ga ako lang bigay isa no, ga propongko ko. Niisip ko man sini ko nalabot ko na ni ang pikya sang karir ko gidya. Ni ko way ko ni pinangarap nga magamu ko nimo. Ano hindi ko pinangarap nga subong ginatangla ka na sang tawo. Ni way ko niya. Ikaw na kita mo man nga malabot ko ni nga kan. Ang pedestal bala sang success. Ay,
1: ba, pedestal.
0: Dadyaman mga sa tamiyawanan yung mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil maayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man kung kape ari na ang kape nga barato, ang kape nga healthy, ang kape nga may vitamin D3 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3, ang kape nga may ricin mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract. Te, ano pa nga kape ang ginapangita ninyo kundi diri kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa mga suki nato mga karadyo man, aga sa nga pagbugtaw mo sa aga, inom ka na sa gabi, pwede ka man kainom anytime sa bilog adlaw, pwede ka kainom sa Vita D Plus Coffee Mix mga karadyo man. Kay sumuman kung gamit panguma ang ginapangita ninyo kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Kung makabakal ka sa gamit panguma, 3,000 pesos minimum. May coupon ka. Ang coupon mo ngayon, ibuta mo sa Tambiolo. Sa December 5, bunuto na ito nina ang grand prize na taktura. Imagine.
2: Umamong ang luid, wala mang kumansansa.
0: Gani sa mga tagpalamati natin mga garadyo man, kadto ka na sa Iloilo New Agri. Bakal ka dito kay may coupon kita, kag sa December 5, manghatag kita sa limpak-limpak ka pa-premium sa inyo. Kapipinpak ang ato niya nga brand kubuta. Tanyo naman niyang kubuta nga brand. Mga garadyo man, masaligan nga brand. Gani sa mga suki natin, makubuta na kita. Pangitaan niyo si Ma'am Susan Aurelio, kay si Sir John Erland Pudadera. Naton gin refer ka mo ni Boss Idol. Ara dira mabakal mga garadyo man ang binhi. Mabakal man ang mga farm equipments dira. Kag subuman ang pila pa ka mga abuno, mabakal man dira. Kadto na sa Iloilo New Agri. Iban ka pa nga talamyawon, Radyo Man Mags.
1: Good morning, happy listening sa kay Nick Velasco, Rosie Amaho Manihar, sa kay Sir Stephen Fanega, Mayong Aga, Elenita La Pastora, kay Brad Pet Madera Bistuer, happy, happy fiesta sa Bungadlaw sa Banwasang Pototan. Fiesta Pototan.
0: Fiesta Subong? Subong nami sa taga-pututan ba? Hindi, why kita na taga-pututan? Sa mga tagpalamati natin, salamat gid sa pag-upod ninyo. nga naga po diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. May panawagan ka, Rajuan Mags?
1: Para sa aton mga kauturan, Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients na among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos ka may vitamin C, makaparelax na hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dra sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
0: Ginatamyo ko si Maninay kag si Maninoy Wilardera. Ma'am Maninay Valentina, Maninoy Maxi, good morning. Silingga, ma-text ni si Maninay. Bala mong Maninay ko sa kasal, Mags. Pila lang ni sila kabilog. Do, lima lang ni sila guro. Nanamian kisa kuno sang kanta ko, Rajuman Mags. At least si Maninay ko, si Maninoy nanamian. Thank you, kita. At least na kamo mismo ang naghahatag sang kabakod sa akon balatsagon. Ang ining mga kuan bala Mags, mga mensaheng nagakabaton ta. Gadugang pagidang akon pasyon, ang akon determinasyon, ang akon pagpursige. Nga maga kanta kita sa mga mataho mga ambahan.
1: Magapadayon. Nan. Happy birthday kay Sir Dadji de Lima. Sir Dadji, happy
0: Oy, sir! Happy birthday. Happy birthday kay Sir Dadji.
1: Para mo to sa iyang kanta mo, ah.
0: Para to, ah. Pero buwa, sir, kantanta ka. Kung nabalaan ko ng kadaan, ginami ko pag atong kanta to, medyo kwan lang. So-so. Salamat kayo sa pag-upod ninyo. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Maleriado.
0: Good morning.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap, bangis sa sulit.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Rise to the summit, drink up! Rise to the summit, fuel up! Rise to the summit, rise up!
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise to the summit!
12: Summit Natural Drinking Water.
14: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Kinikil!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
8: Kinecare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hello, anak.
11: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.

0: may illegal nga quarry ang gina-emphasize ni Mr. Pakako. Tag ako ina ang illegal nga nag-quarry. Tido hindi na masakto guro kasama ng Novi, kasama ng Regan. No?
1: So, attorney, ginaklaro ini subong kay kung lang tanong natin ang quarry permiti, hindi man imungalan. So, wala, basically, kay hindi imungalan, hindi gid matuon nga ikaw ang nagapakwari kag ikaw ang nagailegal nga pakwari. Pero subong ginahambal diri sa mga complainant kadaw ikaw kuno abi didto ang daw naga siguro ang termino nga ni akon ini nga daw nagadako-dako kay ang dalan nga ini ginbutangan na nila pakadto sa suba attorney sang private property no trespassing pero nagaagi didto kuno Gyapon ang truck nga ginaagyan sa mga quarry materials halin sa suba, attorney?
0: Sa mga Regan, ginpahukas na kon ang karatula. Bala mo na gasiling private property, no trespassing. Ang tumangkot kay sino na propiedad. Sakto itong ambalya, 86 hectares ang ginhatag sa pumuluyo. Ang wala iya mamensyonara mo ni, ang titulo, 94 hectares kasamang Regan. Now, pag cover sang carp, automatic, gin-exclude yada ang barangay hall, ang school site, which includes ang Hacienda Road. Which remained in the ownership, possession, kag control sa pamilya Hotea. Ginabayra na muna taxes. Umangkot ka na sa San Enrique, siguro kung hindi man kami ang top payee, regular gid kami na nag-comply sa amon, sa ang pamilya Hotea, regular gid kag nag-comply gid sa obligasyon sa real estate taxes. In short, ang waya mamensyonar, nga si Inday Alo, may ara agali pa portion. No? Nga, santo sa titulo sang 62954, nga 94 hectares, may nabilin pa nga around 7 or 8 hectares. Ang waaya pag yun mamensyonar, kasamang Novi, kasamang Regan, nga gin-grant sang dar mismo ang retention sang pamilya Hautea. May right of retention na subong ginahatag sa pamilya Hautea, which is more or less 16 hectares. Now, syempre, kay ginbutangan niya to ang karsada sang private property, siyempre, dipinsahan man sa pamilya Hautea ang iya, pagpanag-iya, kag-iya posesyon. Especially, nga sa dira, nga porsyon, kasamang Regan, kasamang Novi, wala na iya sang ginaposes si Mr. Pakako. Wala siya sang may ginaposisyonan sa dira ang area. Ginaklaim niya nga may title siya. Oo, may collective clue nga ginhatag sa pumuluyo. Wala na namo ginadeny. Kay si nanay gani, yun padugangan niya pa na ang ginpanghatagan. Pero, ang mga actual possessors sa dira ang area, naghatag na consent. Sa ginhambal, ginsuggest ni nanay, nga ipakayo ko ang karsada ninyo para ang produkto makagwa man sang maayo. Hindi may mga tubo na da. Di, sa tunga-tunga sila, pigaw ang karsada, ambal ni nanay, ubrahan. So, ginubrahan asang pamilya Hotea, asang karsada. Para nga makaagi, all with the consent of all actual possessors sa dira nga portion. No? So this is, amun nga na yung kwan bala, no? Wala asang titulo nga ginakaptan si Mr. Pakako. Ang iya tatay beneficiaryo. No? Ang iya tatay, kagsubong, ginaposesyonan man nilang iya portion, actually nga posesyon na, utod niya. Dito sa piyak, sa other side, ang balod, no? Now, hindi ko kaintindi nga ang gina-insistiran niya gin niya na wala siya sang titulo,

0: wala man siya ga-possess, wala man siya ga-bayad taxes. No? At any rate, ginadipinsa lang namon sa ginadipinsa sa pamilya Hautea ang iyang propiedad ang kasama nga.
1: May isa pa sa ginmensyon kahapon nga may tao kakuno nga daw gayon sinuwit nga ipapatay siya. Anong ma-comment mo, Senator ni Lutero?
0: Hindi na matuod, no? Wala ako sang tao na ginambalan, nga muna ubrahon. Kadua, wala man siya sang may giminsyonar nga pangalan. No? Kung sino ina, anybody can say anything. I can also say that to him. No? Pero bottom line is, why did ko da matawhay? Nag-resign siya ang quarry permittee. Gin-allow santo sa consent ang actual possessors. Kag ni Mrs. Lutero, no, who is the title owner, no, kag matawhay ang quarry nga naga sa ako paglantaw ha, wala ko, I'm sure nagkantoto, I heard nagkantoto gahapon ang
1: Penro,
0: ang Penro, no, so siguro makita man nila kung diin nga porsyon ang ginaubra sa permiti. Now kung ang permiti nagakwari outside sa suba or outside sa affirmit area, ako mismo, ako mismo ang mambal na hindi.
1: Okay.
0: Hindi, ako mismo ang mamugong.
1: Pero ining permiti nga ini, amo gimani siya si Claire Lagdamen?
0: Yes, ngalan niya si Claire Joy Lagdamen. Nag-apply siya sa Mandabayloan ko, nag-apply siya sa Agutayan.
1: No? Agutayan Duenas.
0: Agutayan Duenas, no?
1: Okay.
0: If I'm not mistaken, may proseso ina nga ginaagyan sa Penro and I trust the ako yung ginagakuan man ko sa permit, pagkita-kita yung permit sa ako, kasi balaan ko nga nag-agyan na sa proseso, no?
1: Hindi mo ni kilala?
0: Kilala, actually kilala ko. Kilala ko si
1: kilala mo siya. So, anyway, tiyang subaya public property ini attorney. So, kung nag-apply siya, why ka daya papel? Why daya papel ang pamilya Lutero kag sa side sang Iloy mo, ang pamilya Hautea? Ang papel nyo lang daya, ang right of way. Kay inyo ina.
0: Yes, amo na nga mo, man niya ginapakigbato, no? As I've said, may...
1: Kaya anong imong role din ang ikaw kuno to ang naganegosyar rambal sa mga tao, headed by Mr. Arthur Pacaco, nga pasugtan lang din, gaan mo sila share, 17 or 18,000 a year, Attorney Lutero.
0: Wala ko yan naga, wala ko, wala, hindi ko yung kainsindi, wala ko may ginubra nga muna kasamang
1: no, why ka kapalapit sa ila?
0: Sino kuno nga ka, puros na ni kuno tanan eh. Kuno siya tagiya, wala man siya titulo. Kuno siya ang possessor, wala man siya may ginaposisyonan. Si kuno may ipap, may haditan siya sa tao, why mo siya halang number? Subong kuno naman nga, ako naganegosyar.
1: So why ganiya, ginadeny mo na nga nakapalapit ka sa ila?
0: Ginadeny ko na.
1: Pero may ara ka, Kwan, nga interest sabi sa quarry. Ga-quarry ka man on your own?
0: Wala ko quarry kasamang...
1: Alin sa una?
0: Alin sa una, wala ko quarry.
1: Kay Iban ko una nga si Lagdamen eh, imo ini siya, yalang bali ngalan?
0: Si Lagdamen, taga Minanga, Duenas na siya.
1: Okay.
0: Former kapitan man na to siya. Galing tayo, nag-retire naman, nangita man siya sa iya negosyo, kaya mautod mo na siya nga, nga nag-finance man siya. At iya na iya, sir, iya na iya kasamang no with derecho. Nag-apply to siya, so nakita yung ang potential, no? Ang ako nga ni paglantaw, kung gakwari gin man siya sa party sa Rumagayra, iti, hindi man asakto, no?
1: Sala, kaya ito yung permit niya, Duenas mo.
0: No? Oh. Duenas na niya riyan. Pero siyempre, ang akon man niya ginalantaw, kagintarigan, sa ginpangita yung permit, niya gintunan man lang sa Penro, ginkantuan na da, gin-Google Earth na da, kundi nga porso na siya, kagintun, ginabalan siya kundi siya mangita sa iya nga barangay resolution, no? So ako, well, the details of that, hindi ko kasabat, no?
1: Kaya so, Minister Lagdamen. So, parte sa kundiin, gini nga sakop, Duenas o kun San Enrique, in particular, Agutayan, Duenas, kag Rumagayra San Enrique, it's between the complainants and Penro. Hindi yeah, kaya kasabat kung bala sa side sang pagkwari, kung bala sa Rumagayra na sa gakwari o kung sa Agutayan. Pero kung sa Agutayan sa team may violation, sa prosalabton niya na is Penro. Pero bisan diin man sa Liga Quare, Rumagayray, San Enrique, Manioko, Nagutayan, Dueñas, ang papel diya sa Lutero, Kagautia family, ikaw, Abi, sa karsada lang. Pero sa mga amuning mga sitwasyon, attorney, ano ang ara sa layi? Kung nalimbawa, makwari ka mo, tiyang suba, hindi man niya bisan kay Sino, kung natagaan, permit sa Penro, iyan niya sa Penro decision, sa right of way, may ara ka mo sinasang kinanglan execute nga papeles para ma-legitimize ang pag-agi nila o kung why naman kinanglan, Attorney Lutero?
0: May ara, no? So okay. May ara nga sa papeles. Ngayon submit, I'm sure si Mr. Lagdamen or kaging niyang bata nga si Clea Joy, siguro mas siya silang maka-
1: Okay.
0: Sabat, no? Pero sa karsada, naghatag si nanay sang iyang consent.
1: Ah, okay. Ang iloy mo is Hautea.
0: Ang iloy ko kasamang Novi is Hautea.
1: Dayon nati amay mo Lutero. Amo ginigilik
0: ka. Amay ko Lutero sa Ganiway.
1: Amo ginigilik mang grano ng mga Hautea Lutero, no? Ang Jojo Lutero, grabing kaduta, no?
0: Kasamang Novi, dito hindi ta man nasala. Namay ara kita sa mga oportunidad man niya muna. Singakon man lang kuntani, gabulig man tada sa pumuluyo, no? Gabulig man tas banwa, why sa ako niya paglantaw, waay gid ako sang may nabayular man, no? Pero kun ano yang hambalon sang Penro, no? Kun ano yang hambalon sang Penro, kag anong sakto para sa aton probinsya, nagaupod kita dira ya.
1: Okay. No? So inyo ya right of way lang. So, why na kamuya labot ya sa kwari mo nang imutindog?
0: Yes, kasama. Santo sa titulo.
1: Yes.
0: Access.
1: Yes.
0: Kag posisyon nga ginawa kaptan sa ako ni Loy sa portion ng property nga na.
1: Tiway mga bigin munuhan si Claire Kalagdamin. Nga naton, ang istoryan na ito magamit kamo sa ngamon road right of way. Sa agutayan, Dunyas, tingang ang imuya nga tarpulin, nga nagpabalo nga may permit ka, ato mo yagin bugsok sa kumpo San Enrique,
2: San Enrique. Turning.
0: Sige, kay ang property abi na sa Hautea kasamang Novi, kasamang Rigan. Apat ina ka barangay. Ang entrance na kumpo.
2: Okay.
0: Dira gin na ikaw gasulod bala, entrada. Hindi ko kabalo kun nga dito na laging butang pero subong ko lang na balansi mo, makutong ko siya. Pero nga ako po yung sindi, base may rules sila ka ginapalo man sa Penroy, no?
1: Or base kay dirang entrance sa mga pinaka-visible. Man.
0: So may entrance na, ang muna ang directly adjacent to the provincial road. Ang sa kumpong entrance.
1: Okay.
0: Pagsulod mo, may ara na sa una, do rest house si Lolo, where I grew up, no? Sa sulod. So dirang ako nagdako man. Rumagayray na inada. Or, if I'm not mistaken, parte pa sa kumpo.
1: Okay. Why abi gasakit buot mo nga tindi vlog in carp ining duta ngayon eh. Why gasakit buot mo nga after nyo natagaan duta ining mga tao ngayon eh. Subong ginareklamo na kamo, Attorney Lutero?
0: Kasamang Novi, kasamang Rigan, katlo ka sa Rumagayray. Makuta kung sino gareklamo kay Attorney Lutero. Dusya lang na isa mo.
1: Dito damo to sa Kaupdanan?
2: Do, lima sila. Do,
1: damo to sila.
0: Kung lima sila, sa tanan nga beneficiaryo, may 52 na ka beneficiaries. May 29 pagit nga beneficiaries. Una ang 29, may 52 nga nagasunod. Nung karon ang 29, gireklamo nila ang 52. Subong nagakaswai sila, way ako kabalo kung ano natabo.
1: Daog sila kung nato, daog sila, way lang execute.
0: Actual possessor sinada. Ginisturya na ni nanay, ginisturya ya, kay para makabulig man. Ang actual possessor, I'm very certain, majority of the 29, why man kuya kontra, chimpo, kasamang, hindi ganito yung kain chindi, na supposedly, dapat may listuryanay na da para magbuliga yung tanan. Ang ugaling lang, siyempre because he is not an actual possessor of the road, hindi man siya title owner, hindi man siya, wala man siya nakayalan sa titulo, hindi man siya, wala man siya taxes na ginabayaran, mas gin istorya ni nanay ang mga actual possessors kaya luyag niya pang buligan, dira.
1: So ang gwani yung reklamo ni mga kabataan ini sang mga gintagaan niya sang duta.
0: Kung si Mr. Pakakong iya amay, amuna isa sa mga gintagaan.
1: Buhi pa ng tatay niya?
0: patay na ang nagaposesi na subong ang iya utod, no?
1: Hindi man siya.
0: Actually, ang nami gani nga balita kasama Novi that Paro is already and nagpalapit na da. Kag all of us together, nagpungo kami da, nagistorya, kag klaro man ginambal nga ti siya may right of retention na ni siya ang pamilya Hotea. So, ti respetuhon pa nga nanay una, sila una ta papilion sa ila gusto nga luya nga area, no? So, ako niya so wala gid tani man cost, no, as to the right of way kasamang Novi, ha?
1: Yes.
0: So I get cost of nga do kinala niya gid bugsukan, no, but then kung kinala to I have ang instruction na sa pamilya Hotea tapon dipinsahan ta man nga aton tupidan.
1: Okay. Sa mo nga potensyal sang suba, Attorney Lotero? Kagti, hindi ni matigayon kung hindi ka mo magsugot sa right of way. Why be magsulod sa pinsar mo nga yatag mo pa ni si Iban? Di ikaw na lang makwari?
0: Well, actually, damo na nagkanto kasamang Novi. Pero ang akon sinada nga ginalantaw, kita mo man ang mga suba nga ginakwari kasamang Novi. Kanto ka ba lang sa mga ginakwari ng suba? Kung isa may mga ang balod bala apektado. That's why nga akon man niya si amulang nang deal eh, nga tani hindi man magubaya ang balod sang pamilya Hotea. Kaya nga amon nga portion to da yung iban sila da ginarkilahan man amon sa mga tao na hindi na sila luyag nga mag-uma ginarkilaman, no? Kaya ginag kami man ang bulig man sila, no? Buligay lang tutob sa hindi makasinan. Now, ti amo nang fear ko yaka kung may iban kasi maguba. Now, kung may ara man ang akon nga pakaisa nag-apply na da sang last two or three years ago. No? Ang negosyante ko nga pakaisa si Mrs. Mary Ann Matiling, I think it's on record. Nag wala lang very ridiculous kay ambal ni ano nag ginpungga niya ko, no, but then actually why to na dayon kay naglanin niya kasamang Novi, no? So when balaan mo man din suba sa aton sa dingli, na hindi why na yagan no bo, no? The bottom line is ang akon mga cousins may ara na da nga nagin man nga nag-apply.
1: Okay. Amo ni ginambal ni Attorney Boyko nga may pending application for Rumagayray. Pero hindi iya si Jojo Lotero nag-apply.
0: Hindi ako kasamang Novi.
1: Okay. Sige, so at least na klaruhan na kita. Anything more nga nabatian mo halin sa kay Mr. Pakako kag sa mga pumuliyo nga luyag mo pa sabton, Attorney Lotero?
0: Sige, salamat din kasamang Novi, no? Kasamang Rigan for this opportunity. I've been waiting for this. It's so sad nga maabot gid bala sa punto nga do pasipalahan gid kita. Inaproteksyonan taman aton dungog. Bisan halin sa una sa politika kita sa Haniway. Ulagi kita man nag-abusar, no? And then all of a sudden, hambalan ka lang illegalista. Kag hambalan ka lang tiyan mo na yun, no? Land. Kung kisa may mga comment na nga, land grabber. Siyempre daw lain man ang buhot tayo. After all, wala pa ganyan. Ang amon ganyan nga retention kay naunang iban, why pa namon na assert gito do, although ti subong aran na na. Ang akon lang, si the Hotea family, si Mrs. Luisa Hotea Lotero, Mrs. Gertrudis Hotea da Roca, have been good citizens of our province. They have title to their property and they will continue to defend the title. They are in possession of the property and they will continue to defend the possession. Kaya amun ang ila, consequent rights ang ilang ownership. Kaya ang amun lang, madipinsa lang yun, no? Nga kung may mag-agaw man da nga iban o may matibsok man da nga iban, i-assert na, especially those nga wala ganang isang diretso, no? So, amo lang na siguro ang ginapabot na nga mensahe. Depende pa dayon nga magabayad kami isang taxes, pa dayon nga dipinsa na mo ng property, pa dayon man nga i-assert na mo ng ownership, no? As, now, kung ano man niya, ang iyan na batsyag ni Mr. Pakako, iyan na iyan, no? Hindi ko na ma actually pagpatibsok ito, nagpa-blatter ko, nagpa-blatter man ko sa barangay, nagpa-tanan niya hulag subong, especially about the right of way, ginapabalo ko man sa police nga hindi ko gusto gamo, no? Kay ba mo ga threaten pa na da siya nga Kasi minto yan ada, ang kalsada, hindi ginaguro matabo. Kaya, siyempre, he has to show proof, no, that he is owner to that, or that was granted to him. Ang ako nang yati, nang sa mga taga San Enrique, ah, kag sa mga taga Rumagay, right, ipadayon kita yung naga servisyo man, kag naga bulig man, sa taga sa Rumagay, right, kung ano na mabulig naman, no. So, sinanay kag si Tita nagambal gid nga ubraon ta lang iyang sakto.
1: All right. Sige, attorney, salamat gid, mayong aga.
0: Kasama no bi, kasama niya, salamat gid. Madamo kay salamat.
3: Tatak RMN.
1: Tiway kuno siya labot to sa kwarto.
2: Tiway man gid, tiko Radyo Manuvi lang taon mo, way man gid sa iyang ngalan mo.
1: Way sa ngalan.
2: Technically ha.
1: Pero grabing kwartada sa kwari, attorney Mar, kilala sila iya sang right of way si mo. Una ko ya ko ang una.
2: Di ko na ko abi. Ko na ko abi no.
1: Kapitan man ni galian tatay ni Claire Lagdamen.
2: Kapitan man
1: abi ti. Ko abi si Lagdamen party sini. Pero ang mga tao as of now, gainsis ya. Siling nila hindi iya sakop sang agutayan ang ginakwari.
2: Di ko hindi sakop sang agutayan. Ang may puder diri. Sakop
1: kuno sang Rumagayray. So hindi covered sang permit.
2: Di ko amo na iyang panindugan Radyo Manuvi. Abot si Tony Boy kumako ta pa. Kung hindi sakop, automatic attorney. I-stop muna. Amo itong hambal ni attorney Boyko, ni attorney Lutero. So, kung hindi na sakop.
1: Yaway sa labot.
2: Yaway sa labot. Kaya
1: kamuya decision eh, between you and the permittee.
2: Yeah. Ti ang penro, kung hindi na sakop, ihambal ang pumuluyo. Hindi, sa kwa na sa Rumagayray. Pero sa mga pumuluyo, bala subong, na nagapamati, para ma-insindihan natin. Ini nagareklamo, ang ginakwari, amo ang aton suba. So, dapat ang provincial government, amo ang may puder dira. Kung naglapaw, ang pagpakwari, ang mapauntat sina ang penro. Okay? Sa mga pumuluyo dira, ang suba, ang tag-iya sina, hindi na inyo. Iya ina sa provincial
1: hindi
2: government.
1: Hindi man na iya sa mga Lutero.
2: Hindi na tag-iya ang Lutero.
1: Hindi man na kay Lagdamen.
2: Hindi na kay Lagdamen. Pero hindi galing kay may-ara sang, ano, sang permit sila to quarry. So ginakwari, inakwari nila subong. Galing kay dito sa agutayan. Pero kung lumampas ka na,
1: violation.
2: Eh. Violation ina.
1: Violation. Ang parte sa gamitay isang right of way. Para ti anaaway na naya sang Lutero kag sa mga tao. Kaya ang right of way ga claim ang mga tao nga ila. Yeah. Ang right of way ga claim ang mga Lutero nya hindi ah, amo niya. No? Amo niya bilang land owner. Kamo nga ginpangtagaan ti may right lang eh. Actually, why gani guro sang may tagiya? Tanan sila guro tagiya.
2: Kay ikay right to buhay mo!
1: No? Ti galing, amo na, mag-amon yung income-on ni Lagdamen eh, sa kware, may nag-assert man sang ila rights, nga amon ya partida din. Ti karon, it appears, may kontrata siya sa mga Lutero, nga rito sila yung mabayad.
2: Rito sila yung mabayad.
1: Kaya mga pumuluyo naman niya, siling nila, ginigusar sila ni Atty. Lutero nga siraan lang sila 7,000 a year. Ti daw siyam ni sila. Ti daw mayo man may tag 600 na mukha na tuwing. Pang kwa na, pang bakal-bakal dulce.
2: Ako, Abi, Radyo Manuvi. Sa una bala.
1: Si Atty. Boyko, guro, pwede karon si gabi.
2: Pwede guro si Atty. Boyko si gabi.
1: Oo, sundan nyo kay ginasundan man isang
2: palabra. Atty. Boyko, kung ka pamati ka, Atty. Ka manawag kami karon si gabi.
1: Yes. Pero amo na sa ulaton taman reaksyon sa mga pumuluyo. Kung bala nung mambal nila ni to end this discussion before sang Penro nga desisyon.
2: Gina
1: kay ti ayo na makwata karon ng Penro kag finally ang mga nagreklamo buwas makwata sila.
2: Gina
1: yes. Anong mambal niyo sini? Kumagamon eh.
2: Gina klaro ta Radyo Manuvi ang may poder diri sa pagpauntat amo ang Penro. Kung may violation ang permiti. Dapat i-implement sang Penro, ipastop niya. Ina mo na nga nagambal kami subong. Kung mintras nga may ara sang pamangkot kay may reklamong tao, base kung naglapaw na ina, o kung hindi, dapat ang Penro subong hindi na niya papalunisan ang mapping. Attorney Boyko, sir, gaayo kami sa imo.
1: Ano nga wapping pa ng ulatunta? Kaya ara naman lang ito kamukapon. Kung, para ma-desisyonan na parang tao, maka-decide na iya subong?
2: Tawgi, abi, anay na ang imo da nga permiti. Naton stop ka mo anay. Stop ka mo anay kay hulaton tapa ang final kay ang tao nagareklamo dito eh. Anyway, duwa tatlo kadlaw man ang Radyo Manuvi.
1: Kisa gani ko na lang alang si Tony Boyko magtawa. Sa Tony Lutero, bala naton ikaw na lang tutawag. Total partner mo man to sa negosyo.
2: kaya ang balang tunay nito. Sabi niya, ti, ay mo ko dahil labot. Permiti, may
1: pinag-permit. Partner, kaya ti, sa right of way, gani, nagbayad sa ila. Partner, gyapon eh.
2: Dayon, gusto ko lang iniakon Radyo Manubi nga pagka-insindi. Suliton ko liwat, nga, ang suba, ginapanag-iyahan sa gobyerno. Hindi kay Lutero, hindi kay Hoteya, hindi sa mga isa ginhatagan sang sa mga binipisaro sang CARP. Okay? Gobyerno ang tag-iya. Kung wala yang duta mo ginakwari, tido wala ka man guro ireklamo.
1: Kung suba
2: ang ginakwari.
1: Kung bukid ti may part, may titulo gina.
2: May titulo na ya. Pero kung suba, hindi mo na ya madala sa titulong suba mo.
1: Pero ang dako ding role sang pumuluyo, kung doon niya sang imong permit, kung naglampas ka to ya sa San Enrique.
2: Violation ginaya.
1: Violation na.
3: Tatak RMN.
1: Pero namin na yung nabukaran ni Tanan. Kaya kadamo pa sa ngamuni, no? Kag number one sa ngamuni, kalinog. No? Sige, labuton tabi, lipot lang. Si Miss Angel Tan. Ang spokesperson sang More Power Corporation. Kung 200 kilowatt hour and below ang imo nga power consumption, temporarily ang aton nga gobyerno nagmando for the month of May, June, and July, hindi ka mo anay maotdan bisan hindi ka mukbayad. Galing ikaw man gyapon pirdi after sini kundi ka magbayad kay pag Augusto magsupot ang blairan yawan ka naman kalagas. Pero tayo sa iban bala nga daw alang-alang gid busay doon.
2: Wala mo, Radyo Manubi, base kung subong pagpropigado ka, dahil pagkada sunsiri nga bulan, may euro income ka na to, at least subong may aras ka sa mabudget, bisan 500 lang ina ang balayran mo, or 1,000 ang imo nga balayran, yeah, di pa man. Para sa sang una,
1: sang... Abi ko gani, 200 above covered.
2: Hindi.
1: Pero di na... Kung covered, siling ko next month lang tatanong bayad.
2: Mag 200 above? Tamahan sila.
1: Mawawaw urong more. Kaya pa mga malls di, kundi yan na yung maglayaw.
2: 200 below na consumption. Ang 200 below nga consumption na Jumanovi, siguro wala na kalabot, 1,000.
1: Basic katama.
2: Imo nga, kwa na nga.
1: Wala ka na guro aircon.
2: Ah, wala ka na guro aircon.
1: Suga lang, electric fan, kaga basic na appliances.
2: Abot ko may TV na, may TV
1: pwede
2: na.
1: Guro.
2: May kwa na guro, basi may ref na guro.
1: Isan may washing machine, pwede pa. Sige, ari sa subong sa atong galinya, si Miss Angel Tan. Mama yung aga.
4: Good morning, Radyo Manubi, kaga sa aton man nga mga listeners and viewers sa imong programa. Good morning man, Radyo Man Regan.
2: Ma'am Angel, abi tagai kami sang some explanation sina diri. Sa sulod sang tatlo ka bulan, ang ining mga konsumidor naton sa electricity sa More Power,
1: kagtanan nga distribution.
2: Kagtanan nga distribution utilities. Anong matabo diri ma'am? For 3 months, like May, June, and July, nga may 200 below nga makonsumo sa kuryente. Wala anay bayad or hindi pwede anay sila? Hindi nila anay pagbayaran? Anong explanation si Ma'am Angel?
4: Ang naka-indicate diri sa memorandum nga ginapagwa sang diri sa aton sa bahay sa mga DUs, Radyo Man Regan kag Radyo Man Novi, is like to implement staggered or deferred payment schemes para sa mga consumers nat nga tihambal mo gayo sakto ko din Radyo Man Regan no nga wala nagalapaw sa 200 kilowatt per hour ang ilang nga konsumo. So usually dire mga na abi may TV gid man tuod pero do medyo hindi bala amo nakalawig ang paggamit, may mga washing machine abi pero do sakto-sakto lang ang paggamit. So amo ni sila ang mga consumers dire. Naka-indicate dire nga kung magsubra sa 200 kilowatt per hour, hindi ni sila masakop sang programa o kung ining implementation. Kag ang nakabutang dire sa atin nga pagpatuman sa atin nga finance department, meter read and bill billing collection, nga miara sila sang basis for at least 3 months. Amo ni siya ang sistema. So halimbawa ari i-try ta ipatag naton. Halimbawa ni ara ang ma-start ni siya abi Radyo Manubi, Radyo Man Regan this May, bulan sang May sumagwa ang aton rate May 18. So after sila dira na siya ma-start. So sa bulan abi sang May no halimbawa ang imong due abi is like around 900 no ang imong kuryente. So pwede mo ni siya ma-staggered payment for up to 3 months abi May, June, July, August. So, ito nga, una siya for 3 months. So amo na siya ang do sample sina June, July, August, September do amo na siya do may 3 months ang per consumer. Mm. But of course Radyo Manovi, no, we would like to highlight nga pag kung ikong lang tawon nimo ang imo competition, may possibility nga basi makibot ka nga kung wala ka ga monitor sa imo bala nga nga bulan na ni sa bala nga balay doon, makibot ka nga pagka next month do medyo basi magtingob on your end kung hindi mo monitor sang maayo bala Radyo Manovi, Radyo Manrigan ang imo nga billing system. But ang aton diri is like we are also right now studying. No, what if abi sa first month mo ya bayad ka half of the bill, hindi ka mag 3 months bala because ang implementation diri sa ERC, ang implementation on our end is something abing a staggered payment for 3 months. So like we are currently studying with our billing if what if mga gray areas like that for the implementation bala para mas matapos sa aton nga mga consumers ang sistema. But we would like to highlight, Radyo Manovi, no, nga ang mga consumers naton nga may ara sa disconnection or wala nakabayad sang bill, abay example, de February, March, April, nga if ever nakaschedule, subong sila iyang for disconnection because may ara sila sa mga unpaid nga bill for the mentioned months nga wala nadala sa mandato sa aton. So, they are still subject for disconnection, Radyo Manregan, kay Radyo Manovi.
1: So, ang May lang niya, ginaistoryanta, May, June, July. Pero, limbawa, hindi mo mabayaran ang May, hindi ka na i-motan until July gid. Pero what if, yes. Why ka gid may ginbayad sa May? So, managsulod ng bago mo nga bill sa June, tapos nag-July na, why ka nagbayad sa June, tatlo na balitanan. Ano ang matabo sina?
4: Actually, amo pag na-extra gray area, Radyo Manovi, no, because ang implementation there is staggered payment. Dapat ni Biden sila i-divide siya for 3 months ang ilang consumption. Yes, i-divide siya for 3 months and then amuna siya ang sukton sa ila every month. However, okay. Isa pag-idri na ito niya pag-implement ni Radyo Manovi on our end, sabayin sa more power. This is why nga mas mapahapos niya ang ating pag-apply sa mga consumers naton, mapirma na lang sila sa promissory note. Kita ang mag-draft sa bahay sa more power.
1: Okay.
4: Because we do really understand nga ang ining implementation, kumbaga mas mapahapos kumbaga sa at ng mga consumers. But of course, Radyo Manovi, ang isa pag-ibig sa ginabantayan natin na implementation para mas klaro sa ating mga consumers ang ining pagpatuman sa mando sa aton.
1: So, i-clarify nyo pa ni sa ERC, no? Kung ano gid kay Doka Budlay. Ang iban, feeling nila, basibla, 3 bulan, okay lang dito magbayad. But after sina, ano ang payment scheme? Pwede kita kawas August, September, October, i-staggered mo siya. Kung 3 ka kabulan, di ka bayad. Or ang isa sa 3 ni kabulan, nga may moratorium kita nay, sang utdanay, like isa lang kabulan, abing imoya way bayaran, pwede mo i-staggered. Ti anong matabo sa ikaduwa mo nga bulan naman nga bill? So damo pa sang dapat i-clarify.
4: Do may matabo abi day Radyo Manovi example based sa bulan sang May mo example tumong hamba ko gina 900 tumatunga siya sa June, July, August mo 300 so 300 mo na Radyo Manovi so sa 300 niya na is something na halimbawa abi no matingob ang bill ni mo for July another 3 months so example be another 900 na manisa yes. For the month of July ang imo ginbayad sang June di ba may 300 kina sa July another 300 pagid siya so 600 pesos na ang bayad ni mo for the month of July so amo sina ang
1: so hindi pwede nga hindi kagid ya magbayad no dapat may bayaran kagid
4: yes Radyo Manovi no may ara kagid bayad kay ang scheme if we will like just follow the implementation of the ERC, it is staggered payment nga 3 months.
1: Ah, okay. Sige. Staggered. So, hindi sila magambal yan, hindi sila magbayad, no?
2: Ikuan mo lang, daw,
1: buhinan mo lang.
2: Buhin-buhinan siya, naka-divide-divide sa Radyo Manovi. Nga, ti, kung ang 900 mo nga bayad, ikuan mo lang sa 300 ka na yun, then sa 300 ka naman. Inang, hindi ka man matamaan. Gid.
1: So, sa ginsight mo nga, example, Ma'am Angel, kung halimbawa, sa May 900 ang bill, buhinan mo abi 300 lang.
2: 300 lang.
1: So, next month, another 900 naman bill mo abi. So, buhinan mo man to 300. So, total of 600 bayaran mo. Pero, gaccumulate man to ang una nga 600, kag ang sunod nga 600, and so on and so forth. Okay.
4: Kay kumbaga,
1: di ko nakukura ko mo lang sa ila. Bayaran na lang nila. Hindi na sila sagad ka pangutang.
4: O kung may possibility, kidradyo man Novi nga ko, ano? Radyo man Novi nga mas mapahapos na lang, no? Why not man, Abi? Para nga hindi na mabudlay on the ends ng ating mga consumers. Kag of course, ang isa pa gidre, kay ti, right now, on months ng summer, do medyo ma-feel naton nga may mga, of course, nabatsyagan tagi doon, may mga consumers kita nga nagpabutsyag sang ilang na sentiments, kado medyo nagtaas-taas din man ang consumption nila, the reason why. So, ari ni is like a way man sang aton nga mandato nga ti based abi ni sa gindagdag sang aton nga presidente which is mo siya ang EO 1110 nga ti about declaring the state of national energy emergency sa Philippines. So makabulig gid ni siya sa mao sa atong mga consumers, but of course ang aton diri panumdum lang Radyo Manovi kag Radyo Manregan, no? At iba si bala kung wala ka ga-monitor sa imong pagbayad sang bilyo, basi makibot kapag ka next month abi no nga daw nag accumulate or nagdugang-dugang sa based on the payment naging imo nimo as staggered payment. Radyo Manovi, Radyo Manregan.
1: Sige, Miss Tan, salamat gid kag maayong aga.
4: Oh, thank you, Radyo Manovi, Radyo Manregan. No, kung mga palamangkutan natin ng mga consumers, pwede gid sila mag-gantod rin sa ato niya customer service. Agod niya ting maathagan sila sa amunin ng sistema. Manamang gigi salamat ngayong aga, sir.
1: Ngayong aga.
3: Tatak RMN.
1: Alright, so, hindi gali ni Siling kay hindi ka gidya mabayad. May, June, July.
2: May mabayad ka.
1: Walang utdanay.
2: Yeah, walang utdanay.
1: Walang utdanay. Pero, bisan kay usually, kung di mo bayaran full, utdan ka.
2: Utdan gabi.
1: So, pero buhinan mo gid. Kagtipabor mo na sa inyo, kay next month, matugan na to ang way mo mabayaran.
2: Yeah.
1: Okay, buhinan mo naman tuliwat. Pero, gasupot na siya sa ikatatlo nga bulan.
2: Hindi na ka na nayawan ba yan?
1: Ti after sa ikatatlo nga bulan,
2: bayaran mo na na.
1: Ti pilata na nabi sa 900 nga sample ang nasupot na 999 × 3, 2,700. Sakto. Oo. Di ang nabayaran mo, mag 333 lang kada bulan.
2: 900 ba na na?
1: So, ang balayaran mo is
2: minusan, eh?
1: 1,800.
2: Mm.
1: Oo. 1,800. So, may
2: 1,800
1: ka nga bilin nga balayaran. So, by August,
2: si bayaran mo na tingob.
1: May bill ka to sa August, tapos na ning moratorium. So, kung 900 naman to, plus 1,700.
2: Takod ako na.
1: Bayaran mo gid na base tingob, kun hindi man another 3 months do hindi na guro.
2: I think tingob na Radyo Manovi kay way na moratorium mo.
1: Oh, kapuyon kamo, bayarin niyo na lang.
2: Ang akon di nga nakita. Inang 300 pesos nyo nga wala nyo ginbayad or sila nyo abi natipid nyo.
1: Perwisyo na.
2: Perwisyo na abi nyo, okay lang na kun nagkadtugid to sa maayo gid nga may gintiganan kamo ang lain. Kung ginbakal nyo malang to kalipid.
1: Na nasulay ka mo.
2: Nasulay ka mo da.
1: Eh, dayon ang sunod nga pang bayad nyo, na, wala na.
2: Dayon kung mautdan ka mo sang mor, mga aki kami.
1: Or lain na, may disbintana na sa imo.
3: Tatak RMN.
1: Huwag na tachimpo.
2: Radyo Manovi.
1: Pinin mo lang imo yung ginakansel ang balita ni Radyo Manmon.
2: Sige lang bala, Radyo Manmon. Nakuha na kami.
1: Dayon mo wala report si Mon, dahil mo da kumod-kumod.
2: Si Attorney Boyko, attorney, get text na sa akon subong karong sa gabi kay Radyo Man Henry. Pero Radyo Man Novi ginaklaro diri ni Attorney Boyko. Sila niya ang mapping, ang mapping hindi ang quarry area.
1: Okay.
2: Kundi ang mapingon ang ginaawayan nga dalan.
1: Right of way.
2: Sila niya ang mapping tapos na.
1: So klaro na.
2: Klaro Radyo Man Novi sa mapping nila nga
1: sa
2: sulod.
1: Niya sila ga quarry.
2: Agutayan ga quarry.
1: Hindi so legal.
2: Legal
1: sa permit.
2: Pero ang iya nga order subong hindi mag-agi didto anay ang permiti sa ginaawayan nga duta mintras nga wala sa mapping. So kung hindi didto kaagi,
1: di wala man quarry.
2: Wala man quarry.
1: Di very good.
2: Very good. Amo na ang explanation ni attorney. Win-win lang.
1: So anyway,
2: pero klaro na Radyo Manovi suliton ko ha.
1: So Lunes sa mga pumuluyo da San Enrique, basi mataga na kamusini. So after nga magpresentara na ikamura sa tanan nga papilis nyo kung kay sino giman ini duta, sino may kinamatarong da sa right of way, kagasta ko ni challenge nyo ni ang agutayan nga nagawa sila.
2: Yeah, challenge nyo.
1: From there, atindiron nyo naman na, no, nga problema. Now, kung hindi ka mo after mag-rule ang gobyerno, tabi, kung di nga pabor sa piyak-agpiyak na sa inyo, ti ang option sina, ti korte na eh.
2: Yeah.
1: No? Korte na eh.
2: Dito na to. ang amon lang nga ti nahisairan tara Jumanovi kay mabuksan taman ang panghunauna sa ibanda nga basi may gakwari man sa inyo nga illegal man.
1: Kag hindi nyo pag-abusari ang permit nga ginatag sa inyo sa gobyerno, tapuson tanani ang San Enrique, dasigun tanani. No? Kay excited na kami magpakalinog kag Lambunaw.
2: Next na.
1: Ha? Oh? Med gani ni Subuan San Enrique, pakay binabanay, plaway pa waran to bares. Kalinog, yung may waran to bares. No?
2: Ambot sa nung hiling, ha?
1: May niguro.
2: Why get gin text ko sa matawag ako sang matawag na ako wala naging saga balos-balos sa Radyo Manila.
1: Why naging gasabat si Mayor Calvo?
2: Pad nagana
1: na. Kasi amugin man na si Mayor Calvo kung ang gatawag sa iya, bro niya. Pero kung hindi niya, bro, basi masabat man.
2: Ambot amugin naman na ang mga Calvo titoy.
1: Abi si Radyoman Binroy pakuntaka siya.
2: Radyoman Binroy.
1: Eh basi kung why siya salig, kiti piling niya prias melanta. Pres melanta nga
2: nga ga serbisyo lain nga
1: spilling,
2: lain nga spilling, bala mo ang spilling sang kalbuya lain niya sa spilling sang
1: bisan magparehas pa si Mayor Calvo abiya ang iya niya pilido ang nagakontak sa iya ya realidad
2: ay tauras so.
1: O mga segments ta, namit ta nitong...
2: Sa buwas na lang, ah. Pwede ta to sa buwas. Ah.
1: Sige, pabuwasan ta.
2: Pabuwasan ta lang ang segment ta.
1: Pero ti mga petanay, Mega Man Gold Coffee Mix. Sa panahon, subong kinanglan nami intimasi mag-asawa. No? Parang happy wife, happy life. No? Kag happy husband. Ti good vibe. So sa inyong tanan-tanan, kung kape ginapangita nyo, aring ka pa nami isang kondisyon sa prostate, kaga pa nami pa sa kondisyon sa inyo, no? Nga pagpangabuhi mag-asawa. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Tatak R.
2: Super Fiber, imnon tani 30 minutes bago ka mapaniapon o kung bago magtulog. Kung sa balay ka man lang, kundi imnon mo sa aga, basta way ka lang kantuan, kay basi kung manimaho ka. Sa mga suki naton mga karadyo man, inom ka Super Fiber para sa aton sininga, maayong bowel movement. Sa mga suki ta, mag Super Fiber.
1: Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
2: Radyo Man, Regan Sugabo Aros.
3: RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
7: Nods, Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice agadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
8: Mega Man Herbal Capsule!
7: Tutuy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-kilat na kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
8: Mega Man. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya. Kag-imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Hornigot, witong katali. Kag-ginseng, nga amo ang nag-boost sa sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sa testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman, Herbal Capsule. 30 minutos lang, partner. Yara la ang paladig. Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Monks Lemon Oil. Hala, kariski, siga pa. Kis-isa pa tudo hasta magdalapatag ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada nga lugar na mahigko. Kagkun ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nance Liniment Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now, tinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner. Nance Corn Coffee. Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases, pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Cold Coffee Mix. Partner, payo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Cold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
9: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong ngawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsulan?
11: 2 kateses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa TTX 500, kay nami gitingi sa ating nga lawas.
10: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, di kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, o ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sang pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan, ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
9: Mm.
13: Simptoma kita, anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, ikahubag ang imong bladder.
9: Sakit pag-ihi.
13: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon ginagusisaw ka, doc. Mm. And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho.
9: Mm.
13: And doc, cloudy.
10: TTX 500!
14: Gina ka, no, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabat niya ko, sir, ang ang ako niya UTI, kasakit din sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may BTX 500.
7: Sa kapila ka mag-inan?
14: Sa pin, meron katatlo sa Subong, Kaduanan.
7: Subong, kamusta?
14: O, ay, niko ginapat siya at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
15: DTX 500!
7: Ano pa? Mapatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry. Urethra
16: sa lang ang buhos niya. Infection.
7: Mahubag dai nang iman.
17: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
7: Isa man na.
17: Mahubag ang imo ano.
7: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
17: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
18: Kagang sobrang kapag-inom sa antibiotics.
15: DTX 500.
17: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula.
16: Sir JP, namig ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga beris-beris sa Amerika.
7: Layo.
17: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
18: DSE.
17: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amun ang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
15: DTX 500!
7: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
19: 470.
7: Sang sanong ka nagsugot inom na DTX 500?
19: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, pali 2 times at
7: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mambal mo sa'yo?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
15: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
21: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga levels sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod direkta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ano ang kinapangamal niyo kay Marlon, Mang?
2: Yaa, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
2: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
3: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka? Ha? Ha?
1: Mang!
4: Ay, di mo ginaili ng gugmayaling. Ang akin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Aba ka
4: diba?
5: Na?
4: Oo, sometimes.
5: Diba? Love conquers all.
4: Oo. Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Kanugun.
5: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
1: Kun ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y taman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: TDX 500, garantizado, efectivo. Ahora mis TDX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapakal ang abutika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. TDX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TDX 500 buntag na o gabi.
4: Karon pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TDX 500.
0: TDX 500 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kita sa ating programa kag sa sining adlaw. Lingawon kamo naman sang sulat nga gipasakop sa ato ni Weng. Weng, go!
1: Tawgan nyo lang ako kay Wing, 55 anyos na subong. Kag-ari ako diri sa Bacolod, agud nga magbakasyon. Nakapamana ako sang iban nga lahi. Kagbangon tapos ng akon mga anak sang ila kurso, every year nagapauli ako diri. So, sang makita akong inyo page, kag nakatanaw, naganyat man ako nga magpasakop sang akon kasaysayan. Actually, 5 kami kamag-utod, pero subong, 3 na lang kami kay patay na ang duha. Pulos kami nakapartner sang ibang nga lahi sa mga utod ko. Kag sining ulihi, may natukiban ako nga nakapatingala gid sa akon. Agun mahangpan ninyo, suguran ko ang pagsaysay. Hello? Hello, Nang! Nang, mabatian mo ko? Sadiin ka?
2: Ano ka, Weng? Kasabad man sa imo man. Masako ako.
1: Ay, ti siyempre, nang mga musta man ako sa imo, eh? Hidlaw man ako sa imo mo. Kagusto ko ikaw pahibaluon nga mapauli ako sa Bacolod na.
2: Eh, di pauli. Kaya ako mapauli ka, eh? May ikaw galingon ka man yung life. May ara man ko. So, atupaga ang kabuhi mo kag hindi ang kabuhi ko.
1: Ay, syempre na, ikaw balang eldest namon, kagbalo ka na. Gani gusto ko nga mag-keep in touch sa imo. Agad nga, makaibalo man ako sang kaintangan mo. Kung bala, okay ka lang or ano?
2: Okay lang ko, ah, hindi ko pagkabalak eh. Ang kabuhi mo yamong ulit di. Ang bana mo kag mga kabataan mo.
1: Ay, okay man yung pangabuhi ko nang. Amo gani nga gusto ko nga, makahibal-anay man kita. Kaya los hindi na kita magkita ay. Ako, ari sa New Caledonia. Ikaw, ara sa Brisbane. Kag ang isa natun kautod, ara man sa Switzerland. Kung hindi pa kita mag-keep in touch sa isa kag isa, base bala sa pila kaadlaw magkalamatay na kita nga hindi na kita magkita ay, kag hindi na magkilalahay ang mga bata ta or mga apo ta.
2: Ay, ambot sa imo, akasabad sa imo. Oh, bo, katamis.
1: Hello, Nang? Nang maano ka?
2: Ah, sige na, bay na. Tawag lang liwat kung hindi na kusako. Ah.
1: Hello? Ah, Nang, na, ah, hala, ano to? Ay, ah, gibutan niya gulpe ang cellphone? Kaya daw may naghalok sa iya? Ano to man, or siyang naghalok? Ay, pero, sinong naghalok sa iya? Lalaki bala? Ay, paano mangin lalaki? Kay mga babae man ang iya mga bata? Ay, hindi siya magsilinga. May lalaki siya sa edad niya 65 anyos.

0: ni nga mapaulit man ako sa Bacolod.
1: Gaduda ko nga na siya sa Philippines. Man, may taga Ilocos na siya nga boyfriend.
0: Boyfriend? Ay, ahay. Namiss guro niya si papa niyo. Ano pa, nag-boyfriend siya. Aanay ka, di niya ina nakilala. Tagpilang edad sa niya nga boyfriend.
1: Sa dating site, guro, eh. Kagmaayo mag-into sa iya.
0: Ay, okay man lang kung pareho sila edad, ah. Para nga may companion man siya. Ay, ba si retired man, kagpensyonado?
1: Pensyonado man? Nato ng pensyon niya, among ipensyon niya sa lalaki.
0: Ano? Ay, daw hindi ko ka-intindi.
1: Mayo gani nga, nag-contact ka sa akon, tita. Huluhang bali man ba si mama, ta? Nga, kundiin pa yan nga si Sintay Singko na siya, dito pa siya yan nagbigil-bigil.
0: Day?
1: May naku na siya balang akwarta. Amo ginang nakulbaan namon sa manghod ko, kay basi bala kun maintuan bala siya sa lalaki. Kay bati ko, mapatindog na siya kung nubalay sa Ilocos.
0: Ano? O hindi. Sige lang. Bay ilang. Mag-abot ako sa Philippines, pangitaon ko siya sa Ilocos.

0: Ano? On vacation si Manang Rainy? Ay, kabalo ka dahi, kundiin siya nagbakasyon nga country?
1: Feeling ko, ara siya sa Philippines.
0: Philippines? Ay nga, wala siya naghambal nga ato siya sa Philippines. Kaya nahambal ko.

0: News E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw.
3: Para sa
2: good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ears ta, alin sa eyes ta, abi ala magi sa underarm.
5: Sa panit,
4: ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower, da ang tambay niya ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Namuna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
4: Correct.
2: Ga produce sa imong happy hormones.
4: Happy hormones.
2: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
4: Correct.
2: So mag inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kag ton mo. Tapos pag abot sa tuton lang tanan nga magyan nga kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinai, ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria.
5: Oh.
2: Lumpat-lumpat
5: imong good bacteria.
2: Ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang pag-inom. Namatsyagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay na akong yabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. Subalik na, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung himuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwani?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics
2: para panamuon mo
4: siya. Panamuon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio na. D3 Bio na.
7: Sa Doc Sam, kagda Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili ng protection para hindi nakatapos pick liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya pa damo ang imong mucus.
7: Ang
2: mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
8: Kamang trap eh.
2: Kulmay mo. Trap.
7: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag hindi niya epekto.
4: The domino effect, ang good health benefits ang D3 Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, pambalindok kamil namin ang production sa gut-derived vitamin B's.
2: So, hindi ang B-complex, importante na sa imong nurse.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex kang wagid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones. Nablang
8: may
2: problema ka, makadlaw na lang ka, pasanti ka happy hormone.
4: Correct.
2: Yung matawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
5: Wala.
2: Wala. No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dapugi lang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio. Health News.
10: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Para sa ginhawang dama ni Lolo't Lola, Caress Adult Diapers ang asahan. May antibiosis para iwas rashes at deodorization para sa odor control. Dahil ang tunay na pagmamahal, ramdam sa pag-aalaga. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
1: Sample Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, ibag ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 10:34.
9: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Ahoy! Kini-clear time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
17: And Dr.
18: Ito po si Dr. Bernie Ong.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
4: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyong paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
18: Wala gid sang hinalong-ong sa nang rainy nga ginainto ko siya. Agad may baluan ko bala kung sa diin siya hao. Kag gustong anak niya sa pagsiling, ari siya sa Ilocos. Kag natultulan kong lugar. Ay, mamangkot ko di bala sa mga tao kung diin dapit ang balay sa ngayang anobyo. Ay, ara ho, may tao. Mamangkot ako. Ay, kabay patani, kabalo managalog ang Ilocano nga ini. Ah, magandang araw po!
20: Magandang araw din po. Ano po natin?
18: Magtatanong lang sana ako, may kilala ba kayo dito nga ang pangalan ay Rami?
20: Rami?
18: Oo, Rami.
20: Yung Playboy ba?
18: Playboy?
20: Oo, oh, Playboy tawag namin dito sa kanya. Aba, kung di ka naman Playboy, bakit papatol ka sa batanda na? Imagine, 65 years old. Ano habol mo doon? Idi, pira, di ba? Alatang alata di ba?
18: Ay, pira, gidya. Ay, wala, doon mo gining ginapangita ko mo. Nasaan ba yung bahay nila?
20: Doon, oh. Yung pinatayo na bahay doon. Yung malaki sa kanila yon.
18: Ganun ba? Salamat, gida. Maraming salamat.
20: Sige. Walang anuman. Tiyan naman sa atin.
18: Hindi.
20: Balik tayo sa dating
18: gawin. Hindi magsiling si Manang Rainy nga. Ginapatindugan yung yan obvious ang balay diri. Kagun, hindi ako magsala. Milyon ining ginapatindog nga balay kayo ho. Sa pagkadako. Ano ba lang nagsuot sa ulo sa magulang ko man? Aber, tan-awon tagidbe kung ano kagwapo ining ginabuangan sa magulang ko.

0: นางไรเน่นาง
1: สิโนเบไปโอ้อินเดะ
0: เวงัง
1: งาอะไรกันที่นี่นานุกันมันอิมุยมันงาอะไรกันที่สายโลโก้ส์ป้าโนกันนักไอ้บาลงงาอะไรกันคนเดีย
0: วสอะginasibit ko mga sabat mo sa akon sa telepono. Uh-huh. So, ikaw mismo ang nagtudlo sa akon kung sa diin ka.
1: Kwan, kapatindog ko, diba, day, aking mamana, ako liwat.
0: Nang? Sa diin ang nobyo mo?
1: Ah, mahal! Halika nga muna dito sa akin. Nandito yung kapatid ko.
0: Sinong ginatawag mo?
1: Ang nobyo ko eh.
0: Di nadapit ang nobyo mo, ha?
1: Mahal na siya, ho, ang nagapakadto, di ho.
0: Ha? Mm. Ay, hala. Siya nga ang nobyo mo?
1: Oo. Ay, agay. Hindi ka mapate nga siyang naliyag sa akon.
0: Pilang edad niya?
1: 27.
0: No, hindi. Hoy, nang wala ka kulba eh. Si Santay 5 ka na. Nagpatol ka sa 27 anos. Kagun mapatay ka, di ini makagtongin patindog mga balay, ha? Kay sino ningalan, ha?
1: Sa akon eh. Pero te, kay mapakasal kami nga duwa, sa amon manigihapon nga duwa, kung jugal namon.
0: Ay! Husto kitang nabatian ko nang, ha? Haning ka pala. Husto to, mapakasal ka sa 27 anyos, ha? Hi! Rami, right?
2: Oo.
0: Hala, tawala man ibuot. Anong kapinasahi niya sini? Ang nagpatol din sa iya si Manang. Hala, pero pinapamatsyagan ko. Ang wala buot nga ini. Amo gining nga tonto sa magulang ko mo. Baw palayo lang. Mangin makaluluoy man ang mga hinablos ko kung sa iba nga tao makagtong dapat sa mga bata. Hala, Anika. Amo ni Guru ay dokad ako sa... O hindi, sa nagabukol. Hala! Amo ginigurong nanamian sa magulang ko ay! Hala! Doon nagagiyo-giyo pa nga daw ulo!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, mm-hmm. Orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amo ni siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
3: Yes, Dr. Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot si lingon, may bacteria nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bacteria dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bacteria dito. May bandera, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Dr. Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay, sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagian sa ihi, sa alagian sa higko.
3: Yes,
2: isa man akarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa tubang. Baliktad na siya. Dapat halin sa tubang pagkadto sa likod.
3: Yes. All
2: para safety nga hindi kadali magka-UTI.
3: Yes. So, muna sa tumatoy pa natin, pag mag-ihi ganit kita, nga kabatsa kita sang pain o may arabala sang burning sensation. Mm-hmm. While urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos nga mag-drop ang last drop lang sa ihi naton mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila ma-feel nila nga medyo mainit mahapdi ang pag-ihi but silingon may ara kita sa ang ginatawag nga UTI.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kun ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay tama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
3: Sunod sa pagtuon, dapat matap na ina. Kay kun indi matap na Dr. Erwin pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre sa mga pagtuon ha, ang makabulig no sa ato makauturan labi na gid ko may mga problema kamo sa UTI, ang sambong Dr. Erwin makabulig.
2: Mm-hmm. Oo, ng ano? Alibhon.
3: Oo, lagaon ni ng alibhon ang sambong. Mm. Imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamo nga tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection. Mm. Pagsubong man sa mga pagtuon na, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa isang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya, ginapagwa niya, ginawas out niya, pinaagi sa pag-ihi, ining mga bakterya sa aton urinary tract. Pagsubong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pagsubong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdi inyo tiyan, pwede lang kayo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary para hindi na magdamo ang bakterya, inom gig kamo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: Basta kun, ginahilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: D3 Bio.
16: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. May GC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Galbi kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
17: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
18: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
17: Ibog, ikaayo ang may TC.
15: May TC! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
19: Gina Cannon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
20: Sisa ka pila ka mag-ibig sa TTX 500?
19: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
20: Subong, kamusta?
19: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
15: TTX 500! D3 Bio.
21: Ako si Maria. Basta afid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
22: Oras, tatak, alas 10:50.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
24: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Sample Plus Gold.
9: Hey, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
11: O diba, sino abing hindi mamensar nga tuntuhon lang siya sang lalaki? 27 anyos ang lalaki, samtang magulang ko, 65. Baugaling ining magulang ko, hindi mahambalan, kay nagahigugma siya kuno mo, ay. Buwan ho na lang siya namon man, ano abi inyo matugda? Kung ka mong pahambalon, weng.
12: Weng! Kaya lang alam mong hita mo sa 60 anyos, kundi kung ano matabo sa iya. Paano ba ang mabulik sa iya sa 60 anyos, abi? So, makwat na sa ka, hindi. Siyempre, mangita sa ngubin. Diba?
13: Yeah, siguro ang punto lang.
12: Kung magasto, magin lang sa. Magasto naman lang gid sa. Kundi sa ubin na lang sa.
13: Sabagay. Kaya ano sang ba, sang yautod na...
12: Nakwartahan lang.
13: Na intoon, balautod
12: into. Dyan. Ti, yun na, no. Ma, sa 65, kagang pila to, 27 to. Sa pinsar mo, ayan, gugmagin na. Hmm. Hindi man tanan. May harapan kuro nga iban nga na fall in love sa mga may edad na nga muna. Pero, panumdumon mo. Kuna mo na, iyan na sa magulang may problema, hindi na naimo.
13: Kasi ito, gusto yaman niya ako sa uli nga magtigulang. Sabi mo sa pupo sa iya man, companionship bala. Uh-oh. Companionship.
12: Pero, Ling, damo na tanan lang sa mga kilala nga may edad ang asawa, hubin ang bana.
13: Kamu dito, okay, pas pilagwat niya sinang mas mas.
12: Isa lang ah.
13: Isa lang? Mm. Sorry lang, angkot lang ko yun.
12: Matiyak mo sa ako, no, tigo.
13: Hindi, sino magulang sa inyo, ha?
12: Ako eh.
13: Ay, ikaw? Ito, isama lang gali.
12: Isama lang ka to, ika.
13: Oo, ah. Do, hindi ka gani magulang eh.
12: Tuon.
13: Do, ano ka?
12: Do, hubin. Do, wala buot. Tigo lang, wala buot. Tuon na iya. Kay, ti siyempre, mangita kayo sa hubin eh. Kay, pila kadlaw. Magtigulang ka na gid. Wala sa may maatipan sa imo. Hmm. Kung damo ka kwarta, Ling, damo sa maatipan sa imo, Ling.
13: Hmm, correct.
12: Kung wala ka kwarta, te, ma, ano ka nalang sa imo.
13: Swerte mo kung may aras ang may mga ano sa imo, may mabaton.
12: Oo. Pero kahit ti damo ka kwarta, te dito ka na sa hubin.
13: Mm-mm.
12: Kay, kung tigulang man gapon.
13: Pero kamay pa nga true love, gito ah.
12: Ah, bisan hindi na true love, Ling ah. Samtang buhi ka, di may upod ka.
13: Hmm.
12: Bisan paano, ba't siya ka nang lang, naging, gin ano ka, naka, bisan nga ginbakal mo lang gugma mo, at least may love.
13: May love?
12: Ako ya, okay lang
13: ko na yan. Iba anong ka lang da?
12: Di kong tuntuhon ka, okay na na, yung sakon, basta, kung kinanglan, takara ka lang.
13: Pero sigurado, kung magpalangga ka naman.
12: Ay, hindi naman na nga nilang langga ba na ano?
13: Hindi lang bala, Anoy.
12: May lang pa na.
13: Kung mangita ka naman lang, siguraduhon mo na lang, kay base, iba lang ang imbi gusto mo yung mga may matauhay nga pangabuhi, nagkonsumisyon ka, nadugang pagid.
12: Te, kay amon gani lang.
13: Maugtas ka pagid.
12: Ang edad gani balaling. O, hindi mo na mapilit ang isa ka 27 anyos nga maluyag sa 65. Kung laki, gurong laki. Ang kung laki, gurong tigulang, hubi ng babae, daw posible pa na. Kaya damo ko kilala nga muna. Pero kung tigulang na ang babae, hubi ng lalaki, kapagita gani, hubi ang tigulang na lalaki, na pangu, kapagita gani, hubi,
13: ang
12: tigulang na ang lalaki, mangita sa hubi ng babae. Pero, ang tigulang na lalaki, kung mag-ano mga sawa sang kaya ko na. Kung mga sawa sang sa tigulang man ng babae, kung mga sawa sa tigulang mga babae, ano na lang na? Wala na maano na sila ling. Pipipianay na, no?
13: Nagligid ng ulo ko. Utapon na rin.
12: Hindi ah. Kaya nga, kung balaling, kung tigulang ang lalaki, kag mga sawa sang ubing ng babae, okay pa na. May love na mo? Ngara na nga may love nga dala. Pero kung ang babae gani tigulang daso nang lalaki hubin, dududa ka na da.
13: Diba? So po sa lingon, hindi na true love. Wala, hindi na papalangga.
12: Hindi, gede. Kung
13: sa lalaki, yan
12: ay papalangga. Ano? O palangga ka, piliin mo ginag 65 anyos.
13: Bisa naki pa ng tigulang o kung babae yung tigulang yan. Depende na yung pa sa tao yan.
12: Ngara man na yaling, pero imposible. Para sa ako na imposible. Kamu kwarta nga daan ng ano yan. Mong tigulang ang babae mo.
13: Amo na ganing hambal, diba? Sa kanta na ganing, I know him so well. Nabala ni Elaine Page.
12: Oo, te pero.
13: Learn about the man before I fell. Wow, oh, diba fell?
12: Diba fell?
13: Kilalahon mo, anay, ang tao antes mo palanggaon.
12: Di, siyempre, kung diba? Tigulang ka na, ulihin, iyawan ka na na pangilala, pangidjaling. Ling pangilalahon mo, pangidjaling yung, dira na nanay ka. Ling pangilalahon mo, pangidjaling, wala ka na na, time, Ling, 65 anyos ka na. Nung inabalang mga time mo nga, iupod sa lalaki, hindi ka na mangilala, sina, updan na lang. Updan mo na lang.
13: Look, on the spot na lang?
12: On the spot na lang. Kaya nga, ah. Mangilala ka pa yung most tintay, 5 anyos ka na. Pinala lang naka toe kang tinermos kalibutan.
13: Sige, nagsulog ka naman lang sa ina ang sitwasyon ko. Di pa, ano mo na lang, Gidja, eh? Di ba?
12: Anon mo, eh.
13: Kaya nga, wala.
12: Wala, ah. Wala na gugmay, ah.
13: Hey, wala na nagpadala na yung iyan na yung sulat na yun. Wala ka na problema mo.
12: Kaya mo man ang gusto, tapos may problema dapat.
13: Away pa lang sa pangabuhin ako.
12: Naglingin, pangulo naman.
13: Pero depende. Para sa ako, depende na yan. Dumadumlan pa ko.
12: Pero para sa ako niya, Ling, wala ginaigugmaya, Ling.
13: Kwarta babae, kwarta may edad.
12: Kwarta-kwarta lang na yan. Tuntuod.
13: Okay na lang. Okay na lang, hindi mo ako kung sa part siya. Kung may edad diba? Naman ko, wala naman
12: that's
13: ko sa,
12: wala ko
13: naman sa may iba na nag-aatipan sa ako. Ako naman lang din solo, nag-apangabuhi.
12: Para sa ako niya, daw, may upo na lang ko. Sa ako nga pagpangabuhi, be nga sintay, 5 anyos ko, may upod ko nga ubin. Doon pari wala na
13: kami. Hindi na doon
12: anak ko nga, doon basta nung magtulog ko bala nga ba, sintay na ko magtaw, may tupad lang ko.
13: Oo.
12: Doon mo na.
13: To companionship, ang mo na bala.
12: Ikay, siyempre,
13: okay
12: pa naman.
13: Okay na, ipalawig, tapang istorya ngayon. Padayun ako, madalas ang sulat niya sa ito para tuntunan.
12: Doon ako, pahambalon!
14: Kung ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
15: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Oras tatak impunto alas 11.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Good morning, my dear plants.
20: Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuyuan?
19: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
21: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
22: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Nuns Corn Coffee.
24: Bisandiin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
23: Ang Nuns Corn Coffee.
24: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
23: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
24: para magpabiling ka nga healthy,
23: focused kag energized.
24: Nuns Corn Coffee.
25: Top top top. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
26: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
27: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
28: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
26: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
26: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
30: Charm Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Charm.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
32: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
33: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
32: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
33: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
32: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw mga kabiyanan, ang Health and Wellness Program nga ini ang ginadudlong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Istoryahan naton kag insindihon subong ang obesity. Ang obesity amo ang kondisyon kun sa diin sobra ang tambok sa lawas ang isa ka tawo. Ang sobra nga katambok nagadugang sa peligro para sa iban nga mga malala nga sakit, pareho sang stroke, sakit sa tagipusoon, alta presyon, diabetes mellitus, metabolic syndrome, gallstones, osteoarthritis sa tuhod, sleep apnea, kag iban pa nga mga klase sang cancer, pareho sang colorectal cancer, cancer sa suso, cancer sa ubaryo, kag cancer sa prostate. Ang enerhiya halin sa pagkaon na nagahatag sa mga pangpagana para sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton kag pagpabilin sang temperatura sang lawas. Kun ang kadamuon sang enerhiya nga naabsorb nga sobra sa kun ano ang kinahanglan, ang sobra nga enerhiya nagatipon sa lawas sa form sang fatty tissue. Makabulig sa pagkontrol sang weight, ang pagbuhin sang pagkonsumo sang calorie, kagdugangan ang paggamit sang enerhiya. Pwede inihimuon paagi sa pagsunod sa healthy diet and regular nga pag-ehersisyo. Ang body mass index amo ang ginagamit para mabalaan kung ano ang tsakto nga kabugaton sang isa ka tawo base sa iya kataason. Ang kabugaton sang tawo nga by kilogram is being divided sa square sang iya height. Isa ka clinical trial na gin-publish online sa 2018 ang ginpatigayon sa 50 overweight and obese nga mga kababaihan age 20 to 40 years old nga gintunga sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo nakabaton sa vitamin D supplement kag sa piyak nga grupo nakabaton naman sang placebo. Matapos ang anom kasimana na intervention, naibaluan nga ang BMI, weight kag waist circumference sang grupo nga ini ang nagnubo kon ikumpara sa control group. O mga kabyanan, gusto nyo ba lang ang nubo ang inyo weight? Mabuligan gig kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabyanan, o galion nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 at lawadlaw, kayang kakulangan sang vitamin D ang ginakambang isa ka problema sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Ang sobra nga katambok ang posible nga makapataas sang risk of vitamin D deficiency kag magpataas ang peligro nga makaangkon sang lain-lain nga malala nga sakit. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Linda. Oo, ako dyan. Mga liog ko ang mga botkon ko, lak panggulos, nga makatulkatog. Madugay mga 1 year, gita na akong antok. Maayogid ang Life Extension, Vitamin D3. Ako masakit na kuwagi.
0: Dapat, bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat, Life Extension, Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga. Wait,
7: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
13: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids. Acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
14: Ayoko na ma.
15: Why pa?
14: Ayoko na ma.
15: Why pa?
14: Ayoko na ma.
15: Why pa?
14: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
16: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
17: Pag Neozef Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigag ni formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa, sa tatlo kadlaw, o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasi sadya sa mga gusto mo obrahon.
14: Nag-ayaw ka naman?
15: Kagapon pa?
14: Mayo ba?
17: Basta Neozef Z Plus Forte. Subong may zinc.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Extension, Vitamin D3.
18: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S., by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisay ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
1: Super

0: Bangkok, makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alas 11:18.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: ATX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. E3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Uy, 150 over 100 jali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
7: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan sang isa ka celebrity dog trainer nga si Bongbong Ledesma sang Talisay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Spotlight and Shadows. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: mo? Ano ba lang status nato niya, Duhaman? Mahimo pa lang ang prangkahon mo na lang ako? Punaglugin ako sa kabuhi mo! Ginapabayan mo na ako eh! Wala ka na gitsang time para sa akon kay ara na lang tanan sa ido mo ang tiyempo mo!
1: Sorry, gida. Pero kung kapoy ka na sa akon, kay wala ako sang mapatungod sa mga time. Yatag sa imong favel.
0: Ano mo silingon, Bong?
1: Yara sa imong freedom sa pagpili. Kung kinakapoy ka na sa akon, ginahatag ko na sa imong imo kahirwayan. Bayaan ko na lang ikaw. Napabayaan kong akon karelasyon bangod wala na ako sa kuhas. Wala ako tanto na sakit lang sa madula sa apang sa imo. Andi! Hasta sana ako makarecover sa kabugatan ngayon niya sa pagkatulo mo sa akon. 7 years, Andi! 7 years kita together. Andi! Andi ko! Ilim nun! Ilim nun! Kinahanglan ko nga magpakalumo sa ilim nun! Base pa man lang ang malimtan kong natabungay ni subong sa imo, Andi! Base pa man!

0: Bah. Ah. Hello, Mi.
1: Bong, diin ka?
0: Ari lang sa balay, Mi.
1: Nagsagad ka naman kuno sang inom. Kag tatlo ka kaadlaw nga wala makapauli.
0: Mami.
1: Hindi ba lang nga daw wala ka na tanto nagiinom sa mga nagliligad?

0: Nalingaw ako kay Andy. Pero subong kay wala na siya. Ah. Gusto ko lang siya maligtan, me.
1: Bong, how about kung magbakasyon ka, anay?
0: Bakasyon, me?
1: Hmm.
0: Matuod, no? Ah, sige, Mel. Siguro, amo matuod sinang kinahanglan ko. Eh, kukuan mo galing may mga ido pa akong gina-business dere.
1: Ibilin ina sa hinablos mo. I know, kung makita mo lang sang masami ang na-preserve nga lawas ng ido mo dira sa Sularta, patuod hindi kasi na magka-move on. Abi, ipabutang na lang ina sa likod sang balay. Hindi dira sa atubang. Agod nga hindi mo makita sang masami. Kag i-divert ang pamirsaron mo sa ibang nga butang, ha? Okay?
0: Mommy.

0: Meg, katawa ka man. Kamusta ang kabuhi dire sa Tagaytay?
1: Okay, kid Meg. Kadto ni Blad, amo ko di ido.
0: Hmm?
1: Oo, para maglain naman ba lang environment mo?
0: Kung sa bagay, amo magani sinanggin suggest nila ni Mami sa ako ni. Ah, itry ko. Pabuta ako dire sa Tagaytay, Meg.

0: Agud magkambyo ang environment ni Bongbong. Nagbakasyon siya sa iya amigo ngato sa Tagaytay. Kagdakong nabulig sini, agud nga mahilang niya depresyon. Madamo man sang ginasagod nga ido ang iya amigo, apang malayo nga makita ni Bongbong ang personality ni Andy sa mga ini. Makaligad ang isa ka tuig, nagpauli na diri sa Negros si Bongbong.
1: Welcome home, brother!
2: Ay, hello, sis!
1: Kamusta ang pagbakasyon sa Tagaytay?
2: Well, okay lang. Ah, palihog ako sa mga akong mga dala, sis, ha? Mm. Kagkuha ang mga pasalubong ko para sa inyo. Mailis lang ako, ha?
1: Okay, thank you!
2: Hello?
3: Bong?
2: Oh, yes, Bart! Katawag ka man! Tani, bago lang ako nakaabot, halin sa pagbakasyon.
3: Ay, gali. Wow, nami ba? Kung nagtawag ko kay mama ko kasi mo kung may mga idok ba na?
2: Nga, mabakal ka?
3: Ay, hindi. Hatagan na ka.
2: Ay, pahuway lang ko, anay miga.
3: Oo, bas may nulsol ka. Dirasa na yung akong Jack Russell Terrier ni.
2: Uy, oh, matuod?
3: Oo, gusto makita?
2: Sige, sige. Basi makatime ka, dala lang diri, ha? Kay tanawon ko.

0: This newscast is brought to you by Ang Kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Protection?
2: Yaku!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yaku!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yaku!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yaku!
1: With proper diet and exercise?
2: Yaku!
1: Kaya panalo ka dyan!
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong. Posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakit ang man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
12: Good thing may Samson Gold Coffee Mix.
11: Maluwas na manamit gid,
12: may free collagen
11: ang guta tayong kapa.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
15: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
16: Ang diskarte sa inong gudira.
17: Rexino Forte!
18: Masdasig banat sa abat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samsung Plus Gold.
20: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. At ilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Alas 11.34.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
7: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: 나르죠?
1: 오이, 열라.
0: 네.
1: 귀엽다. 남이맥.
0: 신이 리그나 세이 모몽.
1: 오이, 남이야 나고 신이야. come to me. Alright.
0: 세이 모네나.
1: 마토앗.
0: 우.
1: 아테오.
0: 아. 아누나.
1: 어, para sa imo. Gamay lang na. Pero makabulig bakal bakal da feed sa iban mo pagiging mga ido.
0: Ano? Oh. Ate, thank you eh. Thank you.
1: Nami, kay white color ang balahibo niya.
0: Mm, gani.
1: May markings nga brown sa iya, guya.
0: Oo. Nan.
1: Up. Uy. Uy. Sugod-subong. Ikaw naman ang alagaan ko.
0: Mm,
1: kagbangon, cute-cute ka. Pagkatawagon ko ikaw kay... Ismol. Ismol.

0: Hi, sir. Good day. Papatato ka?
1: Yeah. Available ba lang tattoo artist niyo?
0: Madali na lang siya makatapos, sir. Mm-hmm. Ay, pungko lang anin sa makadali. Ano yung patato mo, sir? Kag sadiin mo nga party sa lawas ipabutang?
1: Dari sa akong batiis. Kag iningari sa cellphone ko nga itsura sang ido. Among ipatato ko dari sa akong batiis. I hope nga makuha niya, ha?
0: Sure, sir.
1: Thank you. Mahulat ako sa inyo, tattoo artist, ha? Bangon birthday mo, subong Andy. Amoy ning mag-intribute ko sa imo. Ipatato ko ikaw sa akong batiis. Agod masami ko ikaw makita. Manginsyado ka nga mag-aupod sa akong pagpanglakaton. Kagsisinong malipat sa imo, Andy? Ginasulit ko sa masami. Ikaw ang akong mentor. Bangod magluwas sa ginatudlo ko sa imo. Ikaw, may ginahimo man, agod nga matalupangdan ko nga ginahatagan mo gali ako sang ideya. Kag pwede ko gali makreate ang isa ka trick. Kag nakore ko ang sala nga sa pagpati sang iban, nga bangod pitbull ka. Hindi ka matrain. Dira sila nagsala. Kay ikaw sang buhi pa. Paginsugo ko ikaw nga makuha sang beer sa ref, kinabuhat mo. Nagakuha ka sa ref sang beer, kaginabuksan, kaginadulong sa hakon, mainom na lang ako. Pag nag-deliver ang newspaper boy sang newspaper, ara ka nga nagatangag sang kwarta agod ibayad sa iya. Kag nagahulat na lang ako nga idaho sang baba mo ang newspaper sa hakon. Oras ka may sulat ako sa mailbox, ginataklas mo ini. Kagkahigon sang imutiil, kagsalon, kagdalon sa akon. Auntie, madamo ka salamat sa imo memories na gin-impart sa ako. Oh, ba? Ari ng tattoo artist? Oh. Andi, sa hindi patukay, magatapik ka na sa akon, panit. Matapos ka nga matato sa akon.

Mol, look at this. This is what Andy looks like. Ba't bangon memories na lang ang nabilin sa iya sa akon? Kay ginkuha na siya. Sa imo naman magalibot ang akon kalibutan. Maupoy ka sa akon sa Iloilo, ha? Bangon may client ako dito. Kag magastay ako dito sang tuig. So, dito ka sa akon. Agod nga matrain ko ikaw during my free time. Okay? Time to pack up, Ismol!

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yam, balik ka siya.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sa buwan nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangdong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minyot sa abaga kung ang palanakit sa akon mga tiyo. Wala na dahil.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Para mismo!
9: DDX 500! D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
8: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
11: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at BingoPlus app. Huwag palampasin ang pinaka-ingrande Bingo Plus Night 2026!
12: Alas 11:48.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
13: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
19: Para sa ginhawang dama ni Lolo at Lola, Caress Adult Diapers ang asahan. May antibiosis para iwas rashes at deodorization para sa odor control. Dahil ang tunay na pagmamahal, ramdam sa pag-aalaga. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
1: When you love, you caress.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santong Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
3: Santong Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusan. Santong Plus Gold. Pinagaling sa mga butika.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santong Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Megamon Herbal Capsule.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megamon Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
4: Yara lang
3: sa mga butika.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinagaling pa?
10: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kidog-idog lang. Sa tunga, quick.
10: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi corrupt!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
10: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
11: Rexido Forte!
12: Mas dasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag

0: Swakto pak, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Oras tatak in punto alas 12.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senoside, sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw, adlaw kita subong Biyernes. Yari kita sa petsa 8 sa bulan man sang Mayo 2026. Kumusta na ito ang mga suki sa kanginan, tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ng kalibutan, basa may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
8: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki, malin sa aton, sini nga mga mapisan nga munguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton karagatan. Halin sa mga kalenderiya, pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinandano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan na Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon. Balo kag binihan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Green Boy, Dolido.
8: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel.
7: Lawig ba?
8: Sorbito!
7: Lawig ba? Kaginiang
8: Targitanay sa Udto.
7: Subong adlaw, mainit nga panahon, mainit nga mga balita. Master Don, ang aton nga pagatutukan. Yes. Lyoko na bito ang aton pag-asa to. Pila ning aton nga kwan subong.
8: Hit index na
7: ton. Hit index na ton, Master Don. Sado ka init. Sado ka tial. No? Hindi ka magaling magpatial sa silak sang adlaw. Kay sigurado, basi kung magmasakiton ka mo, ha? Pero may mga advices kita karon sa inyo na paano ninyo malikawan ini nga mga traidor nga mga baladian.
8: Hmm. Sa akon nga weather app, Parikoy, ang aton sibong temperature is 34 degrees sa Celsius.
7: Wow.
8: Pero feels like 40 degrees Celsius. Scorching hot.
7: Oh, oh, grabe. Init kayo, te, pati alkablabisan 5 minutes. Salam sa dalom, sa silak, sa ngaring adlaw, subong alas 12. Ay, mabatyagan mo. Gabagte ka ni mga dam ganin ato, di Master Dono?
8: Na, isa na karoon
7: sa sariyan. Ara sa low level, subong.
8: Critical.
7: Critical low. Mga kabiyanan, ang sitwasyon sa mga dam, isa na sa istoryahan tadi kay Botchilingon, lawig, paningada ng summer. Ang sitwasyon ta magamoni basi mabalik kita sa nagligad to nga balagtik pati mga suba kag mga creek
8: kag mag ano mas ang ginatawag naton parekoy nga rationing ang aton mga water district ang aton sining Metro Pacific Iloilo Water we don't know no kay amoni subong ang problema naton bangod sa kainit usually every year may gin-experience naton pero not unlike katulad sa naligan tuwing parekoy nga nangin dako gidya nga problema kay nag malalagan ito mga creek eh.
7: Oo, tima ko mo suba latay kay sa una suba na ya dalom pa tubig subong ya. Gabangag niya mo.
8: Oo. Oh.
7: Podali lang i-check tanay dalagan sa panahon upod ang pag-asa Iloilo.
9: RMN News Panahon.
7: Pod naton si Engineer Ferds Rubin sa line number 1. Ferds, si Rajuman Ronel kag Rajuman Don, maayong udto sir.
8: Maayong udto.
10: Yes sir, maayong udto kay sa aton mga tagpalamati. Amon niya tong latest weather update subong May 8, 2026. Easterly, padayon nga nag-apekto gyapon sa aton nga pungsod, samtang aton kinamonitor nga bagyo sa guwasang farline, yara gyapon sa masubra 1,500 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ang ini nga bagyo, si international name Bagyong Hagupit, posible magsulod sa aton nga farline sa Sabado nga adlaw, kung sa din naton tawgon na si Bagyong Kaloy. Throughout the forecast period, nubo chance nga maglandfall ini siya, kaga posible nga maghina sa isa ka low pressure area sa Miyerkules nga adlaw. Kita sa Western Visayas sa subong adlaw, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan, panglat panag-uob sa ibang parte sa rehiyon, dalas ang aton nga hangin nga easterlies. Hinatubtob kasarangan na hangin, halin sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin, makana itubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura 26, tubtob 34 degrees centigrado, maximum heat index forecast, posibleng maglabol sa 40 degrees Celsius. Adlaw, nagbutla alas 5.29 sa aga kang matunod din ni alas 3 sa hapon. Amun yan sa latest weather update, Ferds.
8: Oh, so, ining si Hagupit, no, magsulod sa aton, Bagyong Kaloy, and hopefully, no, manami na gid ang sitwasyon kag ma-turn into low pressure area siya. So, in case nga mag-LPA siya, kita diri sa Western Visayas, especially ang Iloilo, maambunan kita diri sang ulan na Ferds.
10: Aton nga forecast period is generally wala gawa siya effect sa aton. Okay. Generally fair weather kita gidapon diya sa Western Visayas.
8: Ang subong adlaw Ferds, pila ang aton sining reading subong sa aton temperature?
11: Aton nga temperature actually sa subong adlaw nagalabot sa 33 to 35 degrees Celsius, no. Aton
10: maximum heat index naman yan record is 42 degrees Celsius subong nga 1 or 12 noon.
8: I see. Sir, kahapon pila and so far within this week, ano ang na-register naton nga pinakamataas nga temperatura diri sa Iloilo?
10: Kagapon sir, ang aton nga na forecast yet is yara sa 42 degrees Celsius man ang aton nga maximum heat index forecast. Ang aton nga maximum heat index na record, kag aton nga maximum temperature is nagalabot sa 35 degrees Celsius.
8: I see. Sige, sige. Sige, Ferds, thank you so much kasi sa sining information.
10: Thank you, sir. Salawat, mayong utos ta.
9: RMN News, panahon.
7: Kila tong heat index bang?
8: Halos
7: ang labot sa 45?
8: 45. Apo, nang 35 siya, pero kahapon do 42. So, subong parikoy nakaregister sila sining auto 40 degrees.
7: Okay. So, in a way, ti mainit na nagyapon. Kaya grabe. Ka,
8: scorching heat.
7: Grabe. Second, medyo mapulo, lagkit pa ba? Ang humidity, taas pa gid. Grabe pa gid.
8: Ang makabenepisyo, subong sa amunay kakainit parikoy, no? Oh. Ang mga hinalay. Kag ang pagbulad sa palay.
7: Oh.
8: Oh, kag grabing init.
7: Kag ang mga nagabaligya sa mga cold drinks.
8: Yes, buko juice, no.
7: Tingkuan gini. Pero ti dapat hydrated kita.
8: Oh, dapat gid.
7: Oh, dapat gid. Anyway, diretso kita sa mga talalo pang donaton ka mga dragko ang mga balita kag impormasyon mainit nga mga update mga kabyanan. Ang isa ka napatay to nga delivery. Kuan bala master gid deliver bala tubig.
8: Oo, oh, oh, oh. Delivery boy.
7: Oh, nga gin buno patay sang
8: barangay Kagawad.
7: Barangay Kagawad mga kabyanan, tigina ayam na subong oh. No, ang Arevalo PNP subong ka panawagan na sa mga suspect nga nagbuno patay sa sining delivery boy sang tubig sa Barangay Filomena dira sa may distrito sang Arevalo. Ining si Kagawad Santa Filomena Barangay Kagawad Melvin Asibuke kag si Mark Anthony Banyares.
8: Amo ni si Mark ang nagabuyot.
7: Oh, nagpugos.
8: Pugos.
7: No, taga Barangay Santo Domingo Arevalo. Sungka na kamo. Oh, Maria Kagusip, ang biktima to nga patay gid ining si John Robert Tasaino, 29 anyos Master Don. Nabi na isay malang to nga daway manggani. Batian mo to.
8: Hmm.
7: Oh, daway manggani galing kiti daw mga daan nga hiligot anon mo. No? Okay, ang gamay na lang ang singke, amo na ni.
8: Ang balga nito sa biktima, bladi ko may reklamo, may problema ka sa akin, patawag mo ko sa barangay eh.
7: Correct.
8: Eh, kagawad ka.
7: Mm-hmm.
8: Ah, hati na ginitulo, ti nagkuha ko silyo, ginpugo sa isa, buno, igo sa kilid sa ilok ya.
7: Patay.
8: Patay.
7: Eh, vital organs mo may igo. Aranda, Master Don, ti ano pa ba?
8: Ti kainit na lang sa panahon, nagapainit pa ka mo sa ulo, ti ilan to ang resulta? No, kung ginimnan mo to sang cold nga tubig, guro, mas mayo pa.
7: Ah, tinagtahaw pa, guro, eh. Binubuan mo tong alipuduhan mo sang tubig to nga cold ko din, ha? Umpawan ka pa. Oh, Ariman, ang isama ni Kasikyo, Master, madumduman mo, nagpakuno-kuno, gali ni nga gin-hold up, so. Probably mo anong matuod, gali?
8: Ano?
7: Ang 24 mil mga kabyanan, nga ginaligar, nga gin-hold up sa iya, kay ginkuha ko no sa mga suspect. Ginscatter yung gali.
8: Ay, tunto.
7: Napierdi mga kabyanan, nagpanugid sa pulis nga kuno ginhold up, nag-investigate man ang pulis, tiginhimo mga tarso.
8: Oo.
7: Ang mga pulis. Ti sa uli, nag-ako ining si alias Nonoy, nga ginimo-himo niya lang tong istorya, kay bangod nga nagamit niyang kwarta, napierdi gali iya mga kabyanan sa scatter. Kay pangsweldo tani to kuno sang iya bayaw.
8: Kita mo. Ti amuni siling nato, nulo scatter-scatter na, no? Gambling ina. No, kag subong madamo ng mga paparikoy ng mga utod naton ang nalulong dira sa mga online games nga ina, no? Nga ko sa din nag-require sa kwarta, wala hindi kaya ko na ya pre. Ano ko na ya, ma-control ko na ulo 100 na niya. Ulo 200. Sa uli pa dagon kang panagon. Kibot ka lang imo ya nga. Do ko nami ang mapatag ko bla 30 mil bla.
7: Handaan mo Master Dome, ginatawag nga beginner's luck na. Sa mabalaan nila. Ini pa maintuan ang tao gani kisa nga gadir dealer lang gani sa mga casino daw budlayan ka gani maginto inang computer pa kag may algorithm.
8: May algorithm na ko balaan niya kung new player ka padagon pa dagon.
7: Dagon na ka ti madimat kasi mo daog kuya ho. Ti may iba na nga kilala ta nga dumaog dati subong pirdigid. Ang kabuhi nila subong pirdigid.
8: Oo.
7: Oh. Ti ini mga kabyanan umako oh. Ang iba nga ni Master do masubo iya ginautas ang kabuhi ti mo pa gina masubo.
8: Sa online sabong ti kay lagko yang ila ginapatad. No, ti ginapanukot ko no grabe da magpanukot na. Kita mo na gani, ginareklamo gani na kag suboman ginapangitaan sa mga hagna na. Ini mga takot-takot system bala nila ni. Na,
7: oh.
8: Oh, tapos padalaan ang mga kilala ni mo, no? Kilala mo ni si Juan de la Cruz ni, no? May utang ni siya, balang mo siya, kung hindi mabayaran ang utang niya, mahuyan din siya. Yung mga muna nga style sa mga manong sukot.
7: Tikwa na.
8: Mga lending online la.
7: May online na nga pwede ka kautang. Hapos-hapos mo.
8: Tingala ko.
7: Dumay gawa requirement, galing kay ID Monking yung gidya pagka sinuktanay na kay siyempre may aramay nga budlagi man sukton. Utang lipay-lipay, sukot, duga, sukot away-away, bayad dugay-dugay. Mga kabyanan, ti isaga pa, kwan man, may pagani nga pangitaon ka sang kwan eh. Pangitaon ka gani sang Bombay kung kaisa. Makapanago ka pa sa lamisa.
8: No.
7: No? Pero inikisa ang kwan. No, kulbaan ka, kay mahuyan ka tuod mo.
8: Oh, ang tingala, katingalahan lang da, nga anabalaan niya nilang numero ko. Numero nyo. So ano ginhatag ni sang kilala mo, sa amigo mo sa ila nga in case hindi mo ko malabot, labuton mo ning si Amone. Diba, kakatingala ko pare ko nga nabalaan na nila.
7: Ay tuod no. Kag kilalahay ka mo nga balaan niya no. Sige, isa na sa social media mo pa na makuan, ma-message mo. Pero usually, sa text gini.
8: Text gini pa rin ko. Cellphone number gini.
7: Gapakilala niya, kilala mo. Gini, kisa may ara nga. Ambot kundi nila na nakuha. Puro sa online man, Master Don.
8: Amugani.
7: Kay kisa, hindi mga social media. Nagapangayo mo na sa imo contact number mo.
8: Mm-mm-mm.
7: Tikisa,
8: hindi nila.
7: May ara yung common friends na kamuguro da sa kwan, Facebook o kung ano ang social media platform. Tapos nakuha itong cellphone mo, ginpakuha niya, kilala mo ni si Kwan, may utang ni sa nga mo na eh.
8: Oo, oo.
7: Kung hindi mo yung actually kilala eh.
8: Oo. Oh, oh.
7: May ara niya nga kilala mo, may ara nga hindi mo yung actually kilala. O ba si somewhere niya ginkuha lang bala? Palagpat bala ho, no?
8: Ti madamo sa mga scammer, subong, ti amo nang nalungalungan na tunda, hindi kita magpauto-uto. Kaya sabong yung nga panahon, damo sang diskartidor, ti dipindi na lang sa imo da iya. Kung magpaloko ka, magpatunto ka sila. Kaya doon mo lang katawag kung sa kalibutan mo, ang manugtunto ka, ang natuntuhan.
7: Siya raw, may gapadalagan ni sulat ng kuno, abogado.
8: Oo.
7: O, kag-filan ka kaso. Eh, amun niya mo to. Tikisa, may ara man nga tawag ito, parang hindi tanin pa ganun, para masettle mo.
8: Oo.
7: Galing kay scammer na yan.
8: Scammer, galing. So, kadamo, pamagi, parikoy. So, anyway, dugagan na to na stay tuned lang kamo diri sa aton nga programa.
7: Ang problema sa supply sang tubig diri sa sudad, mga kabyanan. Totoo, kanta man eh. Kay bangod nga ti, sa nasiling tana, ang tatlo takadama ang mga kabiyanan din sa Iloilo. Critical low ng level sang tubig, Master Don.
8: Yes,
7: Ibalo ka naman kung nang dami yan karon, importante na yung tubig mo. No? Kaya ti, para mag-awas siya, kag mapatiyog ang turbine, di kun lokag critical ang level sang tubig mo da. Paano mo na karon? Paano ka makapaagwasa na sang tubig? Kaya ang tubig mismo ginakulang.
8: Correct.
7: Anyway, balikan ta ni Master.
8: Yes, no. Ini kag iban pag impormasyon diri sa atong pangalagad and by Monday igapresentar na sa plenaryo I think ang committee on justice ano tawag nila ni impeachment report, no? Sa plenaryo kag pagabutuhan parikoy kung ipasaka sa Senado o kung hindi. 106 I think ang kinanglanon nila nga boto sini. May 55 na to nga nagboto sa Committee on Justice. So pila na lang, no, ang ila sini kinanglanon para nga mapasar ini dito sa Senado.
7: I-check ta mga dugang nga magdrag ko nga balita national kag international. Upo na aton nga RMN Network News, magabalik ang Targitanay sa udto.
12: RMN Network News.
13: Kaming suspension of disconnection ay pwede sa pwede lamang po yung mga consumers magbayad din para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto. Lalo na po doon sa mga lalagpas ng 200 kilowatt hours.
14: Aminado naman si Attorney Hines na may inaprubahan silang adjustment pero iniatras ang pagpapatupad bagamat tumanggitong kumpirmahin kung pagtaas o pagbaba ng singil. Sa ngayon, dumadaan na rin sa pagrepaso o review ang mga batas na nagtutulak sa pagtaas ng singil gaya po ng Epiralo.
15: Samantala, muling nakabawi ang Philippine peso sa pagsasara ng stock exchange kahapon. Nagsara sa 60 pesos and 42 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar, mas malakas ng 0.885 centavos kumpara sa naitalang 61 pesos and 305 centavos nitong Miyerkules. Ito na ang pinakamalakas na halaga ng piso simula noong April 22 ngayong taon, kung saan nagsara ito sa 60.13. Ayon sa mga ekonomista, posibleng nakaapekto sa exchange rate ang peace deal ng Amerika at Iran para matuldukan na ang krisis sa Middle East.
14: Magkasama si Pangulong Marcos, pinangunahan na opisyal na pagbubukas ng 48 ASEAN Summit. Diyan po yan sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu. Iba't ibang issue tinalakay. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu, si Rajuman Aida Tampus. RMN
16: Live Reports. Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ka-48 ASEAN Summit sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City ngayong araw sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together. Sentro ng tulong pati ng Pangulo ay ang pagkakaisa at katatagan ng rehiyon. Iba't ibang mga issues ang nabanggit ng Pangulo, kabilang na dito ang ASEAN Centrality, ang energy security kung saan papapalakasin ang supply ng enerhiya para hindi masyadong matamaan kahit may gulo sa ibang bansa. Sa usapan ng food security, siguraduhin na ang daloy ng pagkain at sapat na suporta para sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Samantala, nabanggit din ng Pangulo sa kanyang opening statement ang proteksyon para sa mga OFWs. Ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang ASEAN sa iba't ibang bansa ay dapat naging prioridad ng bawat membro ng bansa. Ipinagmamalaki din ni PBBM na ang summit na ito ay ginagawang mas simple at matipid sa pamamagitan ng virtual meeting at pagbabawas ng mga seremonya, mas itinuon ang pondo sa mga mahalagang polisiya kaysa magagarbong programa. Muling nanawagan ng Pangulo para sa diplomatikong pag-uusap at mapayapang resolusyon sa anumang mga alitan sa teritoryo sa loob ng rehiyon. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyo Man Aida Tampos, Tatak RMN.
15: Samantala, hinimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na ipagdasal ang Pilipinas at si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ambush interview sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni VP Sara Duterte, natugon ito ng dating Pangulo nang hingan niya ito ng mensahe para sa Filipino community sa labas ng International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, hinimok din ni dating Pangulong Duterte ang mga Pilipinong nagtitipon-tipon sa labas ng ICC na huwag magsakripisyo para sa kanya. Mas nais ng dating Pangulo na siya na lamang ang magsakripisyo sa loob ng detention facility.
17: Sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito. sa labas sa Duterte Street. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo, sabi ko oo. Sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko, oo. Sabi niya, sabihin mo sa kanila huwag sila magpainit. At
15: yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
14: Maglalagak ng piyansa ngayong araw si Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta matapos arestuhin ng NBI dahil sumalitangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa maghahain ng piyansa ang kanyang apat na kasama na sina PGMN Finance Officer Eric

0: sa social media, isusulong ng NBI kasunod ng pagkakaaresto sa founder ng digital page na si Franco Mabanta. Kasama mo sa balita si Radyo Man Gerald Ulep.
1: RNN Live Report!
2: NBI sa Kongreso ang pagpapatupad ng regulasyon sa social media. Ito ay para bantayan ang online space laban sa mga pekeng journalista at nagpapanggap na mass media. Ang pahayag ng NBI ay kasunod rin ng pagkakaresto sa founder ng digital page na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na umaroy ng nikil kay dating House Speaker Martin Romualdez ng 350 million pesos. Kapalit umaroy nito, hindi na nila paglalabas ng video na mag-uugnay sa kongresista sa marumaliang flood control projects. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, unfair o hindi patas ito para sa mga lehitimong media na may sinusunod na ethics at panuntunan.
3: Legitimate media, it's unfair lang. Di tapos sila maglalabas ng mga ganyan, tapos pagkakakita, we don't allow that. That's the thing that we want to protect our country, our citizens. Ang gulo-gulo na sa social media, di ba? Sometimes kayo mismo, when you read things, hindi nyo na alam kung ano yung tama o alin yung totoo o hindi. So, this probably, ang option dito, I think we should come out with the legislative recommendation sa ating Congress to address these things.
2: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, atop RMN.
4: Sa ating mamamahayag na si Jason sa pinayagan na rin ng isa pang korte sa Pasay para mapagbiyansa sa kasong cyber libel. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Joyce Adra.
1: RMN Live Reports.
5: Kinumpirma ni Atty. Mark Tolentino na inaprobahan na rin ng Pasay City Regional Trial Court Branch 111 ang kanilang aplikasyon sa piyansa sa kasong cyber libel ni Nay Jason Sa at Erica Acelis. Ayon kay Atty. Tolentino, nakapagpiyansa na sina John Sa Acelis at sa ngayon ay nasa malayang kalagayan na ang mga ito. Anya, hinintay na lamang nila ang susunod ng mga proseso ng kaso. Ang kasong cyber libel case na nina John Sa Acelis ay isinampa ng NBI. May kaugnayan pa rin ito sa sinasabing pag-post ng dalawa ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Culladas Adra, Tatak RMN.
1: RMN Weather Report.
0: Mga kasama, 17 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng delikadong antas ng heat index ngayong araw. Sa heat index forecast ng pag-asa, posibleng pumalo ang 43 degrees Celsius na damang init sa mga sumusunod na lugar. Sa Alawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Tugigaraw City, Cagayan, Sangley Point, Cavite City, Cavite, Cuyo, Palawan, Borongan, Eastern Samar, aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Sinait, Ilocos Sur, MMSU, Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Iso, Itzigue, Isabela, Casiguran, Aurora, CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Tau, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, at Aborlan, Palawan. Samantala dito naman sa Metro Manila, nasa 40 to 41 degrees Celsius ang inaasahang heat index ngayong araw. Mga balitang dapat pang abangan sa Davao, alagang baka na paluha ng ibenta ng amo.
4: At 26 kasama sa 28 inaresto sa isang cruise ship dahil sa child pornography.
6: Pilipinas sa Ilocos.
7: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan.

0: karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network
1: News. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa Davao, alagang baka na paluha ng ibenta ng amo. Kasama mo mula sa RMN Davao, si Radyoman Karine Beltran. RMN
2: Live Reports. Ng iba't ibang reaksyon online ang video ni Dong J. Mar Pedro matapos umanong mapaluha ang kanyang alagang baka nang ibenta niya ito. Makikita sa video ang pagtulo ng malalaking luha ng baka habang nagpapaalam ang kanyang amo. Ayon kay Pedro, sa video na labis siyang naawa si kanyang alaga ngunit kinakailangan niya ng pera kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibenta ito. Maraming netizens ang nagkomento na para bang kinurot ang kanilang puso dahil sa eksena. May isa pang komento mula kay Virgel Repe na nagsasabing mula pagkabata ay nag-aalaga na siya ng baka. Ngunit ito raw ang unang beses na nakakita siya ng bakang umiyak. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Pedro, nakatakdang kakatayin ang naturang baka ng mga bumili nito ngayong May 14, 2026 bilang handa para sa nalalapit na pista sa Bago-Oshiro, Davao City. Gayunpaman, dagdag pa niya, may mga nagpapakita na rin ng interes na tutubusin o bilhin muli ang baka at posibleng mapalitan ito ng mas malaking alaga habang umaasa siya sa positibong desisyon ng kasalukuyang may-ari nito. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karine Beltran, Tatok RMN!
3: Sa Cagayan de Oro, mga kasama, tatlong lalaki arestado dahil sa illegal mining operation. 15.6 million peso sa halaga ng kagamitan sa pagmimina na kumpiska. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Anjay Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro. RMN
4: Live Reports! Aresto ang tatlong lalaki at nakumpiska ang mga heavy equipment at kagamitan sa pagmimina na nagkakahalaga ng tinatayang 15.6 million pesos sa isinagawang anti-illegal mining operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cagayan de Oro City Field Unit kasama ang CIDG Regional Field Unit sa pakikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 10 at mga lokal na unit ng polisiya sa barangay Tumpagon ng lungsod. Inaresto ng mga otoridad ang mga sospek na nakilala lamang sa mga alias na Fred, Boy at Jake, pawang mga lalaki at nasa hustong gulang habang umano'y nagsasagawa ng excavation activities nang walang kinakailangang permit mula sa MGB DNR. Nakumpiska sa operasyon ang iba't ibang kagamitan sa pagmimina kabilang ang mga bako, water pump, welding machine, generator set, chomil at iba pang mga gamit na ginamit sa hindi otoridad sadong pagmimina. Ang magkasanib na hakbang ng mga otoridad ay bahagi ng Uplan Kalikasan na nagtatarget sa mga paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyoman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
1: Samantalang Comelec, nagsasagawa na ng pagsisiyasat sa mga viral video ng umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste noong nakalipas na eleksyon. Kasama mo sa balita si Radyoman Eman Mortega. RMN Live
5: Reports. Nakarating na nga sa Commission on Election COMELEC ang viral video ng umunoy vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa kumakalat na video, makikita si Leviste na nakatayo habang may hawak na pera at inaabutan ang mga nakapilang maraming bilang ng mga tao. Sa isang hiwalay na video naman, sakusakong bigas ang ipinamimigay mula sa tila kampanya na daw ni Leviste. Sa mga impormasyon mula sa viral video, nangyari umano ito noong 2025 election sa Nasugbo, Batangas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inialam na nila eksaktong petsa na nangyaring umunoy vote buying. Gusto rin nilang malaman kung talagang naganap ang nabanggit ng mga video noong nakalipas na eleksyon. Sa ganitong paraan, malalaman nila kung kandidato na ba si Leviste noong mga panahon na iyon. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, may kaakibat na parusang pagkakakulong at pagkakadiskwalipika sa tumakbo sa anumang posisyon ang sinumang politiko na mapapatunayang nasa likod ng vote buying. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man, Eman Ortega, Tapak, RMN.
3: Balita sa iba, yung dagat, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Los Angeles, California ang pagkakaaresto ng mahigit 20 Pinoy na nagtatrabaho sa isang cruise ship dahil sa child pornography. Nahuli yung 28 crew ng cruise ship, kabilang ang 26 na Pilipino seafarers kaugnay ng kampanya ng U.S. Customs and Border Protection laban sa child sexual exploitation material na ginawa mula April 23 hanggang 27. Bukod sa mga Pinoy, kasama po sa 28 na inaresto ay mula sa Portugal at Indonesia na sangkot sa pagkakaroon, panonood at pagpapakalat ng child pornography. Agad naman na nakipag-ugnayan ang Philippine Consulate sa Department of Migrant Workers para sa pagproseso ng deportasyon ng mga Pinoy. Samantala, sa pinakahuling impormasyon, nakabalik na ng Pilipinas ang mga nahuling Pinoy matapos kansilahin ang kanilang mga visa bagamat walang detalye sa pag-uwi nila sa ating bansa.
1: Samantala, sensitibo po ang ating balita dahil nakitaan ang mishandling ang pagproseso sa 11 na nasawi sa inkwentro sa Toboso, Negros Occidental base sa lumabas na resulta ng autopsy ng 5 sa mga ito. Ayon sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortuna, isa sa mga biktima na unang kinilala bilang ang community researcher na si Errol Wendell ay hindi umano tinukoy ng kaanak nito dahil sa hindi tugmang damit na huling suot at ang physical appearance nito.
6: But I only received 2 bats. Yung isa mislabeled kasi hindi siya yung nasa pangalan. Okay? And I documented them. Yung isa, may lamid din, pero handled din. So what happened? Who decided back in Negros who these people are?
1: Bukod dito, kinwestiyon din ni Fortuna ang 3 sa mga biktimang na-autopsy na nakitain ng multiple gunshot wounds sa tama ng bala sa likod ng ulo. Dahil dito, hinikayat ni Fortuna ang pamilya ng iba pang biktima na isa-ilalim ang mga labi nito sa autopsy kahit na ilibing na. Samantala, inalmahan din ang forensic pathologist ang paghahalintulad ng ilan sa mga biktima bilang corned beef. Giit ni Fortuna, hindi dapat ituring na parang karne ang mga ito. Ngunit, mga taong nagtamo ng malubhang pinsala at karahasan. Una nang naninindigan ng Armed Forces of the Philippines na lehitimo umano ang operasyon ng kanilang tropa sa Toboso laban sa New People's Army.
3: Samantala, bagong silang na lalaking sanggol, bangkay na ng matagpuan sa Dalampasigan sa Oriental Mindoro. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN
7: Live Report. Wala ng buhay ang isang lalaking sanggol na kapapanganak pa lamang ang natagpo ang palutang-lutang sa baybaying dagat malapit sa seawall ng Barangay Wawa, Bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa paunang imbestigasyon ng Pinamalayan Municipal Police Station, isang residente ang unang nakakita sa sanggol bago ito inireport sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Magkatuwang namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at Pinamalayan Police Operatives upang makuha ang labi ng sanggol. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joel Paningdatan, na hepe ng Pinamalayan Police Station, na nakipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay health workers upang matukoy kung sino ang posibleng ina ng naturang sanggol. Ayon pa kay Police Colonel Panigbatan na ang insidente ay nasa kategorya bilang violence against children, abandoned child case at ito ay sa ilalim ng Section 4B ng Republic Act 7610 o Child Abuse Exploitation and Discrimination Act. Isinailalim na rin sa post-mortem examination ng sanggol upang matukoy ang sanhi at oras ng pagkamatay. Habang humihingi na rin ang tulong ang mga investigador sa Provincial Forensic Unit para sa mas malalim na investigasyon. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyo Man Marcelo Raro, Tata, RMN.
1: Samantala, 6 gulang na batang ilang araw nang nawawala, ligtas na naibalik sa pamilya sa Camarines Sur. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Radyo Man Mike Marfega.
8: Live Report. Matapos ang walang humpay na search and rescue operation sa loob ng 6 na araw ng mga awtoridad, nauwi sa masayang reunion ang kaba ng isang pamilya dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Matatandaan noong nakaraang Mayo 1 nang mawala ang bata sa barangay Del Socorro. Agad nang kumilos ang Minalabac Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Beverly Monte. Ginamitan ang operasyon ng drones, CCTV backtracking at tracker dogs, katuwang ang AFP, BFP at MDRRMO. Ngunit ang tunay na bida, isang mag-asawang senior citizens. Napadpadi umano ang bata sa kanilang bakuran at dahil sa malasakit, kinupkup nila ito at inihatid sa mga autoridad. Pinuri ng liderato ng PNP Mindalabak ang matinding koordinasyon at bayanihan ng komunidad. Taos-puso namang nagpasalamat ang pamilya sa kabutihang loob ng mag-asawa. Kasama mo sa RMN, DWNX, Naga, Radyo Man, Mike Marfega, Tatak, RMN.
3: COC filing sa Basilan para sa first barm parliamentary elections naging mapayapa. Ang kasama natin sa balitan niyan mula sa RMN Zamboanga, si Rajuman Merasol Montesa. RMN
9: Live Reports. Naging mapayapa ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa lalawigan ng Basilan para sa isasagawang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa darating na September 14 nitong taong kasalukuyan. Bagamat una nang sinabi ng mga otoridad sa lalawigan na wala silang na-monitor na anumang banta sa seguridad, subalit nagpatupad pa rin ng mahigpit na seguridad ang pinagsanib puwersa ng PNP Basilan, sandatahang lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard. Samantalang inaasahang magkakaroon naman ng joint security meeting sa lalawigan na pangungunahan ng Commission on Elections sa Provincial Election Supervisor Attorney Roberto de la Peña upang pag-usapan ang inalatag na seguridad para sa darating na halalan. At dito na rin umano malalaman kung isa sa ilalim sa areas of concern ang munisipyo ng Albarca at Tipu-Tipu dahil umano sa presensya ng armadong grupo. Subalit sinabi naman ni Attorney de la Peña na hindi ito magiging problema dahil may sapat na bilang ng mga otoridad na siyang mamamahala sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa darating na halalan. Para naman kay Basilan, Governor Mujib Hataman, naniniwala umano siyang hindi magiging tensionado ang barn parliamentary election.
10: Para sa akin, ang tingin ko hindi mangyari. Hoping yung nangyari nung nakaraan. Kasi alam naman natin pag local, very intense ang election. Hindi katulad nito. Tapos lalo pat magkakaibigan lahat minsan at nag-uusap din. Pamilya-pamilya, may communication sa isa't isa. Tingin ko hindi ganun katensyon yung election na to.
9: Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
1: Umapila sa Supreme Court ang pamilya ni Mary Jane Veloso na agad resolbahin ang petition for writ of habeas corpus na halos 6 na buwan nang nakabinbin mula ng naisang panoong November 2025. Ang petisyon ay kumikwestiyon sa legalidad ng patuloy na pagkakakulong ni Mary Jane sa Correctional Institution for Women. Sinabi ni Attorney Kathy Panguban ng NUPL Women and Children Committee, kalakip ng mosyon ang sulat kamay ni Mary Jane para sa Chief Justice na nananawagan na dinggin na ang kanilang petisyon upang matukoy kung may sapat na batayan ang kanyang patuloy na pagkakakulong. Samantala, muling nakiusap ang mag-asawang sina Celia at Cesar Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos na pagkalooban na ng clemency ang kanilang anak. Ayon naman kay Cesar, matagal na silang nagdurusa mula pa noong 2010. Hiling ni Ginang Veloso na ngayong Linggo, Mother's Day, at kaarawan niya sa May 10 ay ipagkaloob sana ng Pangulo ang kanilang hinihingi na makapiling na ang kanyang anak.
3: Mga kasama, nagkasanang kilos protesta ilang grupo sa tapat ng Campo Aguinaldo para kundinahin ang Balikatan Exercise 2026. Dinaluhan ito ng mga grupong Bagong Alyansa Makabayan, Kilosang Mayo 1, Alliance of Concerned Teachers at Kilosang Magbubukid ng Pilipinas. Ayon sa mga nagprotesta, ginagamit lamang umano ng Amerika ang Pilipinas bilang training at staging ground para sa military power projection nito. Dagdag pa nila ang pagpapatupapapotok ng Tomahawk, ang paggamit ng live fire weapons at ang paglalagay ng missiles sa Batanes ay magdudulot ng panganib sa mga komunidad. Ngayong araw, ang closing ceremony ng Balikatan Exercise na simula noong April 20 at nilhukan ng nasa mahigit 17,000 na mga sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Australia, Canada, France, Japan at New Zealand.
11: RMN Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
3: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
1: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Marami pong salamat.
11: Pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN. RMN Network News.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes.
6: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagakapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
12: Dr. Pinoy
11: Squadin Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
12: Dr. Pinoy Squadin Capsule.
11: Masaliga, sakto pa.
13: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tabs, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide, nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sa akon.
14: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Supple Plus Gold.
17: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
19: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
21: Para sa ginhawang dama ni Lolo at Lola, Caress Adult Diapers ang asahan. May antibiosis para iwas rashes at deodorization para sa odor control. Dahil ang tunay na pagmamahal, ramdam sa pag-aalaga. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
22: When you love, you caress.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS! Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
28: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
30: E3 Bio.
31: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
30: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
32: TTX 500.
33: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
32: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
32: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
35: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
36: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
37: Nuns Liniment Oil.
38: Kaspan?
37: Wala problema.
38: Nuns Liniment Oil Partner.
37: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
39: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
40: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3,
0: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
3: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagkakalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Kataklas 12:53. Standby kay Dugay-Dugay. I-check ng update report kay Rajuman Mon Kapalihan kay Master Don. Mainit subong ang panahon. Gatag-iting init ang pamangkot. Asta saan o makahold on ang aton ng mga dams. Diri sa Iloilo kay out of anom. Tatlo na diri subong ang ara sa critically low level. Ang tubig, anong implikasyon sini? Ano bot silingon kay ang tigilinit? Subong dumalawig ba niyo? Ti ang pamangkot, kung asta saan o makahold on, ang tubig nga makasarang pa magpakatiyog sa mga turbine da sa mga dams nga ini kag maka-generate mga kabyanan sang kuryente kag iban pa no kag makahatag tubig sa mga irrigasyon kag tiyamo na Master Don no
4: oo
3: ti hydropower naton mo no di ba sa mga lugar hindi no not just talking about Iloilo City or Iloilo province Master Don ha nga posible may mga amuman sini nga scenario kay ting init siyempre Pilipinas ni tigilinit diri sa aton sa Iloilo sa ibang lugar mo muna sa ibang mga isla. Tikon ga bagtik ni aton na sa Ilayo, Gadanao. Bagtik man eh. Tila ba naman, tanan man na de. Pero pamangkot, ano mga inipikto sini mga kabiyanan sa mga pananom ta kag sa ibang pagid nga makaapikto sa pagpangabuhi sang tao.
4: Sure, wait, check na rin ito, Dugay. Diri sa aton sini nga pagpangalagad station kamo diri sa aton platutunan. Targetan ay sa auto, but before that, parikoy!
3: Yeah, siyempre, ang importante, daya, maubsan man ang dama ng kabiyanan, hindi kita maubsan sa supply sa aton ng Evergreen Herbal Capsule. Kaya importante, ina, sa kabuhi sa tao, labi na gin mga kabiyanan, ang pag-maintain sa aton ng ikayong lawas, kag isa dira, amo ang pag-inom sa Evergreen Herbal Capsule, ang taranga sobra buina, ang taranga kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, baklan nyo na sa mga butika, malapit sa inyong lugar, nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse, sang sistema sang aton nga lawas kun sobrang sugar mo grabe man kun sobrang sugar mo kay basi mabulag man pila kadlaw ang erectile dysfunction na mo ginang ginakakulbaan sang migo ko kag ang pagburon-buron sang kalimutaw mo kag malain dira kay dalahigon niya iban pagid ng mga vital organs sobrang cholesterol mo buhina niya man uric acid mo ginayudyod mo nang tiil mo kay duyni kinagani magaling kay sakit-sakit kayo i-solve na sang aton nga Evergreen Herbal Capsule. Sobrang fats, creatinine, kagiban pa, buligan ina mga kabiyanan, normalize sang aton nga produkto. Kag, kung kulang ka naman sa vitamins, kag minerals, kangay sang potassium, ang iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa, dugangan naman ina sang Evergreen Herbal Capsule. May turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C sa pagkadamo sa mga ingrediente, manggaranon ang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga,
4: epektibo! Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya gina-equalize siya kung kulang ikaw sa vitamina kag-mineral. Kaya mati, adlaw-adlaw, hindi ka makakaon sa mga pagkaon nga puno sa mga vitamins and minerals. So all you have to do, mag-take ka lang sa Evergreen Herbal Capsule, 2 to 3 capsule a day lang, sigurado na ang imo sininga vitamins and mineral content. With 7 magnificent ingredients, gapanigurado kag nagagarantiya kita nga mga matagan ka sang insakto nga content sang vitamina kag mineral. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer, available na sa mga butika.
3: Isa sa mga users nagpamatod kung ano ka epektibo ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan.
5: Tuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Si Roberto Prontosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka, Gwardya. Pulaw bugtaw ang akon nga obra, hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Ano pag inaulat ninyo mga kabiyanan, ang acid nyo ba? Kung acidic ka budlay man mga kabiyanan, ti isa to si Roberto, nagtumar gid sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: Alright, naka-standby na si Rajuman Mon Kapalian.
2: TYRI, Rajuman Report.
7: Rajuman Don, Rajuman Ronel, naka-record karon no, sang critically low level ang tubig sa tatlo sa anong kadam diri sa may probinsya sang Iloilo, no? Bilang tabahin sa gyapon sa epekto, inisang nagapadayon nga tig-ilinit adiri sa may Western Visayas sa Arjuman doon, Arjuman na Ronel, no? Kaya sa siling mga dam ang nag-alakta, no? Sa may Iloilo, may Anom diri, no? May ara sa may Tularukan, sa Mina, may Santa Barbara IRS na irrigation system, may ara sa Moro-Moro Bingli, Marutak Viejo, kanyang Marutak, no? Tatlo sa mga ini, ang Marutak, Santa Barbara, kaga Buruburo, naka-record na sang critically low level. Di sa'y man, hindi nga senaryo sa una, kung dumbuma natin, siyang nag-igo man ang El Nino, about 2 years ago, no? Dari sa may probinsya sang Iloilo. Sa Capiz, may isa dira nga critically low level, Arjuman doon, Arjuman Ronel, no? Based ini sa monitoring sang National Irrigation Administration sa kay Mr. Pagi sa inasin niya Public Relation Officer, no? Si Mr. Rafi Jan, Adyan Rafi Hilario, nga mo siling nag-consubate sang data kag ginderlis ini Arjuman doon, Arjuman Ronel. Yari ba lang atong siling interview sa kay Mr. Rafi Jan Hilario, Public Relations Officer sang NIASIS.
8: Oo, for the information of everybody, gali sir, no, so aton diri nga monitoring sang aton nga dam status is may ara kita nga critical high water level, especially kung during wet season and rainy season. So may ara makita sang critical low during dry season usually or during the anticipated El Nino. So sa report aton diri sir, actually may ara gid sir sa pagnubo sang water level, may ara kita naka-reach ang critical low water level. Una sir is per province sir, may ara kita sang irrigation management offices nga may nga sila nang ga-monitor sang aton ni actual nga water level. So may ara kita sa probinsya sang Iloilo. So in the Iloilo province may ara kita sang Anom ka irrigation system sir. So isa-isa onda lang ni sir, ang una-una is ang aton nga Suwagi RIS dam nga ara sa Tularukan Mina Iloilo. Actually ang water level yaman subong is normal. Ang sa Santa Barbara sir, ang water level sini is ara na sa critical low water level. Nga ang iya sini nga normal water level is above dapat sang 1 meters above the river bed. Pero ang naka-record sa subong nga adlaw is na, nakabutang lang siya sa 0.97. So critical low gini sa sir. And sa Aganan naman sir is ara man siya sa normal water level. Kag ang sa Barutak Viejo sir, ara siya sa critical. Kay ang nakabutang diri is critical water level niya is 0.60. Pero ang sa subong natin nga record is ara sa 0.50 lang. Kag sa Halaor RIS naman sir, sa Moro-Boro Dingli, 23.5 above ang iyang normal, pero nakalabot siya subong adlaw sang 23, which is nasa critical low water level siya. Ang bilin na lang sa Iloilo is ang Sibalom Diversion Dam, which is isa Leon, Iloilo, nga ang iyang water level is nasa normal man sa sir, kay tungod nakalabot siya sang 1.8 water level. So, mo sa sir sa Iloilo. So, subong naman, madiretso kita sa probinsya sang Antique. So, may ara kita tatlo ka irrigation system. First is ang Tipuluan Dam sa Barangay Cubay, Sibalom, Antique, nga ara, sir, sa normal water level. Ang Sulong Dam sang Sulong, Sibalom, Antique, ara man sa water, no, sa normal water level. Kag ang Nasuli Dam, nga ara sa Nasuli San Remigio, Antique, nga ara man sa normal water level. So, ang sa Aklan, sir, sa probinsya sang Aklan, wala gid pa kita sir sang update nga data, updated data sini sir, kay tungod under repair sir, may project kita dira nga gina-repair ang especially ang aton nga Aklan River Irrigation System nga dam.
9: Okay.
8: Ang may ara pa kita sir isa sa Capiz, sa Mambusaw Arayas Dam, sa sinunduhan Mambusaw Capiz na sa 18.95, which is nasa critical water level man sa sir. And the rest since nga ara pa kita ara pa di naka attach pa ang Negros Occidental sa aton sa projects naton sa irrigation system. So nakabutang dire ang sa Negros sir, ang sa Bago barangay dam site more sa Negros Occidental na sa normal man sa sir kag ang isa nga system nato sa pangiplan sa barangay Kabadyangan ni Mamaylan City Negros Occidental ara man sa normal. So to sum up sir, ang aton nga critical water levels ara sa may Iloilo, sa Santa Barbara Dam, may ara kita sa Barotac Viejo Dam, kag ang Halaor RIS Dam sa Moroboro Dingle, kag ang isa isang sa Kapis sa Mambusaw RIS Dam sa barangay Sinunduan Mambusaw Kapis.
9: May chances na sir nga mas maglubo pag hindi sir ang yara na sa critical nga daan kahit ito malaba pang aton dry season sir.
8: Yes sir, actually as anticipated man kaupod man ang aton yung mga iban nga ayon sa gina-project nila ang El Nino aga may ara ganis ang projection from PAGASA nga daw high gid ang risk ng El Nino subong kag ang saniya man sir nga part is ang water level gina monitor gid kag may posibilidad gid ini sir nga mag maglabot pagid sa critical low water level.
3: Mm. So diri sa aton sa Iloilo province tatlo no?
7: Tatlo.
3: Mm-hmm.
7: Moroboro ang dam sa Dingle, ang Santa Barbara IRS, tapos sining sa Ibrotak, Bihor Regiman na Ronel.
3: Ang pamangkot sina, until when nga maka-hold on ng tubig sina, nga mapusula naton, yes. Regiman Mon?
7: Amo nang isa sa mga pamangkot, kasi kung magsigisigi, nga wala sang ulan Regiman doon, Regiman Ronel, sigisigi, man yung paglubo sa tubig, no? Kasi nagasalig pa kita abi subong sa kwa, no? Sa tipid lang, no? Magabot ang tigululan kay ang Halaor Dam wala pa man isang gindagdag na tubig galing dito sa main dam ang malapit na mga areas ang makabenepisyo no. So ang pilakron ka mga actually wala pa man sang cropping dagitagin untat anay ang pagwa sa tubig sa mga dam na nagatipon subong sa mga irrigasyon niya Regiman na doon Regiman Ronel kag pinagapaninlo subong no ang niya sang ila sini nga mga irrigation system para nga kamsang pagabot na sang cropping liwat no kag magabot naman ang tigululan mangin mayo na ang flow sang tubig kag hindi bag baha may maintenance subong pinapatigayon abi no. So isa na sa mga concern nga pagpadayon mag-init ang Chimpo. Actually, nag-tupa ng ganing ulan sa pilakabayan sa probinsya ng Ligad, no?
4: Oo, oh, okay. Amo man to mo, no? Kay daw may dalaman nga blessing, hindi kim na madugay, pero may nag-tupa-tupa nga ulan. But kung amo na ni karon ang level sa tubig, may mga fear kita bala, Regiman Mon, nga may possible nga within that area, no? Mga water district na dira nagakuha sang tubig, like Santa Barbara, Barotac Nuevo, kag sa Moroboro. Are there danger sang potable water scarcity, Regiman Mon?
7: Ang kung magtuman na gid kanu mo, Regiman, doon may posibilidad gid, no?
3: Mm.
7: Kag isa ina sa mga inatano, kaysa nadumduman na doon last nga El Nino, no?
4: Naligat tuig lang?
7: Naligat lang to, no?
4: Grabe, gito yun. Malala mga creek to mo?
7: No, actually, ginlibot na to ang ni Santa Barbara kagang sa may area dela sang San Miguel no. Naglubo dito ang tubig Regiman do Regiman Ronel no. Pero may mga intervention actually sa may mga talamnan subong niya kay may mga ginpang butang ng mga solar powered irrigation bala ni no.
3: Uh-huh.
7: Solar pump. Ugaling kasi nakadepende man sa water supply Regiman do no.
3: Oo.
7: Wala naman sa yupon ang solar pump tikon
4: wala to wala tubig. Mogen, mogen. Mm. So ang aton na gilang ginapangabay is that magulan-ulan. Hindi man grabe nga ulan nga to the point nga magbinaha man kita pero though ano lang steady nga pagulan-ulan Regiman mo para nga ma-replenish ang aton sining nga mga river.
7: Mm. Kay sa PAGASA ang aton subong nga weather system ay actually kung napon may mga localized thunderstorms galing kay tingin bastante ang ginadagdag yung nga ulan sa aton Regiman na Ronel.
4: Amo ni kung baga blado ginapulo pa bugnaw lang kay hindi man siya magdugay gid mo ang ulan.
7: Yes so wala gid man sila nga bubo yakin to. Dugay mo untat man no. So ongoing ang monitoring sini isang so ang irrigation na system sa subong tatlo, no? Ang dam na ning ginabantayan, tanoon mo point pa lang ni subong, no? Ang buhin sa water level above sang normal iya na water level sa sini mga dam Rajuman doon, Rajuman doon.
10: Sige.
7: Amo ni madulo naton nga information para sa pagpangalagad sa programa targetan na isa unto. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Rajuman Mon, Yanis Kapalian, Tatak Armen.
11: Tatak RMN.
3: Thank you very much sa Rajuman Mon Kapalihan. So, ginamonitor gini ni Subong Master Don. Labi na gid nga ti siyempre daw malawig pa ning chimpo sa tigilinit, no? Ang pamangkot ko na sa sanon ay maka-hold ang tubig. No? Ang lain ni ko magparyas na nagligad ng mga tinuig. Medyo mabulubudlay, guro ni.
10: So inibala pa rin ko, you know, this is a perennial problem, annual problem na to ni. No, nga wala sang iban nga makasabat kundi ang kalangitan lang gid.
3: Oh.
10: No? Hindi pwede ma... Yes, may technology kita, mga pwede kita ka-cloud seeding. No, I don't talk on the Department of Agriculture ma-ubras.
3: Eh, dapat i-desigon nila nga pag-ubra kung kinanglana. Hindi siling pag-cloud seeding yun, tigulula na itong ligad.
10: Oo, oh, tido nagdugang pa ito ganito sa pagbaha-baha sa sudad to.
3: Ti siyempre, ano, tiguro ang budget ba si Naulhib lang ho? Dapat i-early pa kayo subong, na-notice kuya, akita mo kung mag-Disyembre, kisa late na ang tugnaw.
10: Oo.
3: No? Ara na sa January yung tugnaw.
10: Gani,
3: ang January, init February. Subong sa Abril naman grabing init. Kisa yung Marso mapatsyagan pang dupoy-dupoy sa hangin, mabulubugnaw pa mo.
10: Yes. So medyo nagalain every year do galain-lain yes. Bala, no? Ti part inaya sang ginatong nato nga nature, no? Pero sa aton tanan, maybe we should also start anay nga magkinot man sang tubig, no? Una bes mabuligan kamo sa bill nyo sa tubig. Ikadua, of course, mas madamo ang aton sining standby nga tubig kung wala naton ginauyangan ang tubig sa aton sining mga puluyan. Especially mga nagabakal-bakal container ang dablas ang nawasa, no? So, kung pampaligo lang na, pampaligo lang gid na, no? Hindi na ito paggamiton da nga may iban ba lang pagkausap pa rin. Actually, guilty man ko sining nga ginabunlawan nabunlawan sa pinggan no ang sining ang tubig no sa gamit ang nawasa pero mas manami nga ting banay no ang inyo sining nga pag disiling pagtapos panyaga hugas pinggan kung pwede man lang gali may iban gid pa rin nga wala ni gusto bala nga may ara sang hulugasan sa ila sining mga apuloy andra anyway kinot kita sang tubig kaya muna nang makasabat kag pangamuyo kita nga mag-regular ang ulan. Hindi ang grabe ha, ano gabaha
3: kita lang. Lang ay nang pangsapinsapin nga kun sa kwan pa nang hindi lang bala mapasmo man ang mga tanom no kag hindi man magbagtig kag magbabangag ng aton kadutaan sa kauman. Kaya bala mo damo ang damage na sa Don Juan's grabing tigilinit yung magkalalaya na karong mga pananom ta. No, problema rin yun. Why na nga dan ulan? Malaya nga, una bes, wala ulan. Ti, kung may gasalig ka may irigasyon, ti, why naman ganito? Tubig ding mga dam to?
10: Correct, correct.
3: Ang pang-irigasyon mo pada? Ti, galibog ulo mo? Ti, kisa may ara ng iba, may tasok, okay man ha?
10: Oo.
3: Pero ti, magasto man.
10: Okay, ti, pandar ka na mo.
3: Pandar ka na, may generator ka, kuruduhan mo man ha, kung i-gasolinahan mo man. Ti, kung di kuryente naman, ang kuryente eh, mo man.
10: Oo. Ngayon kung may mga solar pump ka muda.
3: Na pwede na.
10: Solar.
3: Daw, ina, dumayo na tuod, no? Kung naganin nga, kung mag-invest ka sa kwan mo lang eh, tigilinit man lang mo. Tigilinit. Tignami, daki tigilinit, kung may solar ka, tigilinit, kung di kampiyon pa gan.
10: Yes, no? So, mas manami. Dira ka gati for 1 week ba lang ha? Patubodon mo na da. Pump ka dira for 1 week.
3: Oh, ay man bayad.
10: Punon mong emosin yung tangke da. No?
3: Pwede, pwede.
10: So, pwede na. So, kung kinot-kinot kita, let us not be wasteful sa aton sininga mga tubig, Parikoy.
3: Anyway, ang oras na ito mga kabiyanan, Philippine Standard Time, alauna 12 na. Standby, iningabahin sa ito kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang aton nga produkto mga kabiyanan nga Nance Super Plus. Ang Nance Super Plus, the best ini mga kabiyanan nga produkto ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation. New and improved ini nga Nance Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini ng tatlo ka mga superfoods. Ang mangustin, guyabano, malunggay, para nga mas mabaskog pagin ang resistensya, dugang ineriya, kag mas mapagsik ang lawas sa daw-adlaw. Ang Nance Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas, available na sa mga butika sa bilog nga isla Sampanay kag probinsya sa Gibanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
10: And of course, mga kabinan, non-liniment oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas, ang aton bulong sa palamuypoy, kapalanakit sa aton lawas, bagon may soothing and relaxing effect. Ari man niya sa skincare, kung may katol-katol si Inday, may araki si Nunoy, alap-up, kigiban pa da, banyo silang ang affected area kay madula ina. Mayo man eh, ka-excited man ako kay may neem tree extract ni gatabog sa lamok.
3: Ina, yeah.
10: No? Kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Hindi ka magka-dengue, dengue, dala man lang master sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok! Wala sang dengue. Amo na kanami, mga kabiyanan, ang aton nga Nan's Liniment Oil. No, dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dula pang arikis mo, alap-up, an-an mga skin problems, ha? Mga pikas-pikas na mga itom-itom sa panit. Hindi pag pabayi. Banyo si Dayon, ha? Sang Nan's Liniment Oil. Number one nga bala nyo, Master Don, why na sa giban, gani nga balunan yun ni barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
10: And of course, mga kalalaki na nagi kong pa, ano da, padala-dala dang magwa mo sa balay nyo, wala ka mo dala may gaman. Kay base utuy-utuyan, kadlawan ka mo, hiriian ka mo sang inyo, sining mga partner. Kaya man hindi ka magdugay sa kama, kagsubong man, base pang one round ka lang. That is why nga ang Megaman Herbal Capsule, gindihon ginini, ginubra ginini, para mga kabenan sa mga kalalakinan nga lunsay na lang sugid ang ilang nga maubra. Doy double impact ini sa lawas, sa first impact, magatiso, magatigang imoy kog tawo. Ang second impact, syempre mga kabenan, dugangan ang imo sa nga resistensya. Gari mga boys, diri nakita sa aton talisman, Megaman Herbal Capsule.
3: Megaman, Megaman, Megaman!
10: Ay!
3: Gahubas ang Strait of Hormuz mo. Bisan pamangkoton nyo pa mga taga Iran. Grabe mo. Ano-ano maling yung igo sang missile man. Galuhub agiya mo. Basta nakamegaman si mister. Nakamegaman ang mga boys. Ang aton mga parikoy, ang mga master na. Baka kabiyanan hindi kagit mahuyan kay misis o kung kay partner mo. Kay sigurado. Epektibo gi katama, subong alauna 15, inom kay isa kami gaman. 1 hour before sang sparring nyo, may inom ka bagit isa? taon-ta kon hikaya niya pa ka. Singanon niya pa ka, guro. Hindi ka pagikayan. Grabe na nga, igo. Pero kasiling basa nga, baby? Yes, baby? Hit me one more time, please. Di may kasarang ka pa, kaya ginahagyat ka. Ginahagyat ka mo. Kundi ipakita mo nga, himo ka sa migaman eh. Imnan mo gina yung Megaman, mga kabiyanan. Sigurado, hindi kagin mahuyan, Megaman Herbal Capsule. Nagabato pa sa pulaw, kakapoy, kag sa bisan ano, nga balatian. Kaya ang nami, diri master, kay kwansa, hindi sa synthetic, bala, no?
10: Oo.
3: But silingon, hindi saya makahalit sa lawas. Hindi madunot ang kidney mo, hindi magubang atay mo, hindi ka magpalpitate, no? Hindi magpalpitate ang heart mo. Gabato sa pulaw, kag kakapoy. Gabato man kay misis po sa kama, lang outside sa kama, wain na niya gabato. Yeah. Sigurado, pierde ka na da. Kani, ano pang ginahulat? Megaman, Megaman, Megaman!
10: Ay, kanami, liwat ah!
3: Mamaliwat ka gimana niya. Basta mo ang si master abig kag si parekoy. Gamit na gaman.
10: Oh.
3: Naliwat gidman niya mo.
10: Oo. Oh. Balik-balikan mo mo.
3: Ay, so.
10: Especially kung gano'ng kapag-kape nga Megaman Gold Coffee Mix.
3: Ay, abaw.
10: Megaman Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, tiga gwapo, yung performance mo di.
3: Oh.
10: No, trabaho man o sa labing-labing. Minilyon na nga mga relasyon. Nasalbar mga minilyon.
3: Hindi ka sugid ba?
10: Ginatos kalibo
3: na,
10: ang mga relasyon. No, ang nasalbar sa Megaman Gold Coffee Mix. Pagkatapos inom kape, nagbalik ang pagtamod ni Kumare.
3: Yes,
10: Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
3: Yes, amuning ginahimo yung bathtub ni Kwan mo.
10: Bathtub?
3: Ginabutang ito. Ginahimo niya sa, ginabutang niya sa bathtub yan ni Parikoy, ano ya, Paul. No?
10: Paul Aranda.
3: Oo. Amo nang ibang kakawadaan. Sorry lang. Pero hindi magkabalaka kaya ang taga PS Mike aral ang dagahulat sa gwa. Pagkawadaan na yan, masalinga.
10: Mabakal niya, mabakal. Ah?
12: Ay, mabakal ko gani. Tani, Megaman Gold Coffee Mix. Sir, para kay mister mo, ka mister ko.
10: Ay, sorry. Yeah. Wala.
12: Ang
13: Ni ko di, ari ko di, hindi magambal, hindi pagpadayuna, ari ko di. Ari na, ang imo nga Megaman Gold Coffee Mix, hindi magkabala ka. Pwede mo na timplahon. Nga nga, kung ikaw lalaki, pwede ka kang nga, tapos inom ka lang tubig, init, pagpuli nyo sa bahay. Loguan nyo lang dayon.
10: Gina ka pa da?
13: Gina pa ko di, ari ko di, ginapahulat lang. Kaya ginahulat na mo na manalagbakal, kag kung magambal ang tindira nga wala na, aba, binutig siya, isa ay naka-fake news.
10: Bilim lagi ko sa PS Mike.
14: Pagsiling niya nga.
10: Mambal pala tindir ang gabaligya nga.
12: May Megaman ka mo da para kay Mr. Megaman Gold Coffee Mix?
10: Ay, pasinsagin. Awa.
13: Hindi na pagpadayo na, sir. Kaya may ari diri. May ari diri.
10: Gastan ba yung si salesman? A distributor.
14: Malakat na taning marugbakal gabalik. Mga kabiyanan, Megaman Gold Coffee Mix. Yes. The best, ah. Nga kape, tilawin nyo, ah. Eh, kung hindi ipiktibo, ibalik.
10: Ibalik, ah.
14: Ibalik na mo ng kwarta nyo, ibalik mo ng kape na mo. Pero sigurado,
10: para patas, eh.
14: Dugay na nga ginambal na ginabalik, pero so far, subong, wala pagid sang may nagbalik. Mm. May nagbalik sa butika pero bumakaliwat.
10: Oh.
14: Hindi nagbalik sang iyang produkto.
10: Fastest sailing ko nuning coffee brand. Pinakamadasig nga maubos coffee brand. Sa bilog nga Iloilo subong, no?
14: Yes.
10: Gaampo na gani, no? Ang
14: gaampa.
10: Napidi.
14: Ganagana lang. Siling na niya. Ganagana. Ginano nyo lang. Ginapangalimog nyo. Ginabutang nyo sa batab. Ano?
10: Grabe si Paul Aranday.
14: Ginapanibin nyo niya. Ginapangalimog nyo niya. Ano?
10: Kinarton-karton nyo mo.
14: Napangilamos nyo.
10: Dalaya.
14: Oo.
10: Grabe. Aray, Paul!
14: Kada magsakay sa grabe na, nga car, ang balance son. Bado, nami pagpungko mo, sir. Bado, nakainom kami Megaman Gold Coffee Mix ba? Amo ginayon ang tirada yan. Basig sideline ka na baligya, Paul. Ihatag lang, sampol. Naton sampol, ha? Pero after sang sampol, kinarton-karton na dapat ang baklon mo.
10: Correct. Naman namin, iba lang pa rin. Kasi ang isa karton, I think, pulo kabilog ang unod sina. Saktoko pulo.
14: Kung hindi ka magsala.
10: No. Tiba lang ta naman. Abi nyo, once a day lang ga, no? Twice a day, thrice a day niya pa rin. Kung ka pangaping tawo.
14: Correct na.
10: No? Kaya ba mo, may coffee culture na kita sa
14: amo man ang bunal. Amo man na. Kada inong kape, bunal, pwede.
10: Sige, ya.
14: Tiyan, ano, good, ha? Amo gina, iya. Amo gina, iya. Kada inong kape, bunal, ubra. No?

0: Doon yung son. Pero makabati ka mo kadlaw nga muna, pero gainom sa Megaman Gold Coffee Mix or Megaman Herbal Capsule, hindi nyo pag-i-judge ang kadlaw. I-judge nyo ang performance.
1: Kumpikado sa performance ng lalaki kagang nagalingling, nagkadlaw. Amo ni kadlaw sa galingling, oh?
0: Ano, ano? Bot silingon.
1: Hindi siya katudo, kadlaw mo. Ang balansya. Kumpikado ang performance ya. Dula, guru ka ba, Megaman Gold Coffee Mix?
0: Balok
1: ako. Makadlaw ko bla.
0: Pero kung gapanglingling ka, tapos ginaubo ka, gusto, oh, tayo, ginaubo ka, para madulang ubo mo.
1: Ano?
0: Manglingling ka eh. Panglingling ka liwat. Sigurado taguon mo ginang ubo mo.
1: Para mag-ayong ubo mo, panglingling ka.
0: Hindi nyo pagsunda, please, hindi.
1: Tinga, nabi pugong mo sa ubo mo.
0: Okay, nakpan ka na karoon, hindi, matuslukan pang mata mo. Alauna 21. Pagbalik ta, Master Don, ari grabe.
1: Eh, anong tiyan kay barangay official ini Parikoy?
0: Kagawad kay Muda sa barangay, ari ho?
1: Oo.
0: Manog-deliver lang yan sa tubig, binuno nyo. Tingin pulihan nila nga doon.
1: Oo.
0: Ang isa nagapos, si Kagawad bumuno. Patay mga kabiyanan.
1: Grabe. Pangayo pa kuno sang bulig ang pobre mo. Mm. Buligin nyo ko, buligin nyo ko.
0: Mm.
1: No? I-check ta na karon sa report, mga kabiyan. Exclusivo.
0: Ano gibala ang daan nila nga Hiligot Anon, nga naglabot sa point nga maamugi ni Ebla Master Don, no?
1: Mm.
0: O, ti-check ta na karon mga kabiyanan, ang dugang impormasyon upod kay Radyo Man Flo Navarrete diri sa aton nga pagpangalagad. Kagining sikyo, ha? Nga kuno gin-hold up siya, sang duwa ka tawo, pero gali, gin-scatter ya gali. Adios.
1: May mga...
0: Panweldo pa to tani.
1: Sweldo sa...
0: Pangsweldo pa to tani, ni Bayaw ya. Tiyan ano mong i-remit mo kay Bayaw ka na perdi ka na?
1: Kambalo niya lang yung ginold up ko.
0: Ang lain ako nagdaog to laban-laban, hindi man ito pagbaratuhan si Bayaw ya. Tiyan ako na perdi, nagpa-hold up-hold up. Naintuan ang pulis. Nagpangusisa man niya ang pulis.
1: Oo.
0: Tiyan, siyempre din pa bimadiritso ang pagpangusisa sa pulis, kundi dira sa hold up me.
1: Oo. Grabe.
0: Hinold up kaya sang scatter. Balikan tani ka nung dugadugay mga kabiyanan, pagaligan lang sa mga pahimlo. Ang oras, tatak alauna 23, magabalik ang
1: Targetanay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: FR. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life extension. Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
5: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
13: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatian ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras na tak, ala una imedya.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi
10: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: TTX 500.
19: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka? TTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
19: Patigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
18: gito. TTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C, mabakal nga butika. TTX 500.
2: Sharing Grace, paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. Subo.
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
18: TTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
0: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
20: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
0: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
21: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
22: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
23: Good.

0: Soccer, Semantia, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Megaman, Herbal Capsule.
2: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
1: Megaman, Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
1: Megaman,
2: mabukal sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko si Nisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Samphone Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
11: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
15: Samphone Plus Gold.
16: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nadulang akong na pulset.
6: Samphone Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
17: I have langat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maayo ang lawas ng bata mo.
21: Sus, masakitan man ino.
20: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
3: Standby mga kabiyanan, balik sa ito kapag pangalaga diri sa targetanay sa Unto. Ang oras na takalaon na 39 sang hapon. Check ta si Rajuman Flo, dugay-dugay kay may update kita sa Santa Filomena. Mga kabiyanan, angot sa sining panawagan na sa mga pulis sa Rivalo PNP. Sa duha ka mga suspect, isa ka kagawad kag ining upod niya nga nagpugos. Kag si kagawad amo nagbuno sa sining delivery boy mga kabiyanan sang tubig dira sa barangay. Standby sa report sa dili madugay. Ini nga bahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan Master sang produkto ni kalidad nga Life Extension Vitamin D3.
4: Yes.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Gani mo gining imno nato mga kabiyanan kag sa mga nagabusong nagapadidi inday bauti mas mayo gid gi imno nyo ni kadamo ka pamangkot nga pwede man sa nagabusong. Pwedeng pwede gid eh. Mas mayo gani ko nagabusong ikaw kag nagainom ka sa Life Extension Vitamin D3 kay healthy ka nga ikaw nga Iloy, ang bata mo healthy man. No, nagapadidi ka, kampiyon pagid. Ti hindi magkabala ka. Ari lang barato ang presyo, mabakal sa mga butika halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines ang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya bangod may alibyo nga ginabatyag ang mga tao once nga nagainom every day. No, sang Life Extension Vitamin D3, D3, no? 2 to 3 soft gel a day lang. Ayos ka na, layo ka na sa mga masakit, no? May therapeutic effect gid ini sa lawas naton. Ano pa ginulat na ninyo dira? Magkadto na, no? Sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
3: Kag siyempre Master Don ang atong
4: super fiber.
3: Super fiber the fast acting colon cleansing product, epektibo. Mga kabiyanan, ining aton nga super fiber kiti ang higko bala dapat magwa kina daw adlaw ti ko nang higko mo gagwa itag 3 4 5 anom ka daw budlay na iya basi mapoison ang lawas ta. So kung daw may problema sa pagpagwa sang higko, no, hindi dali-dali magwa, dagon-dagon sa butika, bakal ka sang super fiber.
4: Super fiber, the most effective mga kabiyanan nga bulong naton para sa constipation. Puno sa mga essential fiber para mapagwa gilayon, maghapos sa mga pagwa ang higko sa aton siling lawas. No, kung grabe ng pressure, grabe ng bunamo, wala gihapon nga ginawa, constipated ka na noy. Super fiber, gan stack kita dira sa super fiber sa balay ta.
3: Yes.
4: Kaya wala takabalo kung saan matabo ang ina ang mga kabinan nga constipation. Super fiber, available na sa mga butika, kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
3: Yes, mga kabinan, kag of course, Master Don, kung kapi naman ang pagabala, nagabalik na ang pinakauna nga kapi nga may vitamin D3, ang kapi nga ginapangitagid, kag ginakahidlawan, santanan. Bangod nga manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa ikaayong lawas ta. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka, mapapakapi ka, bisan tungang gabi kay ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara sang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shays ang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara pagyud sang unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ini ang pinaka-namit, pinaka-una nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: Si Rajuman Flo na barante na ka-standby, nagikan sa distrito sang Arevalo.
2: TYRI, Rajuman Report.
6: Rajuman Ronel, Rajuman na doon, no, nagkakanawagan sa mga Arevalo PNP sa mga suspect, no, nga nagbuno patay sa kay John Robert Saino. Si Robert Saino, Binibian News, sang Santo Domingo, Arevalo. Ini kasunod siya nakabukiting pagpamuno kahapon ng adlaw matapos na nag-deliver sang tubig si John Robert Saino, no, dira sa mga Santa Filomena, Arevalo. Sang inalin niya nga nakitaan si Melvin Asimuche, Melvin Asimuche, 48 anyos, Transanta Filomena, Arevalo. sa inisya ka Barangay Kagawad, number 3 Barangay Kagawad, sang nasa sabit sining nga barangay. Sa huli dito, matapos nga mainit sa pag-pinaisay, no, tinawag ni kapitan na ni Orni Kagawad, I mean, ni Kagawad nga kawatan, no, ining si John Robert Saino. Nang sabat ng diri si John Robert Saino, no, nga wala ka sang ebidensya, no? Kung may ara man ka sang ebidensya, kung may ara man, ipatawag mo ko sa barangay, no? Amo ni bi ang sa tanay nila nga tuwa, tutug nga amo sa sabat ni John Robert Saino, linagas niya, no? Linagas ni Kagawad Melvin Asibunte si John Robert Saino kag ni Mark Anthony Bañares, no? Mark Anthony Bañares, 45 anyos sang Bonifacio Arevalo. Kaga dito na nga ginbuyutan, ginpugos si John Robert Saino ining na biktima, kada ara abi sa likod si Bañares mo, no? Kada ara sa tubang si biktima, kada mo na to nga pagpamuno, no, ni Kagawad Melvin Asibuche, no, kada kapilan git kapeses niya inapro ang ining biktima, no, tugtog nati gindawi ang ini sa iyan ng pag-uwi samtang sanday Kagawad Melvin Asibuche pag si Mark Anthony Bañares ang iya sining no, ang nakapalagyo, no, patulong sa way mahibuluan ng lugar. Now, ari pala, ari pala ang background ni Melvin Asibuche, no, ni Kagawad Asibuche. Ari pala si Kapitan Alfredo Abancenia sa akong sining ma-interview.
7: Okay, si Melvin siya, si Melvin, no. Dugay na ni siya nga Kagawad, kapila na ni siya nga term ang Kagawad sang antes pa ako ang barangay kapitan, Kagawad na ni siya nga daan. So ikapilay na ni nga basta daw subong sine ikaduway na ni nga term, no, kayo sa hindi katatlo, halos katatloy na siguro graduating na siya, last term na ni. So ang pagkahibalo ko ni sa iya, ang iya sini nga negosyo inang nagapautang siya bala. So nagalibot ni siya sa bilog nga barangay hasta sa iban nga barangay. Kay daw amo na ang iyang pangabuhian. Tapos kung may ano nga mga affair, dagabulig man ni siya, no? Tapos daw aktibo man ni siya sa kani sa barangay kung ano dra ang mga problema, gabulig man ni siya. Tapos tapos kumo ang iyang trabaho, galibot na di siya nga nagapanukot. So siya na ang ginapamonitor ko blas ang mga nagaklatabo di sa barangay, no? Tapos amo na ang mga dapat layoon sa barangay, siya ni ang galibot na dapat sa mga gubang at drainage, sige na report niya sa akin, no? Natingala man ako sa sinisa na tabo nga ini nga ina si Janjan, tawo yan na sa una, dugay niya nga tawo nga daw kolektor niya bala, no? Ambot kun ano nga higot anon ang natabos na sa ila nga nagsubragid ang kainit na ni Melvin sa iya. E, sa nakita o to sa video kahapon, daw pasulay pa to sila kahapuyan, ay pa sila sa mga malayan nga tinaga, bala? No? Tapos, gulpi na lang na nagtinalagan to sila kag labutan ay gitu sila siguro. Kaya si Melvin niya may motor, si Janjan niya daw may ginasakyan siya yung daw service para pang dulong sang kwan sang tubig bala. Kay si Janjan niya daw siya nagpandulong sang tubig, kaya nagpanukot man sang tubig bala. Tapos na so nakita ko to daw gulpi na lang naglinagsanay.
6: Ang kabahin sa pagpapahayag ni Punong Barangay Alfredo Abancenia sang Punong Barangay sang Santa Filomena Arevalo, no? Paglantaw naman sang Arevalo MP nga daan giligotanon, no? Ang motibo sang kamatayon.
3: Sino ginya may giligotanon? Atong delivery boy si Kagawad o kung atong nagbogo sa iya?
6: Si Kagawad Milbin, no? Kay si Milbin Asibotse. Kay si Kagawad Milbin Asibotse, kagang ining napatay nga si John Robert Saino, inawo yan isang una, Radyoman Ronel, no? Sa negosyo niya nga pautang abi, no? Nangin kolektor niya si John Robert Saino sa Malawig ini nga tinuig, no? Pero kuntat ini kay ti nasalaan niya ini nga nagakuha sa niya nga koleksyon, no? May bes kunisa nga kulang ang koleksyon, kulang 300, kulang 400, no? Amo na tugtog sang ulihi, nagalin na si John Robert Saino, mangita sa ibang obra, tugtog na nakasulod sa delivery sang tubig, tugtog na tapon, no? Natitay sila, at tinawag niya si John Robert Saino, si John Jan, itagawad niya Melvin na si Butsi, nga kawatan, Radyo Man Ronel, na bagay na wala na wala na uyunan ang tinaga ni Kagawad at si Butsi, no? Why na uyunan ni John Jan Saino, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Now, nagatanawagan karon si Police Captain Michael Tuburan sa mga suspect na nagpatay.
4: Sino nagambal nga kawatan?
6: Si Melvin Asibotse.
4: Sakay Janjan?
6: Sakay Janjan.
4: Okay. So, dira, siguro sa height na sa ilang pagbinisay, nakambali na si Kagawad?
6: Si Amo na Subong.
4: Kasi in relation pa ni sa pag-ubra sa una ni Janjan siya na bilang kolektor sa pautang?
6: Koneksyon pa na da, no? Pagbada mo pa nga mga inistorya sa palibot, no? Kaya tutukuin na sa barangay, na mo nga mga inistorya nga pinagpalibot sa sining duha ka mga...
4: Katulad sa... Katulad sa ano, Flo?
6: Ang asawa ni Janjan, do natipuhan ni Kagawad, kuno, no? Pero subject pa na sa confirmation.
4: No? Mga ano na, mga chismis-chismis na ano mo da, na nasagap mo da nga do, basi amo na bla, basi king konfronta ni Janjan siguro bla?
6: Oo, amo na, no? Say, ari naman ang pagpahayag ni Police Captain Michael Tuburan, ang pagpahayag niya sa sining niya pag buno patay ni Kagawad at si Butse, siya kay Janjan, Radyo Maronel, Radyo Mandon.
8: Sa subong, sir, wede ka si status ni Kagawad Melvin, kag ni Mark Anthony ang kaupod na nagkakuan, nagbuno patay sa atong biktima sa stabbing incident niya kahapon. May ginapalo up kami, sir. May mga location kita nga na nabaton, alin pa kagabi. Pangingkatuan na ito na pang-negative, sir. Kaya subong mga follow-up naman kita, sir. Mga possible nga location nga ila posible katuan.
9: Sir, posible si Kagawad gagang upod niya di upta na sila subong.
8: Posible, sir, posible.
9: Din ang posible pinakamalapit, no? On din ang pamilya ya nga gina pwedeng katuan nila, sir.
8: Uton, sir, uton.
9: Uton. So, gina-verify nila ninyo subong kung ara sa serya sa uton.
8: Yes, sir. Nag-initial na kita to. Gapon, nagkatuloy siya ka barangay, tatlo ka barangay sa uton. Kapang negative sila dito, sir. May mga ibang pag inyong location na ginatag. Yung mga ida follow-up na kutubong.
9: Why, sir, sa ano? Surrender filler at yung mga suspect?
8: Wala pa, sir. Nag-coordinate makita sa pamilya ni Kagawad. Ila pinakit siya ang asawa. Korte sa asawa, hindi ang makontak si Kagawad o kusa pa kahapon.
9: Ano kinang motibo, si Rao?
8: Ginalantaw na natin, sir, ang daan ng ligutan doon. Kay may issue ni silang duha, sir, with regard sa kwan. Alid nga kawat.
9: Kahit ang biktima, bala, sir, si kwan, ang biktima nga anay boss niya si Kagawad na nag-negosyo sa pautang.
8: Yes, sir. Mga 6 years na siya nagtrabaho dito kay Kagawad. Pang corneling to, mga 2 years na siya nga wala gaupon.
9: I don't know kung matuo din ha. Kaya ginaligard rin ni Kagawad niya makawat kuno si ay biktima. How true ini, sir?
8: Wala man kita, sir, sang exact details. With regard sa issue sa ilang adwa. Tani kung may mga muna nga concern, ipadabot nila sa ni sa may barangay para ma-istorya natin. Mm. Para huwag na tani nagdabot sa punto nga nagluntad ang pagpamuno kahapon.
9: Finally, sir, ano na lang yung sinigang mensahe sa mga suspect?
8: Kita, sir, no? Nagpanawagan kay kagawad Melvin na si Buke, kay ang yang upod, na si Mark Anthony Banyaris nga mag-cooperar sa atong investigation kag pwede sir mag-kanto sila dito sa police station kag kita na sir nagpanawagan man sa atong mga kauturan with regards sa maihibalo sila sa whereabout ni kagawad kag ni Mark Anthony nga pwede sila sir mag-text or magtawag sa atong hotline number 0998-598-6252, sir. Kagang ilang information na ito, ikabigo natin, sir. Confidential.
6: Sir, si Maronel, Radyo Manila doon, no? Ang pagpaya ni Police Captain Michael Tuburan.
3: Daway, no, ginmahawiran ni Kagawad ang kwan ba? Ang iyang kainit, no? At din siya nagkuha kutsilyo, may dala na sa kadang kutsilyo kung may may pinulot lang siya o kung ano? Paano sa naka-access? May dala na siya? Okay.
6: Ano siya nga daan, isang kutsilyo, no? Mga bugot ba lang nga nito, 4 pulgada.
3: May dalan niya isang daan. Ano ga dalan niya isang daan, Permi? Or bangod niya ginbantayan niya hungod ining biktima?
6: Sa pagpangusin sa totoo kayo na, may dala naman siya nga daan. Pero hindi ka ito makuan kung always kiman siya lang na nagadala sa kutsilyo, no? Si Kagawad.
3: Ngayon, hindi rin isang ano, isang video, pero di ba daw, hindi sa, na medyo layo siya, no? Mayara, isang... May ara footage nga iban pagid nga available pag linagsanay nila.
4: Mati ang tabi, Arif. Mati ang tabi, oh. Mati ang tabi.
3: Mamalan na eh. Mm.
4: O, kawatan. Si Kagawad Milbin na si Buke kag si Jan Jan Gabayasay.
3: Oh. Ate, linagsanay na?
4: Oo.
3: Ito na linagsanay, nagpinugusay na. No? Ti wala gid mapunggan, no? Mga bystanders na galinantaw, ti
4: wala gid mapunggan. May nagasinggit nga babae nga Kagawad.
3: Kagawad, iti mining gasaway to?
4: Oo, gasaway.
3: Gasaway kay Kagawad, no?
6: May nagasaway nga mga...
3: Pamilya man da, rada. Ti, ka, ang lugar, ti Klipe Pulitid man. So, kitang kita agad sa mga tao na tabo, no?
4: Mo, oh. Kita ka to, may nagadinilagan to gina sa video ni Radyo Manflo.
6: Sa CCTV, mula nang makakas.
3: Mula ni, no? Ti, damo, bayo nga kakwan, no?
4: Mala na ni Guru, mala na ni.
3: O, kapon pa mo.
4: Hmm.
3: Ligad pagali, o.
4: Ahay, ti, nakita na to. Kawatan, kapilang, ambala may ebidensya ka.
3: Do ang tingog ni Janjan ay pagka kuan ko lang ha.
4: Mm.
3: Do anong background ni Janjan ni ha magluwas nga nagabrigya sa sang ga deliver sa mga tubig.
6: Amo man lang ni deliver sa tubig no kag alam siya nga naging kolektor.
3: Like after iya bala ubra kay Kagawad di ba do 2 years sa nga inactive ya kay Kagawad. Kung nang taon mo gani kung 2 years na meaning ti kung allegation niya parti pa to nagligat ti do gay na magawa no. Pero after siyang obraya kay Kagawad anong iyang racket no?
6: Nagsunod siya sa delivery boy
4: sa big sa tubig
6: dira na siya nagsunod.
4: May pamilya ni si ano si Janjan.
6: Oo, may ara, no? Ako yung bata ito kay na, wala to abi, kay nag-eskwila, no? Ang doon sa bataan. 12 years old kag 10 years old.
3: Bata pa?
6: Pag-inupdan to ni nanay niya, iyang eskwilaan, way to taon, ila sini nga banay kay na. No?
4: Tiyamak mo na. No? Kung baisay lang bla. Pangulay, tapangulay lang, tinga nag-alabot pa yan sa pagbuno bala.
6: Amo ganyan ba ni Captain Tuburan? Ani gin pakwan niya gin katawhayan ng manda kuno niya lang sa tingin patay niya magmo pinatay gid kapila gid bunon ni nagagambal pag ni mga bystander to nga tama ha tama
3: gid kapila gid gid bunon pila gid daw pila ka bilog
6: anom
3: aba
6: anom kun pito
4: di gid ang patalya flo
6: sa ilok
4: Sos.
3: Ano nga vital organ ang damage na labot?
6: Labotong kwan niya, ang drilang piece ni... Ano siya labotong heart? No?
4: Ay, sa left side,
3: wala,
4: no?
3: Wala nga ilok?
6: Oo.
3: Dila? May posibilidad, pwede.
4: Sige, bot sila na, toko si Kagawad.
3: Oh, pwede. Oh.
4: Kay walang igo eh.
6: Oo, pinakaptansya kini Banyares. May upod si... May upod
4: ah, gina,
6: si,
4: oh, ginapugo siya, no?
6: Ginapugo siya, hindi kahulag.
3: Wow.
6: Hindi sa kahulag.
3: Wow.
6: O, pag pito ka puno, inuyali siya ni Banyares, black na to.
3: Si Banyares, yung magano sila ni Kagawad at si Bukyao?
6: Kolektor niya.
3: Ah, okay.
4: Kitao yan.
3: Pero sa una, kolektor yaman ni si Janjan.
6: Oo.
3: Sa ino?
6: Oo.
3: Oo. So pwede nga isa sa mga na Presla Obragle ni Kuan, si Banyares, tukod si Saino, no?
6: Oo, Presla Obra.
3: Okay.
6: Ang masubungan na tabo,
3: okay.
6: Sa kay Janjan, na isa ka delivery boy sa Tuti,
4: sige.
6: Sa May.
3: Balikan na muna karoon ng isang mapaka-report itong...
4: Sa Gwardiya nga nagpakuno-kuno nga ginuldap.
3: Balikan ka naman kay Stiela na Radyo Manplo. Standby Radyo Manplo ang oras. Mga ka-Radyo Man Philippine Standard Time, alauna 59. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyo Man Mon, come in!
10: Yari na, Radyo Man Don, Radyo Man Ron, nalang atong siling resulta sang STL sa Sumungapon. First draw, alas 2 sa hapon, Mayo 8, 2026. So na natin nga numero, numero 24, number 24. Ikaduwa natin nga numero, numero 5, number 5. Kagikatatlo natin nga numero, numero 6. Yari ang atong siling winning number combination sa Sumungapon.
11: 5. 6,
10: 24, 5, 6. Numero 24, 5 kag 6, 24, 5 kag 6. Aton sining winning number combination sa buong hapon. Aton sining draw, ginapangunahan sa aton sining team head, si Mr. Ryan Abilino. Aton sining draw operation specialist, Victoria Custudio. Ang aton nga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang register person, Ryan Melgar. Kaupod sa ngayon sining mga members, Juliet Abanyo, Alcid Flores, kag Mabel Gimeroy. Sa lawat, ang atin sining resulta sa buong hapon, numero 24, numero 5, kag numero 6, 24, 5, 6. Congratulations sa mga winner, kag sa wala, papadayalas pagtaya para makabuli kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Row Court sa probinsya sang Iloilo, kag sang Eagle Roar, Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatakarimen.
3: Thank you very much, Radyo Man Mon, Kapalian, ang alas 8 nga draw karon sa gabi, Bantayan, Diriman sa Arimen, Iloilo. Ang oras, alas 2:01, mga kabiyanan, standby Radyo Man Plo, balikan ka lang namon sa report parte sa sining gwardiya nga umako na, huwag sa gali again hold up, ha? Na pierde, gali sa scatter ang pangsweldo ni Bayaw.
4: Oh, check na karon ng report po kay Radyo Man Flo Navarrete. But before that, parikoy niyong porsyong nadulong sa inyo mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer naton sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. May promos bong Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. For every 3,000 pesos worth of purchase sang inyo siling nga mga Kubota products and spare parts, mayara ka mo sang coupon base ka muna mapalaron sining winner sa December 5 draw sang Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo together with Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Sarang makitaan ka makatuan ang Kubota, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa may
3: dira lang gid sa may Balantang Haro malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealer ha sang genuine nga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Hoy kudaho gyud mo ha, basi may gabaligyan sa mga Kubota spare parts sa mga kilid-kilid nyo na mo. Basi hindi ina recognized sang Kubota Philippines. Diri lang kita bakal sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagabaligya sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck, kag iban pa. Iloilo, New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, malapit lang sa Ceres Terminal. Siyotari ko Marisalto, magabalik kita sa report ni Radyo Man Plo Dugang kay ang parte ini Master Don sa Gwardiya na umako na subong mga kabiyanan. Nga ini, wala ginold up, kundi ining napirde sa scatter. Balikan ta pagaligan sa mga pahibalo. Ang oras, Alas 2-3 ang hapon, magabalik ang
4: Targitanay sa Udto.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Nuns Lemon Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Feel better, live better.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tabs, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try naman balang!
8: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: D3 Bio.
11: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Magagas, magabuti ka.
13: Kilabot sang mga balok kag binayaan.
14: Yes!
13: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
15: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa Rayman Targetanay sa Udo. Ang oras na ito. 45 Saturday time, tatakalas 2:17 sang hapon. Standby, Rajuman Flo, sa balita, nagikan din sa sudad sang Pasig, no, nintuan man ang mga pulis naton din sa investigasyon, pero ti, nagwa, gali nga. Hold up, may rason-rason, ang gali, yeah. Okay, napirdi sa Sugal, ang iyang inugpanweldo, tanin ni Bayaw, yeah. Ang gwardya, nagpakuno-kuno, nga kuno, gin-hold up. Hold up, yung gali, lawas, yeah. Hin-hold up, gali, sang, kwan, online na, ano ni? Gambling. Ina nga bahin mga kabiyanan sa itong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plaza Gold, ang epektibong food supplement para sa aton ikayong lawas na binagid ha. Kaya ining Santon Plaza Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Kaya halin siya sa extract sa mangustin, may malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kag iban pa. Mas epektibo ini nga makabulig kontra diabetes, may kong adugo, hypertension, pag-ubag-ubag o kung bukol-bukol sa lawas, kag iban pa. Ganun ang panginahulat mo mag-inom na 2 or 3 kakapsula, Santon Plus Gold, bakal na sa mga butika. Kag syempre kung kape naman ang paghahambalan, mga kabiyanan, mag-Santon Gold Coffee Mix na may collagen ini, kag mayra man ini sang glutathione. Tandaan mga kabiyanan, ang collagen, dako ning papel niya, kayang ginahimo niya, gina-repair niya mga naguba na ton, yung mga tissues, no? Gani kung ikaw may pila, salimbawa, may mga stretch marks kada, may mga iban pang laway sa panit mo da, mas dasig nga nag-aayo ini ang mga pilas mo da, kag iban pa. Nagabulig man ini nga makahimo sa bagong panit, no? Ang mga naguba nga cells da, dasig i-replenish. Amo nang sikreto mga kabiyanan ko may collagen. Kag glutathione, nagapagwapa po, nagapamis, nagapaputi, o nagapaingat sa imo, ho? Kag gina-cleanse yung lawasta, no? Ginatinluan yung lawasta kagabakod ang atong natulan. Basta kape mga kabiyanan, Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Naka-standby na Rajuman Flo Navarrete.
17: TYRI Rajuman Report.
18: Rajuman Ronel, Rajuman na doon, no? Hindi matuod niya may hold up na natabo itong mayusay, no? Inigin ko pirmar ka ton ni Police Staff Sergeant Lini Rosa Piamonte, no? Ang investigador sang investigador, the Presidente, spokesperson sa Pati City PNP. paliska din eh, no, sa sining pag-kuhan sa aming gwardiya, na-inisya ang game hold up, no? Kagin natapan ko no sa mga suspect na no, matapos. Kasi ginhold up sa kuno sa may Aglarana Pasi, no? Ining si alias Nonoy, na ang mga suspect, no? Sakay sa mga, sakay sa ila sining motorsiklo, no? Kaya duha ka bilog ang ginatudlo niya suspect, no? Kagintaban ang 24,000 pesos na kwarta, no? Na tani, sildo inisang iya sining bayaw, no? Pero hindi na matuwod, no? Ano yung inindigitermar sa ato ni Police Major Piamonte? Sunos kay Piamonte na nag-himo-himo lang, no? Sang istorya ang gwardiya na si alias Nonoy. By the way, si alias Nonoy, tagang bayaw niya sini, nag-trabaho sa isang korporasyon ng Gurolo Agon Time, ha? Sa may Lubok Lapos, no? Lubok Lapos, isa na sila sa

0: Yasining Bayaw, no? Radyo Manronel. Yari ba na ang si Alias Nonoy?
1: Dali lang gito, lang gito. Sweldo sang balay bayaw niya 42,000 o kon panweldo ni bayaw niya sa negosyo niya?
0: Sweldo ni bayaw niya.
2: Ginataguro kay do isa ka kumpanya sila Master Don pag itsindi ko kaysa do gina paliho guro wala sila ATM bla
1: kada ko galis ang sweldo ni bayaw niya 42,000
2: 24,000 for 1 month ti ang guro may ginutangan sa kay pagin pang scatter ya guro hindi nga siling na perdi sa scatter kundi nga ginutangan niya tong pang scatter sa nagliga tapos binayad niya na mo na
0: ang term ni Sargenta Piamonte, ginperde yung ikuno mo.
2: Ati, botsilingon, ginludan yung iyang GCAS, master. Ginbayad niya to para ludan ang GCAS siya. Kaya pagkatapos, gin-scatter niya. Daw mo na?
0: Oo. Ano nang tabo, no? Yari ba lang, si Alias Nonoy, ang video ngayon eh, kuha din ni Joey Locson, no? Dinapay naman sa mga, kasi naka mga media outlet, no? Yari ba lang, si Alias Nonoy, kaya sini nga pag pagpangayo sa tapang sa pagpangayo sorry kaya sini nga bayao
3: ako bali si Alias Nonoy ang pangayo isang pasaylo sa tanan tungod sa akong nag-report ako na ginuhold up alas 7 isang aga pizza sa isang Mayo sa lugar sa Barangay Aglalana Pasig City. Sa pagkamatood nga nahitabo among ang isang bet ni kwarta na ubos ko sa ano sa tawag na scatter. Sa so, gustuhan ko tani nga magdamo pa kay mga problema gina ko sa mga utang na dapat bayaran. Utang sa baylo na ubos lang hindi gali makabulig ang scatter ng bisyo sa sugal sa isa ka tao na kinanlansang bulig gani sa mga nagamiter pa lang kaglulong na sa scatter paliyaw kong tatay nyo na kayo hindi manami sa solusyon sa isa ka problema.
1: Okay.
3: Hindi maka pauna-una pa sa malain kung nabigyaso ka na. Sa pagkamatuod pagid, napaminsar ako na mang-hold up upang ako man nakapuna-una nga
4: hindi mayo.
3: Mas dapat pagkakit ang dalit sini nga sa akon kag sa akong pamilya.
4: Okay, go ahead, Noy.
3: Gabay nga, ini akong nagyan, naging leksyon sa tanan. Sa liwat, ako raga pangayo sang pasinsa sa tanan. Una sa Ginoo, kaya nagbinotig kag makasala ako. Kag sa ato mga kapulisan na naguyang sa isang oras tungod sa ginimo ko na tapos sa amon moment sa ano sa ipisang Chining Police Station. Kaya kon nakatugagid sa isang dakko nga bala sa mga tuod sa mga utod ko kag pamilya kag kilala ko pasinsya gid isang dakko alin sa akong kasing-kasing sa liwat alin sa akong napaturan sang akong kasing-kasing nagapangayo gid ako sang pasaylo sa tanan.
4: Okay, Noy, sumunod na po ni Jika. So ano ang imo sini na pinsar magapokus kay lang sa imong sininga pagpamuhi kag si Mrs. Nimo ang mag-

0: pagbabay man sa imo. Iti kuno ra kita kung kaisa isa ka bagay ang ato na sa Hawaii na kita magpabaya. Ano man ba mo yung misis mo?
1: Da, pasinsa kayo sa yung mga ginhin mo kung malain. Tapos sa mga sala kung buhay ko binasugit sa imo. Pasinsa kayo.
0: Okay, sa liwat naga pangayog si Nonoy. Naga apologize sa inyong tanan.
2: Sige, so plo.
0: Unexpected man.
2: Okay. So, Master, nabutihan, no? Grabe ka. Talang ison man siya, pero kita ta, ginpreparahan niya ni Guru Ginbasa.
3: Ginsulat niya. Ginsulat
2: niya. Para hindi siya malipat sa mga ginpanghambal niya, pero tiginako niya, diri, nga siya ang nakagastosin niya, kaya galaon pa man sa tanik na magadao, kaya tito problemado siya.
3: Oh, din siya kanik, kuno allegedly ginuldap ding area.
2: Daw, sa mga, ara na to, si Plo, area ni Kaglalana, Master Don.
3: Okay, so,
2: Pasi area man.
3: Balan mo, may ara balan pa rin ko, yung crime, no? Kung naghatag ikaw sang false information or false police report sa mga kapulisan ta. No? So, pwede na siya ma-filean kaso sa police, no? For false police reporting, police report, no? False information. Ang kapulisan bala naton Radyo Manflo na labot mo regarding sini sa apology kag suman pag open up sang sining alleged victim ko tani sang hold up.
4: Yes, no, Radyo Man na doon, no, nalabot naton si Police Sub-Sergeant Lini Rose Diamonte, no? Kag naging ulsol man ang ining suspect siya sining naging buhat kag napatian ang iya sining pagpangayo sa mga pasaylo. Yari bala si ano si Police Staff Sergeant Tapia Monte ang spokesperson sang Pasig City PNP.
5: Okay, bali sir ato tanan nga mga hambal nang gin hold up sa sir, ginhimo-himo ya lang, wala may natabo sir nga hold up.
6: Okay.
5: Bali ang ginhimo sang kapolisan ta sir sa Pasig City naga may identity pag imbestigar da pati ang iya ginauprahan kung tanuan ko na sa impormasyon basta nga na tulitip sir kag nakaano siya sir naka hambal na siya sir nga amo to yang natabo nga ginobra na lang ang istorya nga to sir
6: mayo sa is
5: wala kita sa travel hold up na natabo sa Pasig City sir.
6: Okay, so May 6 to natabo ma'am no ang ginaligar niya ngayon.
5: Yes, sir. Mm-hmm. Yes sir, yes sir.
6: Ma'am, di nagakwardiya ang ining security guard?
5: Oo, bali sir, ano ka, sir, sa investigador natin, kay hapon, abi sir, sa kay COP daya. Si COP ni sir, lahat ng information. Mm-hmm. Kay, ongoing schooling ako, abi sir. May okay, klase ako, sir.
6: Okay, ma'am.
5: Ano pa sir, i-message ko ikaw?
6: Oo, sige, sige.
5: Okay lang.
6: Oo, sige, ma'am. Ma'am, ano ko no, ma'am, bali, ang kwarta, din, abi iya to sang bayaw niyang kwarta.
5: Oo sir, balik yung padala to siya sir kay sweldo ya to tani.
6: Di din ko ubrang bayaw yao.
5: Sa iya man sir nga ginaubrahan daw same sila sir.
6: Nga gwardiya.
5: Dito man. Yes, yes sir.
6: Oo, balik yung padala. Yung padala sang bayaw ya. Ang kwarta. Yung
5: padala sang company sir. Yung padala bali ang sweldo sa iya sir.
6: Ah okay. Ang kwarta nga to ma'am, buo na to sa sulod sang isa ka bulan.
5: Ang sweldo nga po nga 24,000 sir.
6: Ano
5: ko na sir, i-confirm ko na sa atin ng investigador kung bilog nito nga isang bulan sir.
6: I see. Sige. Ma'am, thank
2: you.
4: Pati Maronel, no? Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Billy Rose Piamonte. No? Ibangon siya, no? Posible pasakaan ng kaso ng perjury. No, ang ining suspect, no?
2: Perverting the course of justice. So, gininto mo, nag-provide ka sa misleading information sa mga law enforcement, no? Gin-misdirect mo sila kagang investigasyon. Dako nga offense na, ha? Radyo Manflo. So, anyway, tubangon niya na. Nangayo naman sa pasinsya. Siguro, hindi lang silinga sa online, kundi pati personal, eh. Nangayo sa pasinsya kay Bayawaya, no?
4: Oo, yo. Kaya sa ano, sa ibayaw niya sa mga kapulisan. Sa tanan nga na ano yay na lamit sa nga ya sini nga ginimo nga iskandalo, Radyo Man Ronel and Radyo Man Don, no? Amo ni, no? Natabo sini guardiya nati nag nagpike, no? kasi nga kaguling.
2: Di ma, kung mo na ginako, yan nga tani, mang hold up pag sa tani ko, no?
4: Oo,
2: kay kung wala yan ni natabo ni basi hold up naman yang iya isa nga pamagi.
3: Ano ginangampang nga scatter flow na nagalulong sila daw?
4: Tapos yan, yan ni ko yung kampang.
2: Okay, kada spin mo daw kung madaogam na ganyan siling lang may beginners
3: lang. Ano na do, do spin a wheel na?
2: Spin, spin ka lang na kuno. Tapos kada spin mo, dipindi kung pilang imo nga taya eh.
3: Ah, okay.
2: Kasi may ibanda nga matabuan nga dako ang taya sa spin nga muna, tinako man ng kwarta eh.
4: Tapos may ano ka na? Madoble pa na o kung matriple pa na gani.
3: Oh, depende no? Depende sa iguan sa
2: ano. Ay, yeah, depende kung anong bonus nga sa mo tong iguan mo.
3: Or times 2 ka, times 3
2: ka. Paka girds. Ah. Paka girds ti kun ikaw man yang adon na namian kay ti kahapos mo no.
3: Oh.
2: Pidi ka lang ya ka pa musi-musi kalimutan mo da. Sip kuno abi do wala ka lang ka text ka lang galing panahor ka na. Unlike yang ako magkanto ka gidya sa mga panahoran. Ang daw makita kayo nga tahor nga taho. Kadto ka sa
3: kasino,
2: tipang big time na. Kadto ka sa mga sugalan, sa mga panamatyan.
3: Bulangan.
2: Bulangan, kung ano, ti makita kagid. Pero ang iba niya, bi mo, gapalo pa simple. Ang lain pa gani, master. Kay bisan sinintimos na gid lang, kwaon pa sa sugal.
3: Amak mo parikoy, siguro bala to kill sang bordam bala, kiti gwardya siya. Amo niguro, bala dito, tawhay man, na bantay mo lang ko di, yung pangampang ko, tinabuyo ka ron.
2: Ako niya, bisan ribihon mo, pinadaog ni. Kagini daog. Ka beginners lang.
3: Nayanggaw.
2: Yanggaw. Style ah.
3: Paglawas sa scatter, plo ano pag yung mga inampang online da?
4: Pani? Damo ah. Damo nga mga online games.
2: Damo. Giman doon, hindi ganyan malawag doon.
3: No, hindi ganyan malawag. Bisan isa lang doon.
2: Hindi ganyan manamdum duman. Hindi, in fairness. Wala, gapahor, panahor.
3: Kaya balaan mo ng resulta, hindi na pagtistingi. Kung balaan mo ng resulta, baka mo ni resulta kung manahor ko, ti malapot pa ko sa punto nga mo niyo, magpakuno-kuno. Ti ang matya kung bayaw ya, mapasinsya na sa bayaw ya kung bayra niya matama tong 24,000. Pero after sa to nga nadula ya, pakuno-kuno siya na na-hold up, ti dinayhan nga ng utang maning bayaw ya para may sustento mas pamilya to.
2: Mo man lang sakit na.
3: Oo. Develop law
2: ba? Kung gapati ka mo yung alam pa ka mo sa algorithm sang kwanda sa internet eh sige yan nyo. Damo na takilala na Mordoy da.
3: Ay oo. Damo na takilala.
2: Oo. Bala pa, no? Plo?
4: Atong gani gwardiya daw, wag ka online gani.
2: Si ay, fashion designer niya ko nalang alangon lang.
3: Oo.
2: Ligad, ang kapon. Kapon,
3: ang kapon nga gwardiya.
2: Iniya chef
3: niya. May mga fashion tips siya mo.
4: Diyos wa.
3: Di subong yari, cook niya, cook.
2: Oh, adiyo, text. Adiyo, text naman ganiyo. Pinalagpat. Text naman siya, ginagyat. Laban naman, i-click mo ni, link naman eh.
3: Link ni siya.
2: Ang lain, subong ariyo, hindi ni pwede maigo sang NTC ni mo.
3: Oo nga. Balaan nila yung numero to yaman.
2: Balaan nila numero ta, tapos padalaan ka na sa mga link bala yung akong ikwanon mo, masugal ka.
3: Amo ni gani parekoy balang ko ba may mga text blast ano na nga mga machine something mga nga within the radius malabot ka pero wala balas ang ginatawag naton nga security feature ni nga pwede ma-block ini mismo sang mga telcos bala parekoy no wala amak mo kibot ka lang nga ang numero mo balaan nila Radyo Man Flo
4: gani no si na ano ang balila gani register na ta kita sa aton nga numero pero balaan nang yapon nila no mga kwan pinalagpat nga amo ni no ang
3: oo
4: tabo sa gwardiya dira sa bay aglala na Pasig City kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo konsumo na parete Tatak RMN.
2: Salamat, Radyo Man Flo na Barrete. Ang oras, mga kabayan, Philippine Standard Time, alas 2:35.
3: Agad yung portion na dulong sa inyo, mga kabayan, sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mong nagatugas ang ubos, ipon, hilanat, kag trangkaso. Bilutangan pa vitamin D3 parikoy para magdugang ang aton immunity. Gani para iwas sakit, likaw sa masakit, mag D3 Bio everyday.
2: D3 Bio combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo bakal na sa mga butika? Halin ini, mga kabyanan, sang una nga gamit naton sa D3 Bio. Ti kombinasyon sa mga may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ang DOST, nakatuon na sini kag diri nakita nga dako ginang bulig sa kayong lawasang virgin coconut oil. Gani mga kabiyanan, ano pa ginahulat ninyo? Virgin coconut oil, ara na ang aton nga vitamin D3, ara pa gyud. D3 Bio mga kabiyanan. Ang aton sini nga baklon para kita ang mangin healthy adlaw-adlaw. D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
3: Kasi syempre, vitamin C naton parekoy.
2: Yes, syempre vitamin C, mighty C, vitamin C sa alam pa lang very mighty na. Nanasidik kag alkaline. Hindi magising lining sa tinayo kon sang imo siningat yan. Gani ko na ko sa inyo, ang lawas wala mangga-produce ni ang vitamin C kinanglano naton mga kabiyanan. Pagi sa pag-inom sang Mighty C Vitamin C. Duha ka kapsula, ayos ka na. Adlaw-adlaw.
3: Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, may abilidad ini, may ara ini kapasidad nga magpainat, magpa-elastic sang aton mga ugat para madula dira mga blockages nga moong nagatuga mga kabanan sang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko gay inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sang partner niya, ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Kay manti gina-normalize niya ang blood sugar level sa aton sining lawas. DTX 500 every day.
2: Yes, DTX 500 mga kabiyanan, the best na. Kay halin sa de-sugared sugar cane ang kalamay, ginkwanay sa tubong, nabilin nga tubong, nga pinugaan, ginpuga pagid. Grabe nga puga ay eh. Ang nagwa nga extract amo ng the best antioxidant in town kag ara ina sa aton nga DTX 500. Nagapahubin sa atay kag-kidney, kung nahubin ang atay kag-kidney, layo ka sa balatian. Ganito pang ginahulat, mag-DTX 500 na po ng Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
3: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. And of course, Parikoy, magbukas na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated sa may Banwasang Sara Iloilo.
2: Sara Iloilo.
3: Saan ako ini, Parikoy, ang grand opening?
2: Ang grand opening, mga kabiyanan, May 18 na. Adlaw inang alunes. Mayo 18, adlaw ang alunes. May 18, 2026. Alas, diyas ang aga.
3: Bow!
2: Abi ka tuid, dira. Kaya may mga freebies, dira, kag-discount sa pagbakal mo sa mga produkto nila. Master?
3: Yes, no? Of course, ara, dira, ang ginlawag namon, dira, D3 Bio, Mighty C Vitamin C, kag-DTX 500. May mga big-time discounts, yes. No? Kag mga freebies. Liwat? May 18, 2026, alas 10 ang takna sa aga, dira sa may RJM's building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Lapit na ni sa Sara Public Market.
2: Lapit na. Pagtapos mo na pamakal sa Public Market, kadoy na, total ara, malang dira sa RJM's building.
3: Mm-hmm.
2: Ayos? So, kita-kit sa grand opening sa Clinica de Alternativo, Sara Branch, mga kabiyanan. Riglado, Master Don, narin ang atong mga segment sa sining hapon. Una kita sa Health News, upod kay Radyo Man, Joel Franco.
7: Ay ni gabahin kay dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Ginakabig ang hindi pagkaon sang pamahaw sa aga isa ka malain nga eating habit. Kini bangod kun wala kay nagakaon sang pamahaw, may epekto ini sa aton nga bugat, hormonal health, memory, kaalam kag mudo. Kun wala kita nakapamahaw, nagahinay ang aton metabolism nga nagaresulta man sa pagdugang sang bugat kag kahinay sang paghulag. Padugyan sa mga eksperto, mag-skip lang kita sa iba naton nga mga meals, hindi lang aton nga pamahaw o kon breakfast.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Hindi nga bahayin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: And of course, Parikoy, kaday Parikoy Mike Montaño, kaday Greg Briones Dinosta Jr., Broad Pet Madira Bistu Air, Myra Hituya, Parikoy Stephen Fanega, oh, thank you,
2: no?
3: Kag Parikoy Clifford Espinosa. Happy birthday gali kay Police Major Dadji Dilima.
2: Oy, Major Happy Dilima. Birthday. Happy birthday, sir. Ha? Kay happy viewing na kay Ma'am Lisa Solis, kay Ma'am Nina Pinalber, kay Giovanni Meneses. Thank you, good, ha? Kag nag-upod gyud diri si Summer, upod man si Man Hatter, kag si Parimo Rixel Romano Agapolo.
3: Oh, Pari Rixel. Di na babangbang ang team enforcer o
2: kag si Ma'am Edna Mohal, ma'am, si Ma'am Mel Gargaran, kagaina si kuan ha?
3: Inday Margie Hindrala.
2: Margie Hindrala nagkadto diri Inday Margie, thank you good for visiting our menu.
3: Nagdala siya sang kamunsel. Inday Margie, dala ka ko no liwat. No? Anyway, sa ato ng mga koto na, aray naman natong sininga Turista with Radyo Man Lynette Yulatrix.
9: Ginpakigbahin sa ilong tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang mahimo mangin sideline kung mayara sang concert. Sino kay Manikan nga pila sa mga negosyo nga matukod sa tion sang concert amo ang photo booth, food fest, kag pagbaligya sang concert essentials, merchandise, accessories, kag local products. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Sudatriz, Tatak RMN.
2: Thank you very much, Rajuman Lineth. Yan din naman ang aton nga koy. Ginapasalamatan naton siyempre ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, the Oxygen Capsule. Sa mga tagpalamatita, kung kamo ang may ginabatyag sa lawas, hindi magkabalaka, no? Mga antibodies na ito, dapat damo. Ano bala ang antibodies? Antibodies na ginaubra na sa immune system na ito. Para nga matap na ang mga viruses kag bakterya nga nagahalit sa lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies, bodies, amuning army kag frontliner sa immune system ta para proteksyonan ang lawas kontra balatian. Kaya balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, amo ang pagpadamo sa antibodies. Ginapabaskog sa Dr. Pinoy ang aton nga bone marrow. Kay diri ginaubra ang antibodies para ma-maintainar ang mabaskog nga immune system. Amo na nga ang pinasahi ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado. Kay si Dr. Pinoy Squalene lang ang may alkyl glycerol nga kinanglan sa ang bone marrow para nga makahimo sang mabaskog nga antibodies. Kung kita nagainom sini, pilihan yung pag-inom sang Dr. Pinoy. 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule.
3: All right, no, sa aton mga suki dira, of course, kaday Ma'am Mel Gargaran, Ma'am Nina Pinyelver, kaday Ma'am Tessie Sardal, no, the rest of the gang dira naton, yung mga suki naton dira makabay nagalantaw sa aton, diri man sa may bahin sang Targitanay sa Unto. Thank you so much sa inyo sini nga pag-upod diri sa aton, no, especially kaday Ma'am Lisa Solis dira, thank you good, no, kaday Ma'am Bernas Sotiar, no. Thank you so much sa inyo dira kanday Dines Saragosa, kanday Mark Bernard Andal, no, kay Annette Sindingan watching from Dingli, no. Si Sky Cruz, no. Thank you so much no kanday Ma'am Edna Mohal, Ma'am Nico Cordova, Jumadi Mineses, Ma'am Jisley Lauro, Ma'am Melanie Hardjuline, thank you. Ari naman aton nga viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalian.
10: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may neem tea extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral Balita Subong.
1: Mga kasama, Viral Subong sa social media ang video sang isa ka beer cup nga nagsulod ang katunga sang iyalawas kag natrap sa giya sang puno sang kahoy. Makit-an ang lalaki nga nagkuha sang video apang matiun-tiun nag-abot ang iloy sang nasambit nga beer cup kag nagpalapit sa lalaki. Dala ang pagsimot diri. Nag-atras ang sapat kag liwat nga nagpalapit sa lalaki para magpangayo sang bulig nga makakas ang iya bata sa giya sang puno sang kahoy. Bangod sini, mahinay kag amat-amat nga ginkuha sang lalaki ang beer cup sa giya sang puno sang kahoy kag liwat ini nga nahilway. Nagpasalamat naman ang beer cup paagi sa pagpalapit sa lalaki sa paghilway sa iya. Ang video ang viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon. Yari naman ang atong trivia. Upon kay Radyo Man Rezi Bordon.
5: Subong adlaw, Mayo 8, ginaselebrar ang Reward Yourself Day. Ginakilala sa inyo ang atong pagpangabudlay, pagselebrar sang personal achievements, kag pagpractice ang self-care, agud maboost ang motivation. Gina-encourage sini ang pag-take some break, agud mag-enjoy sang favorite activities sa treats, kaangay sang pag-enjoy sang spa treatment o kung pagbakal sang gusto nga produkto o kung gamit. Ang ining trivia ginadaron sa inyo sang Super Fiber. Dino iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak Armen.
6: Mabugat ang abaga. Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala ka, makakadlaw ka, aray na sila. Labugay Boys, ah! Awu, yeah! Labugay Boys, aray na sila.
4: Ay, alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangaragad subong adlaw sang Biyernes diri sa Armen Targitana sa Udto. Sa ngalan ni Rajman Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo ko naman si Rajman Ronel Sorbito.
7: Rajman Don Dulido.
8: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
11: Noise. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang Nance Herbal Capsule.
12: Nance Herbal Capsule.
11: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
12: Nance Herbal Capsule.
11: Yara lang sa mga butika.
12: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kundo nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
12: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honeygold itong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imunibido. Nag-enhance pa sang stamina. Nag-improve sang erectile function. Maagi sa pagpadamo sang testosterone. Nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman. Herbal Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Megaman. Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Nuns Lemon Oil. Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nuns Liniment Oil.
11: Yan para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: Nuns Liniment Oil.
11: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
0: Nuns Liniment Oil.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Nuns Corn Coffee.
11: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
0: Nuns Corn Coffee.
11: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
0: Nuns Corn Coffee.
11: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo tubo para ikaw maging aktibo.
0: Nuns Corn Coffee.
11: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
11: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
11: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
0: Megaman Cold Coffee Mix. Coffee Mix.
11: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
13: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
14: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kandayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500 D3 Bio.
19: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max halaga, Max protektado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max halaga, Max protektado pa. Unique
20: Max halaga, Max protektado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ACS Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
22: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
23: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
24: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
27: Mula noon, hanggang ngayon!
29: All you need is pride. All you need is pride.
30: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makaak sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tinawan nga kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santon Plus.
3: Herbal Capsule.
4: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus.
3: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay!
4: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus.
4: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw.
4: Sabay ng wastong pagkain. Kain at pag-ehersisyo.
3: Santong Plus
4: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga. Wait,
8: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Sample Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
12: Sample Plus Gold.
14: Anakal sa mga butika.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
1: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat?
9: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
9: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
11: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
12: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganda ng Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
2: Protection.
3: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
3: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
3: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
3: Yaku.
2: Kaya panalo ka tiyan.
4: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakiton man ino.
5: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha kasi man. Nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southland Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Southland Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Southland Gold Coffee Mix.
3: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
3: Southland Plus Gold.
11: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Southland Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Southland Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Southland Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
1: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
1: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya Pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
11: Oras tatak alas 3:30.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon
17: ang
16: pain.
17: Kung magsubra ka ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
18: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gini carots.
18: Hindi lang carots, mga tuntura.
14: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayo ang akong nolo.
15: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
14: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Gusto niyo nga mabala ni mga flowers na dapong probiotic.
19: Mas
15: ano kaya yung sender ka?
14: Maitukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag dapong ko ako B-complex, layo pa sa depression.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun lantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
1: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. May intas lana sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing sir GP ang isa sa pinaka-common nga mga experiencehan sang tawo in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
8: gapali lang no.
1: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
8: Na imagine no? Na ko rodok sa mga may diabetes.
1: Agoy.
8: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
1: Kung mapilas ang tao sir GP nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
8: hemostasis
1: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas.
8: Mm.
1: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no. Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mataw nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Mm. Ang pala inom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag la neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
8: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days in a phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
1: So, dragid nami ang gitawag DTX-500 kag Mighty C.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX-500. Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX-500.
20: Ang DTX-500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX-500.
20: Masalwika.
19: Epic.
20: DTX-500.
1: Halim sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX-500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
8: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
1: Mm.
8: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
1: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
8: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
1: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX-500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo.
8: Mm.
1: So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX-500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX-500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
19: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Isa sa paborito kaya Sir Boy ng epekto sang DTX-500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kun adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX-500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX-500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX-500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
1: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX-500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
8: Gusto, no?
1: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
8: ilabusa. Sa no?
1: Ambot ko ano katuod gin man.
8: Mm-hmm.
1: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
21: Ha, ang sekreto niya.
8: Milik sa tagu ay.
1: Wat sa panago si ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidan, Sir Boy?
8: Dising, ako no, dising. 19, ang 8 na, 19, ako nung kilis, last year 18, plato mo. O, 19 na.
21: Kampiyon ni
1: Magpich. Kabalo ka, ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ka pamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo kadlaw adlaw, no?
8: Basic.
0: Oh, maligo gid basic gina.
1: Ang pagligo is natin na.
0: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Mahigro bala ang imo dugo?
21: DTX 500!
20: Masamit ka bala ang gina-energy?
21: DTX 500!
20: Ang DTX 500
21: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
20: DTX 500!
21: Masalika DTX 500!
22: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
23: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
1: subong.
23: Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
1: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong ya, ginataga na isa isa.
23: Cellphone.
8: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
23: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga live sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares nyo, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka MyTC.
0: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
8: Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nagpamataw ay ganti para.
0: Pero no.
8: Ara na.
0: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes.
2: 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dahil pati diabetic retinopathy apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important kung gusto mo dugay. Dugay ang imong mata, wala gapunaw paske doclamil. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP,
23: layo pa lang kita na.
2: Why not grab?
1: Layo pa lang makakita
2: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C.
3: Basta upod ko si Joanne, dark ang glasses.
2: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita kung di ng panalukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta napakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
2: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
1: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
2: Gatulo ang luha. That's why maligo,
3: Kevin.
23: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
2: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, Vi, ang imo ya bulong kapi.
2: Kampiyon.
3: Namit ya sabor.
1: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay iya kapi ya butangan niya extend.
2: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
1: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
2: Ay kampiyon. Paborito ko.
1: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape.
2: Ang
1: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kaya siyempre, Ditribio, Sir Boy.
2: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Field.
1: Ha?
3: Confirm ka
1: pala gahapit. Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuhan.
23: Diyan. Sharing point.
1: Diyan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara. Kita ko, may mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
3: Confirm ka pala gahapit sa Golden Field. Confirm ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribio ka.
2: Didebate ka to.
3: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribio ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc. O, hindi ba lalaglawag ang STD, Sir Boy? Ang problema siya ni madala mo ni si imong misis.
2: Misis
3: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribio ka na nga daan.
2: Ditribio ka na.
3: Oo. Before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc.
2: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Palainom Ditribio, ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
1: men, men is polygamy.
2: Gamos by nature ko, no?
1: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
1: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema,
0: damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
1: Yes.
0: Sensitive ni.
1: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Buhay maging dulong nung ano sex gid.
1: Damo ka bang danan sir boy na mo?
0: No. Mm-hmm.
1: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
1: Either virus na,
8: vaginal warts,
1: no? Or bacteria na. Mm-hmm. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
8: Mm-hmm. Bacteria, no? Chlamydia sis bubaho na.
1: Oh. Mm-hmm. Gonorrhea.
8: Mm-hmm.
0: Ay, kapitalayan.
1: Oh, syphilis.
0: Mm-hmm.
1: Amo na sa unang linong dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nung imong imong ano.
23: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
1: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm, ang pinakadelikado.
0: Delikado gito.
1: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because D3 Bio, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system.
0: Uh-huh.
1: While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
1: No good news sa mga kuna.
0: Mga babae. So,
1: good news sa mga may ara multiple partners. Ako. Kag, paano ang D3 Bio makabulig sining mga balatian, Sir Boy?
0: Uh-huh.
1: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko
0: wasakun
1: no, ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo.
0: Mm-hmm.
1: Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus,
0: mm-hmm,
1: hindi siya magmature.
0: Oh,
1: kay pagguwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagguwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Dietri Bayo. Ako si Richard, isa ka tresol driver na galing ulo po na ibaluan itong taas ng reyak ng blood pressure. Painom pa ninyo sa Dietri Bayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang po anong ngayon sa ulo po. Nagdubo na akong blood pressure.
6: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mga butka.
0: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
23: Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa atong sang D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapractice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
0: Check! Huh?
23: Mm-hmm. Kaya mga may mga multiple partners.
0: Check!
1: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
8: ikaw
1: bikaon sang saging may ano, may may panit.
8: Ikaw ikaw ngunit si may panit, lalim ba?
23: So ang
0: very
23: accident. Ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang
0: normal
23: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
0: O tulok.
23: Sa itong dialect, tulok. So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
0: birth canal,
23: no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa.
0: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietri Bayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
0: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
3: Ay.
0: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos sa cervical cancer.
0: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Dalo petals.
3: Cauliflower. Pichay, maging cauliflower.
0: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagin? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali. Ulumbot ang
0: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoyment, no? Nga na.
23: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
23: Ginapa-alerto niya, sir boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
1: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kung manghihikab la sir boy
23: kakalayo dok kakalayo
1: manghihikab kag na sir boy ako ay ko pagi na
3: yan
1: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
0: friends na nanta mga friends na nanta
1: ang nalang sinang balat yan sir boy chlamydia
3: ay chlamydia
1: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak
3: chuchak.
1: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oy, pin virgin.
1: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
1: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na gener?
1: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
0: Amo nang cause, no? Cause
1: kagaw.
0: Agent,
3: so. Agent.
1: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse or boy.
3: Inom ka gituto.
1: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
3: Ba nagabay nga may amo ni gibuyaw.
23: Sa mga active no, sa mga active dapat naka D3 Bio.
3: Dapat dugay ni gin topic.
0: Dapat text.
3: Ha? Dapat dugay ni gin topic.
1: Subong gani gin timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya gina yang eksperto da.
0: Hambal nila. Pwede ni maliwat liwat every week.
1: Basta importante din nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
0: Correct.
7: No? Information sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kay gwapo ka, damo ka partners,
1: kulang gid gwapo.
3: Kulang gid niyang budget no 150 plus 8 gid gid plus pilang gid bayo plus 14
0: pesos. Kagamay ka bakit?
3: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa kaso obosipon kaghilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamnigan sang D3 Bio.
1: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio. Di mo nagainom coenzyme Q10, di mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain
0: tayo, no
1: amo na mo mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga kokutin baita vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning kokyutin kag vitamin E. Pero damo gay no, nga wala effect sa ilang lawas.
0: Okay,
1: the reason why?
8: Di ma-absorb.
1: Wala ma-absorb. Mm-hmm. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo ma-absorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
9: D3 bio with physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calchester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamisaron.
9: D3 bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 bio.
23: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog no. So ang D3 bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: uy,
23: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
1: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Katuntos sa gabi.
23: One pop, two pops, medium man pop rice.
0: Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita will nga tawag nila nga carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang o sa ronda yun sa lawas mo no? And not only that no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga provide man energy sa brain. Well, labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 bio ka na.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
11: Oras tatak impunto alas 4.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
25: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
26: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
27: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended manini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balitian.
1: Nuts Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Ayaw ka naman?
4: Why pa?
3: Ayaw ka naman?
4: Why pa?
3: Ayaw ka naman?
4: Why pa?
3: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
5: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Gimpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niyo formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
3: Nag-ayaw ka naman?
4: Kagapon pa?
3: Mayo ba?
5: Basta Neozep Z Plus Forte. Subong may zinc.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus Orfenamin Maliate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras, tatak, alas 4:05.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 25.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Rekis ang nagligad. Sikisakit niya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit. Sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: Mamaka sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX-500.
7: Mas saligat,
6: epektibo,
7: DTX-500.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, fab, con, pamung pumaka-bloom. Tanggang amoy ko lumang, sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Time.
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan makuwi ng

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oras tatak, alas 4, Jess.
5: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayo ang lawas ng bata mo.
7: Sus, masakit naman, ino.
6: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Samson Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Bag!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Gikan

0: peso pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner.
8: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
9: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: May ginseng,
8: tungkat ani,
9: maca,
8: kag so,
9: palmetto.
8: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Yara na sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. But even breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Uy, 150 over 100 jali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makigiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Oras tatak alas 4:20.
13: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Busog-busog ikot nila.
17: Ako man bro, kalot.
16: O ikaw yung bro, buste.
17: Busog-busog eh.
16: O tila ka tata. Bayari na tutulilot.
17: Oo oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
18: Yes, sir.
17: Ay, ay, ay!
16: Ano nga, ay, ay, ay?
17: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
16: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
17: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Stem, may kwarta ka da?
19: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
16: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
17: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang pospro.
16: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
17: Abaw! Hindi, ah! Ari yung pospro. Kita mo niya ang unuhot?
16: Ba? Uy, hala.
19: Ba man,
16: tanga?
19: Hala, tanga masuot.
17: Shhh! Diskarte lang na iya!
16: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
17: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
18: Sir?
17: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
18: Ay, tanga na, sir.
17: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakong may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkawin ninyo!
18: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
17: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
18: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
17: Ay, ay, ay!
16: Kalot, kap, tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordelene Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nalidiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uwing sakit.
5: Life extension, vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Protection?
7: Yakult!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yakult!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yakult!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yakult!
6: With proper diet and exercise?
7: Yakult!
6: Kaya panalo ka chan!

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo.

0: ina, pagsugo ko sa imo, kuda nga maligo ka na, ha? Nagapabungol-bungol ka lang!
1: Relax lang, Bilanay! Kalma lang, Bila! Ang art mo, Bila!
0: Ano?
1: Ikaw lang to, Bilanay, paligo kung gusto mo. Kay, duwa na blakad lang, wala ka ligo-ligo. Do kanding ka, Bilanay. Naku, pinaaw ka na lang, ho? Eh. Amo na nga wala nag-aulid sa imo si tatay, kay kabaw sa imo!
0: Eh, animal, yo! Aba-aba mo, ha? Sige, agad bala karoon ng halakabura, dira, ha? Madus nga, ginakaroon ng bigay mo sa ako, po!
1: Dugay naman yung madus nga, yan na yan.
0: Dugangan ko gani, ina. Ay, Areka. Areka, wala klase, nagapasaway ka imo ya, imbes nga mabulig ka sa akon? Ugtasan ka pa! Paligo na kay hapon, na!
1: Okay, no problem!
0: Hudang!

0: kayo pa mga kabataan, kaya nasadya sila tanawon, no?
1: Eh, wala ng klase mo, kundi hampang lang sila nga mahampang.
0: Kanami kong bata kagli, no? Wala ka problema, ya. Magkakaon ka lang, kag maghampang, okay na.
2: Eh, kakuan, bro, kalot sa imo ni. Na, no, ay manggasulod sa pitsar mo nga mga sawa ka, kaga makakuan sa bata.
1: wala man, bro, Sting.
2: Ha?
1: Ikaya tulilot. Nagsulod ba sa pinsar mo na, ha?
0: Oo, gid lang eh! Asawa na, gid na! Gusto ko mga pakasawa, ya! Kung may masagot lang sa amon sa asawa ko, mga asawa ko, ya, dahil niya! Yay! Tulilot!
1: Hasno ko, gid lang tao, pero mga asawa ka, tapos ipasagot mo sa iban!
0: Alangan ko sa'yo mo, ipasagot, bro, kalot! Pwede, ha? Kaya pas dahil mga asawa, kuya, agad magabata na kami dahil!
1: Ulo mo! Ayos ka rin dahil sa balay kong mga asawa ka, ha? Kabalo ka gani maghimo bata, di kabalo magsagod. Haslo ka gidyo, ay kanami si mo kuya pa natunto ka.
0: Bro, kalawak! Di ba siya kay bro ko sa'y kagay, tiya Marita, ang masagot sa amon, okay man?
2: Why? Bro, kalawak, bro, talilat, hindi, maloy ka. Okay lang kung ako, pero si Marita ay dumorto na nga, bisan sa pagtulog ninyo, guro. Yaw-yaw to the max ka, kaga. Nagpakita na sa inyo.
0: Protesting.

0: Gagawad Marieta. Ara ng mga ngalan sa mga bata nga ma-summer job.
1: Ay, oo, Kap. Pero kulang ni.
0: Ha? Nga, ah?
1: Eh, gipabalik ko kay Flower ang iban, ah.
0: Ano? Ano ang gipabalik mo?
1: Ang mga ngalan nga ginpasa sa duha ka mga purok chairman, mga paryente lang nila. Kaapuhan, kinablusan, kag kabataan.
0: Hala. Ano? Bo mga haslo, gid.
1: Kapitan.
0: Natudloan gid nila mga bata nila nga magkinurap bata pa. Ay, amo ni nga wala. Ginasinsong gobyerno, takay tagaan dyan ni chance nga makapanglista. Hala, ang mga kilala mo nakagadugo nilang ipalista nila.
1: Abaw, ay, kapitan. Ang hambal ko bala sa imo nga kita na lang mapili sa mga bata nga ma-summer job. Ang mga deserving, gid ba lang ang mga bata, ha?
0: Exactly!
1: Jesus, di pa exactly, exactly ka pa nga. Wala ka ganit, nagapati sa hambal ko.
0: Marieta!
1: Giho na dakap! Hambala na tong sekretarya mo, ay baw. Kay kauyaya, gidya sa imo!
0: Marieta!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Goodbye.

0: Gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee. Based on February 25 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Clear time.
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Ay, salamat kay makasummer job na ang subang ko nga bata.
1: Ay, abote, mahayugid marit.
0: Oh, bala tiyali pertagda. Yes! Amo ni nga hugada, makapangutang naman kami sini sa Changge.
1: Marit, utang sa ano?
0: Makapangutang na ikete. Maitug anak ko nga ibayad ko.
1: Ano? Ay, sus! Eh, tinikita ka man sa pagpanglabada mo adlaw-adlaw? Iyan na lang isang bata mo sweldo nga pala abuton. Kuhaon mo?
0: Si abutada man niya. Alangan nga hindi, kuya, pagkuhaon, kayte. Wala man ko sa nasaligan nga iban. Mayo gani, kayte. Ginpatinlo mo ko dali sa balay mo kung wala. Ay, nga naman siya na yung mga kabataan ko mo.

0: Manang, ma summer job ka?
1: Summer job man? Ano ka? 15 ang edad mo, how?
0: Hindi pa eh.
1: Hindi pa ta pwede eh. Si Manang mo lang eh.
0: Wala na siya, nag-eskwela ya. Kahina na siya, uto.
1: Uy, ikaw pala daping, suyaan ka gidno?
0: Tuwad man, ang managani nga nag-untat sa eskwela. Kaya hindi sa kabalos ang leksyon nila sa eskwelahan mo. Kundi nag-obra nila sa karinderya ni Nieba.
1: Amo na gani nga ara si Ma'am ta agud matunduan ta kag mamati ta iagud nga kabalota.
0: Ay takana sa yaya.
1: Pwede ba lang mga wala bala nag-eskwela daping? Pwede na bala ka summer job. Hambala siya bala nga makadto sa barangay ho kag mapalista. Makakwarta pa na siya.
0: Okay nga. Pangayuan ko siya bala porsyento sa sweldo ya.
1: Hala. Daping!

0: Ban, kumusta ka na? Diyan ka, Helen.
1: Ah, nag-jogging-jogging kami ni Roslyn, ah.
2: Upad na lang pala sa among kadaga. Nagalibot mo kami sa Lagunya?
1: Ahay, may obra ko, be. Among sa hapon na lang ko nag-jogging.
2: Okay lang na, may love, Roslyn, ah. Upad na naman ka, gihapon, bisan sa hapon ka mag-jogging, ah.
0: Malayang man, wow. Ano ang jogging mo? Twice a day?
2: Uy! Anong malayang dabro ka, Lutaw? Manami pagkid na ano yung lawas ko sina, kagmangin healthy pagkid ko sina, hindi ba la, Roslyn, my love?
1: Lilot? Amo na nga kaniwang sa'yo mo to, Lilot, kaduha ka pa mag-jogging sa isa kadlaw? Kaya mo na, ha?
2: Oo, oh, eh, ako pa!
0: Tinikal naman ang haslo, oh. Duha pa lang ka ni kalibot sa lagon, kagawking-woking ka lang ka ni, ginahanggal ka na nga, animal ka! Hahaha!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, kina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag-inaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm!
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Varex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot, kudason, kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
4: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon nga adlaw sang Biyernes. Petsa utso na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Welcome sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalian.
3: RMN News and Public Service.
4: Sa agyapon sa kinandan, magadulong kita sa labing talalapang doon ng mga balita kag informasyon, dari sa aton sininga pagpangalagad subong hapon. Iba na onta sa dili madugay ang update sa dalagan sa aton sini nga panahon. Kabi ang paang kinang init mga karadyuman, no? Diri sa may palibot ya sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Iba na onta Bicol kamukon pila ang heat index naton, no? Subong iyang adlaw mapaang ang aton sining tiempo kag ti mayara na gani kita, no? Sa mga irrigation system ning mga dam naton sa may palibot sang probinsya sang Iloilo, ngayara na sa critical level mga karadyuman. Para unta na dugang karon, i-check tayo dalagan sa aton sininga panahon upon sa pag-asa Iloilo.
3: RMN News Panahon.
4: Punta sa piyak na linya, Engineer Ferd Sir Rubin. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
6: Yes sir, mayong hapon sa aton mga tagpalamati. Amunin aton latest weather update, May 8, 2026. Sa karon easterlies padayon nga nag-apekto sa atong pungsod samtang ang si bagyong Hagupit or tropical storm Hagupit yara na sa 1385 kilometers silangan sang northeastern Mindanao. Ang atong gina-monitor nga bagyo nga ni posible magsulod sa power line naton kun sa din tawgan naton si inisya sa bagyong Kaloy by tomorrow Sabado, pero ginalantaw naton wala man sang direktang epekto gid sa anuman nga bahin sang aton nga rehiyon, kaya kadagatan na ni siya kag posible maghina sa isa ka low pressure area sa sunod nga mga inadlaw. Samtang kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, manami mapaangaton nga panahon nga may

0: No? Anyway, madamo, ganyan salamat dala sa inyong pag-asa, Iloilo and Jennifer's.
1: Yes, sir. Thank you, good sir. Sa liwat, mayong adlaw tanan.
2: RMN News, panahon!
0: Madamo, ganyan salamat sa pag-asa, Iloilo and Jennifer's, Rubin. Mo, 43 ang aton sining heat index, no? Alas stress. Bigyan lang ito nga, lakuman nga daw kabudlay mag-hulag, no? Isa lang dupoy dupoy isang hangin daw hindi gidya mabugna o no? Anyway, kasi atin sining mga kautoran halong-halong ha sa inyo sining paglibot-libot. So okay naman ni sumong kati nagbulubog na ng aton sining palibot. Standby kay check ta ng mga balita kag informasyon. Karagip man ang sitwasyon sa aton sining syudad. Subong hapon na pod kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane, no? Ining may kaangot mga karadyuman, no, sa CIDG 6 nagpayag suportado nila ang investigasyon nga ginapatigayon sa Napulcom kag wala nila ginatolerate ang mga hindi maayo nga ginahimo sang ila sini nga mga katapo or miyembro mga karadyuman. Standby, kwaunta report upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane. Sa piyagabahin, ang batanaga ni tatlo sa anom ka dam na ton diri sa may probinsya sang Iloilo ang nakarecord na sang critical low level mga karadyuman. No? Dugangat na nakaroon sa ton sining pagpangalagad. I-check tanay ang balita upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI Radyuman Report.
3: Kaduman na mon na ginarespeto diri sang criminal investigation and detection group o kon CIDG ang ining nagadalagan or nagapadayon karon nga investigasyon sang National Police Commission may kangtanan sa natabo no nga operation dara sa may banwa sang Pavia Radyuman mon kon sa diin na pila diri ka mga katapo sang CIDG ang napasakaan sang kaso, no, kaso administratibo na mga pulo gidari ka personal nila sa ining operation allegedly abduction sang Pebrero 23. Suno diri kay Police Colonel Arnel Bautista, Assistant Regional Chief sang CIDG 6 nga suno sa ila ginatugyan na nilang investigation kagati naga-fully cooperate sila sa investigation sang Napulcom in accordance man ini sa ilang mga layi kag patakaran, no. Gina-maintain man nila ang term strict policy sa zero tolerance sa any form sang misconduct o kon violation nga na commit sa ilang personnel. So ang CIDG na diri or ang Napulcom na diri ang bahala. Radyuman mon madumduman nga ang ining operation nag-viral ini ko sa diin una may na-report nga sting incident kon sa diin isa diri ang napilasan ang ex barangay kagawad Radyuman mon and after pila ka minutes na ano naman may nakitaan sa nakuhaan sang video nga nagadumugay sila sa kilid sang 7-Eleven. Nga una, tabla na sa laan, Radyuman Moon, nga nagapakig ang lalaki ko nung makipagbalikan sa iya ex-friend apang yes. Hindi makaton. So, ginamuro baliswaya kahakwat lang babayi nga na-videohan. Amuto, no, isa sa mga nag-viral. So, may investigation na diri ang Napulcom kagay may formal charge na sila no batok sa pulo ka mga CIDG personnel.
0: Oh, pulo gigili.
3: Unit o pulo gid
0: sila ka sila ba? Under gani kay sino ni Radyuman Marjorie diri sa may CIDG province no?
3: Iloilo Provincial Field Unit Radyuman Moñas province ina siya. So o basi mo na gani ang may mga maiguan diri Radyuman mon sa ini nga nasambit nga operation kagati wala na diri nadala ang Pavia PNP sa so, nasambit nga operasyon or sa ining kaso pero teato bangon ini tanan sa mga taga CIDG
0: Radyuman ang Pavia to do ay magani ka bloto
3: ang Pavia to ti syempre nagblatter oh. Nagblatter nang sila tuya mo depende sa ila, depende na.
0: Nagsalagisag tong ilang statement, no?
3: Oo, sa magkipagbalikan, ang gintin si ka pro-6 muna, hindi aaway. Ito yung 6 girls

0: girlfriend kang boyfriend.
1: Tawagin siya ka mismo.
0: Nang baki, makipagbalikan ng lalaki. Kamutungagin kugos niya. Wala ba lang magsang sa EDG? Hindi ah. Lihiti mo to yung operasyon. Ang babae, ito yung subject, to yung sa... Ano? Ang ilang operasyon. Kag polis to yung nagdumog. Pero tingnan mo baka pro 6. Nga ti... Away ko no, love ko Arel Rajamanmon. Pero ti na-establish ang uli, higin ako ka sa EDG, ilang operasyon. May mga lapses sa operasyon. Kagamaning consequences ang kaso. So, lantawanta ko na nung mangin usad sini kag mangin update, pero ti pulo gid diri ka personnel ang na kwan na dala sa no sa kaso, may posibilidad nga ma suspend, ma demote, worse, ma dismiss sa serbisyo, depende sa dalagan kag resulta sang investigation. Amo na madulong natuan nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Marjorie, Ergo, Miane, Tatak, RMN!
2: Tatak, RMN!
1: Madam, magigit niyo salamat, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miane. Oras nato na las 5.29 na sa hapon sa konsining pagpangalagad. Ang Comelec Regional Office 6 sa Padayon, subong nagahinyo sa mga or nagpangabay no, sa mga qualified voters nga magpadulong na sa tagsa ka mga Comelec offices sa inyo banwa ko sa syudad no, para makaingagaw kamo hindi nyo napagulaton ang deadline sa Mayo 18 ay basi kon mag girinutok naman no, sa Mayo 18 mga karadyuman. So subong ongoing ha ang voters registration diri sa may city tiara sa may city mall sa may Parula no, until inabwas nga daw no, May 9 mga karadyuman. Nga gaw na kumo hindi na pagulat ang deadline na ay parang hindi maginutok sa last day sa third Monday no sa bulan sang Mayo. Sa piyag kabahin sa tonsining pagpangalagad sa dugang pag-iid ng mga balita kag informasyon ang tonsining National Irrigation Administration Padayon ang monitoring sa mga irrigation system o kanining mga dam naton sa palibot sa Western Visayas, particularly diri sa may probinsya Yasang Iloilo no, ti mayara na sang tatlo ka mga dam nga naglista na or nagtala na sang critically low level sang tubig no, madugay-dugay pa ning aton sini nga pagmonitor kay may ginapaabot kita nga daan nga super El Nino no, according sa niya Regional Office 6 no, ang mga areas gani ining aton sini nga Moroboro Dingle ang Santa Barbara irrigation system naton kag ang Barutak ka Viejo irrigation system mga karadyuman no, para na sa critical level ti dako ang posibilidad subong nga magnubo pagit ini kay samtang naga dugay nga nagadugay no, nagainit talaga pa ang manang panahon, nagligad nagulan sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo, pero do hindi man to enough gid nga makapatubig na no, sang pila naton ka mga irrigasyon iti way mamagtupa to sa mga portion kun sa diin kinanglanon gid tani no, di gantong dumanggas ginulan no, ani haniway I think Pototan no, nagtupa ang ulan sa pilang kabahin sa probinsya pero hindi no bastante ang tubig mga karadyuman. Ati subungo sige-sige naman ang init. Ati sa mga kauturan naton conserve water kita na isubong no, kay hindi naton mapaktan ang kalawigon sining ginapabot naton nga super El Nino diri iya sa may pungsod Pilipinas. Standby ka mo karon sa dugang pag-iid ng mga updates no sa mga News and Public Affairs program sa RMN Iloilo. Mayong hapon lang kay Sir Stephen Fanega, kay Cas Broadbent Madera Bistuer, sa kay Cas James Carpe, mayong hapon gid no, kay Security Guard ni Mundo Munding Montalbo, Ponyas Mrs. na kondara sa balay nila sa may barangay Halawood, Barotaka Nuevo, Kas dyan, Pirotso Sumagaysay, good afternoon. Totoo break show pa rin yung kay Sir Rocky Penuela, no? Salamat gid sa pagkigupol gid Tita Rosa gid Tita Sonia dira sa may area iya sang Barangay Nazaret Binabista Gimaras sa mga karadyuman. Si Oh, gapamati man si Papa Plo, si Raimundo Balien, dara sa may riasang marutak ka biyo ba? Dara kang galing subong kasplo, na? Atyon, ini si tatay ko na niya, na si tatay Raimundo Balien, aga monitor dara sa may Changi, haba? Sige, no? So, salamat kita, mayong nga pag pamati kita na sa aton sininga mga kauturan. Standby sa dugang karon nga mga balita kag informasyon halong-halong gid kita sa kainiton sang Chimpo Subong, no, kay in the past days to kadamo sa nagaluluntad iyang sunog diri sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo mga karadyuman, no, i kwanta gid nga aton sining kaugalingon permi dapat aware kita kon anong mga gamit sa balay naton dira nga posible tunaan sang kalayo, no? Kay tama gidya kapaang sang Chimpo mga karadyuman. Salamat sa pagpakigupod diri sa aton sining pagpangaragad kay bantayan ni manadrag ko nga balita national kag international. Update naman kita sa DCXL sa may Metro Manila mga karadyuman sang sining mga barantayan nga balita. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Moon Iales Kapalian.
2: Tatak! RMN Network News.
3: Kapit, o mapanganib na lugar na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na aviso para matiya ang kaligtasan bago, habang at pagkatapos na pagdaan na sabi bagyo. Isama mo sa VZX ng RMN Manila, Radyuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
4: RMN Tutok Bulkan. Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current ang bulkang Mayon ngayong hapon ng Biyernes. Naging alerto ang mga residente sa bayan ng Kamalig, Albay matapos na mataan ang pagtaas ng malaking usok sa ibabang bahagi ng Mayon malapit sa Misi Gully kanina ng alas 2:30 ng hapon. Ayon kay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr., bagamat nakita ng pag-itim ang usok, hindi naman ito kasing tindi ng mga nakaraang pagbuga ng abon na umaabot sa 2 hanggang 3 pulgada ang kapal.
5: Parehas may itim, pero hindi po ganun kalaki yung tumaas sa mga alikabok. Kumukuha pa po kami ng feedback, pero hindi naman po ito ganun kapal. Mararamdaman lang, pero hindi po ito tulad nung dati na umabot sa 2 to 3 inches yung ibang pagsak ng abo doon sa mga barangay sa paanan ng bulkan ngayon. Opo, visible po naman ngayon kasi tatama lang po ito doon sa may paanan lang ng bulkan ngayon. Oh. Yung National Road na lamang po problema.
4: Sa ngayon, sinabi ng alkalde na nakapagtala na sila ng nasa 6 hanggang 7 milyong pisong pinsala sa tanim ng mga magsasaka, habang sinamantala na rin na anya ng ilang residente ang nagdaang mga pag-ulan para linisin ang kanilang mga tahanan na nabalot ng abo.
5: Ang estimated po, 6 to 7 million na tanim ng mga farmers natin. Pero may mga livestock kasing namatay din. Pero marami po naapektuhan ng mga kababayan po natin. Umuwi na din po sila para maglinis din po ng mga bahay nila. Kasi medyo umuulan din noong nakarang araw at saka puro kanina. Medyo nawasot na rin yung mga sapuno. Pero may mga natitira pa din. Then yung kalsada, nililinis po, pinagtutulong-tulungan po na ng mga barangay at mga Bureau of Fire, Police, Coast Guard, nagkakaroon na po ng bayaniya para maklear talaga po yung kalsada.
4: Si Kamalig, Albay, Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. sa interview ng DZXL RMN Manila. Samantala, sa harap ng banta na paparating ng bagyo, sinabi ni Baldo na inaalerto na nila ang mga residente sa posibleng banta ng lahar.
6: Mga kasama, doon naman sa lalawigan ng Isabela, sa lugar ng Ramon, isa sa dalawang alagang aso, abay, binaril ng motoristang hinabol nito sa kalsada. Detalye mula sa FM Kawayan kay Idol Zaira Kuntapay.
2: RMN Live Report.
7: Binalikan sa may binaril ng malapitan ng backrider ng Isabela. isang motorsiklo ang isang asong nangahabol ng mga dumaraang sasakyan sa kahabaan ng Alfonso Lista Road sa bayan ng Ramon Isabela. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang dalawang lalaking sakay ng single motorcycle matapos masapul sa CCTV ang ginawang pamamaril ng backrider sa aso. Sa kuha ng CCTV na pinost ng mismong dog owner na si Jesse Ladaran, makikita na dalawang aso ang nasa gitna ng kalsada na inaabangan, tinatahulan at hinahabol ang mga sasakyang dumaraan. Nakunan sa video ang ginawang paghabol ng dalawang aso sa isang single motorcycle na may dalawang sakay na lalaki. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang nabanggit na single motorcycle sa kinaroroonan ng dalawang aso at dito na tinutukan at binaril ng backrider ang isa sa mga aso na naging dahilan ng pagkamatay ng hayop kinalaunan. Ayon sa may-ari ng aso na si Jesse Ladaran, aminado ito sa kanilang kapabayaan bilang dog owner, subalit nanindigan ito na hindi pa rin makatarungan ang ginawang pamamaril sa kanyang alaga. Patuloy pa rin ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa dalawang lalaking sangkot sa pamamaril sa nabanggit na hayop. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok or Amen.
4: Tatlo katao sugatan matapos masunog ang apat na construction barracks sa Calamba, Laguna. Detalye ng balitang iya mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: RNN Live Report.
8: Sa sunog ang nangyari sa Calamba Crossing, sakop ng Barangay 1 na itinawag naman sa BFP Calamba ng alas 10:30 ng gabi, May 7, 2026. Apat na barracks umano na tinutuluyan ng nasa 15 construction workers ang natupok. Tatlo ang naitala na bahagyang nasugatan sa insidente na tinulungan naman ng nag-responding medical team at BFP personnel. Nagkaroon naman ng partial damage ang isang gusali ng spa massage therapy. Ang apoy ay diniklarang under control ng 1044 at na-fire out ng 10:47 ng gabi. Nasa tatlong fire trucks ang nagtulutulong para mapula ang apoy. Pinangunahan naman ng Calamba Public Order and Safety Office ang pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa lugar. Kasama mo sa Arman Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Arman.
6: Sa ibang balita mga kasama, malaking utang ng Pilipinas, minana ng Pangulong Marcos sa nakarang administrasyon ay niyan sa Malacanang. Detalye ng balita mula kay Radyo Manjairo sa Piña, Florida, Jai.
2: RNN Live Report.
9: Dinepensahan ng Malacanang ang paglobo ng utang ng Pilipinas. Ito ay matapos pumalo sa 18.49 trillion pesos. Ang kabuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso. Mas mataas ito ng 328.3 billion pesos o 1.81% kumpara sa utang ng bansa noong Pebrero. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Clear Castro, hindi naman ngayon lamang lumaki ang utang ng bansa. Ginana rin daw ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa administrasyon na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binanggit din ni Castro na napabayaan umano ito dahil sa mga issue sa pondo gaya ng Farmaly at mga umano ghost projects sa ilalim ng proyekto ng nakaraang administrasyon.
10: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmaly at sa mga ghost projects noon ng Build.
9: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
4: Tuluyan na ang sinampahan ng reklamo at binigyan ang mabigat na parusa ang 49 na kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ito matapos ang malagim na hazing incident na nangyari noong Good Friday, April 3, kung saan mahigit 20 fourth class cadets ang nagtamo ng matinding sugat at paso sa katawan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sa 49 na sangkot, 7 na ang naaresto habang 42 ang tuluyang sinibak sa akademya dahil sa dishonesty.
11: 49 were charged, 49, 7 were under arrest.
12: Iskan sila.
11: So, hindi na sila. For keeping quiet. Kasi ang doon sila sa barracks yung nangyayari. So, yung mga tumahimik, hindi umangal, hindi nagsumbong, lahat sila.
13: Patanggal?
11: Paano yun? Pag maging pulis sila, ganun na lang. Pag may makita sila, di ba? Kailangan oath nila yan eh. If there is wrongdoing, re-report nila, di ba? Or action na nila. Sila wala eh. Wala silang ginawa.
4: Dahil sa naturang insidente na sibakdin sa pwestong direktor ng PNP at walong iba pang opisyal. Hindi rin natapos dito ang investigasyon dahil na-discovery rin ang isa pang insidente ng hazing sa loob ng campus noong April 19. Kung ganito sinabi ni Remulla na nagpapatupad na rin sila ng reforma upang matiyak na mawala ang kultura ng karahasan sa loob ng pambansang akademya ng pulisya. RNN
6: Network News. Kuha muna tayo ng update mga kasama sa pagpiansa ng controversial na si Franco Mabanta inaantabayanan sa NBI facility sa Bilibid, Muntinlupa. Detali mula kay Radyo Man Joy Sadra. RNN Live
12: Report. Inaantabayanan ang pagharap sa media dito sa labas ng NBI detention facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ng abogado ni Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa. Ngayong araw kasi ang plano ng kapo ni Mabanta na maghain ng piyasa sa kasong extortion. May kinalaman ito sa sinasabing pangingikil ng grupo ni Mabanta kay dating speaker Martin Romualdez. Una nang inginit ang abogado ng grupo na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez na walang nangyaring extortion at walang ginawang krimen ang kanyang mga kliyente. Sumanggi naman si Attorney Rodriguez na magkomento kaugnay ng video na sinasabing pag-uusap ni na Mabanta at ng NBI agent. Magiging bahagi niya kasi ito ng kanilang depensa. Samantala, nagpalabas na ng sabi ng NBI laban kay Pinat Gallery Media Network host si Jay Hero. Si Hero ay person of interest sa sinasabing 350 million pesos na extortion ng grupo daw nitong si Mabanta kay Romualdez. Sa pagharap o pinaharap itong si Hero sa Office of the Organized and Transnational Crimes Division ng NBI sa Lunes, May 11 para magbigay ng salaysay. Si Hero ay hindi kasama sa mga inaresto pero kasama siya sa complaint affidavit ng long-time aide ni Romualdez. Una nang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na hindi kasama si Hero sa mga inaresto dahil hindi naman siya kasama sa aktual na tumanggap ng Mark Money. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Cunyantes, Adra, Tatak, RNN.
4: DILG kumpiyansa na makakakuha ng Interpol Red Notice ang Pilipinas laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Detalye ng balita niya mula kay Rajaman Mike Goyagoy. RNN
13: Live Report. Kumpiyansa sa Interior Local Government Secretary John Vic Remulla na makakukuha ang pamula ng Interpol Red Notice laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa 10 balitaan, sinabi ni Remulla na bagamat natatagalan ang paglalabas ng red notice o international warrant laban kay Co, may hanggang 6 na buwan pa bago maproseso ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa France. Ipiniliwanag din ni Remulla na nang matanggap nilang impormasyon hinggil sa pagkakatitinay kay Co sa flag dahil sa expired itong Philippine passport, 6 na oras pa lamang ang nakalilipas ay natitinay si Co ng 26 na oras at nakalaya makalipas ng 72 hours. Ayon kay Remulla, naunahan lamang sila ng mga abogado ni Co. Sa kabila nito, hindi anya nawawalan ng pag-asang pamulaan na mapapanagot si Co na nasa France ngayon.
14: Sa pamuloy siya ng Czechoslovakia at Germany, pasok siya ng Germany o meeting siya, doon na siya sa France. And after, I think, 72 hours, nakakalala siya. He has a house here. Champs-Élysées, 10 degrees na malapit sa Christian Dior. So, ito na nakikita sa mga sinin nun, 10 bedrooms, probably worth maybe $200 million views, isang bahay na gano'n.
13: Tari John Vic Remulla, kasama sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, Mike Webb with Attack, RMN.
6: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, hinamo naman ni VP Sara Duterte sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co na magsalita tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa ambos interview dun sa The Hague sa Netherlands, sinabi ni VP Sara, dapat na magsabi ng to sina Romualdez at Co alang-alang sa bayan.
15: Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldi Co, ano? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualde sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano.
6: Una nang itinuro ng Office of the Ombudsman sina Romualde at Zaldico bilang mga mastermind sa mga anomalya sa flood control projects.
4: Blue Ribbon Committee isusumitin na sa DOJ at Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya sa flood control anomalies. Detalye ng balitang niya mula kay Rajaman Condebata. RNN
16: Live Reports. Isusunitin na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya sa serye ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na ipinahanda niya na ang transmittal letter tungkol dito. Kasamaan niya sa kanilang itatransmit sa Ombudsman at DOJ ang mga dokumento, testimonya at transcripts. Minabuti na rin niyang iulat ang partial report dahil bahagi na rin ito ng public record matapos niyang banggitin sa kanyang chairman's progress report na idinaan sa isang privileged speech.
17: Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privileged speech. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privileged speech para magkaroon, para magamit naman ng Ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila.
16: Kabilang naman sa ebidensya na isusumite ang isang sulat kamay ni Yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagpapakitang humiling si Senator Rodante Marcoleta ng 500 million pesos na allocables para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN.
6: Samantala, pumalag si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos siyang tawaging papansin ni VP Sara Duterte. Ayon kay Castro, ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at sumasagot lamang sa mga tanong ng media. Iginit niya na wala siyang pahayag taliwas sa posisyon ng palasyo at hindi rin naman siya nagpapapansin sa Vice Presidente. May sagot din si Castro, sinabi ni VP Sara na hindi nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos.
18: Siguro kaya lang ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba, yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events, sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
6: Depensa pa ni Undersecretary Castro, abala si Pangulong Marcos sa ASEAN Summit at sa personal ding tinututukan ang sitwasyon sa Albay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
4: Negosyanteng si Atong Ang namataan sa Cavite nitong Abril ay kay SILG Remulla. Detalye ng balitang iya mula kay Rajaman Mike Goyagoy.
19: Namataan naman ang pangunahing akusado sa missing sa Bungero na si Atong Ang sa Cavite itong buwan ng Abril. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nang makarating sa kanya ang impormasyon, agad siyang bumuo ng tracker team upang matiyak na walang makapagpapalabas ng impormasyon, pansamantalang kinumpis ka mga cellphone mga miyembro ng raiding team. Ngunit, sa kabila mo nun ng mabilis na operasyon, nakalusot pa rin si Ang. Nagmamadali mo na itong umalis at iniwan pa ang kanyang pagkain na mainit-init pa. Ayon kay Remulla, nagagawian na rin ni Ang na manatili lamang sa isang lugar sa loob ng 2 araw bago muling lumipat ng lokasyon. Nung nakalipas na 2 linggo, ay namataan din si Atong Ang sa Calabarzon. Sinabi pa ng kalihim na hindi na siya makapapayag na hindi maaresto ang negosyanteng si Ang.
20: He's very nervous, for sure. Nasa ito sa kanya, Cavite, 1 month ago. Nung nalaman sa akin, pumunta sa akin yung intervention, agad-agad, the organization ng strike team, kung nasaan siya, pagdating namin, nakaanis na. We acted very fast, it's not that we did. Pero full force NCAPG, I think, 300 yung team namin eh, nabawasak sa doon. Pero wala na pala. In fact, yung pagkain na doon pa eh, ang pagdating namin eh, doon pa. Oo, we were this close to getting in, doon pa yung pagkain.
19: Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Gravit Attack, RMN.
6: Sa ibang balita mga kasama, nagpadala na ng subpoena ng Commission on Human Rights, CHR, sa Armed Forces at PNP para sa kanilang investigasyon kaugnay sa encuentro sa Toboso Negros Occidental. Ikinasawi po yan ng 19 na individual. Sa panayam ng DZXL Army Manila, sinabi ng CHR Commissioner and Spokesperson Attorney Beda Efras na nagpadala ng subpoena ng CHR para makakuha ng mga dokumento tungkol pa rin ito sa operasyon na makakatulong sa kanilang investigasyon. Dumating na rin na niya ang augmentation team para tumulong sa investigasyon kung saan binaybay ng grupo ang mga lugar kung saan nagsimula at nagtapos naman ang nasabing inkwentro.
0: Simula po ng pagdating nila nung Monday ay binaybay po nila yung buong lugar kung saan nagsimula at natapos yung inkwentro. Mga 4 kilometers po na daan yun, sumasakop sa dalawang barangay. And also in the process, nag-interview din po sila ng mga residenteng na andon. So far yun po yung aming ginagawa and nag-aantay pa rin po kami ng compliance from the Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police doon po sa pagpina na pinadala namin sa kanila kasi po may mga hinihingi po kaming dokumento and hopefully po by virtue of the subpoena we issued ay maibigay po sa amin kasi makakatulong po ito ng malaki sa aming ginagawang investigation.
6: Sinabi naman ni Atty. Efres na maaaring gamitin sa investigasyon na naging findings ng autopsy ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Fortun kung saan nakita ng mishandling sa pagproseso ng labi ng 19 na nasawi. Inaasa namang mailalabas na rin sa sunod na linggo ang initial fact-finding report ng CHR para alamin kung may naganap ng paglabag sa karapatang pantao.
0: As soon as possible, ASAP po dapat mailabas pa na po ng Commission on Human Rights yung report na ito.
6: Mga kasama, bahagi pa rin yan ang pahayag ni Commission on Human Rights Commissioner and Spokesperson Attorney Beda Efras.
4: Pangulong Bongbong Marcos Jr. ibinida ang Cebu bilang makasaysayang gateway at sentro ng kalakalan sa ginanap na 48th ASEAN Summit Meeting. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Aida Tampus ng RMN Cebu. RMN
21: Live Report. Sa harap ng ASEAN leaders, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang halaga ng Cebu bilang makasaysayang gateway at sentro ng kalakalan. Sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together, sabi ni Pangulong Marcos na sa muling pagbabalik sa Cebu ng ASEAN Summit, may tuturing ito na makasaysayan dahil sa naging saksi ang Cebu sa pagbuo ng ASEAN Charter noong taong 2007. Ang ASEAN Summit sa Cebu noong 2007 ay may malaking kontribusyon sa kasalukuyang 48th ASEAN Summit dahil ito ang naging pundasyon ng mas matatag at organisadong samahan ng ASEAN. Ang ASEAN Charter ay nagbibigay ng legal at formal na katayuan sa ASEAN bilang isang organisasyon na may sariling mga tuntunin at prinsipyo. Dahil dito, naging mas organisado at matatag ang pagsasagawa ng mga summit sa regional cooperation tulad ng 48th ASEAN Summit ngayong taon. Nagpahayag ng pasalamat ang Pangulo sa mga karatig bansa sa pananatiling kaisa ng Pilipinas sa kabila ng mga global na hamon. Sa kanyang mensahe, ayon kay Pangulong Marcos, pagkakaisa ang susi sa gitna ng mahihirap na panahon. Mula sa RMN Cebu, para sa 48th ASEAN Summit Coverage, Radyo Man Aida Tampos, Tatak RMN. RMN
6: Police Report. Sa lalawigan ng Leyte mga kasama, may lola doon patay ng pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa lugar ng Haro. Mula sa RMN Tacloban, may detalye, Radyo Man Chester Sanita. RMN
22: Live Report. Malapitang pinagbabaril ang isang 87-anyos na babae ng hindi pa nakikilalang sospek sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Batiang, Haro, Leyte. Batay sa inisyal na investigasyon, kumakain ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa loob ng kanilang bahay nang bigla na lamang pumasok ang sospek at paulit-ulit na pinagbabaril ang biktima bago tumakas sakay ng motorsiklo patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Pagdating ng mga rumispunding pulis, wala nang buhay ang biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Na-recover din sa loob ng bahay ang 8 basyon ng bala. Patuloy naman ang follow-up investigation at dragnet operations ng kapulisan upang matukoy at maaresto ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak, RMN.
1: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Mga kasama, nagsimula na po ang paghanda ng Pilipinas para naman sa kauna-unang Esports Nations Cup 2026 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Sports Organization, inaayos na ang national roster, yung coaching staff at training program ng Team Cebol para naman sa prestigyosong torneo kung saan lalahok ang mayigit 100 mga bansa. Target ng bansa na makapagpakita ng gilas sa iba't ibang esports titles kabilang ang Mobile Legends, Valorant at Dota 2 sa torneo na idaraos naman mula November 2 hanggang November 29.
1: RMM Entertainment News. Miss Universe 2018 Catriona Gray nagsagawa ng outreach activities sa isolated communities sa Sikihor para tulungang magkaroon ng access sa malinis na tubig. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
2: Binisita ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang isang isolated community sa Sikihor. Ito'y upang tulungan ng mga residente sa lugar na magkaroon ng akses sa malinis na tubig. Sa Instagram post, ibinahagi ni Gray ang kanyang outreach activity sa sityo Katugasan na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Sikihor na merong mahigit sa 100 residenteng naninirahan. Saan ang beauty queen, access to clean water is a basic human right. Ayon kay Gray, ang nasabing komunidad ay tumatanggap ng rasyon ng tubig kada 4 na araw sa pamamagitan ng 10-kilometer pipe na nakakonekta sa bukal o batis. Dumidepende rin ang mga residente sa tubig-ulan na kanilang naiipon sa drum at balde na para kay Gray, sobrang kulang para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ito. Sa pagbisita ni Gray at partner organizations, nagsagawa sila ng educational workshop para sa kahalagahan ng malinis na tubig at tinuruan ng mga residente kung paano magkaroon ng ligtas sa inuwing tubig para sa kanilang mga pamilya.
3: Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
0: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
1: At Rajuman Jenny Pahilanga.
0: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Chavacano. Buenas noches!
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Ang oras 6:03.
5: That time check was brought to you by
4: RMN Network News. News.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
12: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
13: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
14: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S, 2024. Drink responsibly.
15: Rise to the summit, drink up! Rise to the summit, fuel up! Rise to the summit, rise up!
16: The right hydration matters.
17: To perform.
18: To win.
16: To rise above challenges.
19: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
16: With the right minerals.
15: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
16: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Oras mga karadyuman ng Philippine Standard Time, alas 6:06.
27: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
26: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
28: Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Mayo 8, taig this meal, 26.
26: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
28: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
26: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
28: Ako naman si Radyuman Rezzy Danyosa Bordon.
26: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita sa balita lokal, Attorney Jojo Lotero ginpanginwala ang mga allegasyon nga ginapahanugutan niya ang pagkuwari sa duta sa mga CARP beneficiaries sa San Enrique.
28: Sa balita international, mga manunudlo sa Singapore pasugtan nga magpangbakol bilang bago nga anti-bullying strategy.
26: Sa showbiz, sa Westlife, magabalik sa Pilipinas sa 2027 para sa ilang anniversary tour. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sa aton nga mga balita. Matigdas nga ginpanginwala ni Attorney Jojo Lotero ang mga allegasyon na mga may kahilabtanan ini sa mga kuwari nga ginapatigayon sa Barangay Rumagay Rice, San Enrique, Iloilo. Sunod kay Lotero ang ginatudlo sa mga comprehensive or si Lotero ang ginatudlo sa mga comprehensive agrarian reform program o concurrent beneficiaries sang among barangay nga amo nagsugo sa mga quarry operators nga magpatigayon sa quarry sa Halao River sakop sa Barangay Rumagay Raya. Sa interview sang RMN Iloilo ginathag ni Lotero nga hindi siya ang permittee sang quarry, wala siya nag-apply sang permit kag wala siya sang tuyo nga magquarry.
29: Hindi ako iya quarry permit. Kag wala ko may gin-applyan na quarry permit, wala man ako tuyo nga mag-quarry. Ikaduwa, ginambali, abi nga may illegal quarry eh, no? Sa Rumagay Rice. Pero gusto ko man klaruhon, wala man, hindi man ako illegalista. Wala agad ako maging kuha da nga balas na wala sang pagpanugo sang tenro.
26: Ginkumpirmar niya naman nga ang permittee sang ginatumod nga quarry amo si Claire Joy Lagdamin nga naglisensya mismo sa nanay ni Attorney Lotero nga mag-agi sa propiedad angot diri ginsikyerman sa pamilya ang mga nagakaigo nga permits. Kagin pahanugutan nga mag-agi ang mga quarry equipment sa Hacienda Road nga sakop pa sa pamilya Hautea.
29: Ang quarry permittee nila naglisensya sa kay nanay nga maagi sa duta sang mga Hautea. Ginusisa ako man kung sino gitang may permit is, no? Kag ginpakitaan niya man kami sa iya permit, nag-ayo siya nga maagi sa karsada nga ginapanigiyahan ni sa Cautea family. So muna akong gintugutan ni nanay, payara siya da ng authority, no? Gin-attach man I believe sang quarry permit sa iya itong application.
26: Ginatag niya nga siya man ang nagpakakaas ang no trespassing nga karatulang nga ginbutang sa mga tagreklamo bangod para sa iya. Ang right of way ginapanagiyahan sa pasang pamilya. Sunod sa iya, 94 hectares ang kabugusan nga duta sa mga hoteya. Kag 86 hectares lang diri ang gin-grant sa idalom sang CARP.
29: Ginpaukas na kon ang karatula. Bala mo na gasiling private property, no trespass. Ang tumangkot, kay sino na propiedad? Sakto itong ambalya, 86 hectares ang ginhatag sa pumuluyo. Ang wala iya mamensyonar mo ni, ang titulo, 94 hectares. Ang wala iya mamensyonar, nga si Indaya Lu, may aragali pa portion, santo sa titulo sang 62954, nga 94 hectares, may nabilin pa nga around 7 or 8 hectares.
26: Ang kabansang pahayag ni Attorney Jojo Lotero, hindi man matuod sunod sa iya nga may mga pamahog siya nga ginmit lang bato kay Arthur Pacaco nga isa sa mga CARP beneficiary nga nagreklamo. Ang iningabahin mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig, kag-epektibo nga panilo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
28: Sa iban pang balita lokal, nalakip ang maragtasan niya plaza sa Santa Barbara, Iloilo o kanang Victory Plaza sa mga ginbida sa bagong commemorative stamps sa Philippine Postal Corporation na Confield Post. Makita sa stamp series ang mga kilala nga public plaza nga madugay na nga nagaserbe nga mga sentro para sa mga social, religious, political kag cultural activities sa mga komunidad sa pungsod. Sa itong November 1898, formal na ginagarohan ang revolutionary government sa Visayas sa plaza sa Santa Barbara. Diri labing unang ginpasaka ang hayahay sa Pilipinas sa Guasang Luzon. Parte man sa koleksyon ang Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur, San Carlos Plaza sa Pangasinan, kagang Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigo lang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kun ini maganubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag ngadto ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigo lang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
26: Sa piyag na bahin, ginanunsyo sang More Power nga wala sang disconnection o service interruption para sa mga wala mabayaran nga balayran humalin Mayo, Tubtub, Hulyo, Santo man sa abiso nga ginpagwa. Sang Energy Regulatory Commission na para sa mga residential kag non-residential nga mga konsumidor. Apang sa interview sang Aramin Iliilo ginatag ni Angel Tan, tagpumaba sang More Power ang mga consumer lang or mga customer lang ang may bulanan nga konsumo sang kuryente nga 200 kilowatt hours or kWh kag panubo ang makabenepisyo gikan sa tatlo ka bulan nga promissory note o kan PN nga ipatuman para sa bulan sang Mayo, Tubtub, Hulyo nga billing period.
0: Ang naka-indicate diri sa memorandum nga ginapagwa sang disaton sa bahin sa mga DUs is like to implement staggered or deferred payment schemes para sa mga consumers na nga wala nagalapaw sa 200 kilowatt per hour ang ilang konsumo. Naka-indicate diri nga kung magsubra sa 200 kilowatt per hour, hindi ni sila masakop.
26: Sunod ba kaitan, iningalihok na gatuyo nga mabuhina ng financial burden sa mga konsumidor sa panahon sang energy or energy emergency. Ginpanugyan naman ni Tan nga samtang gina-avail sa mga konsumidor ang no disconnection policy, dapat mangin aware man sila nga may posibilidad nga magdako ang masunod nila nga bill bangod diri ginapatong ang balanse sa utay-utay nga pagbayad.
0: So, makabulig gid ni siya sa mga sa akin mga consumers, but of course ang atin diri panumdum lang at iba si bala kung wala ka ga monitor sa imong nga pagbayad sang bill, ba si makibot kapag ka next month abi no nga daw nag-accumulate or nagdugang-dugang sa based on the payment naging imo-imo as staggered payment.
26: Ang kabahin sa pahayag ni Angel Tan na tagpamaba sa more power. Ang ining abahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabasko sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yesto Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
28: Tuman ang paghinolso sa isa ka security guard samtang nagapangayo isang pasaylo sa publiko bangod sa pagsalangisag sa mga otoridad matapos ini mag-report nga ginhold up siya sang Mayo 6. Sa isa ka interview, aminado si alias Nonoy nga ginhimo-himo niya lang ang gamong istorya bangod nga nagamit niya ang kapin 24,000 pesos nga kwarta nga sweldo kontani sang iya bayaw. Apang bangod na pierde sa scatter, wala na ini sang mapauli nga kwarta, gani naghimo na lang ini sang istorya nga ginhold up siya sang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa Barangay Aglalana, Pasig City. Sa pagtuon sang gwardiya, iya na binagbinag nga salang iya ginhimo kag wala sa maayo nga dulot ang scatter nga sugal sa isa ka tawo.
1: Sa pagkamatuod nga naitabo ang tambit ni kwarta na ubos ko sa tulog nga scatter. Sa kagustuhan ko tani nga magdamo pa kay nga problema gid ako sa mga utang na dapat bayaran. Upang sa baylo na ubos lang, hindi gali makabulig ang scatter nga bisyo sa sugal sa isa ka tao na kinanlansang bulig. Sa mga nagamitir pa lang kaglulong na sa scatter, paliyaw kong tatinyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema. Kundi magkapauna-una tapos ang malain kung nabugyaso ka na.
28: Nagpangayo ini sang pasaylo sa mga pulis nga naperwiso sini amuman sa iya asawa nga suno sa iya masami nagalikom siya sa iya mga ginahimo.
1: Sa pagkamatuod pagid, kapaminsar ako nga mag-hold up upang ako man nakapuna-una nga mas dako pagid ang dalit sini nga sa akon kag sa akong pamilya. Gabay nga, iniya akong magyan, naging leksyon sa tanan. Sa liwat, ako raga pangayo sang pasinsya sa tanan. Una sa Ginoo, kaya nagbinutig kag nakasala ako. Kag sa ato mga kapulisan na naguyang sang oras tungod sa ginimo ko. Kaya ako katugagid sa sang dako nga bala sa mga ultod ko kag pamilya. Kakilala ko pasinsya gid sang dako alin sa akong kasing-kasing.
2: Ano mamal mo yung misis mo?
1: Da, pasinsya gid sa mga ginhimo kong malain. Tapos sa mga sala ng buhay ko binasugid sa imo. Pasinsya gid.
28: Ang kabahin sang pahayag ni alias Nonoy, madumduman niya nag-imbestigar man ang Pasig City sa gin-report nga hold up apang wala gid sang CCTV nga nakatumod sa insidente nga ginsugid sang gwardiya. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa new and improved Nan Super Plus, mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Gintigob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus. The anti-cancer food supplement produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
26: Sa piyak nga bahin nagdonar ang Iloilo Provincial Government sa 10 ka football sa Ahoy bilang suporta sa pag-uswag sang local sports sa program sa munisipyo. Personal nga ginbata ni Vice Mayor Jet Roja sa mga football halin sir kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyans kaubod sa Ray Cabarles sang Iloilo Sports Development and Management Office kag sports consultant Pablito Araneta sa ngalan ni Governor Arthur Defensor Jr. Tinutuyo sa nasamit nga donasyon nga magpabaskog or mapabaskog ang grassroots sa football programs sa Ahoy kag mainganyo ang mas madamo nga pamatan-on nga magpasakop sa sports. Ginalauman man nga makabuli ini sa pagtukib sa programa sa mga lamharon ng mga atleta na may potensyal sa patag sang football. Padayon ang pagpasanyog sang gobyerno probinsyal sang Iloilo sa mga sports programs sa good ma-develop ang youth talent kag mapasangkad ang sports opportunities sa nagkalain-lain nga banwas sa probinsya. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang mighty C ang alkaline nga vitamin C na gabulig agad makontrolar ang tanan ng mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. K kay manini ang mayara Natural Adjustment Properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sa Nasanti kakagdiri X500. Ang sabat sa imo problema sa atahiya. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga chan. Base may deparensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mo bakal sa mga butika.
28: Ginapreparahan na sang Iloilo City Government ang pagpanagtag sang school supplies para sa mga estudyante halin kindergarten tugtob senior high school para sa opening sang klase sa buong school year. Kahapon, ginpakita ni Mayor Raisa Trañas ang mga set sang school supplies nga iga panagtag. Sunod sa alkalde, nagapabilin nga prioridad sang city government ang paghimo sang edukasyon bilang mas accessible sa mga Ilonggo. Sa pihak nga bahin, magapatindog man sang dugang school buildings ang Iloilo City Government. Kabahin ini sa nahi sugtan sa sinapol sang Iloilo City Local School Board. Sa Rokay Trañas, may 51 ka proyekto ang syudad sa 66 ka public schools nga kadamaan school buildings. Ginsaling pa ni Trañas nga dako ang bulig sang real property tax sa kun RPT sa sining nga proyekto bangod kabahin sang RPT nagkadto sa Special Education Fund nga among source of funds sang sining nga mga proyekto. Pahayag sang alkalde nga ang target sang syudad among nga mapanubo ang classroom student ratio agad mahatagan sang matawhay nga pagtuon ang mga estudyante. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Saludo gid ako sa mga nanay naton. Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto kaangay sang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay. Nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue indi masakit sa kamot kag isa lang kalaba. Kakas gilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba. Para hindi magsakit ang ila nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakas gilayon ng mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
26: Sa ibayong daga. Balita sa luwas ang pungso na mahimo nga magpangbakol ang mga manunudlo sa Singapore sa mga lalaki nga estudyante nga nagapangbuli sa ila kasubong nga estudyante bilang katapusan nga pamaagi sa pagdisiplina sa idalom sa bago nga pagsulundan nga gintalaka sa ang parlamento sining Martes, Mayo 5. Ginpahayag ni Singapore Education Minister Desmond Lee nga ipatuman ang pagpangbakol kung hindi mag-epekto ang iban pang atikang sa anti-bullying ang natubod nga pamaagi kasunod sang isa ka tuig nga pagtuon sa bullying kag matapos ma-involve ang pila ka mga high profile school sa Singapore sa insidente sa pagpangbully sa nakaligad nga tuig. Pathag ni Lee nga usaron lang ang bakol bilang penalidad sa mga lalaki nga estudyante nga nagaedad siyang pataas samtang makabato naman ang mga babae nga estudyante sa mga penalidad kaangay sang detention o kung suspension adjustment sa ila grado kag iban pa nga school-based consequences sa idalom sang Criminal Procedure Code sang Singapore. Hugot nga ginadumilian ang paghampak sa mga babae. Matapos naman ang mapatuman ng mga natumod nga tikang, i-monitor sang eskwelahan ang mga well-being kag progress sa mga estudyante lakip na ang paghatag sa ila sang counseling. Samtang ginpamatukan sa mga international group kaangay sang UNICEF ang paggamit sang corporal punishment sa mga bata nga ginapatihan nga makapalain ini sa ila physical kag mental health.

0: Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang Showbiz.
0: May chance na naman ang Pinoy fans ang Irish pop group ng Westlife para mabatihan ni Watts ang live ang bantog ng mga kanta sa banda. Magabalik ang Westlife sa Pilipinas para sa isang concert sa SM Mall of Asia Arena sa January 2027. Ang ininga concert parte sa Westlife 25 the Anniversary World Tour nga nagaselebrar sa ika-25 katuig sang grupo sa patag sang music. Kadungan sang pag-anunsyo sang ila tour ginahayag man sang grupo ang pagpagwa sang ila 25 the Ultimate Collection nga isa ka retrospective album sa mga kanta sang Westlife lakip nang Flying Without Wings, Swear It Again, My Love, Uptown Girl kag You Raise Me Up.
2: Pwede may sample ang My Love? Ano ganang may love?
0: So as long as
2: an empty
0: house, an empty house,
2: a hole inside my heart. Dali, di ba lang kikinang lang ako pa ka?
0: Na, together.
2: Pinsog po ng my love,
0: and
2: kundi
0: oh, my love.
2: Okay.
0: I'm forever.
2: Woo!
0: Na. Puro lang na
2: nung eh.
0: So far. So I say a little prayer. And I my dreams will take me there.
2: When
0: I see you once again, my love.
2: Okay.
0: Ano ang mga go-to songs namon sa karaoke?
2: Lain mo itong una mo, Kaina?
0: Lain to yan. Nakalipat man takon on air na tamo.
2: Nga nga ang pinsar ko yung white flower.
0: Beautiful in white.
2: Beautiful in white. White flower.
0: Wala ka lang ang bata nag-prepare kita sa lyrics, Tina.
2: Wala news, galito yun.
0: Una ko nang kaedad ka na.
2: Oh,
0: anyway, sa ating mga karadyo man ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
1: Kabloom!
3: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
1: Kabloom!
3: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
1: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Oras Philippines Standard Time, alas 6:27.
2: I-check naton karon ko nag-ulan sa guwar.
0: Gamay lang ang ulan, kaya kinanglan na sa buong ulan, kaya gabi ng init.
2: Ang gabarangag lupa to sa mong, huwag kaya mabasa-basa.
0: Saan gamay lang?
2: Pati ang punong to sa mong gabarangag. Oo, naghubas. Ginagreet natin si Ma'am Gina 12. Haba naman makong striker ni Sir Lep siya dari sa Dumangas Municipal Police Station. Ma'am, happy, happy listening. Kamustang striker to? Nang na-strikean mo na to. Nagapamati man diri si Sharon Tolones nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. May lang nga pagpamati. Happy, happy listening kay to Joseph sa Joseph Tailoring. Kay Domingo Salem, kay Nong Unyok. Happy birthday kay Marinoy Police Major Daji Dilima sa Provincial Drug Enforcement Unit nga nagasaulog sa iyang birthday subong.
0: Happy
2: birthday. Wag kita da. Mga kay Police Major Eduardo Chacon, happy, happy listening. Si Jovel, si Tahayme, kay Ta Vilma, sa kay Police Major Roy Tayona, kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle, sa Jan B. Hotel, sa Generosa Street Gimbal, kay Lola Milanya Padernal, sa Di Kamay Eatery, sa Biahera Taxi, kay Rolly Gaspe, ang e-bike driver. Tag happy fiesta sa Banusong Potota. Naga
0: happy fiesta man sa San Miguel.
2: Oo, gabi nga.
0: Lapit lang man sa syudad.
2: Oo, lagi tada. Pero shout out lang sa mga taga Pototan, balaan mo. Share ko lang ha, kayo ko funny. Kaya nagpadala kami ka pato wala sa Pototan kay ihanda Radyo Man Magi. Tapos ang pato naglakat-lakat dispiras pag fiesta way nakapuli. Ginahanda na sa piyak balay. Hoy, sino nagkawat ka pato way to handa mga tupas. Sumay lang ang pagkaon sa pato, Raja. Dapat mga muna, di mo papalagawang dispiras, di ba?
0: Iyawan mo na. Sa ating mga Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Mamarjico Bilias, mm-hmm. Araman, si Mel.

Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Boy for Brain Function. Kung ikaw nagaedad sa 45 anyos pasaka, gagmasami naman na nagamalipaton o kon wala sang konsentrasyon sa mga bagay-bagay. May problema ka sa imo paghambal? Nabudlayan ka nga mag-recognize sa mga tao kag mga lugar? Kag worst, nabudlayan ka na nga magdesisyon? Mahimo nga nag-experiensya ka na sa ginatawag cognitive o kon intellectual deficits. Kalma lang mga abyan para malikawan nina. Subong pa lang, magdumar na sang the original Koi Herbal Supplements. Imo sa mga pinili nga medicinal plants, aprobado sang FDA. Koi Herbal Supplements, 550 milligrams, tag 1250 lang sa mga butika sa inyo lugar. Tag sa main outlet, Metro Inn Hotel, 6th Street,
1: Pilipinas, Lacson. Pilipinas, aming adlaw, welcome naman sa papalagad, dirigid lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo na yung sininga pare Koi Serge Santillan. Tumargi kita sang Koi Herbal Capsule adlaw-adlaw para basko ang aton sining immune system. In terms of credentials, ang Koi FDA approved ni siya, no? Food and Drugs Administration approved na sa isang suplemento. So why ka problema kay man aprobado sang FDA? Ining FDA amo ni siyang nagahatag sang approval para nga ma-market nimo, mangin legal ang imo sining ginabaligya. Kagmangin safe naman sa mga bumalakal ang imo sininga produkto, no? So, hindi basta-basta kagkadamo sa mga requisitos before ikaw aprobahan naman sang FDA. So aprobado sang FDA ang Koi Herbal Capsule. Ginabaligyan nato ni siya sang tag 1250 tuman kabarato kada kapsula, no? Kag mas mabugat ni siya kumpara naman sa iban, 550 milligrams sinisya. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi the best sa mga may aras ang diabetes, no? Magsuplemento kita bangod man kay nagabulig ini panubo sa imo sininga blood sugar level. Nagahatag proteksyon sa imo sininga liver o kon atay, no? Imo ini sa mga pinili nga mga medicinal plants certified safe sa nga Food and Drug Administration. Ang mga bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita gid lamang sa amargoso. Amoy na siya nagabulig panubo sa aton sininga blood sugar level, no? So why problema kay man nakakoy herbal capsule ka, nagabulig panubo sa kadamuon man sang kalamay sa aton sininga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton sini nga ihi. Ginapaayo niya pa ang hemoglobin level sa mga tao nga nagainom naman sang Koi Herbal Supplement. So amo na siya mga bintaha nga makuha naton kapag tumar naton sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang, 550 milligrams. Available na sa halos tanan nga mga butika diri sa aton sa Western Visayas. Koi Herbal Capsule gid lamang, mga marikoy kag parikoy. Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang, lain gid yamay rasang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang the original Koi Herbal Capsule.
2: Tay, aton pangalan?
3: Ako galing si Burgi, to di Pulungon.
2: Pilang edad tay?
3: 60.
2: Taga diin ka tay?
3: Taga Lumanan, Purok Mabilis, Bakulog City.
2: Bali sang wala ka pa nakainom sang koy tay? Ano ang imong ginabatsyag sa lawas?
3: Sang ako nga wala pa kainom sang koy, herbal capsule. Ang ako nga ginabatya, gupla na kita nga kuntiin. Tisubong nga pasalamat ako sa koy, herbal capsule. Kahit na pag tumar ko, nag-ayong-ayong pangalakasun ko. Salamat yung sa koy.
2: Di pwede mo tayo maimbitar ang mga wala pa nakagamit sang koy, nga magamit man?
3: Sa Bakulod nun, kasi iban mga sakop sa Bakulod, itry nyo ang koy herbal capsule. Agrantisado, ikisibo, magmayo.
0: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang may kay!
4: Minamaliit ka nila porket wala ka ngayon. Ayos lang yan. Bilog ang mundo. Pabayaan mong gulatin sila ng panahon kapag nagkapalit na kayo ng sitwasyon.
0: Magkoy! Why na ko time? Sa papalagad, rigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga marikoy kag mga parikoy. Ako naman ang inyong sininga parikoy, Serge Santillan. Good day, everyone!
5: TTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatyag ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatyag.
5: TTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Sampung Plus Gold.
8: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Sampung Plus Gold. Kala sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing, may Sampung Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gid,
11: may free collagen,
10: and guta tayong kapa.
7: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Sampung Plus
12: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Sampung Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Sampung Plus
12: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Sampung Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Sampung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante ng ingrediente na dapat para sa inyong ginainom na kape.
16: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
20: Matagat sa mga butika.
5: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko, sabay ni Paturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid, pagpabaskog. Salawas.
5: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
22: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
23: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
24: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
23: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Number 1.

0: dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, ka namin ipaligo, ah. Dasigon ko ang pagpaligo. Kay dugay-dugay, magkitaay naman kami ni Isaac. Anika, nga nga doon nagalapad nga nagalapad ang kulor perde sa akong panit. Oo, pati sa akong dugan, may kulor perde naman. Bahala na. Basi kong madala man lang ini, ah. Padayunan kong pagpaligo. Ah! Aragay! Ano wala? Ama, nga nga napinas ako. Kinabunan ko, gid lang ang likod ko, kag dumay nagtuslok sa kamot ko. Anika, lantoon ko habi dali sa espeyo sa banyo, kung anong may ara sa ako likod. Ari ang espeyo. Ano wala?
2: Ama!
1: Hindi! Ano ini? Mga tunok-tunok? Hindi! Yaya! Yaya! Hom, hindi. Hindi ko nalang pagtawagon si Yaya. Kung mahibala niya ini, basi kung magmatumato siya tawag sa albularyo, kagipakot-kot niya si Amion. Hindi pwede. Ganitagoon ko nalang ini kay Yaya!

0: Oh, Day! Dali na. Magkaon ka na, oh. Baw! Putos na putos ka subong, Day, ba?
1: Yaya.
0: Sa pagkaini, eh. Tagapajama ka pa, imuya. Kay naka-long sleeves. Ano na tugnawan ka, Day? Anay ka, malain ba lang pamatsyag mo?
1: Hindi ako pagkikapa, Yaya.
0: Day?
1: Kukwan, hindi malain ang pamatsyag ko. Okay ako.
0: Amo bala? Ati, sige na, Day. Magpongko ka na, Day.
1: Kukwan, pwede tagi lang ako sa bangko nga wala sang salandigan, Yaya.
0: Ha? Nga, Amanday?
1: Basta. Pati yan, alam ba lang ginasugo ko sa imo, ya?
0: Ate, ho, Day.

Ano bala nagkatabo sa akon? Nga nga nagasubong sini ang lawas ko. Tungod bala yun sa... Hindi. Hindi pwede. Siling ni Isaac. Wala sang sala si Amyon kung nga nagasubong ako sini. Gani hindi ko siya dapat kapag nabasulon. Dapat gani nga magpasalamat pa ako sa iya eh. Tungod paagi sa iya. Sa ilusyon niya ginatugan niya. Makaupod ko liwat ang pinalangga ko nga si Isaac. Pero nahadlok ako eh. Nahadlok ako sa nagkakatabo sa lawas ko. Ilabi na nga daw. Duadlo-adlo may nagatubo sa lawas ko. Ngayon di ko mahangpan kung sa ano yun yung nagatubo. Ginakulbahan ako. Halika. Ang akong luha. Nga nga daw. Nga mo sinayang luha ko? Do kalapuyot?

0: sabad sa mga tanong din sa bukid, ah. Kasabad sa alagyan. Ari nyo ay kay panggal buton ko mo ay... Dan! Ay, abo, ang iba no, may mga bulak pa. Abi nyo, mga matahom ka mo? Hindi, no? Mga malauay ka mo? Ako lang yung matahom din eh. Ganing dapat sa inyo, pangguha, untog panggabuton. Nan. Ang mga bagay sa inyo, te, man. Kuha nyo? Kaya nga ang abisang diin lang kami yung nagatubo, man.
1: Ano na buhat mo, Inday? Yagi na panggabot mo, mga tanong. Ginapatay mo sila.
0: Wala ka sang labo, tigulang. Kabuhi ko inigyan. Ipagusto ako kung anong buhaton ko. Isa pa, wala ko manamihan sa mga tanong ngayon eh. Para sakot pa sabad-sabad lang sila.
1: Wala ka sang kalooy. Ang dapat sa imo. Sumpa o nagod magtanda ka.
0: Ano? Sumpa? Tigsinang mahatag sang sumpa sa akon. Ikaw?
1: Sa ngalan sang kabuhi sa mga tanong. Ikaw, babae. Bangin isa ka man sa ila!
0: Be, ano? Ang kamot ko! Amat ka nang yan! Kahoy!
1: Bilang diwata sa mga kabulakan, amuin ang imo mangin kabayaran sa paghalit sa ila. Kagbabalik ka lang sa pagkatawo kung may manamian sa imo. Kagang imo kaamyon, makatuga ini sang ilusyon. Gamita ini. Agud mangin isa kaliwat ka normal nga tinuga.
2: Lapit na lang, Aurora. Mangin tao na kaliwat. Kag ikaw ang mapulos sa akon.

Constable, hindi na buhat ko. Sa tagsa nga magkita ay kami ni Isaac sa akong ilusyon. Doon atong may kapailo. May nagatubo sa lawas ko nga. Nga iyak ka parte sang tanom. Dapat ko pabalay ni nga padayunan. Dapat pabalang... Ara naman ang baho ni Isaac. Mapanimahuan ko na naman. Ginaganyat naman ako sang kaamyon sang bulak. Agod nga makita liwat si Isaac. Isaac, palangga ko. Luyag ko makita kag makahupod kaliwat. Bisan isa lang kay ilusyon ang tanan hini.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka pila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, mitis or purcy.
3: Hmm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag MITC kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
3: Mm.
4: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Mm.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, MITC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP,
3: no?
4: Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagyata gapasilong.
3: Ug gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulad sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Huwag katambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tika tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amang ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag yun ka sub.
2: Duha na ka stop? Yun sa amin pag inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam? Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal ang amutong unod.
3: Oo. Oh, oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
3: Oh.
4: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
4: Amo na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit
3: nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes. So sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra nang benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo.
3: Daog
4: ka pakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
3: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawid ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag MITC kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santen Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Santhon Plus Gold.
9: Oo, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhon Plus Gold. Sulutan tuwa ka bulan noong pawan ko.
6: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santhon Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Di daw. Siling ko gidi. Magwa naman sa dis oras ang kagabihon si Day Aurora. Kag makagto naman siya sa garden. Ayari mo ay. Sundon ta ka bala. Pero managu lang ako nga hindi niya ako makita. Kinahanglan ko mahibalaan kung ano gid ba lang kinabuhat niya. Ba? Anay ka. Ato siya ho? Hala. Ano nang kinabuhat niya? Kinaatubang niya ang tanong? Ang tanong nga si Amyon?
1: Ari na ako.
0: Hala.
1: Kahamot gitsang baho mo.
0: Kamot ko no? Wala man. Ayala, yun ang simut-simutan niya ang bula ko.
1: Isaak, palangga ko.
0: Ano ko no? Isaak? Kinatawag niya ngalan nito Isaak, pero wala man dali si Tuto Isaak.
1: Pero, wala.
0: Nga daw kaangay, katubang niya ini.
1: Balipay,
0: hindi. Balipay. Ano balang natabo kay Day Aurora man? Do hindi na ininormal ya? Kabas ko gidya sa paninggupnop ko. May kun ano gid sa tanong ngay na. Kinahanglan ko mga isang bulig. Kinahanglan gid!
2: Anong silig mo, Pasing? Pamatyag mo may sumpa nga dala ang tanom nga ginpauli siyang alaga mo kagintanom sa ila garden? Uy!
0: Oo, Choy. Ikaw dahil ganing ginpalapitan ko kay ti kahibalo ako nga bantog ka nga albularyo nga ikaw lang makabulig sa iya, Choy. Ano palang buhaton ko agad nga maluwa si Day Aurora man?
2: Kutkuta! Tagdalasakod ang tanong nga ginatubod mo. Kaya tagan ko ini, siyang nagkakadapat nga orasyon sa sila, hindi na niya matanong ang alaga mo. Pero kinahanglan mo haton mo ini sa madali nga panahon samtang hindi pa ulihi ang tanan.
0: Choy? Choy!

0: Hindi. Ang mga ugat-ugat ko, nagahilmunon nga daw. Nga daw atong nagaulot na color berde. Duka ang ibalagon sang tanom.
1: Day! Day Aurora! Ara ka bala dira sa sulod, Day?
0: Nga ay, Yaya!
1: May bisita ka, Day?
0: O wala akong nagabaton sang bisita.
1: Day, guwailan siya bala. Makibot ka gid kun sino ang bisita mo.
0: Nga, Yaya, sino ang bisita ko?
2: Kuanday, kadtuin na lang siya sa salas, Day, ah. Ginpasulod ko na lang siya. Ay, sige, Day, kadtuin na siya. Kay napiho ko, malipay kagid nga makita siya.
0: Ano?
2: Sige na, Day, kadtuin na siya. Dasig!
0: Yaya? Oo. Sino ba lang bisit? Hindi. Ikaw?
3: Kamusta ka, Aurora?

0: Mind. Herbal Capsule.
1: Pagkaon sang aton uto. May ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa. Nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakot.
0: Remind. Herbal Capsule.
1: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind. Herbal Capsule.
1: Also available.
0: Remind. Choco Mix.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit.
4: Dirty colon is the number one silent killer.
3: Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
6: Number

0: oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
5: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yaka kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Megamon Herbal Rasul. Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kung doble, okay. Maundi ni nata sa supplemento in one. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundi ni nata sa supplemento in one. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Samson Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Ako ng Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samson Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Samson Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Samson Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
12: Isibo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dere sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time. 3 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sang gabi.
13: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupok magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo anchor man.
14: Batas na mamamaya.
15: Hindi ako iyak pa quarry permiti. Kag wala ko may gin-applyan quarry permit. Wala man ako tuyo nga mag-quarry. Ikaduwa, ginambali, abing may illegal quarry eh, no? Sa Dumugayray. Pero gusto ko man klaruhon, wala man, hindi man ako illegalista. Wala agad ako may ginkuha da nga balas na wala sang pagpanugo sang tenro.
16: Ang naka-indicate diri sa memorandum nga ginapagwa sang risaton sa bahin sa mga DUs is like to implement staggered or deferred payment schemes para sa mga consumers natin nga wala nagalapaw sa 200 kilowatt per hour ang ilang konsumo. Naka-indicate diri nga kung magsubra sa 200 kilowatt per hour, hindi ni sila masakop sang programa o kung ining implementation. May 3 months ang per consumer. But of course, Radyo Manovi, no, we would like to highlight nga pagka
17: sa pagkamatuod nga naitabo ang tambit ni kwarta na ubos ko sa tawag nga scatter. Sa kagustuhan ko tani nga magdamo pa kay nga problema ginakos sa mga utang na dapat bayaran. Upang sa baylo na ubos lang, hindi gali makabulig ang scatter nga bisyo sa sugal sa isa ka tao na tinanlansang bulig. Sa mga nagamitir pa lang, kaglulong na sa scatter, paliyaw kong tati nyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema. Kundi magkapauna-una tapos ang malain kung nabulyaso ka na.

0: Kinpirmahan na ng Department of Health o kung DOH sa Region 5, Bicol Region, ang masobra 3.6 million pesos nga kantidad sang medical supplies kag bulig logistical sa mga banwa sa Albay nga napiktuhan sa padayon nga pag-albruto sang bulkan mayon. Sabi ko, 3 billion, million gali. Masala ni ka sa akong bugas. Sa pahayag ni Public Health Preparedness and Response Unit sa DOH-5 Head Aurora Teresa Daloro, nagpadala na ang Departamento sang Rapid Health Assessment Team sa mga apektado nga lugar kung sa diin para masiguro may gilayon nga bulig medikal ang mga evacuees. Nag-deploy man ang DOH-5 sang 67 ka mga human resources for health personnel, kalakip na mga doctors, to the barrios, midwives, pharmacists, and nurse deployment program personnel nga naka-standby sa evaluation or evacuation camps 24/7. Magluwas diri, nagtukod naman ang ahensya sang fast lanes kag ginapatuman man ang no balance billing strategy sa mga ospital sa Albay para sa mga evacuees. Ginpabaskog man sang DOH-5 ang surveillance sa post extreme emergencies kag disaster information system nga nagabaton sang bulanan or sang inadlaw nga health reports halin sa evacuation camps agod nga mapasanyog pagid ang disease monitoring. Nagpadala man ang ahensya sang water sanitation and hygiene team kag rural sanitary inspector sagod nga magpatigayon sang water sampling kag testing sa mga naapektuhan nga mga komunidad. Agad nga masiguro man ang hilway nga kag safe nga ilimnon nga tubig, ginlunsyar man ang palit jerrycan strategy para sa mga evacuees. Samtang nagapatigayon man ang DOH-5 sa nutritional assessments, supplementary kag therapeutic feeding activities, kag mental health and psychological support or psychosocial support services sessions sa evacuation centers. Grabe ang kahimtangan sa mga kasimanwa naton dito sa Bicol Region bungod man sa paglupok sang bulkan mayon. Pagwantahan nimo ang lupok, ang sigabong sang lupok. Pero ang pagwasag sang abo amo nando hindi magwantahan mga kasama. Amo ni kono ginatutukan ni Presidente Marcos sambal ni Yusek Clara Castro sang ginbira ni Vice President Sara Duterte nga duway man obras Marcos. Siling ni Jose Castro, ano kuway obra? Ginatutukan niya ang paglupok sa bulkan mayon. Pero Region 5 man niya diwits ang baka-baka. Tapos siling niya, sako siya to sa kwan, sa ASEAN. Okay, sa ASEAN. Association of Southeast Asian Nation Summit or meeting dito sa Maya, Cebu. Ang mga lider sa ASEAN mga kasama, makon mo Sultan sang Brunei, Prime Minister sang Malaysia, no, mga presidente sang Indonesia, Singapore, no, mga ano pagid, Timor Leste nangin miyembro na. At doto kay kitang chairman subong sa ASEAN, so kita ang host mga kasama kag ang importante to na himo ni Marcos. Why na highlight ni Claire, why guro siya na briefing. Pero na-report na ni sa RMN Network News, no, ginpangunahan ni Presidente Marcos ang pag-ayuhay sang Thailand kag sang Cambodia. Ang mga opisyal sang Thailand kag Cambodia ay agin na meeting. Siya tama na nang agira. Ari man mga tao. Ari ang kwano, Ilocano Longganisa kag Empanada. Bikaon ka mo. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome! Nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor!
1: RMN Palabra di Honor!
0: Karon nga adlaw sa ato siling apaga pangalagad Biyernes na kita pet sa 8 sa bulan sa Mayo tuig 2026, ikaduhang Biyernes nga adlaw sa ikalimang bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok ara man kita RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz
1: RMN Palabra di Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama sa balita lokal. Attorney Jojo Lotero gin panginwala nga may kahilabtanan siya sa ginareklamo sa mga carp beneficiaries ng illegal quarry operations sa Romagay Ray San Enrique Iloilo nga nag-agi sa ila sininga duta no duta sa mga carp beneficiaries ginhimo nga right of way ang ila sininga duta ang way sila kahibalo. Attorney Lotero siya tinagpaalam na sa Hautia kag kay mother.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag hindi man sa kunoya ang quarry permiti mga kasama, lain man. No? Pero siya to ang kilala sang tao.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ay, ho.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Barangay Kagawad sang Santa Filomena Arribalo nga nagbuno patay sa yanay kolektor sa lending business at large sa gihapon. Kagawad kagupod niya mga kasama nga nagpugos to sa biktima para bunon niya kag mapatay kasuhan sang murder sa suno sa Arribalo PNP. Pero ang kagawad ni kag ang iyang partner mga kasama way na makita subong kundi ina.
1: RMN Palabra di Honor.
0: May mga istorya pa nga ining kagawad nga nito interesado pa sa asawa sang kwan check na bira juman Marge no kita abing live-in partner ni sang biktima do interesado kuno si kagawad sa live-in partner sang biktima.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Taxi drivers nga pumuluyo sang syudad o residente sang syudad sang Iloilo nakabaton sang 1,000 pesos nga fuel subsidy coupons gikan sa Iloilo City Government. Security guard naman nga nag-claim nga ini siyang gin-hold up sa Pasay sa nagligad nga adlaw nag-ako sang ulihi silingi mo imo ko lang to kay actually ang kwarta nga to 24,000 nga gin-claim niya nga gin-hold up sa iya sang motorcycle riding suspects. Pinirde niya scatter sang tampuhaw niya. Ganto ba bala mautok sa mga tao, mga kasama, ano? Scatter, sinugal.
1: Palabra di Honor.
0: Ay na, ano nga klase batasan sa mga tao? Paano ni mag-alasinso ni man?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Galing tiyan, hon mo kay amulan ni masarangan sang ila sining utok, no? Amulan ni madalas sang ila sining utok, mga kasama. No, kung nag may ubra ka, security guard ka, no? Kung nag-ubra ka, may mga sidelines mo na, pananom-tanom ka sa mga utan, no? Or iban nga slide line, hindi magsagad ka sinugal. Ano kidkwaon mo sa sinugal man? No? Palipas chimpo? Madaog ka? Sino ang siling nga mamanggaranon ka gina sa sugal?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Te, lantawa, kay sagad ka sinugal mga kasama na pirdi sa gali. Pati ang kwarta nga hindi iya. Tinaya niya, tikaroon na pirde. No? Kay mapasimpalad niya sa linya, basi madaog. Diin man niya, jis madaog ka na.
1: Palabra di Honor.
0: Tikaroon, para ma-justify na, imo siya istorya, basi makalusot. Tikaroon kay Ginbalide, ito ay kalusot. Na umako, nagbasa sang statement mga kasama. No? Pero di hindi makaisrot magbasa.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Trabaho ka naging security guard, abi focus ka sa imo sininga trabaho, palanggaang imo sininga trabaho, kag dugang pagid sideline da, no? Iban pagid nga kuno ay ka duty, ubra ka da sang iban pagid nga mga trabaho da or magpananom-tanom ka da, magpanagod ka sang kasapatan da. Nga hindi gid bala mag-consume sang imo sininga time, hindi bla? Tigud ti may extra ikaw nga income, hindi ka magsinugal ka da ti lantawa, no? Kun ano-ano na panumduman mong himuon para matabunan mo nang kwan ang sugal balan niya na sang panulay, no? Sulayon kanya nga sulayon, no? Kag papatihon kanya nga madaog ka, pero igo mo ma notisyaran ay sus lobot ng imo bulsa.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Problema naman sa supply sa tubig sa syudad sa Iloilo, dapat nga sulbaron, gilayon, sunod sa National Water Resources Board or NWRB, matapos ang pag-courtesy call kay Mayor Raisa Trinias, no? Ang DNR Undersecretary, nga mo man ang chairman mga kasama sa NWRB or National Water Resources Board.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Sa balita nasyonal karon, istoryahan man naton mga kasama si Leandro Libeste, nagbunga naman ng iasining buhay pulok sa kamara. Siling tagani, dapat kabalo kong magpulo pa nagadsad. Hindi enough nga may kwarta ka, may manggad ka, halin ka sa dako nga pamilya, may utok-utok kagawa, maayo ka pahambalon, matyaga ni mo ang iban iya daw, makuluro lang kung maghambal ka. Pag hindi enough nga nahibaluan mong kamaturan, waras ka lang da nga waras. Kay husto man na aktuali ang iya sining claim, no? Nga halos tanan nga mga politiko, mga congressman nga pamakalbuta. Galing nga iya hambal, tanan gid. Way balahawi dawid, di dira nagapakita sa iya sining immaturity, inexperience, mga kasama, no? Kung ginhambal niya lang abi, some of us here, no? Some of us here, no? Nagapamakalbuto? Tiyang iya, sweeping kayo? Siya tanan dere! Mga buaya na dey! Ikay kabahin ka man da, but silingon ikaw, buaya ka man. Dapat medyo pulo pa nagadsad ka na yung mga kasama. Hindi, kanugon sa kamaturan nga imo ginauyatan, sang facts nga imo ginauyatan, hindi mo madeliver sa gusto, binalik siya karon, no? Sang gin-interpellate siya, 6 billion galing ginasto niya sa pagpadlaga niya congressman, no? Pero ang rason niya, sila niya pagin as foundation. Oh, di karoon nagguluwa ang mga video, nagapinanagtag sa kwarta sa tawo. Wala lang galing mabalaan kung election time o kung hindi. Tigali, ano pang pulo sina kay gina-assume na dayon yung election time? Oh, nakalabot na sa kumili karoon, gin-investigaran, no? Kag jutay lang sa gilit, tinukapan ni Richard Gomez. Kinagsagad ka lang imuda pinang-akusar, no? Kung ginapanumdum iyan ni Libeste, nga namakal siya sang buto, abi niya, tanan-tanan na muna na, hindi, sala na yan mga kasama, hindi ka mag-generalize. No? Likawan mo gina, bawi-bawi ah, bawi-bawi ah, maghambal ka, nga hindi man tanan.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Galing kay wala pa experience sa bla, no? Na overwhelm mga kasama sang poder, abi niya, siya na ang star of the night, bla.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Di, tapos may, kuan ba to siya? Ginkasuhan pa siya sa Department of Energy. Lingin ni ulo niya. Nahambalan niya, hipos ka lang, panagadsad ka, tihintihin ka. Siguro hang imo sinima akto. Iwalan mo, kada wakal mo da, especially nga oposisyon ka, kontra ka sa administrasyon, administrasyon ang ginabunggo mo da, ara sa ilang resources, lang tawa balaga, karamang subong kalapriso ang mga pro Duterte. Gamito nila na, no? Gamito nila ng poder nila, so dapat kabalo ka man da, magtihintihin, nga kung hinali, buwiltahan ka, sarangan mo bla. Di lang tawa subong, isa lang kawakal to ni Libeste sa kamara, ang balik siya, ang buwilta siya, tatlok bilog.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Paano ta kakuha ostisya sina? Paano ta mawala ang kamatuoran da mga kasama? Kaya ang ga-claim nga naga champion sang kamatuoran, hindi man kabalo magdala sang iya sining nga papel. Do pareha sa bala artista ka, ikaw ang lead actor, no? Buro volunteer ka gid ang ikaw lead actor, ikaw ang important character kun sa umapa. Hindi ka man gali kabalo magarte.
1: Palabra de Honor.
0: Tapos mga kasama, ang impeachment ginabantayan kay Domadayo naging sa Lunes ang pagbinutuhay. Kag right now sa kadamo sa nagaguluwa ng mga impormasyon nga mayara na sang enough number of votes to impeach the Vice President. Liwat at ago naton mga kasama, no? Agod nga hindi kamo magsala sa paggamit sang tinaga, no? Kaya ang iban, ang assumption, kag presumption, magsiling ka nga impeach nang nadutla na bala na convict na si Vice President Sara Duterte, hindi sala ina. Magsiling ka nga impeach ang kaso na pasaka sa Senado, no? Magsiling ka nga na impeach si Vice President Sara Duterte, hindi pa nasa guilty. Hindi pa nasa convicted, no? Kundi nakitaan sang majority sa Kamara sang probable cause ang impeachment complaint para i-transmit ang articles of impeachment dito sa Senado. Nan-impeach na siya. So the moment nga may ang ginakinahanglan subong aboto is 106 para i-transmit sang Speaker of the House sa Senado ang articles of impeachment. Ang tawag bali sang kaso niya kung sa korte iya mga kasama or sa prosecutor naton ang complaint sa imo, ang reklamo sa imo, kung may probable cause, may certainty of conviction, ipasaka ina sang prosecutor sa korte, no? Ang tawag sina information, hindi kaso, ang term sina information, no? Tapos ang korte dayon mapagwa sang warrant of arrest, no? Kung bilabol ang imo sininga kaso, piyansa ka. Kung hindi, tulog sa prisuhan.
1: Palabra di honor.
0: Sa impeachment, ang tawag sang complaint, the moment nga ma-establisar na nga may probable cause, kag-aprobado na sa plenaryo, sang one-third, sang tanan nga miyembro sang kamara, which is 106, ang tawag sina articles of impeachment. No? Ipasaka na na dayon sa Senado. Ang Senado, pagkabaton niya, under the Constitution, why na natin damo, chichiburit siya, makonvene na siya dayon, kaya ang papel niya daya, hindi amo ang pag-establisar kung may probable cause o kung wala. Ang papel niya da, amo ang mag-trial, mag-hear, kag mag-try, no, sa impeachment. So, immediately, or forthwith, naging interpret sang Korte Suprema, within a reasonable period of time, pagkabaton sa Senado sang articles of impeachment, makonvince siya bilang impeachment court. No? But silingon, tiponon sang Senate President ang tanan niya mga senador, kagpapungkoon sila, pasumpaon sila bilang mga senator judges, pasoksokon sila sang toga nga maron.
1: RML, palabra di honor.
0: Kag, biara na dayon, mag-trial na sila nga daw parehas na sa RTC or MCTC.
1: Palabra di honor.
0: So ang ginaistoryahan subong, kon bala makatipon sang one-third votes ang pro-impeachment sa plenaryo sang Kamara sa Lunes sa pagbinotohay. Yang nagagulo ang mga impormasyon, base man sa mga members ang majority sa Kamara, sobra-sobra na. Mayara 180, mayara nagasiling 190, mayara nagahambal nga sobra 200. May nagahambal man nga 215, kag the most 220, more than the 106, no? Mga kasama, pilo sa gina-require lamang nga

0: Kuan Mang Yapon, no, unod Mang Yapon sa social media ang party sa Budol Money, BOODLE, Budol. Hindi yung nga Budol nga Tagalog nga BUDOL nga gin Budol-Budol. Budol, no? BOODLE, Budol Money. But silingon, lihiti mo ina kag valid nga mga papel nga daw kwartang itsura nga allowed sang korte and even the Supreme Court nga gamiton sa operation kay hindi pwede man iya nga bilogi na nga puro nga kwarta nga tuod ang gamiton mo kay masakit man sa bulsa o parehas da mga extortion yan nga kaso ang ginapangayo da 100 million di kinanglan mo mag-produce gida sang 100 million din makuha ang NBI sina kay pila malan ng budget nila orang pulis no. So that is why allowed ina sila nga magpahimo, magpa-manufacture sang fake nga kwarta. No? Tapos ang pawan sang matuod nga kwarta. Para paglantaw sang mga sindikato, sila, abaw, tuod gini nga kwarta, rao. Ang 1,000, tuod gini. Pero ay sa kahibalo, ibabaw lang gali.
1: Palakra, di honor.
0: Di, damo sa mga maalam, alam sa Facebook University pero actually sa pagkamatod perti ka mango-mango ang nagakulomen sila nila ba nga away gindakop na sa NBI diragali sila sa rekto ga po obras ang piki kwarta ti NBI sila nga away nila dinakop sila pa nagpahimo daw hamba laman sa mga nagapaalam-alaman nga doka insindi man siya ba mango-mango si imo no mango-mango si imo pwede na iya himuon.
1: Palabra di honor.
0: Ay, so. Magani isling ko sa inyo, perte kagarot sa aton pungsod bangod sa duha kapilido ini Marcos kag Duterte naggarot ang social media ta perte ka toxic.
1: Palabra di honor.
0: Kung may araman mudos pag insubong mga kasama, ano, kadamo sa mga nagamudos nga ma-email-email sila sa imo, kag sa mga barangay officials ninyo, may warrant of arrest ka kuno. Pero para hindi nalang pag-iserving warrant of arrest, negosyar ka, tawag ka sa isa ka-abogado. Ay, you deposit man, in the back, mga panulay ng ini mga kasama. Abi ko nagkalaubos na mga pugo-pugo ng ini. Ara, pagiligya po, nagkalabilin pa sila. Iyan sa mga insect bantito, ang hilimuon.
1: You deposit the man in the bank, kupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gendolong kaginboy lugahan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kay man, adlaw-adlaw ang lawas na itong ginabirain sa madamo nga mga toxins bangod sa ng unhealthy nga lifestyle. Mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa mga organs sa atong sininga atay. Ilabi na gid tinaita kag kidneys. Ginaguba man sa toxin sa mga hormones sa atong alawas kinagapahulag sa atong metabolismo. Agod matiloan sa toxin sa atong sing alawas makabuli gid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang T3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag-mighty C, adlaw-adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag-masaligan ang potency sa flavonoids kag-polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C, nga kampiyon nga immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang mga guba kasi lulas ng lawas pagi sa apoptosis, antes pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga maguba ang, or nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, gani pa man sari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari ra na eh, pinakauli nga dalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa, Iloilo, Karajuman First, Rubin. Karajuman First, mayong gabi, si Karajuman Henry.

0: 0968-8536-RMN-Iloilo.
1: Yes sir, may gabi kayo sa itong mga tagpalamati. Amo niya itong latest weather update sa buong May 8, 2026. Sa karon, easterlies nag-apekto sa itong pungsod. Samtang kita sa Western Visayas, generally fair weather, may aras ang posibilidad sa pag-ulan sa ibang parte ng rehiyon, dala sa localized thunderstorms. At ang ginamonitor nga si Bagyong Hagupit, yara sa 1,385 kilometers, silangan sa northeastern Mindanao, kag sa karon, wala sang direktang epekto sa anumang bayan sa aton nga pungsod. Posible magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Sabado nga adlaw, kung sa diin, posible ini siya maglusaw bilang, or should I say, maghina bilang isa ka low pressure area sa sunod nga mga inadlaw by next week. Hinatubtob kasarangan ng hangin halid sa Minan Silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kagatan. Aton nga temperatura, yara sa 25 tubtob 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw, nagatunod alas 6:30 ang hapon yung mumutlak buwas alas 5:29 sang kagahon. Maximum heat index na record kainang hapon, yara sa 43 degrees Celsius, kainang alas 3 ang hapon. Amo niya itong latest weather update, Ferds Urbin, madamo ganyan, salamat.
0: Karadyo man, Ferds, doon nagkusog siya o doon nagdamol ang mga panganod nga dala niya diyo base sa satellite image sa mga makita na mon?
1: Hindi ang man. Sa Bagyo, sir?
0: Oo, si Hagupit.
1: Yes, sir, ma-expect na ito, mamatamat man siya kusog, pero once nga magsulod siya sa far line, mamatamat man siya hina.
0: Oh, okay. Amo to hambal mo, ma-low pressure area na lang siya, no? So, hindi siya makadala sang malain nga panahon diri sa aton like ulano niya abi kita or madluso niyang hangin ta Karadjuman Ferds.
1: Yes sir, medyo malayo ni siya sa aton sa kadagatan ni siya abi sa Pilipinas.
0: Kaga ara gihapon ang forecast wa nagabag-o nga ma-recurb siya antes sa paman siya samtang nagapalapit siya sa duta sang Pilipinas ma-kwan siya, ma-dimano siya kun sa mga salakyan pa kag mayu-turn patalikod balik to Pacific Ocean sa Philippine Sea.
1: Kinalan taon na to, sir, possible pasaka lang, pero sa tanggap pasaka siya, pasaka siya sa Luzon area, sa kadagatan, sa Luzon, sa Eastern Luzon, Dampe, isa muni siya, medyo mahina siya, sir.
0: Ah, so hindi na siya mag-record, no? Masaka lang siya. Galing iti, amuto, abi, ma-low pressure area na lang siya, no? So, but silingon, basi dalayo na lang siya matunaw man.
1: Yes, sir, possible, sir. Pero muna ipadayo lang continuous monitoring natin.
0: Oh, adtong low pressure area sa nasilangan nga bahin sa Mindanao na tunaw na to, Karadjuman Ferds?
1: Yes, sir, natunaw. Actually, hangga cross pa niya sa Mindanao area. Kagamahina siya abito. Bisan sang LPA pa lang siya sa kadagatan, low likelihood or unlikely siya nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Okay. So meaning the moment nga makasulod ining si Hagupit sa PAR, hindi na siya bagyo. Low pressure na lang siya.
1: Possible, sir, bagyo pagyapon, matawagon na pa niya sa bagyong kaloy. Pero muna ipagsulod niya, sang tangga matamat siya pa sa kaagpalapit sa kadutaan sa Luzon, dari lang taon na ito nga posibleng maghina sa isa ka LPA.
0: Ah, okay. So daw makuha niya gagali ang ngalan nga kaloy, no?
1: Kaya, sir. Maklaim niya gagali. Maklaim niya sa unang bagyo para sa bulan sang May.
0: Pabunya gid sa kay kaloy, no? Sige. With that, Karadjuman Ferds Urbin, sa pag-asa Iloilo, salamat gid. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
2: Thank you, sir. Salamat.
3: RMN News, panahon.
0: Amaya to, pinagkauli ka talaga sang panahon, mga kasama. So, makuha gid ang kaloy. Ang alan nga kaloy, makuha gid ni Bagyong Hagupit. Amo ni nga international name. Laban-laban na nakakontribute sini Pilipinas. Kaya ang term nga ini, Tagalog. Or Filipino, ang Hagupit. Huwag man isang Hagupit sa Japan, huwag man sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Laos, sa Vietnam. So kita nag-provide sini no kay mga weather bureaus around diri sa ASEAN naghatag ina sa ngalan para amo nang basihan mga kasama sa pagbutang sa international name sa mga bagyo. So parehas diri sa aton ang nag-provide man ang pag-asa sa mga names sang bagyo halin na A to Z kag amo nang gamiton nga ngalan the moment may sulod nga bagyo. So ang kaloy daw i-claim gid ni Hagupit no pero matapos siya ma-claim ang ngalan nga kaloy mayangin siya isa ka paloy. Kay magahina siya bilang isa ka low pressure area.
3: RMN, palabra di honor.
0: Standby sa nagalupad ang mga balita. Gindolaw naman kaginboy Lugan. Inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, rekomendado kaginaindorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sa type 2 diabetes. Sunod sa isa kapablista study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaktibo sa beta cells sa atong siningalawas. Sa atong paginom sa Life Extension Vitamin D3, iya ginaaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Garibatuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika. Mga kasama, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sobong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabag-o nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
3: RML, Palabra de Honor.
0: Antes sa kuhaan, reaksyon itong mga car beneficiary sa may San Enrique sa pahayag ni Attorney Jojo Lotero, mga kasama. Yari anay pa si Platanta, nagalupad tang ang mga balita. Upod kaya Rajuman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
2: Tokmo News.
4: Yari na nga itong Tokmo News sa Gradulong sang Super Fiber. Tinlayan niyo kolon taagi sa loadlaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobadong resulta, pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber and mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala ginapanginwala sa Malacañang na manangin social media director ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang naaresto nga founder sang Peanut Gallery Media Network o kung PGMN nga si Franco Mabanta. Sino kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga naglawig lang sang anong kabulan ang pagtrabaho ni Mabanta kay Marcos sang tuig 2018 bangod wala magustuhan sang opisyal ang estilo sang amo nga social media director. Sino kay Castro nga sa iya paglanta wala man sang personal nga koleksyon sanday Marcos kag Mabanta kag posible nga wala nagalinya sa prinsipyo sang bagong Pilipinas ang estilo ni Mabanta. Ginangkat man ni Castro ang mga kritiko nga magpangita sang lehitimo kag bag-o nga picture ni Marcos kaupod si Mabanta. Gindakop sa mga ahente sang National Bureau of Investigation o kung NBI si Mabanta sa isa ka entrapment operation na ikaangtanan sa ginaligar nga pagtinguha nga magpangil-kil sang 350 million pesos kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa mga otoridad, si Mabanta ang ginasuspetsahan nga nagapangayo sa nasambit nga balor sang kwarta kabaylo sa hindi pagpagwa sa mga ginaligar nga videos nga nagaangot kay Romualdez sa isa ka flood control project. Naninduga naman ang suspect nga inosente siya kag wala siya nagpangilkil sang 350 peso o kon 350 million pesos gikan kay Romualdez. Sa dugang pa nga balita, ginkumpirmar ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga nakita sa Cavite sa naligid nga bulan si Atong Ang nga isa sa mga ginakusaran sa kaso sang missing nga mga bulangero. Sino kay Rimulya, gilayon nga nag-organisar sa operasyon ang mga otoridad nga may 300 ka personnel halin sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG agod nga maaresto si Ang. Payag niya nga nakahalin na ini pag-abot nila. Nakita sa lugar ang pagkaon sang subject. Madunduman nga nagdangat sa 20 million pesos ang reward sa impormasyon nga makaresulta sa pagdakop kay Ang. Sa dugang pagid nga balita, ginsabat sang Malacañang si Vice President Sara Duterte kasunod sang pagpakamalaot sini sa nagataas ka utang sang pungsod. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginpadubli lang sang Marcos Administration ang dako nga utang sa administrasyon naman sa amay sang Vice Presidente nga si former President Rodrigo Duterte. Sa isa ka interview sa The Hague, Netherlands, ginpakamalaot ni VP Duterte ang Marcos administration sa unemployment kag nagasaka ang utang sang pungsod. Pero sa iya napaslawan ang gobyerno nga magtutok sa pagpamuno kag sa baylo nagasabat sa mga kritiko pag political attack. Base sa data nga gipagwas sang Bureau of the Treasury, pag nagtimbuok sa panibag-o nga record high ang utang sang Pilipinas nga 18.49 trillion pesos sa katapusan sang March 2026. Mas mataas ini sang 1.81% halin sa 18.16 trillion pesos sa katapusan sang Pebrero. Ginsiling ni Duterte nga gidalauman na ini bungod wala nagatrabaho ang kabugusan nga administrasyon ilabi na ang presidente. Bilang sabat, ginpahayag ni Castro nga maukod nga nagatrabaho si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga yara subong sa Cebu para sa ASEAN Summit. Hindi kaangay ni Duterte nga yara man subong sa Europa para sa iya personal nga biyahe. Kag sa aton panugdaon, subong gabi yari ang mga tinaga ni Kurt Cobain. The duty of youth is challenge corruption. Kagamuyad to mga nagalupad na balita subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tata, RMN.
2: Talk More News.
3: The Honor. Palabra, The Honor.
0: Salamat gyud, Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk More News. Totally pareho, malang sila si Duterte kag si Marcos. Pareho, malang sila nagpadako sa aton sining utang. Ang utang sa Pilipinas, pagpanaog ni Noynoy Aquino, ara lang sa mga 6 million, no? Pero si Noynoy Aquino, iyan nakabayad sa mga 6 trillion, no? Sa mga 1 trillion. Ang nadugang lang ni Noynoy sa utang sa Pilipinas, mga 1 trillion lamang, no? Sa anum katuig. Tapos nakabayad siya iya, sobra 1 trillion. Ang manawagin nagdako ang utang sa Pilipinas sa panahon ni Noynoy Aquino, nga ginatawag sa mga pro-Duterte supporters nga abnoy.
3: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Sa kay Gloria, nagdako man ang utang naton, siyam katuig si Gloria nga nagpresidente, mga kasama, no? Kung hindi ko magsala sa pagtali-tali ko sini, mga kasama, daw mga 3 trillion ang nadugang ni Gloria sa utang ta, no? Basta pagpanaog ni Noynoy Aquino do pagtapos ang term ni Gloria sang 2010 do ara sa mga 5 trillion ang utang sang Pilipinas halin sa around 2 trillion sang gin-impeat si Irap. Pagpanaog ni Noynoy Aquino do mga 6 trillion plus, no, 6 to 7 trillion, no? Pero may nabayad siya iya, mga kasama ng mga 1 trillion sa so, umuna wagi nagdako. Karon, pagsulod ni Duterte, mga kasama, hala pinangutang a pinangutang, no? Irason lang ang COVID. Nga pinabayaan niya man, ano pa naglinapta ang COVID, hindi pa siya magpati primero, wala pa siya naglockdown, te, naglinapta, no? Kasi yung COVID, kinain ko yung COVID na yan. Eh, lumapta. Oh, tigunti, karamaal kita mga kasama. Pinaka-worst nga na-experiensyahan tas kabuhi ta. No? Nga ang mga malls, ang mga department store, mga non-essential nga mga establishment, sirado.
3: Palabra, Di Honor.
0: Di pinangutang, ha, pinangutang. No? Nga dito, malas Dabaw, nagturupa. Pobra niya tulay, Coastal Road, kag-tunnel.
3: Palabra, Di Honor.
0: Te, ang 6 trillion nga ginbili ni Aquino, gindoble ni Duterte pagpanaog niya, naghimo around 12 trillion. Subong si Marcos, ara pa lang sa tunga-tunga sang iya administrasyon, mga 6 trillion na ang nadugang sa utang ta, no? So ang 12 trillion nagadalaga na karon 18 trillion. So malapawa niya pas Duterte kada moon sa inutang, no? Although dara man adang interest, no? Ambot pila ginabayad nila ni mga kasama sa debt servicing naton sa utang ta?
3: RMN, palabra di honor.
0: Kaya hindi kay Rich Rod magpadaralagan sa gobyerno. Dagon lang nila sa sagad ka bilog sa ulo sa mga Pilipino nga kulang sa alam. Bilugo lang nila kagahala papatihon sa mga narrative nila mga ginanggong.
3: RMN, palabra di honor.
0: Tigunti ang gwa, mga kasama, kaluluoy kita. Oo. Di ba siling kamote, US ganit, dakuman utang, China, dakuman utang. Ti irog ka to, no? Kung nang imo sininga kaingod, daku utang niya, iruga man. Namin kidyaway ka utang eh, di ba? Kibalan mo, parehas ni, mga kasama, although damo man nag-justify sa credit card, no? Credit card. Damo man nag-justify nga tayo makabulig man kisa, no? Pero, panumduman nyo bala mga kasama, kwarta mo na, imo gastuhon. Amo na, kuway kuya sang credit card. Galing si Mrs. Mayara.
3: RMN, palabra di honor.
0: Pero amo na, bala, ginansyan pa na yan sa mga credit card companies ang imo sininga kwarta mo. Pohlamon ka nila, gamiton imo sa shopping, interesa nila. Unlike ako na gamit ikaw sang cash, amo na kung may mga magsagad, iakalambat sa akon sa mga mall, kag mamangkot kung may credit card, or manawag sa telepono, matelemarketing, no? Kag mag-offer sa mga credit card, sabat ko dayon, damo ko cash. Hindi ba lahat? Kaya ng imo kwarta, ibayad mo, mang grocery ikaw, mang shopping ka, ipaagi mo pa sa credit card, interesa niya pa. Di kundi mag-cash ka na lang, kundi why interest? Ang interest niya na, savings mo na, tani. Di ba nagkanto sa credit card, mga kasama? Amo man na, sa mga minimum wage earners naton, mga security guard, no, mga janitor, mga sales lady, no? Or bisan pa gani, ang mga degree holder nga may mga trabaho, nga nag-prindas ang ilang ATM, no? Nano na nga may ATM ikaw? Ang ATM mo bala para sa payroll ni mo? Nga iprinda ni mo na, kay diraga sulod ang imo sininga sweldo? Kundi hulaton mong imo sininga sweldo? Hindi bala? Tigaling, kay wala pang sweldo, gusto niya na may kwarta siya, wala mang gina-budget sa maayong iya sininga kwarta, ang iya sininga income, i-advance siya to. Prinda yung ATM niya. Utangan niya. No? Tinterisan pa na karoon kung tinagdugang imo sininga balayran. Hindi bla? So dapat iya, kabalo ka mag-budget. No? Amo man akong presidente ka, kung isa ikaw ka pungsod. Ang presidente, do tatay na kag nanay, sang isa kabalay, nga kinahanglan kabalo ka mag-budget sang imo sininga income. Sa sulod sang balay, nga mapaigo-igo ni mo, nga hindi ka magsagad pinangutang, kaya kung magpinangutang ka, makuan ka lang na da karon, no? Nga hindi ka kasarang magbayad, bla, malumos ka lang malumos da, karon ang mga kabataan ni mo, amun ang mamalayran. Kaya kung mapatay kay imo, ya, hindi man ay pagpataso na lang ang imo sinuutang, sa labto na sa kabataan. Tiyan mo man eh, sa gobyerno naton, magsagad pinangutang ang gobyerno, ang mabayad sini, ang sunod naman yung administrasyon. Tingin mo una yas ang sunod ng administrasyon, nga daw wala lang sila labot man mga kasama, kay kumo malagi malang sila ang presidente, ano malang katuig, hala magpinangutang sila kang magpinangutang. Mga misyon nga mga misyon sa mga utang ngayon na nga gamiton ko sa mga project, infrastructure projects. Tikaron, ang kaluluoy ang masunod ng administrasyon ang mabayad sina. Panahon niya ni Aquino, ginpauso niyang PPP, Public-Private Partnership, no? Ang maobra sa mga infrastructure project, private sector, tigunti-tiway kita utang, no? Pag-abot niya ni Duterte, siya hindi ah, gobyerno na yan, mangutang ta? Ay, sus mga kasama. Ti, nami gintani kung wala ka utang, di ba? Sa isa ka panimalay, kung wala ka mo utang, no? Ipaigwiguon ninyong inyo sining income. Kuti sa baylong mamayad ka sa utang, gabiton mo lang sa budget mo, inog bakal mo bugas or sud ani mo mga kasama. Sang saibayad mo pa na sa interes ang inutang ni mo, hindi bla. So lain gidi ha, kung wala ka utang, or gamay lang ang imo utang, kung hindi gid malikawan ang utang, inang kontrolado mo lang ba lang masarangan man nimo bayaran? Hindi nga ang utang nimo bayaran mo man sang utang. Tapos, damo ka na utang, mas kater-skater ka pang hindi ka man kay isrot. Ah, na lubong ka sa utang. Kamu na itong gobyerno. Kaya hindi ka isrot ang mga nagparadalagan, mga kasama. Kagang ginalagas lang nilang ila komisyonon. Ah, bahala ka muna iya kay ano malang ko ni Katuig, salbaron ko ni ako nga mapuno ang bulsa ko. Pag panaog ko, gapuak ang bulsa ko. Bahala na yung sunod yung administrasyon. Tiyan mo na. No? Why isang concern? Kung paano mapanubo ang aton nga utang, dapat ang gina-aim, ang gina-achieve, mga kasama, gina-target sang every administration, pagsulod sang bago nga presidente, kung paano mabayaran ang utang nga hindi na madugangan, no? Pero hindi man mag-suffer ang aton nga mga infrastructure projects, no? Kagang aton sining ekonomiya, no? Amo na dapat. Hindi ang ala, inutang, hala, utang. Damo man sa mga grant, di ba? While not avail sa mga grants nga ina, kung maayo malang ang records ng imo sining gobyerno, so that, hindi na kita mangutang. So ang aton sining utang, mabayaran naton mga kasama, bayaran tanga bayaran, i-improve naton ang koleksyon ta, i-minimize ang corruption, hasta sa uli, ma-achieve ta, nga way na ta utang, nami ng income naton, no? Nami koleksyon ta, kundi maibalik ka sa pumuluyo, para sa pagpabulong sa pumuluyo, pagpatindog sa mga damo ng mga hospital, pagpatindog sa mga eskwilahan, no? Masuportaran nimo ang mga farmers naton, mapasanyog nilang ila sininga patubas, no? Hamakon mo kung damo kita humay nga ginapatubas, madamo kita utang nga ginapatubas, madamo kita sa mga manok nga ginapatubas, madamo kita sa mga baboy nga ma-produce, mga kasama. Ay sus, hindi na kinanglan kita magpinangutang sa aton palangadaan nga kinananay, mga kasama, kadamo sa aton palakaon. Halos adlo-adlo, gakaon kita baboy, gakaon kita sa manok. Dako ang aton siningin, come on. Hindi bla? Tigaling, hindi man inang focus sang tagsa ka mga administrasyon, mga kasama. That is why lumos kita sa utang, no? So nagay ka mo, Marcos, no? Sara Duterte, kag BBM, kag Claire Castro, kag binasulay sa utang para rehas lang kami! Ang gindoble ni Duterte sa utang pagpanaog ni Noynoy Aquino, naging times to niyang utang sa Pilipinas, no? Mga 6 trillion ang dinugang niya. Subong, way pa matapos administrasyon ni Marcos, tunga-tunga pa lang, 6 trillion ang gindugang, base himuonin ni Marcos nga 12 trillion, no? So, i-times 2 niya ang utang nga ginbili ni Duterte nga 12 trillion tanan, no? Ang accumulated naton nga utang, base i-times 2 niya man, masiling sa tingin times 2 gani ni Digong, ako i-times 2 ko man eh. Ay, yung deposit naman in the bank, no? Eh, diyan kita padulong sini mag-amuni, mga kasama. Gusto nyo ang amuni? Gusto nyo mga ginikanan nga pareha sini? Amuni magpadlagan sang aton sini nga panimalay? Kundi do lampusan mong amay mo mag-amuni? RNN, palabra di honor. Ay,
5: Your deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendolong kaginboy lugan, edi kabahin sa atong apalatunturan, mga kasama, sang super fiber. Pinaka-epektibo, sininga panilo sa atong kolon, pangontra sa problema sa constipation, agon mamligan ang kolon ta, kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agon hindi magtiner ang higko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system, nga nagtugas ang balatian sa atong alawas. Tinloy ang inyo kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kadagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, ang potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheat, grass, barley grass, kag vitamin C, ganit magtumar na. Sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas, quality products, sandok, hiko, alternative, kag health food center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
5: RNN, palabra di honor.
0: Pagbalik ta, mga kasama, resulta sa STL, busy di ngonta kon makaigo liwat si Cash Jesley Lauro. 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi.
6: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakit naman ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
13: TTX 500!
14: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
13: DTX 500! E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
16: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Uy, concerned lang ko kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sunfall Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary.
18: 3 cm na gali.
19: Try ko gininom ang Sunfall Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan, nalipagin ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
13: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunfone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
13: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
21: Basta kun, ginahilanat?
22: Dapat matik. Ibay, Jessic.
21: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
22: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
21: Dapat matik. Ibay, Jessic.
23: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 59 minuto sa kaligad sa takna sa alas 7 sang gabi. Yari na resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
24: Yari na Rajoman Henry ang aton sining resulta sang STL sa subong ng gabi. Mayo 8 de 2026 alas 8 sa gabi second draw kita. first winning number na to sa Subong Gabi, numero 6, number 6. 20 seconds para sa aton sining next winning number sa Subong Gabi. Aton sining draw team head, Mr. Ryan Abilino, Operation Specialist, Victoria Custodio, kagagaton sining FL Presentative, Ma'am Girlie Arciaga. Yari na, ikadwa na aton nga numero sa Subong Gabi. Numero 27, number 27. 20 seconds naman para sa aton sining ikatatlong winning number para sa STL sa probinsya Sanga Iloilo, Subong Gabi. May 38 pa ka numero sa sulod sa draw machine. Ang aton sining register person, Juliet Abanyo, ang aton sining members, Abin Alderante, Gerard Dihinino, Kagmabel Gameroy. Iyari na, ikatatlo natin ng numero. Numero 14, number 14, ang atong sining ikatatlo ng numero. Iyari ang atong sining ng winning o contributing number combination para sa Subong Gabi.
1: 6:27:14.
24: 6:27:14. Congratulations sa atong sining nga mga tumalaya na nga nagdaog kag sa wala papadayon lang sa pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sang Iloilo sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon Yales Katarian. Tatakaremen.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat yun. Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Size 27 kag 14. 6, 27, and 14. Size 27 kag 14. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Parehas ni Cass Jess Lee Lauro. Siki taya lang. Kaya ang inyo taya. Nagkanto ina sa gawang gawa. No? Nagbalik iya sininga 27, no? Size 27, 14. Nagwagal yung 27 mukas. Tama? 27 pe, no? Tigaling kay isa lang o. Ano? Isang 27, wala yung magiging parisan.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige. Thank you, good. Kay Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sang STL. Ginatamiyaw tanay si Ma'am Milagros Consimino, Records Officer 3, Head Records Section sang Department of Health Region 6, no? Good evening, gid. Ma'am Maria Milagros Consimino. Bugi na pangita niya, gid, si Boss Idol.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Si Boss Idol ang nang bahala buwas nga adlaw. Thank you, gid, no? Good evening, gid, Ma'am Consimino.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Ginatamiyaw man naton happy 75th birthday kay Tuto Inyong Eugenio Velasco sang inagdangan na North Harrogate, no? Ano ni Cas, no? Inagdangan Norte, Saraga siguro ni nag-Harrogate niya.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Inagdangan Norte, Saraga siguro, no? Happy, happy birthday sa tiyo ni kasamang Ason Pineda, si Toto Inyong Eugenio Velasco. Happy 75th birthday. Ang pagpanamayaw, halin kay kasamang Ason Pineda.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: May NBA game galikagina, no? Tama, kasamang Karigabar, kasamang Rap Dasalon. Tawdo ay ka nakapabatsyag to ha.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sakit yun imo balatsyagon.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Pierde ang Lakers kagina mga kasama, no? 125-107 sa Oklahoma City Thunder. 2-0 na ang serye mga kasama, no? So, duha na lang kadaog. Ginakinanglan sa Oklahoma City Thunder kag balik sila sa Western Conference Finals para inkwentrohon ang madaog sa tunga naman sa Minnesota Timberwolves kag San Antonio Spurs kung sadiin 1-1 ang serye karon going into Game 3 sa home court sang Timberwolves, mga kasama, buwas alas 9 imidya sang aga ang Game 3 sang Wolves Spurs Series, home court sang Timberwolves. Nakuhaan nila isa ang Spurs sa home court, mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Pero because of Victor Wimbanyama, Dylan Harper, no, nga taga-bataan ang iya sining nanay, bata ni Ron Harper sa Chicago Bulls ang una, panahon ni Michael Jordan, mga kasama. Hindi siguro maasi-asi ang Spurs, no? Spurs siguro ni kag OKC, no? Sa Western Conference Finals. Or panahon na ginman bala nga mag bloom fully into a big star ang isa ka Anthony Edwards.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kunway siguro na in George si Edwards, dahil Nash Reed, kag si DiVincenzo, di ba? Nami man hampang ni DiVincenzo. Dumay churo chance, siguro sila, no? Galing tito, hindi pa 100% sumong si Anthony Edwards, mga kasama. Amo na daw iawan sila, siguro, sa San Antonio Spurs, no? So, Spurs and the Thunder, siguro, ni Saquon sa West Finals. Ang Lakers niya, ang pinakamalapit, siguro, mahimo niya ni mapanubo ang Avances, pulo. Hindi masarangan ang ano, grabe gid ang OKC kagina 125-107 sa game 2 kagina, mga kasama, no? Di simple mo lang bakbak dai ko ano, sang starting 5 niya, Makon mas Chet Holmgren, 7 footer ni mga kasama, no? May championship ring na iya at the age of line of 2, 22 puntos siya kagina, no? Si Shai Helgeous-Alexander, 22 points man, mga kasama. Then, ilang supporting cast na, ano, si, ang ila sininga reserve, si McCain, si Wallace, no? Tag-double digit man ang ila sininga score, mga kasama. Sa Lakers, siya, ti siyempre, isolation play per me, basta ara si LeBron or si Luka. Naka 23 puntos man si LeBron, no? Si Austin Reeves naka 31 points, 16 si Roy Hachimura, pero sa lupos so ay gid si DeAndre Ayton, no? Hindi isa ka pamuntos, mga kasama, kay ti grabe pahulagon, no? Positionless basketball ginatawag nilang kwan mo. Oklahoma City Thunder, hindi mo ba balaan kung sino matira, mga kasama, kay galibot ang bola. Kag tanan kapabligid nga mag-score, mga kasama, no? Maayong ball movement, no? So, budlay dipinsan.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kinanglan mo guro ni sa mga tatlo ka Marcos Smart pa Marcos Smart, no, para ma-stop mong OKC.
1: RML, Palabra de Honor.
0: So, ang next game sang Lakers kag OKC sa home court sang Lakers, mga kasama na ni ang game 3 sa Domingo. Mayo Jess, alas 8:30 sang aga, home court sang Lakers sa Crypto.com Arena sa Los Angeles, California. Dapat makadaog sa day kasamang Rob Dasaluntao. Sang home court guro sang Lakers daw ay guro sa bungog na sang OKC gahod sa mga Lakers fans.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sa Domingo, mahampang man Game 3, Cavaliers versus Detroit Pistons, alas 3 ang kagahon, 2-0 ang serye pabor sa Detroit. Nami man hampang sang Detroit, mga kasama. Sa buwas iya, alas 7 sang aga, may hampang Game 3 na New York Knicks kontra Philadelphia 76ers. Grabe man ang New York Knicks, mga kasama. 2-0 na sila, no, kontra sa Sixers, mga kasama. Galing home court ni sang Sixers ang Game 3. No? So, muna ang balantayan sa Eastern Conference. Pistons versus Cavaliers, 2-0 pabor sa Pistons. Knicks versus Sixers, 2-0 pabor sa Knicks, mga kasama. Grabe si Jalen Brunson, no? Kay Karl Anthony Towns, mga kasama sa New York Knicks. So Western Conference, Lakers Thunder, 2-0 sa Wolves kag Spurs, 1-1, mga kasama, no? Ito ang latest sa National Basketball Association.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Standby sa aton nga tingog hiligay noon. Gindulong anay kaginboy lugan. Inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Nance Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo pahapla serbal, non-slenament oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab-gasurok-surok. Kag sa mga nagadugo nga pilas, iay ni patugunon, pauntaton, patuloy lang sa non-slenament oil. Non-slenament oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri kag Kubota, mayara sang promo para sa inyo. Ang Kubota kagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Halin April 6, tob-tob Disyembre 5, tuig 2026. Bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino nga magbakal sang Kubota equipment or genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang bakal or mas madamo sini ang ginbakal, dako ang amount sang ginbakal, mas madamo ang raffle ticket or coupon kag dako man ang chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Ang draw patigayunon sa December 5, 2026, 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, the Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga pwede madaugan, grand prize, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RML Palabra di Honor.
0: Yari na atong tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman Fiamme Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
5: Ining binalaybay ginatig uluhan pahuway. Abyan, ano ang ginasakuan mo? Parik-parik, tirik-tirik, diin pakadto. Hala indi na maayo sa lawas mo. Abi magpahuway, untat na singgiho. Huo nagakalipay ka sa pagpatigayon. Bisan ano nga pangabudlay imo himuon. Ikaw lamang ila pabay-an kag libakon. Mas masakit kon imo ginahimo ila pakalainon. Abi pahuway, indi ka pagpatindugan istatwa. Tion nga imo kaugalingon ipauna. Ipasulabi ang pinalangga nga pamilya. Sila ang pahuway sa kakapoy kag kabugat nga ginadala. Ining tingog hiligay nun, pinagi sa binalaybay, ginsulat ni Ginang Pearl Porquez Parangan, Pangulo sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Araman Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page kag DYRI RMN Iloilo. Samtang ang tingog hiligay noon, ginadulong sa inyo sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, may good news nga sobra pa sa milyar bonus. Inina ang tion nga guri pakita ang imo pagpalangga kay lolo kag lola, subong man kay mama kag papa. Hatagi sila sang pagpalangga nga may upod nga haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil. Ang haplos na mula sa puso.
3: RML Palabra di Honor.
0: Salamat, Ged. Radyo Man Fiamme Otero. Sa aton nga tingog hiligay nun. Gusto, nagpulo pa huway man kung sako, gid mga kasama, no? Hindi pag apura ha. Kay may mga tion gina da tanan-tana, no? Hindi pag i-rush, no? Kay kung gisa may ara balang mga ulubrahon kita nga daw ay kagana, no? Hindi pag pilita, pataw-hay, no? Hindi pag, kuna? Pag persa ha, ang imo siningalawas, no? Pahuway, kung kinahanglan magbulo bakasyon ikaw, buro bakasyon, sakit lang kung huwag kakwarta.
3: RML, Palabra di Honor.
0: Paliwa-liwa nay, no? Para hidlawon ka naman sa trabaho, balik naman, no? Pero ang secret lang mga kasama para hindi ko mamatakan sa trabaho, no? Kung kisabi, nag-matter man na da ang mga co-employees mo, no? Kung toxic ang imo sini nga palibot ba, o bisan ano kayo mo kong palangga sa trabaho do, takaan ka man. Pero basta gusto mo lang ang imo ginobra, learn to love your job, no? And do the things you love, and love the things you do, okay na no? Obraha ang gusto mo nga trabaho, dira ka obra, and then tinguhain nga palanggaon ina, no? Tinguhain nga magustuhan ina mga kasama, kaya ti pamatsyag mo, duway ka lang kobra, bisan toxic pa na dang mga palibot ni mo, damo pa na dang nagakuan, natural na sa ulubrahan, no? May mga nagapanglibak, may mga nagapangchismis, especially sa mga kababayanhan ba?
6: Palabra di honor.
0: May hinisaay, may mga pinasipsipanay, pasipsip to kay boss, kung kay sino.
6: RNN, palabra di honor.
0: Ah, ginhawa lang madalong kag magsingit.
6: RNN, palabra di honor.
0: Amo ginay ang mga kasama, hindi mo maperpekto na iya, no? Masiling ka. Takana ko di, amo na ito. Damo sa mga sipsip di, mga chismusa mga tao di. Mga chismuso tao di. Ganto ka to sa piyak, amo managyapon, no? Para rihas lang na mga kasama, no? Although nanti, basi may ara ka mga masalapuan, yun daw maayo-ayo. Ah, ikaw nang bahala na mag-buroblansi.
6: RNN, palabra di honor.
0: Pero ang pinag-idea ka namin nga formula mga kasama para mag-stay ka sa trabaho, love your job, no? Basta gusto mong ginaubra mo iya mga kasama, hindi kasi na ma-distract sa kung ano man ang mga kwanda, mga samong sa imo sining palibot, no? Ubrahan lang yung trabaho ni mo professionally, deal with your co-workers professionally, no? Basta in line sa trabaho, parehas ni sang una sa trabaho dire sa radyo, no? May ara mga program sang una mga kasama sa mga experience naton sa mga seniors naman. Nga hindi sila mayuhay, pero galing sa programa, upod sila balapi, no? Tita, ano nabi, upod yung programa? Huwag ka mong gusto pa kanay. Ah, ti, professional lang eh. Pag on-air, yati, nami-nami, mag-ibaw. O, ikaw, makikito. Pag off-air naman, ay, ikaw nga, kwan ka, yung deposit naman ni ka.
6: RNN.
0: Ugag ka.
6: Palabra di honor.
0: Tag honor naman na nami-nami naman ka mga duwa. Ah, professional lang.
6: RNN, palabra di honor.
0: Pero man kinanglan kun kaysa need man aton ang daw makagulugin hawa mga kasama, no? Kinanglan ta magpahuway man, no? Mag-post kag mag-pulupanumdum gamay, paliwaliwa gamay, no? And then para ma-miss mong trabaho, balik naman, kagkubo-kubo naman mga kasama. Amugin na ang cycle sang kabuhi, huwag kita sang may mahimo sina. Kaya kung hindi ka man mag-ubrak roti, huwag ka man income.
6: RNN, palabra di honor.
0: Unless nga gina-doktar ka ni, kuan eh, ni Enrique Rason.
6: RNN, palabra di honor.
0: Mga estudyante nato nga nag-upod karong agabi, dari sa atong pagpangalaga, Rebecca Baranda, Johnny Lobirisa Caba, Bimitat si Ibab, good evening, Doña Margarita Margie Cobillas. Amo niyang nag-ubra yang buhi na sa trabaho, kay daw ay gubra. Daw siya pa yung amo, nasinggita niya pang amo niya. Siya pa yung nagpadlagan sa sulod sa nga balay mga kasama, magsalang amo, ginakigan pa yung amo.
6: Palabra di honor.
0: May damo pa na da sila ka, sabi, waslike man kami din.
6: RNN, palabra di honor.
0: Si Christine Pagayon Dasmariñas, no? Si Edna Imuhal, Lane Fernandez from Palaypay, Anilao, Maribilia Ervin, good evening, Paul Slee, Suniki Vic Carmona, Berna Suchar, good evening, Cas, Cas Jessely Lauro, siyempre, no? Nga isa lang ka numero niya nagwa.
6: RNN, palabra di honor.
0: Si Sir Cyril Condino Jocorisa, good evening sir, no? Kasamang Stephen Paniga, baudamo ko ni utang sila, kasamang Sammy Kunbukar, good evening. Brad Pitt Madira Bisto Air, Jan Pirotso Sumagaysay, no? Si Lenra Onalef, good evening. Adila P. Miado, si Sarlita Armada, good evening. Kas, si kasamang Karigaba Richard, present man. Rosel Gayapa Gumilia, kasamang iban din, Wibo Sudario, Maritalia Michelina, Mel Gargaran, Nina Piñalber, Tisi Sardal, Lisel Capada, Maribig Cercado. Good evening, gid. No? Si Castro sa Isima Oreo, President sa Armin Fans Club Singapore Chapter, Joan Habatan, Bijan M. Gonzalez, no? Ang sekretary mga kasama sa Armin Fans Club Singapore Chapter, no? Good evening, gid. No? Si Ihada Malot Ramos Kiranti Tolentino, dira sa Singapore, no? Kag si Ahado Jose Tolentino, no? Sa ila sini nga Jus Marlitsonan, dira sa mga kabatuan. Dita Jen Palomo, di ba, ha? No? Good evening man, tits. Kamusta na ikaw, no? Dita Jen Palomo, di ba, ha? Ni, grabe man ang pagtilaw nga na agya niya sini, no? Kay si mister niya, Antonio di, pa, di ba, ha? Ora tama Antonio di ba ha? Nagakuan subong no naga dialysis no. Te amo na gisa no siling mo kon magabot ang problema si mo siling mo ba daw pasaan mo ng kalibutan pati ang Pluto kag ang Mars daw pasaan mo pa.
7: RNL Palabra di Honor.
0: Huwag ka kahibalo nga iba naton sila mga kulturan grabe pag ang mga pagtilaw no. Te sige lang ah, bakas lang mga kasama, pakabakod. Kinanglan kabalo kita magkilala sa mahal nga makaako mga kasama. Kag pangita sa pamaagi, paano malampuasan ining mga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi. Kay may ara gid na, hindi na pwede iya nga tubtub sanoy iya mga kasama, gantos ka lang. Magama din lagon kag gid na, no? Nami gani kondo medyo ara ka sa kalisod subong. Kay buot silingon sina ang next nga cycle sang kabuhi nimo kalipay na. No? Budlay gani kon kisa kon daw kalipay mga kasama kay hindi na tubtub san o kalipay ka lang tanan.
7: Palabra di Honor.
0: Kay dugangan pa sa gobyerno naton nga daw puro lang problema ginahatag man sa ato. Kaya mo gina.
7: Palabra di Honor.
0: Si Tutong Talibo, Flor Kahilig, Flor Omilom, good evening, no? Si Sian Faustino Sanchez Medalla, good evening. Si Laila Nerbiol, kasamang iban din Nuevo Sudario, Ari Cars Display, pare mo tok. Nahidlaw na ko sa akon nga amigo ay na kami ka pangapiyo. Sa ako gidabi, no? Nga pigalin tas pilakadlaw sunod semana guro pare mo tok, no? Kay Kap Kapalya, Noel Kapalya. Kaprilan Herbias, Kap Lee Kim Sing, kay Kap Ising Villanueva, sa Kap Ising sa Pansit Molo. Good evening, gid. No? Eunice Kimba, present man, si Sir Lita Armada, ara man. Si Jack Daniel, no? Mga kasama, no? Nga overhit ang utok.
7: RNL, Palabra di Honor.
0: Si Kagawad Noel Coscoluela, mga kasama, present man, si Casmel Gargaran, present, tara na. Lia Rodriguez Costoy, present man. Si Francisca Panes, Rocky Positos, present man, mga kasama. No? Sige, kag-iban karon. Cas Laura Sumagaysay, Elias Otacio Tabang, present man. Si Cas Laura Sumagaysay, palibaka lang. Why, man kautang, no? Gusto man na, oh, bayalan sila da. Magkarasungi sila. Si Mark Daniel Jainga, no? Good evening from Anila. Okay, sige. Si Kasiban Tinuibo Sudario Ara na. Si Sir Cyril Condino Jocarisa, no? May announcement, may check natin. Si Don Manuel Ventura pagali, Biudo de Melania Trump, no? Kama taga Barutak Noibo dira, no? Si Delfo Terry Filling Station, Happy Gallery ni Mami Ann W. Labrador Hardware, good evening, no? Si Brad Pitt Madera Bistoer, Major Charlie Sustento. Si Maerx Margo Nidloid, no? Good evening, no? Si Noel Yagas. Si Bibs Andong, Makoy Gonzales, no? Good evening. Si Sir Cyril Condino Jocorisa, may announcement man mga kasama, no? Search for 10 outstanding university student of Niso Ahoy 2025. Date of screening, May 9, 2026. time, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. sa Ahoy National High School, mga kasama, ano? Ini isa ka endeavors ang Ahoy Council of Educators for Excellence or AC, mga kasama, no? So chairperson si Sir Cyril Condino Jocoriza, sang Ahoy Council of Educators for Excellence, no? Screening nila sa Buas, no? Sa 10 outstanding university students

0: ang ilan si Rie mga kasama sa tatlo nila ka meeting, isa lang nadagaan sa OKC. So disgrasya pagurong OKC.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ang Sumakwilan Iloilo, no? Good evening lang, no, sa mga taga Sumakwilan na Iloilo dira, no. Day Ambalio, Tito Osan, Ma'am Perporkes, Judge Pamunag, Ma'am Roberta Malino, Malodi Fantigi Bratar, Sir Adrian Luwagi, kaga iban pa.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sige, standby mga kasama. Gindulo ka ginboy lugan. Inigabahin sa atong pagpangalagad sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maca, kaghornigotweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bukod may ginseng, tongkat ali, maka, kagsopal meto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, update nato ni sa Barangay Kagawad niyo nga binuno niyang empleyado niya anay kolektor mga kasama. Kay ginapabati-batian siya, paubrahon muna kawatan ka pa. Tambal man to sang isa. Siya din ebidensya mo.
1: RML Palabra di Honor.
0: Di dugay nagili ni may mga buro balana sila mga kasama. Why na sa par? Di nagpauli gid sa pinatsyanay. Eh, lagyo subong kagawad, no? Teka nakapatay ka. Ano karon? Nami kabuhi mo? Mga bagay nga pwede mo lang madala sa istorya, no? Kung agrabyado gid ikaw, tanikin patawag nimo sa barangay, no? Papatungan nimo sa barangay kapitan ninyo. Ni bla. 28 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Hello, anak.
8: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
14: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
12: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Life Extension, Vitamin D3.

0: D3. Ang tao nga may madubong levels sa vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid nato ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: O galing si Ariel, nagkanto si Rek, isang nagligad, sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3
3: gamay Physio,
4: ang Physio
3: gamay D3.
4: D3 Bio.
3: DTX 500.
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Kina nalang subong imo
8: sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
10: nga amo ang kaspan.
9: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
11: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight.
13: Tuko ng balansing at timba.
12: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon, nung kipot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santum Plus.
19: Herbal capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santum Plus.
19: Herbal capsule.
20: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santum Plus.
19: Herbal capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw
19: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santum Plus
19: Herbal Capsule,
20: ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
22: Kung si Ansang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
23: Nag-gabi ka na, lalakas.
24: At gaganda ka pa.
23: Pag-ibig sa mga buta.
4: Santon Plus Gold.
25: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
26: Wala si Mom!
27: Don't worry, Dad's got this.
26: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
28: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
29: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
0: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 38 minutos na kaligad sa takda, sining alas 8 sa gabi.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Si Police Major Dadji Dili Magli, no, ang chief sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO mga kasama, birthday niya subong, no? Major Dadji Dili Ma, happy happy birthday. Subong man kay nanay, no, sa akon sining Iloy, no, happy happy birthday man, nagasulog sang birthday niya subong si Nanay Araceli Lumawag. Ginapahibalo lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, ang ila sining grand opening sa May 18, 2026, 10 a.m. No, may freebies kag discount sa imo sining pagbakal sang mga produkto. Gani pa masyari ninyo, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, Sara Branch, magabukas na sa May 18, mga kasama, no, sa Lunes ngayon, sunod pang Lunes, no, third Monday of May. Magabukas ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch mga kasama, no, may mga freebies kay mga discount sa imo pagbakal sang ila sining mga produkto mga kasama, no, ang D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag iban pa nga mga produkto, no, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara sila nahamtang sa RJM's building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit lamang sa Sara Public Terminal or sa Terminal sang pana, sang series.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: San bae, Radyo Man Mars, Gindolong Kaginboy Lugan, Irigabahin, sa atong palatuntunan mga kasama, sa non-serbal capsule, may 13 ka vitamina, kag 11 ka mineral, mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tagid ang aton siling ako galingon, kag para hindi magbarang aton siling ako gatan, nga mo naman ang ginatunaan, kung nga nagabara ang aton siling mga tagipusoon mga kasama, ang nagataas sa atong blood pressure, mag-inom sang non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kag balatian, non-serbal capsule. Kag subong man, non-scorn coffee, mga kasama, umpisayang imo siling adlaw, pagi sa pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyong aton makuha sa pag-inom sa non-scorn coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-serbal capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga botika.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Update kita mga kasama sa siling natabo dira sa May Arevalo kahapon, nga binuno sa barangay Kagawad ang anay kolektor niya sa iyang lending business, no? Si Kagawad may lending business, kolektor niya ni isang una ang biktima, ginapabati-batian yang ginpobra mo na, nangawat pa, siyempre isa to, nagarason man sila, ati din ebidensya mo, no? Asa nag-initay sila, pinapugos ni sa iya sining upod kag binuno patay mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Okay, matagid eh. Kasong murder mga kasama, kay intentional gid kayo, no? Ang live-in partners, ang biktima na interview ni Rajuman Marge, si check naton latest update, no? Rajuman Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI, Rajuman. Report.
2: Rajuman na Henry na pakigangutan naton diri si alias Che ining live-in partner sang delivery boy nga ginbuno patay ni Barangay Kagawad Melvin Acebuque kag sang iyang tinawo nga si Mark Anthony Bañares alias Dudong ining biktima amo ining si Robert Saino kag 29 anyos sang Sitio Domingo or Santo Domingo Arevalo Iloilo City. Sano diri sa live-in partner nga si alias Che, nga si Mana antes sa tabuang insidente. Gintupadan sang ining duha ka suspect ni Kagawad at si Buki kag ni Bañares ining biktima nga nagapungko bala sa Changi. Gintupadan nila, ginpatungan lang nila. Ito ginapuro pakitaan sang presensya. Kag kadakita sini ni Kagawad, ginatawag yan nga kawatan ining biktima. According kay Che, 1 week ago, naghabalang iya nga live-in partner kag kun ano matabo sa iya. Ang salaon amo ining si Kagawad Melvin Acebuque. Sunod diri kay Che nga nagduugat ni ang pagdumot ni Kagawad kay Sino, sa iyo live-in partner, matapos nga naghalin ini sa iyang ubra bilang kolektor kay ining sige kagawad Asibuke, tag iya ini sang Asibuke lending dira sa may Arevalo, tag isa sa mga personal sini o kan kolektor amo ining si Sino. According kay Che nga naghalin si Sino, ay naghalin si ang iyang live-in partner because sang maltreatment ni kagawad pero may kaginabuyayaw sa isa ka bulan katawa kay isa ka lang mag-off, aga ka pa ma-duty, gabi ka na mapauli. Kaga one time again, haboy siya sang susi isang motor sa itsura, madamo sang tabo sa may Arevalo Plaza. Sa nadakpan ini nga daw may violation sa iyang motor sa traffic, Rajaman na Henry. So hindi nila ma pat-pat kung ano ginang plastada pero permini kung ano ginang pasikto ay permini ginapabuyayaw kaginamulay ni kagawad pati ang ilang pamilya harap-harapan kiti may poder kag may korta ining pamilya sa ino kagluyag niya nga pakuon nga ti may ginkawat pero nagapanindugan ng biktima nga wala siya may ginkawat posible naglain ang buot ni kagawad sa naghalin ining iyang nga kolektor nga si Sino Radyo Man Henry karong ginaprote na darisang Arevalo PNP ang kaso ngayon pagsaka ng murder. Batik sa kay Batok kay Manyares kay Kagawad at si Buke. Apisar nga ti kapila inigintingo haan nga inigil siya ron mag-surrender. Pero ito sa initial info nga nakuha nato dito. Nga ito hulatol na ikon matapos ang reglementary period ka mag-surface para nga mapala na ng regular filing. Kaya tinamon ikon na koneksyon kag mga pangilala Radyo Man Henry. Aring interview natin kay Alias Che ang given partner ni Sino sa aton yun yung interview sa bunggid lamang na gabi.
3: Isang ligad lang may ara na gani nga nagawa si partner ko, ma'am. Gintungan niya na dito sa may ano. Sa Changi. Nandiyo
5: naglakat ang imo partner. Tapos nagkatuan nila ni nga duwan.
3: Oh, sa Changi, ma'am. Gintungkuan nila duwan. Oh. And then may ara man, ma'am, nga nakita ko na sa chat ni partner ko nga ginapa-surveillance niya ko na si partner ko.
5: Mm-hmm.
3: Ambon ang bali partner ko kung oras nga anuman ko nung matabo si iya. Bali ang amon nga sulukton amon na si Agawan Melvin na si Buki.
5: Naghambal na gitna.
3: Yes, ma'am. Nagbilin gitna siya sa amon nga amon.
5: Kasi mga yun ang
3: bali mga ano naman, mga ma-1 week na gano'n.
5: Ah, 1 week? Bago lang
3: mm.
5: This month.
3: Oo.
5: Ano kikita nung away ni na mama? Ano natabo nga nga daw? Hindi nga ang ginasupot sa pergo na ginatawag na makawan.
3: Bali ako na, bi ma'am, sang amo lang ni nga natabo. Sang 7, wala ko bla idea. Bla kong ginanugit siya kay nag ano ako muna ngita ako work.
5: Mm-hmm.
3: Bali interview ko to sang time nga to.
5: Mm-hmm.
3: And then syempre excited ko bala tani ha. Kay tapos na ko ng interview mo.
5: Mm-hmm.
3: I-inform ko siya nga may work na ko nga nakita. Mm-hmm. Syempre ka end ko lang sa akong work bala mama.
5: Oo.
3: Kagay yun pagkatawag ko na ma'am, nakita ko sa messenger ko nagaka-call si manang niya nga emergency ko no. And then tawagan ko ang cellphone niya malain ang sabat. Bali kaduan ko sa akong hospital.
5: Doon nagduda ko.
3: Nagdali-dali man ako mamay nga ano.
5: Kaya to abot mo nga involving kagawad ang ano yung natabo?
3: Ano yun?
5: Do, balaan mo nga doon involved si kagawad sa natabo? Oo. Oh. Kasi nga na mirindili ni mga bani.
3: Oo, oh, ma'am. Balaan ganyan na muna. Kasi sa una, wala na si partner. Kuya, kontra. Bali siya lang ganyan isang kontra ni partner.
5: Pero anong ginaano niya? Anong sugid ni partner mo? Ang ginakabalan siya nga ng awat ako?
3: Bali ang ginaano ni kagawad na siya, ma'am. Nang duakuo niya bala. Nga nangawat sa. Nga idiin niya ang akon nga partner na nga nangawat nga wala sa pruweba.
5: Ano may certain amount sa nga ginmention or
3: bali si wala man siya mamay ginambal nga mention nga kung ano ang pilang kandidat sa mga kwarta nga muna no kay syempre mo imo ilang gani wala sa gani proof gani nga kung ginkawat ani partner ko kung ano kag wala man na si partner ko kahula man siya sang kwarta nga wala na bayaran wala kung ano
5: man sila naglain boto ka naghalin si
3: oh amo gina na ma'am ang isa pag ikarason nga sugod so lang na mga naghahalin naman na si partner ko bala. Amo na nga nagdalong pag itang ugot-ugot kay pagitam. Pero thankful na ko to tani mama sang time nga to nga naghalin siya sa kay kagawad Melvin nga na. Kay syempre naglinong na may pangabuhi na mo. Kay tungod sa mamuna ang gaaway-away kag wala siya ga wala siya ga day off. Gahalin ni siya mam 6 to 6:30 na. Ma balik naman sa pagatulakat na siya mam mga 10:30 mga 10 na siya kapuli di. And then ang iyang sweldo, hindi man worth it.
5: Gamay.
3: O, gamay lang ang sweldo. Yung ma'am, dasan gusto yung kontrolo niya na si Robert for me, ma'am.
5: Ano na siya, ma'am? Ang sweldo hanay nila is 15-30, ma'am.
3: Hindi, si Manal na iyang, ano. Pero si partner
5: anong
3: ko, Abby,
5: ma'am. Anong brand nila na, ma'am? Collector?
3: Bali, si partner ko, collector na siya, ma'am.
5: Anong pautang, anong klase business niya, Ara?
3: Bali, lending na siya, ma'am. Lending na.
5: landing. Ito maghalin dito kay hindi sa kabatas ng treatment.
3: Oo, hindi. Grabe, gidya yung mami. Eh, ang kamuyayaw, di hama.
5: Mm-hmm. Yan, usubong ang inyong plan, waiting lang kamo sa result ng autopsy kag mag-file sa kaso.
3: Oo, ma'am. Gawulat lang kami subong, ma'am. Kag pangbuyo, gidya mo, nga magaan gidya yung stisya ang natabo sa partner ko, ma'am.
5: Si.
3: Ang ligad lang, mayara na gani nga nagawa si partner ko, ma'am. Gintungan niya na dito sa may ano. Sa Changi.
2: Henry, si Alice, ang live-in partner sang ining biktima. So, dugay na nga ginagarit-garit ni kagawad, pati sila, according sa iloy ka sa utod, maglabay sila, harap-harapan, nagahambal na ang kagawad na ari ng pamilya sa mga kawat. Ano, maghalong-halong ka mo din sa ila kay mga makawat. Ini, kapila na naging habalan niya ipablatan sa barangay, kaya hindi man gusto ang biktima, because kay ti kagawad ang involved, no? Ang... amo na ang ginaano nila and according dito sa nanay nga istorya man natong kagay na off the record buhi man ako ng tatay sa big years ago giribi na kuno nga mabata ang iya kuno nga bata ginamulay lang kuno sang iban nga tawo so karon ginahulat na lang nila nga magguha ang resulta sa schedule ng autopsy sa Domingo kag mo autopsy makapasaka na sila sang kaso batok sa suspect kung subong. Hindi, sa gihapon madakpan, away pa nadakpan si Banyares kag si kagawad at si Buke kay matapos nila nga ginpugos ni Banyares kag ginbuno ni Asibuke si Saino, duha man sila ang kasanay sa motor nagpalagyo kag tugtog subong hindi sila makontak sang kapolisan ginpangita man sa kapolisan ang mga possible areas kung saliin nga makapanago sila
0: friends nila or mga family nila or relatives usually dira na sila malago manalagyo.
2: Galing kay kapanugid na kuno nga may sarang na kuno may mga info gani kuno nga masurrender siya sa kampo kay may mga pangilala siya dito kaga
0: kasi saldi ko damo mang kwarta gani kag si atong ang
6: RNN Palabra di Honor.
0: Ikaw damo ka mang gani pangilala?
2: Pangilala lang pero kwarta ti duwa lang alang guro. Ti amo na Radyo Man Henry.
0: Nga pala na mga tini kala na kag mga pinahambog.
6: RNN Palabra di Honor.
0: Eh, ano nila na kay nakapatay kasang tao? Isanggo nila? Oh. Isalumo nilang murder case mo? Hindi kasarang Radyo Man March, ha?
2: Sa isa pa, amo na gani, hawag ka pamilya, ma-establish nila sa ilaman nga pag-ano sang kaso murder because kiti week before, gintupadan na nila, muna pahog-pahog nila. And
0: may galing ang pansin na, no? Testimonya sang live-in partner, baka mga bata pagali, no? Radyo Man March.
2: Mo ba yung tiotso?
0: Oo. Ang testimonya niya, Abi, kinanglan na ibutan niya sa affidavit, no? Kahit ti ginsugid lang sa iya sang iyang account mo, hindi gin personal account mo
2: lang. And as far as I lang. Know, may chat message.
0: Ate, okay na, kung may chat, at least may proof siya, no?
2: Oo, naghambal, Radyo Man Henry naghambal nga ginapa surveillance ka ni kagawad. Amo na, may mga...
0: Pero matiyag ko, may kwan yun mang guro, masabad-sabad mga ginagurong biktima, Radyo Man March.
2: Nagasabat.
0: I mean, hindi, masabad. No? Masabad-sabad man gid balas trabaho. Basi medyo pasaway man damo ang pinalasik niya sanggap ng ulikta siguro eh. Ano
2: amo
0: pa
2: na
0: daw?
2: Amo na mga bal, kiti patay ng victim. Pero according sa family, wala kontra kang mabuot ang ilang himata, Radyo Man Henry. According sa ila.
0: Mm-hmm. Tinga nga sagad na kagaris-garis ni kagawad kung ay naging tuklo.
2: Amo na gani, kipamakot ko. Gina mo, anong gigin rason nga?
0: Nga mag-resulta, gina nga mo ginakakig ni kagawad, abe. Naton nag-meter-meter man, no? Kag pag-insindi ko...
2: Hindi na ko katugda party dira.
0: Daw may mga babae pa siya hambal sang kwan, di ba? Pang chicks pa hambal sang asawa niya, no? Amo tong asawa, ang live-in partner, hindi sila kasado mo, no?
2: Oo.
0: Kung kisa daw, amo nang kakatabo daw, gasuro sideline pang tarso niya, no? Medyo may burobisyo man, guro.
2: Base, pwede hindi na tama ka gito.
0: Pero hindi man na justifiable reason, hindi man enough nga reason or compelling reason para patsyon mo iyang tawo. May pamagi na yan, may proseso na yan, Regiman March. Kung may utang din man siya, filean mo siya, pwede niya makasuhan, no? Galingan mo ng budlay kung ay pa matuod-tuod. Pero tipo hindi man na niya mausisa, no? Kay empleyado niya, pwede gina mga kwan, ha? Pwede gina ma-interrogate, no? Nga... mapamatudaan nimo kung siya gin man nagkakawat sang kwarta. May na-mention kung pilang amount, Radyo Man March?
2: Wala man kung specific na amount ka gina-mention. Ginangabalan lang nangawat, Radyo Man Henry. Mm-hmm. Kay Itiya mo nang hambal sa asawa mo, mo nang sugid niya sa asawa niya. Base mo sa pagpatay.
0: Pero ti, hindi na guro ya, 500 lang eh. Libo guro na, basi tens of thousands of pesos collection. Do ano kadako ang business ni kagawa daw? Na ako, lending?
2: Hindi lang ko kuan pero dako na isa lang ko na isa duwa lang ang collector pero damo-damo na kuno ang nag utang sa iya.
0: Mm, ti mga usually mag-collection sila mga tagpilang makolekta.
2: Wala na mapatpat sang asawa kay dugay na nga naghalin pero before kuno mo nang saraligan niya gid ang ba ang live-in partner sang
0: kaya mo to hambal ni kagawad mo di ba nga siya gin hatagan mo na obra no. Mga wat pa
2: oo amo nang term
0: titapos daw maisog pa ni si kuan man abing biktima man abat sa Batman no although hindi man arason niya para bunon mo na kagpatsyon manabat sa Batman siya din ebidensya mo no tilaban-laban wa imong gid ebidensya pero ang panag-upnip ni kagawad, laban-laban siya ginawat. Ngawat?
2: Masi man, di takatugda, gina naman Henry.
0: Hindi, pero ay minta ni isa pag follow-up tabla na kwanta na, nakita na itong Regiman Marge, no?
2: Pero tilang tawon na natin kay ang gapurso mo ng family for filing of case, kagati mula natin.
0: Kanto ibin ang lending ni kagawad, din ang opisina nila, pila kabilog kolektor niya, ano nang ginapuotan niya, ano nga klase lending na, do 5-6. Ano nga klase po utang na daw cooperative ba daw ano
2: pa-check naton boss Kadlaw Regiman Henry para ma-update man naton ang ining negosyo kung ano kadako ang negosyo ni kagawad Regiman Henry
0: sige
2: amo na madulong naton nga update na gikan sa distrito sang Arevalo kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Regiman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN
7: RMN Palabra di Honor
0: kay galapitay lang sila damo Santa Filomena kag Santo Domingo ining biktima si Sino taga Santo Domingo si Melvin Asibuking kagawad sa Santa Filomena no husto mga kasama lain ang Santa Filomena sang sa Santo Domingo mo no galing naga inguday lang no ti nagresulta gin sa kasubong sini no pwede malang mahandol kay dugay na nga wala gin settle bla no dala lang sa kwan dala lang sa kumod-kumod dala lang sa pabati-bati no di syempre kung pinabati-bati na way man sa may maako sina hala sige lang kamo pabati-bati ay da
7: RNL Palabra di Honor
0: di karon kay ining isaya may proposition kag may nuro negosyo. Matyaga niya ni iya sa biktima. Ah, tido ultimo malang akong siya magambal, hindi dapat magsabat. Tigaling ning biktima iya na panumdom yun siguro ting ang hindi ko yung magsabat kay kung husto malang ko, kag hindi mo naman ko empleyado. O, tiyan mo to, sabat-sabat man, din ebidensya mo, no? Hambal ni kagawad, tagaan ka na trabaho, mga awat ka pa. Mga mo na bala, pabati-bati mga kasama. Siguro ba siguro puruplex man yung biktima da, nga daw ay manhadlock. Amo na gina-intimidate man ikagawad, may ingod-inguran, may pakita-kitaan da.
7: RNN, Palabra di Honor.
0: Te, amo na ang nag-resulta ng mga kasama sa pinatsyanay bungo duay na sitol, no? Te, kundiin man yung si kagawad subong, kagang iya sining upod, te tub-tubsan o nga manago ka mo. Sige, tumakbo kayo hanggang may lupa. Pero din kadabi makanto na, no? Kay in a way, natabo naman eh, atubangan naman lang. No? Kinasuhay lang kumuda. No? Kay padala-dala ka sa imo sining kaingit. No? Sa imo sining impulse. De, kay nakapatay ka, ano karon? Negosyo mo, career mo as barangay official, paano nala na, pamilya ni mo. No? Pwede mo lang to bakulon mo, kaglupugon mo kung grabe gid sala niya.
7: RNN, Palabra di Honor.
0: Ay, oo nga mga tao ini.
7: You deposit the money in the bank, upod kay Regiman Henry Aspera Lumawag.
0: Try tabi si Kwan, no? Ang car beneficiary rito si Ginoong Arthur Pacaco to sa Romagay Rice and Enrique. Kay kagayna na interview si Attorney Jojo Lotero. Kagin panginwala niya dire nga may labot siya da sa kware sa barangay Romagayray. Pero tinga siya ni itudlo sa mga tao dira kung wa siya labot, mga kasama. Oh, sige, yari sa linya naton si Arthur Pacaco para sa iya sining reaksyon. Isa ini sa madamo lang ng mga CARP beneficiaries dira sa San Enrique, mga kasama. No, ang ila duta nga gin-award sa ila sang gobyerno pagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program ginungad kagin-agyan sang track nga nagakware nga wala nagpaalam sa ila ang ila sini nga claim. And then ang baras nga ginahakot sa mga track nga ini mga kasama halin sa suba kabahin pa sulod pa sa ila sini nga duta nga gin-award sa ila sang DAR Department of Agrarian Reform. Pero suno diri kay Kwan, kay Attorney Jojo Lotero nga ang impormasyon naton connected man sa Provincial Legal Office. Why man siya dai kuno ilabot kag ang ginagyan niya ni nga duta, ginhimo nga right of way. Iya man ay kuno sang hautiya, ginpaalam nila sa mga hautiya. Tapos may ara man sung ulihin nagagawa sa istorya niya nga kay mother niya man ako no. Sige, Ginoong Arthur Pakako, mayong gabi si Rajuman Henry Lumawag ni live kaliwat diri sa RMN na Iloilo, mayong gabi sa imo manong.
8: Mayong gabi Rajuman Henry.
0: Oo. Te nabatian mo kagaina ang pahayag ni Attorney Jojo Lotero, gin-interview sa nanday Rajuman Novi kag Rajuman Regan kagaginaaga sa Straight to the Point. Nabatian nimo kapamati kanong Arthur?
8: Oka nabatian ko to kagaina Rajuman Henry.
0: Oh, ti anong imo sini mahambal sa mga ginpahayag ni Attorney Lotero?
8: Si ang mapayag ko da nga iya man ang diretso pero ang ginakyan niya na nga right of way na hindi na iya right of way sa lugar. Oo, lain na. Sila lang iya iya nang gugawa sa right of way na laga. So, ang 86 hectares na alin na sa 94 hectares nila, pinimbuhin da ang 86. Ang 86 na ni separate na iya sa 94 ang nabilin sa 86 na mga ila eh.
0: Oo. Bali 94, pwede mo, no Arthur? Dali lang yun.
8: Ano na, ang siling niya nga ng away kami siyang mag-istorya sa akon niya na maatag siya sa akon sang 17,000. Ang sumaya gani, 6.5 lang. Ari di ang pamatood sa akon na ay ano siya, may agreement kami din. Pinpirma niya niya sa magulang ko, mahutod ko. May ko nang pirma kay ang iyang nabutang na sa kasulatan, ay ilagi ako ng kwan, ang agyan na kwan, na duta. Hindi na na, isik-isik siya mabi, hindi na ako yatang ila na. Sige, okay. Pinamagan ko to, tiwain makuha ang kwan sa kasulod eh.
0: Dali lang, no?
8: Na, kwan, ang nanin niya.
0: Oh, nung Arthur, ay, dali lang yun. Break, break, anay. Oh, break, anay, nung Arthur. Dali lang. Hinay-hinayan mo, anay, ang radyo ni mo kay nag-feedback parang maathagante ikaw, no? Tapos relax lang, no? medyo hinay-hinay lang sa paghambal, no? Ayun nga daw, medyo ibuwa lang yung mga balatsyago, no? May gusto lang ako at hagon, no? Ang ginahambal ni Attorney Lutero, 96 hectares na tanan ang ginpaidalom sa Comprehensive Agrarian Reform. Now, ang gin-award sa mga tenants sa inyo, abi, 86 hectares, no? So, 96 minus, pila, 94 hectares.
8: 94
0: minus 86, so may bilin sa ila nga 8 hectares, husto?
8: Siguro eh.
0: Okay. Te, inang 8 hektar din ina, amo na dang sa may ginaagyan sa truck, hindi?
8: Ay, hindi na. Sipirit na. Ay, ay po na katultol sa mga na ang nabilin niya na. Pero ang natultulan ko ya, ang dulunan lang siyang 86.
0: Oo. Ang dulunan sang 86 kag sang ilang alote or lain ang alote?
8: Amo na ang ginalinan sa 86. Eh, tiwag ko kabalo kung yung dapit ng nabilin.
0: Okay. So amo nang iya sini nga hambal tapos ano ning ginasiling niya nga ang ginaagyan sang equipment sa Hacienda Road nga sakop sang duta sang pamilya Hautiya.
8: Kuya man adiretso pero hindi amo nang alagyan nagbuhat sila ila nga sang ila alagyan. Sa luwas na iya sa right of way sang bar.
0: So balibot silingon.
8: Ang kaulingon nila nga alabyan pagkanto sa soba. Nung perdi nila ang tubo. Isilingin nila ng lisensya sila sa mga tao. Da. Kaya mga tao na disqualified na iya, hindi na sila bilong sa amon. Kaya mga intruders na sila mo.
0: Hmm.
8: ari ang pagpili sa ako na gapamatuod.
0: Okay. So ang namini mo nga ang may ara gid man daya nga kuro karsada, no? May ara man gid karsada right of way pa kadto na sa suba nga existing na iya.
8: Kadto na sa suba pero
0: okay.
8: Kani ya man diretso sa tipulo, ina iya nga din tayo nila. Lain na iya nga karsada nang buhat gid sila ila sang ila ka ugalingon, eh nga karsada luwas right of way na.
0: Ah, okay. Ang buot nimo silingon, kung husto ang pag-insindi ko para matagan sa mga listeners naton, nga wala sang karsada na da, wala sang dalan-dalan, ginhimuan nila sang dalan. Amo na?
8: Oo, amo na.
0: Why nila to yagin tandog ang right of way to nga ginaagyan na to nga daan nga may kuro karsada na iya nga existing na. Kung di, naghimo sila sang bagong nga dalan, okay, kagdira sila nag-agi. Husto?
8: Oo, amo na. Oo, isakto na.
0: Tiinang ginhimuan nila sang dalan, palapos dito sa suba para makaagi dito ang nag-aquary kay sino na duta?
8: Sakop na siyang 86 cars pero ang nag-talaumada 18 years na mga disqualified na sila subong kay nag-ampal ganyang hanggar na ma-sorbi na kami this month na niya.
0: Sino nag-apanag-iya sina? Hautiya? Base amo na ginahambal ni Attorney Lutero nganti hindi man na inyo da?
8: Hindi na ila iya kay sulod na iya sa 86, ang sobra sa 86 amo nang ila tiway ko nakabalo sa ila kay ang ako niya natandaan ang 86 lang gid ang tanan niya dulo nan tulang ko da kay upod ko ang tatay ko sa una na bar chairman.
0: Okay. Sige no, at least klaro ina ti karon sige agyapon ang quarry dira sang mga truck nga ni.
8: Subong daw, nag-untap na sila kay nag-last sila kahapon at mag-alas 5:30.
0: So subong adlaw ay sila kahakot?
8: Daw ay sila kahakot, subong adlaw.
0: Oo. Sa din ko na ginadala ang baras, may ideya ka mo?
8: Ang nabatian ko lang, ambot mo matuod na sa Dumangas, no?
0: Sa Dumangas ginadulong? Sa din na nahuwad sa karsada or sa dagat?
8: Why ko kabalo, ready man in rent.
0: Mga pila na nakadlaw nga nag-aquare?
8: Domingo, Lunes, pagka Martes, Saturday lang.
0: Hindi, I mean, halinggid sa puno, bala?
8: Nag-report ako.
0: Halinggid sa puno, mga pila nakadlaw, dugay na, sinimana na, or inadlaw pa lang?
8: Inadlaw pa lang yung Domingo, Lunes, Martes. At sa kahapon lang.
0: So, apat pa lang kadlaw? Pero before na sila mag-quarry da, siyempre kay nag-clearing sila, nag-ubra sila da sang dalan da, pila na kadlaw ang ubra nila guro na, pakanto dito suba?
8: Adugay na na kay isang nag-attempt siya na mag-quarry sang una, din kuha na na da, din hindi ko siya pag-pagyan dito sila, wad, kaya siya nang limo siyang karsada, pero ikaw balong din kuha ang pag-ibig nila ngayon, din sulit. Hindi ko mabalaan na ginanda ang mga equipment pakadto sa pan sa suba.
0: Okay. Ang na-mention diri ang ngalan ni Attorney Lutero pero sila niya wa isa labot da kay hindi man siya ang permiti sang quarry, no? Pero nga nga siya hindi siya permiti pero ang nag-istorya sa inyo siya.
8: Ang iya kuan ang iya bata-bata nga na si Bimboy nagdamen sa Minanga. Kay din pamangkot na siya sa upod ko. Sila niya pre na nga diri ka mabagaw. Sila niya ti ang amo nang kuan amo nang alagyan ng hinamba sa amo ni Atorne, si ang kerne sila niya din, sila niya, ato mga Atorne, sila niya sila sa inyo din ko, na hindi ko mamagyaw. Sila niya si Atorne ang nanggambal, sila niya hindi ko mamagyaw. Para si Bimboy, kasi ang opod ko, hindi na sila mapamangkot.
0: Okay. So, pero siguro, ang ginanegosyar da iya, kunya na-mention ang natudlo da si Atorne Lutero, ang sa right of way lang siguro, or pat-quarry gidiya ang ginatransak nila? Or ang right of way lang?
8: Kaya ang pamangkot sa kung sino ang permit, kung sino ang permit, sila niya, may permit na kami. ato kay Atty. Lupito.
0: Hmm. Okay. So, siya gid iya, no?
8: Siya gid iya kay ang baras na duwa ka may baras na siya, wala kang siya to. Siling siyang tao to. Siling niya. Ina nga baras ang natumpong na sa piyak. Sa wala di kay kuha na kay nagdamin ang diri iya sa piyak kay Toto-Jo-Jo na. Kasi nung Toto-Jo-Jo nila ginasimba kay amo na siya.
0: Basi Jo-Jo ang? Ah, Jo-Jo ang kung sino na Jo-Jo, no?
8: Amo na.
0: Mm-hmm. Okay. Kilala mo maning si Claire Joy Lagdamin eh? Taga dira na da sa inyo? Hindi.
8: Ay, ko na makakilala. Pero kuhaan ko na. Hindi pa, ano ko na,
0: tagap
8: sa mga grupo ko man na nakakilala siya. Wala na siya kung madre. Sa abroad na siya. Bata na siya ni Juan. Ni Kapitan Lagdamin.
0: Kapitan Lagdamin? Sang ano nga barangay?
8: Minanga Dunyas.
0: Minanga Dunyas. Away siya de. Dugay na siya abroad?
8: Sa abroad ko na siya. Ambal sang yada ko.
0: Sa din sa abroad?
8: Away ko ka balo. Andrej Manenre.
0: Dugay na ko no sa abroad? May ideya ka? I-check be?
8: Way ko pa mangkot yung dugay na.
0: Ipapamangkot be? Kasano pa to sa abroad? Ano obra niya to sa abroad? Dugay na sa to sa abroad? Tapos diingid ang iya sininga residence? May balay pa sa de? May ano ni sa? May banana? Ano?
8: Way ko makompleto ang detalye kay amo lang nang sugi niya sa akon na way na dito. Siya dito na siya sa abroad, dobra.
0: Di paano siya naka-apply sang kwari kay way man sa de?
8: Kabalo ka naman. Hindi mo yatagihot ang mga may alam niya.
0: Na, o. Tiyan mo na nga kinahanglan mo makuha ng detalye. Feedback mo ni Samon kay para mausisa naton kon si Claire Joy Lagdamin. Sino ang nakakilala ni kay Claire Joy Lagdamin? Dira sa Milanga, Duñas. Ara, ginman siya da? No? Ang permit ni ginpakita, may permit ginpakita sa inyo da? No? Ang ginposting da ba lang nga permit nga may permit sa kware na kita kung kasano ini ginaprove, kasano ginaplayan? Nakita mo nung Arthur?
8: Ang subong lang na na-release mga noong January mula na-release.
0: January?
8: Nalipat na po, Regiman Henry.
0: Sige, kaya mo na i-establish mo. I-establish ta. Kung pwede ba lang mag-follow up? Pwede ba lang mag-apply isang quarry permit? Ang wala, dire? No? Oh. Dapat ikaw yung nag-apply isang quarry. Dapat ikaw yung mag-process na, no? Kung January ina gina-applyan, na-aprobahan, ari pa bala diri si Christine Joy Lagdamin ina, sang gina-applyan ina, no? Kay mag-amon eh, okay. Ikaw yan, nagaduda ka, bali, nung Arthur, hambal mo to kagina, ti kabalo ka naman sa mamay alam, no? Anong buot mo silingon nga, gingamit lang ni ngalan ni Christine, ni Claire Joy Lagdamin nga ini, nga amo ko na ang quarry permiti, pero actually, lain ang nag-ooperate?
8: Laban-laban siguro, Reggie Manenre.
0: Do, amo nang istorya batian mo da? Do, amo nang galapta da?
8: Amo na.
0: Okay, te. Gubtoto, no, Attorney Boyko. Check te ini, no? Hambal ni Attorney Lutero, ang ginakwari na da, parts ang Duñas, kag hindi na San Enrique. No? Anong imo sininga mahambal?
8: Ati, sila na mga direkto, pero ang nasunod ko iya, ang ginaumas sang tao, kag ang ako siya sang dar survey. Amo na, kay ang kamsorbi sang dar, ang sa tabok na sang suba din ha, ang halin sa suba pagkato sa Duñas, mga sobra pa na 100 meters. Amo nang naumasubong sang iban na crew holder.
0: Kagmabalaan man na da sang mga pumuloyo, kundi indulunan nyo, di ba? Sa barangay, balaan nyo na kundi indulunan sa inyo barangay. So, gatambihan na ibali ang Romagayray, kag ang Agotaya, Agotayan, no, Duñas. So, balaan nyo na kundi ang dulunan, di ba? Sa barangay.
8: Balaan, hindi kami mga bugsok na matigitakaw mo.
0: Oo. Kung ikaw yung maglantaw, Duñas or San Enrique ang ginakwari, hindi?
8: Kung ako magtanaw, bali ang ginakwari sa Enrique, gini. Pero hindi naman sa mapin, iya sang Juan, sang Pinro.
0: Pero tikon 100 meters pang distansya, tama na nakalayo-layo yang ma hindi mo ya ma-distinguish kung Duenas pa na o kung San Enrique pa na or Agutaya. Agutaya or Agutayan?
8: Agutayan.
0: Agutayan pa na or Magayray, hindi bla. Amulan na kasimple unless nga aragid sa dulunan ti mabudlayan kada pag distinguish pero ini ya hambal nimo kun tuod nang ginahambal mo 100 meters pa iya ang dulunan halinda sa ginakwari so but silingon sulod pa sa iya sa Romagayray ara pa iya sa San Enrique kay kun San Enrique ni wala ni permit ang permit nila Duenas ti dira sila nagkwari sa San Enrique that is illegal gusto man ng Arthur.
8: O, ito eh, kami, why mo kayo nagsigay na si attorney ang illegal, kundi napamangkot ko lang kung legal o kung illegal ang kware. Kaya ang siling sa iya bata-bata, kasi may permit eh, mo nang yung katiwang sa pin, no? Kung sino, gibala.
0: Okay, sige, mang klaro ina, ano? Actually, mabalaan mo na nag-iapon. Kung sino nag-hikotar sina, da? Kuanan nyo lang, no? I-document nyo lang ang kada hulag yun na, no? Kaga makuan pa, ipang-usisa pa ninyo, ining si Claire Joy Lagdamin, eh. Taga diin ni siya subong, sa abroad ginman ni siya bala, nag-process ginman bala siya, pamangkot nyo sa mga himata niya da, kung bala nag-process ginman siya, nag-quarry ginman siya, o ba si ginamit lang iya sininga pangalan ni Attorney Lutero o nung Arthur?
8: Okay, regimen
0: anyway. Okay, kung siya ni nagquarry, siya ni may permit, tani siya nag-istorya sa inyo da, di ba?
8: Tani eh.
0: Nga maage, di ba? Hindi ya si Attorney Lutero.
8: Why man siya Attorney Lutero lang i-istorya sa amon, kundi
0: si tawo niya man?
8: Kapitan Lagdamin. Pero nang tawag si Attorney Lutero, naka-istorya sila sa upod ko nga, sila niya. Ari ko sa Mindanao kung mang pauli ko dami istorya na kita. Iwai man, nakapauli man siya, wala isang istorya man.
0: Okay. So, but silingon may kamot siya da, no? Kaya ang hautiya gali, ang sa mother side ni Attorney Lutero, no?
8: Oo.
0: Hautiya. Okay. Pero ang Lutera, ya, may duta man da, ang Lutero, gid.
8: Oo.
0: Okay. Sige, klaro yun na, nung Arthur. Thank you, gid. Kagmayong gabi, dira sa inyo.
8: Okay, Radyaman. Salamat.
9: RML, Palabra de Honor.
0: Isa prod gali ni Attorney Lutero si Claire Joy Lagdamin yung ini. Attorney Boyko, gubtuto, pwede ka apply kware ang UIDRE, pwede na ipaprocess niya. May kware na ginsyo de, or abroad pa sa? Iban gani eh. Daw, halos dira lang makubo-kubo sa kware kay dako ang kwarta sa kware. Ay, huoning kware-kware ng ini, no? Bird's eye view lang eh, kung ano nakakomplikado ang sitwasyon sa kware sa probinsya, mga kasama.
9: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan, sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, may lima ka hindi basta-basta nga ingrediente, nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, nga nagabulig babanaag sang panit, pakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok, may lemon, nga puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus, nga nagapahilayo sa kutot sa lamok, kag sapat-sapat, mayo man nga pangunta sa arikis, kag katol-katol, dalas ang fungos, kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong, kag ginhawa, makapapali man sang pilas, may virgin coconut oil pagid, para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kutis bata pa, kag may rosemary oil, nga nagaparelax, nagapahamok sang tulog, kag ginadula, bulig dula ang kurinot sa panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil.
9: RML, Palabra de Honor.
0: Yari na ito ang RML Mental Health Alert with Rajuman Alain K. Tleda.
10: Determine Mental Health Alert, ginadulong sa inyo, Sangnan, Liniment Oil. Pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil. Makapadula sang arthritis, rheuma, varicose, migraine, sinus, kag palamoy poisang naipit, kag naparalisar nga mga kaugatan. Haginiman makabulig sa nag-aubok, kag nagadugo nga pilas. Haplos silang Sangnan's Liniment Oil. Ang indecisiveness, kag ang sobrang pagkabalaka, nagaserbe bilang mga patimaan sang major depressive disorder. Yari, si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa, isa ka mental health professional.
11: Nagkadulaan sila, no, sang ability nga mag-focus or mag-concentrate. May ara best nga hindi sila ka-decide. Timo, ano ba yun nila? Ano kanon? Amo to, ang kay Miss Rabia, where to eat? Tuod na, no? Kag-part na siya sang diagnosis natun. Hindi sila ka-concentrate kaya hindi sila ka-decide para sa kaugalingon nila. Ara, mandira, no? Ang permilang nag-worry, balahaw. So, nakulbaan nga wala man dapat rason para nga kulbaan sila. Sana siya sa mga bagay nga ginapanumdom nila. Nga daw permi sila ginakulbaan pero wala, hindi man nila mabalaan kung ano ang rason.
10: Ans Liniment Oil, produkto sang Herds Med Pharma Corporation. Mabakal sa mga butika.
12: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat kay Drajuman Alain Kekleda sa aton RMN Mental Health Alert. Just in 9 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 sang gabi. Okay na ito oras sa atong pagpangalagad. May utang lang ko sa mga estudyante natin yung Waita Matamyaw mga kasama. Sundan tani ang party sa quarry ngayon eh. Kaya ang balian ni Attorney Lutero. Iyan ay asa Duenas da ang ginakwari. Kagang ginhimo nga right of way nga ginagyan sang mga truck nga ini, hindi na iya duta sa mga car beneficiaries. Iya na kuno iya sa mga Hautia nga side. Sino mga duta, no? Ti ang Hautia gali mother ni Attorney Lutero.
13: Duta at komentar.
0: Eh, galing ga claim iya mga car beneficiaries. Sila nga hindi part pa na iya sang 86 hectares nga gin-award sa amon.
13: Handang ibalita.
0: Tapos gasiling sila hindi sulod pa na iya sang Romagayray ang ginakwari na da, hindi na iya Duenas. Hindi konsulod sa Romagayray karon ang permit iyang magkwari ni Claire Joy Lagdamin sa Duenas. Titapos diray agaungad sa Romagayray, hindi husto, hindi bla. Sala kon amo na abi ang sitwasyon. Dapat dito sa iya sa Duenas siya sa agutayan niya maghakot baras eh. Kay dito yung iyang lisensya. Kaya dapat dito man siya mag-agi. Hindi bla, hindi ka diray siya maagi iya sa Romagayray. Kag-gareklamo ang mga tao. O, amo na mga bagay nga dapat naton at hagon mga kasama. Sige, sa field upod da, Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Sobordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Dari naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyong sinialaga na iyong angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Ganagapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa Imo Blood Sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
16: Mighty C,
17: mabaka mga butika.
24: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of
4: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
20: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Sample Plus Gold.
25: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santhol Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang picto nagnormal pati blood sugar ko.
22: Santhol Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santhol Plus Gold.
26: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhol Plus Gold, gani intestinan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
22: Santhol Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santhol Plus Gold.
27: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santhol Plus Gold na pamatundan ko nga epektibo gid ang Santhol Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santhol Plus Gold.
22: Santhol Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santhol Plus Gold.
28: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
30: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
28: Ito ang idol ko.
31: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
31: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butik.
31: D3 Bio. D3 Bio.
33: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
31: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
31: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
31: Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
35: Kagsubong ka namin isa kong

0: hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maong din hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
7: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better. Live better.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0961-420-4683 kag atong pamatian si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Nagabalik kita sa atin nga Black Time program, makabiyanan, ni isa ka-sponsored Black Time program sang Life Extension Vitamin D3, the number one brand of vitamin D3 nga gina-prescribe gid sa aton nga mga medical doctors kag ining aton nga health advocacy diri sa Life Extension Philippines, building more clinic branches all over the Philippines para mapahapos nato ng access sa aton nga makauturan sa regular nga pagpa-check up. Kaupod tagi hapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton regular partner nga isa ka medical doctor by profession. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program.
14: Yes, John, thank you. And sa aton ni mga listeners sa ning on.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
14: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines kag affiliate clinicians sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sa libre kag di kalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malala nga mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magkagto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
13: Sa aton nga makauturan nga pamati subong sa aton gid kamo gina-remind kung gusto ninyo maka-benefit sa pag-supplement sang vitamin D3 product, you have to choose Life Extension. Why we guarantee ang Life Extension, Doc? Nga nga damo-damo brand of vitamin D3, iban hype man lang na siya eh. Iban kita yang na una nga brand sang vitamin D3.

0: nga gin-launch or gin-promote or gin-campaign natin diri sa Philippines as early as 2010. So why would you choose Life Extension Vitamin D3 brand over other brands of vitamin D3?
1: Because of its quality. Mm-hmm. At the same time, tested and proven na sa atong personal experience, yes. No? Kaya sa family, kaya sa mga friends.
0: Like, kaya stand alone siya, wala sa sangsimbog nga right. Ibang mga ingredients. Kaya usually or kalabanan, ganyan sa mga studies. Kaya right, mo right. Yung hambal sa mga vitamin D expert for you to be able to be benefited from vitamin D3 supplementation. Mm. You have to choose stand alone or potent.
1: Mm-mm.
0: Dapat ara sa 1,000 IU or above ang concentration or ang strength niya. Otherwise, suboptimal, substandard ang dosage. Hindi ina siya makarender sang positive nga benefit sa aton nga lawas. Mm-mm. That is according sa studies. That's why ang goal naton, we have to hit or ma-reach naton ang optimal nga vitamin D level nga according sa mga vitamin D expert ara sa 30 nanogram per ml. Otherwise, kung mag-below dira, insufficient ang level sang vitamin D mo. So, hindi ina siya makahatag sang protection sa aton nga health.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Okay. Si Dr. Solis, pangalan doktor ko eh, dito.
3: Okay.
4: Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
4: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
0: That's why aton gina-educate ng aton ng mga kauturan. Kasi may nag-claim ba lang, Dok? Better kuno ang formulation sang sina nga produkto. It's because gin-combine nila. Tapos ang concentration sang vitamin D3 is 200 IU. Then they're claiming nga this concentration or preparation of vitamin D3 nga ginbutangan sang additional nga ingredient is better compared sa stand-alone.
1: Pero may, ang question is, are there any studies to prove?
0: Yes, wala gani sang studies, Dok, na maka-back up sang claim nila. So that's why nga, it's no longer educational sa aton nga mga listeners. If amuna siya nga mga notion bala or presumption ng imo, karon nga i-draw sa minds ang mga listeners naton. So anyway, may dugang lang ko, Dok, isa ka-study, although nga medyo dugay-dugay na ni 2012, 4,000 IU sang vitamin D3, randomized controlled trial man siya, nag-contribute sang pagnubo sang halos 63% sang respiratory infection sa 140 patients na gin-treat sila for 1 year. With vitamin D3 nga 4,000 IU, or that is equivalent sa 4 ka soft gel sang aton nga Life Extension vitamin D3, kag placebo pill versus placebo. And ang pagtuon is a double blind. Ang result nagapakita nga ining mga pasyente nga gintagaan sang 4,000 IU nga vitamin D3 nag-reduce ang discomfort nila, especially sa chest discomfort sa mga patients nga gintagaan sang vitamin D3 nga 4,000 IU, kag ang probability nga i-require mo ining mga pasyente for treatment with antibiotics during sa study nagnubo sang 63% compared sa mga patients, Dok, nga wala gintagaan sang vitamin D3 or gintagaan na gidya sang placebo pill. So, there's no need of giving them antibiotics or nagnubo ang need nila for antibiotic treatment sang 63% compared sa mga patients nga gintagaan na gidya sang placebo pill. That's why nga ang conclusion, dako or significant ang risk reduction of severe or serious respiratory tract infection sa mga patients nga gintagaan sang 4,000 IU vitamin D3 compared sa mga placebo patients lang. This is 2012 nga study, but a randomized controlled trial ini siya makabiyanan. So that's why nga, it's important gin makabiyanan nga, always naton i-increase ang vitamin D level. So paano naton ma-increase? We take a quality, potent, kag stand-alone nga vitamin D3. Kag ining vitamin D3, bala makabiyanan, ginhimo sang isa ka-credible nga company. That's why we vouch the credibility and the good track record sang manufacturing company, sang Life Extension Vitamin D3. Nga ang naghimo sini is an American-based company, Life Extension Foundation, since 1981. And in fact, damo kitaya sang na-receive nga mga emails from medical doctors, not only in the Philippines, but abroad. Dok, may nara kita nga na-receive ng email from Singapore.
1: Okay.
0: And Hong Kong.
1: Okay.
0: Nga they're willing to carry ining Life Extension products, not only Life Extension Vitamin D3, diri sa mga clinics nila.
1: Okay.
0: So dira mataya gid naton yung credibility sa produkto. That's
1: why
0: magkadto kamo sa mga pharmacies, you have to choose the brand Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. At gayon, ating pakinggan si Mr. Eduardo Sabando Solani. May problema sa prostate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
0: Pwede bang makausap si Sir Eduardo Sabando ba to?
5: Opo, sir.
0: Kumusta na po yung medical condition po ninyo? At kung nakatulong po yung pag-take po natin ng mga Life Extension products na pinrescribe po ng ating mga medical doctors sa Life Extension Clinic.
5: Nakatulong po, sir. Back to normal po pakiramdam ko.
0: So, sir, before nung hindi pa po kayo gumamit ng Life Extension products, especially itong ating Life Extension Vitamin D3 at Pomity, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
5: Ano po, sir? Yung lagi ako gising ating gabi, ilang bisa ako babangon.
0: Para umihi?
5: Tapos? Unti-unti lang.
0: Meron ba kayong ginagamit na other pharma products during that time at meron kang gamot na binigay na synthetic or pharma products?
5: Opo, sir.
0: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
5: Pabalik-balik lang po, sir.
0: So, sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
5: Sa radio po, sir. Sa radio po.
0: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension at based po dito sa record po ninyo, binigyan po kayo ng Pomity, Life Extension, Vitamin D3 at yung concentrates po natin ng products.
5: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako. Okay. Hanggang ngayon.
0: Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for one month, yung nireseta ni Doc.
5: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang ganun, parang wala akong, malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
0: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
5: Mga dalawa.
0: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po, nung hindi pa kayo gumamit ng Life Extension na products?
5: Ay, 5-6.
0: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
5: Nangayat nga ako. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, anong yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo makaano, kung may pakiramdam man kayo, pwede kayo maka-take ng sa Life Extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakikinig diha, maayogig kayo ang Life Extension para sa inyong may pakiramdam, malunasan talaga.
0: Complete name po natin uli?
5: Eduardo Sabando Solanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
0: 64.
5: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
0: Kay lain yang Life Extension makabyanan, and we are the first health organization diri sa Philippines nga nagkampanya sang vitamin D3 supplementation kag ginaprescribe na ini siya sang aton nga mga medical doctors. And another thing about Life Extension Vitamin D3, kung user ka moya sang Life Extension Vitamin D3, may credible ka moya nga mga medical clinics, Life Extension Integrative Medical Clinics and Nutritional Pharmacies nga mapalapitan nga may mga doctors kita dira nga medical doctors lisensyado gidya nga mga medical doctors nga makahatag sa inyo sang libre nga check up or consultation. Damo na kita branches doke. Okay. We have presence in Luzon, we have presence in Mindanao and sa Visayas region.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irman.
0: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
6: Karon, minus na.
0: So, wala na ngayon?
6: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
0: Meron po kayong sugat sa paa.
6: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor. Kay putlon magigakuntiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na ang life extension. Bitre, kay mugi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ako dirig mga makaon. Kaya dili na kung ako ka New Year ba? Dili na kung ako kaabo sa 24. Okay kayo bang life extension, sir? Sumpayan na itong ginabuhi.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
0: Published ini siya makabiyanan sa New England Journal of Medicine in 2009 pa, medyo dugay na, kung sa diin mga ICU admitted patients ni siya. Gintanaw nila ang mortality rate. So, ang conclusion sang pagtuon makabiyanan, nagpakita nga kung severely deficient or kulang gid katama ang vitamin D levels ng mga ICU admitted patients, ang risk nila to die is nagatripli. Kaya imagine ako, 45% ang mortality rate sang mga deficient gid nga mga ICU admitted patients, whereas sa ICU admitted patients nga medyo taas-taas gawang ilang vitamin D level, 16% lang. So ang conclusion sang pagtuon nagahambal nga ang vitamin D deficiency kuno nagaresulta sang almost 3 times nga more patients dying in the ICU. Though 3 times nga nagasaka ang risk
1: na mamatay
0: sa pasyente pag siya ang vitamin D deficient, especially kung siya admitted sa ICU. That's why nga aton gid always na recommend, especially sa mga katigulangan, very important gid ang daily supplementation sang vitamin D3. Ginaagdagin nato ng aton nga mga kauturan nga nagapamati subong, bisita gid kamo sa mga Life Extension Medical Clinic branches nationwide sa Iloilo City and Province para kamo maka-avail sining aton check-up nga wala sang bayad. So free medical check-up and quality nga pagpakonsulta diri. Mga medical doctors gidya maga-check-up sa inyo. Kagang aton diri nga medical approach is integrative medicine. So buot silingon, gina-combine naton ang nutritional or ining mga natural medicine sa conventional. Ang conventional ining mga bulong na nga daan nga ginahatag sang aton nga mga medical doctors. Gina-add-on lang naton ang nutritional ining mga natural medicine. Kag-ahatag kita sang additional nga advices, education sa mga pasyente, takun anong roles ang physical activity, ang mga diets dira nga dapat naton i-continue, i-practice kag ining mga pagkaon nga i-avoid man naton.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318 1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang ato niya branch sa may Rojas City. Ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may G.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag ko kung ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
9: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, magaumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Alma kag si Simplicio Rumay. May balatian sa korason.
3: May heart problem siya kag-GERD. May ara siya before ginkaduan ng mga medical clinics before siya nagkadto sa Life Extension Clinic.
10: Sir Eric, daw ay nung gyapon sa kuno gaayo amo mang gyapon ti amo to nakabati ko sa radyo ang resulta ginadala ko ginakuha imo pa konsulta ta sa Life Extension kay ti damo nga testimony na batian ko nga nagayo bala ang pamatya nga nakahulag na gid di sa kuno katlawig kaluyan ko gid sirang improvement
3: so makalakat na sa lawig
11: may ginagan siya ron basketball kung gusto ko eh kagalakat ko duha ka do pa sir di na ko kalakat sir kay dumabuklid ko ipuntangin subong di siya na basketball ko sir
10: yan ang mga results ang ECG normal na pero mayroon balang Dr. Abe gurong ginamin niya ang niya bulong na ginarisita mo nga ba?
11: Ay pakabalong na Life Extension na bulong niya
3: wala sa kabalo Life Extension ganyan products so wala nang ginabalik-balik
11: okay na sir okay na
10: yung Life Extension Vitamin D3 yan ang improvement ang mga din makabulig ang magpag-sit tungod sa Life Extension tanan ba lang ang mga dalakapoy nagastuan na sa sensitive na bulong magagda sa Life Extension Clinic at magpa-check up kay ang Life Extension product, a glass extension vitamin D3 yan. Garantisado, gid niya. Ayaw ka gid niya, basta sunda lang ang doktor kag ang bulong kag ina dosage kay makarecover ka gid. Tested and proven na nga nakabulig sa amon nga may mga sakit sa heart. Ang tao, nag-ayaw kag maglawid pag itong kabuhi.
3: Madam, sino gani imo ngalan?
10: Si Alma Halandoon Rumay.
3: Aho, ang imo husband gani?
10: Si Simply si Rumay, 59 years old na siya. Once nga makainom gid saya, 100% gid. Kay amo lang gid ni ang nagakahatag sa lawid niya kabuhi sa iya.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Tandaan ginaton makabianan magbakal kamo sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies. So make sure ginaton nga may tatak ng LE ang soft gel para kamo sure nga ina is 100% original. Indi pagbatunon pag wala sang marka or tatak ng LE. Kay that's counterfeited or wala ina sang registration sa Philippine FDA.
9: Mga kaabyanan, yari ang isa ka importante nga pahalumdum gikan sa Life Extension Philippines. Kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, siguraduhon nga Life Extension ang brand sang Vitamin D3 ang ihatag sa inyo pagbakal. Ini 1000 IU nga soft gel nga may gamay nga bilog kag may tatak o kun marka nga LE para sigurado ang epekto sa inyo ikaayong lawas. Maghalong sa peke kag imitasyon. Ini isa ka may nabyanon nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines for longer life. Longer life.
1: May ara gid kita ya confidence no kun pilion naton ang Life Extension nga brand bangod sa track record ni kag ang kalidad mismo sang vitamin D 3 itself.
0: Mm-hmm. Kag 1,000 international unit ang unod sang kada soft gel sini. So this is already considered as over-the-counter drug based sa iya sini registration sa Philippine FDA.
1: So thank you, Jan. Kag saliwat, madawang ang salamat sa inyo pagpamati. Tub-tub saliwat.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Delia Abilido ng dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang malang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
3: Pwede bang makausap si Ma'am Delia Abelido?
12: Mama ko.
3: Dinadialysis siya.
12: For almost 2 months na po.
3: Kinuha yung tubo, yung tube, ni-remove na raw ng doctor sa kanya?
12: Yes po.
3: So, Life Extension Vitamin D3 lang ginamit niya?
12: Yes po.
3: Somehow nag-drop yung creatinine level niya from 900 to 356?
12: Yes po. Yes.
3: Pero yung dosage po niya, Ma'am, sa Life Extension Vitamin D3, ilang soft gels a day po?
12: Inumpisahan namin ng 4, ngayon inumpisahan namin ng 5. Sa tingin namin, may nakatulong din naman yung Life Extension. Mm-hmm. At saka po yung aming fervent prayers.
3: Yes,
12: siguro,
3: yes,
12: siguro ginawa niya ding instruments yung Life Extension. In fact po, Sinare po namin yan doon sa mga dialysis patient na kasama niya,
0: mm-hmm.
12: yung Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan nga mahilig magkape kag sa mga gusto magkape pero naguntat sa pag-inom bangod sa ilang medical condition. Maayong balita mga kaabyanan kay ang inyo paborito nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3 nagbalik na sa mga butika. Ang iya nga bago nga ngalan subong amo ang Vita D Plus Coffee Mix. Liwatong ko lang, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, the miracle vitamin hormone. Mas ginpatahom ang packaging, kag mas ginpanamit ang sabor. Pero parehas giapon ang madamo nga health benefits nga makuha naton paagi sa pag-inom lang sang Vita D Plus Coffee Mix. Pwede gidini sa mga may diabetes kay healthy brown sugar ang gingamit nga sweetener nga low ang glycemic index, kag wala sang epekto sa may mga mataas nga blood sugar level sa ilalawas o kun sa mga nagasuprer sang diabetes. Kag subong aton pamatian ang isa ka nagapamatuod sang maayong epekto sang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Ako si Kat Gaspar, isa ka housewife. Kakapoy kag Permilapyo. Amo na gapasalamat ko ka nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Subong Vita D Plus Coffee Mix na angalan. Ganami akon pamatsyag kag wala akong ginakapoy bilang nanay. Kag makalabing-labing pa kay Mister. Pinaka-healthy nga kape nga may reishi mushroom, mangosteen fruit extract, kag of course, vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mamakal na sa mga butika.
8: Mga abyan, mas ginpa-healthy pagid ang Vita D Plus Coffee Mix sang reishi mushroom, ang mushroom of immortality. Nga base sa mga medical nga pagtuon, nga nagapamatuod nga ini, nagapromote sang longevity, resist aging, supports immunity, supports liver function, kag madamo pa. Ang Vita D Plus Coffee Mix with vitamin D3 ang may ara man sang mangosteen fruit extract, the cancer fighter, heart boosting power, immunity booster, lowers blood sugar, kag may iban pa nga mga health benefits. Kag ang Vita D Plus Coffee Mix makabulig man sa mga tao nga may problema o disorder sa pagtulog. Simply because nga ang Vita D Plus Coffee Mix ang may vitamin D3 nga nag-regulate o nag-balance sang sleep-wake cycle sang isa ka tao. Kag subong aton ng pamatian ang isa pa ka testimonya.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Ako si J.A. Cipriano, taga Mulo. Isa ka amay kag may tatlo ka kabataan. Amo na nga doble bakanaka. Kinahanglan nga healthy ako permi kag malayo sa batian. Mahilig ako mga pedadlaw kay para dugang pwersa sa obra. Te, isa lang ginakape ko, Vita D Plus Coffee Mix. Healthy kay katama, kay may reishi mushroom, mangosteen fruit extract, kag vitamin D3. Hindi kuya kasaho sa iba niya kape, kay dili lang kuya kumbinsido na nagakondisyon sa lawas ko kung mag-inom ako sini. Mag-Vita D Plus Coffee Mix na kamo.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamo dira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Mabakal sa mga butika.
8: So mga pinalangga, ano pang ginahulat nyo? Make it a daily habit ang pag-inom sang kape nga nagapakondisyon sa lawas kag nagahatag sang energy sa kada inom mo sang nagabalik nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix with reishi mushroom and mangosteen fruit extract. Ang kape para sa ikaayong lawas mo. Sa dugang nga detalye, mag-text o kung magtawag sa 0920-505-6501. Liwaton ko lang, 0920-505-6501. Ang Vita D Plus Coffee Mix with Vitamin D3, ang mabakal mo na sa mga butika nga malapit sa inyong lugar, kag sa tanan nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacies nationwide.
2: Nagbalik na ang pinakauna kag paborito nyo nga kape nga may Vitamin D3.
15: D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Subong Vita D Plus Coffee Mix na.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Perfect combination sa tatlo ka makagagahong kag natural nga mga ingrediente para sa ikaayong lawas mo. Aprobado sa FDA. Ugaliun magkape sa Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na? May vitamin D3 ka pa. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mamakal na sa mga butika.
15: Alam nyo ba, isa sa mga dahilan ng paghihina ng ating katawan ay ang maruming colon at hindi regular na pagdumi. Kaya para sa araw-araw na linis at gaan ng pakiramdam, subukan ang Super Fiber. Ito ay gawa sa natural na plant, fruit at vegetable extracts. Tumutulong labanan ang constipation, bloating at indigestion. Rekomendado ng mga medical doctors. Approved ng FDA Philippines. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing and anti-constipation product. Mabibili sa mga butika. Super Fiber, a quality product of Life Extension Philippines.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone kung madira, i-google nyo pala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement na klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado, kag mapuslanon nga mga impormasyon.
2: Kilalahon naton ang Evergreen
3: Herbal Capsule,
2: kag ang Evergreen
3: Coffee Mix.
2: Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ambot na lang natingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon ganit, dasig. Kung sa gwapo, dasig. Kung sa gwapa, dasig. Importante galing ng exercise, mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, papigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kay kadamo, nag-isa nabuligan sini sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
2: Evergreen Herbal Capsules.
3: Makaangkon ka sa mapagsik ni lawas para nga maka-exercise ka.
2: Evergreen
3: Coffee Mix. Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo. Amo na magadulot sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheat grass, barley grass, kag ang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sini nga higko, bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sini nga mental health. Utok mo iguo niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, ina balang do gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag gani ni increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sini nga anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan. Ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo kay ni mga magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagoras sa Biloga, Pilipinas. 7 minutos na nagkaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sangkanginan emergency hotline sangpunuligan
1: operator
0: RMN Patrol 774 searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon RMN Patrol 774 mata kagtulungan sang kagabihon RMN Patrol 774

0: FM 八
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapakalagad na naman inyo palatuntunan na maggahod, maggarot, kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita karon niya, adlaw, pitsa-otso na kita sa bulan sang Mayo. Kaduha na ning Biyernes sa bulan mga kabiyan sang Mayo, tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, perti mang gapon kainit. Kasamang tupi. Perti mga kabiyanan nga magkainiton. Daw daw hindi ka maglawig mga kabiyanan. Mori kong kaisang mga kabiyanan nga magkakato ka mo sa mga magpaamulya sa mga mall. Wow, kanabanaan mo sa mga tao. Kanabanaan mga kabiyanan na walos mga senior citizen.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maraming ibang mga kabiyan magpurpabog na labi na kung mga tuman kainit mga kabiyan nga parahon. So may ara kita karon information with regard speaking of mainit sang heat index mga kabiyanan kay may piladari ka mga pagpanumdom ang aton sining nga mga proper authorities labi na sa aton mga kabiyan ni Kayong Lawas sa aton sining nga City Health kag sumuban sa Department of Health.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi na mga kabiyanan sa inyo mga kabataan, mga kabiyanan kay manti makauluhaw kay manti mainit ang panahon, kalabanan mga kabiyanan ng mga madahog subong balaklon sa mga sa kiosko o sa mga stall, hindi ba lang mga kabiyanan ng mga palamig?
0: RRMN Patrol 774.
1: So, muro abiso lang mga kabiyanan para sa mga kaginikanan sa mga nanay. No, labi na sa mga ginikanan, mga parents, mga kabiyanan. Muro aligmati ka mo, dari kay may pila ka mga pagpanumdum dari ang mga ang aton sining nga mga Department of Health kay mga kabiyanan may natalupang dan may nakita na may pila ka mga virus mga kabiyanan labi na sa mga palamig nga mga ilim noon na no, mga kabiyanan alos diri nakita sa mga nagagamit bala sa mga ice.
0: RRMN Patrol 774
1: sa mga yelo kay hindi lang diri sa aton may napahandum-numa diri sa aton ang City Health Office Iloilo City bat mga kabiyanan sa Tundo.
0: RRMN Patrol 774
1: sa Manila mga kabiyanan nakitaan sa pila ka mga virus mga kabiyanan o bakterya nga nagaresulta mga kabiyanan kun alang-alangon na ang imo sininga tinaay kag tiyan mga kabiyan na binyo ko danong ipikto susuka pang libang.
0: RRMN Patrol 774
1: lalo tani karo mga kabiyanan sa aton sining pagpangalagad mayong gabi na mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan. Speaking of mainit mga kabiyanan sa aton sining mga nanay.
0: RRMN Patrol 774
1: mo mga kabiyanan yung mga nagaulugtas sa ilang mga kabataan. Mga kabiyanan ng mga nanay ko isa sa mga kabataan nila. Bawi ikaw toto, matig-agid sang ulo.
0: RRMN Patrol 774
1: di, pero mga kabiyanan, ang ulo naman nila ni Mister nila, mga kabiyanan, huwag sila gaugtas, nalipay pa sila.
0: RRMN Patrol 774
1: Team.
0: RRMN Patrol 774
1: Mayadayad niyang gabi sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sining mga suking kag siyempre mga kabiyan sa aton sining mga OFWs. Oy, kumusta na ka budira?
0: RRMN Patrol 774
1: So, na mayong may maayong balita kita mga kabiyan sa bahin sang transport sector daw ikalipay ng mga kabiyan na naman sa mga awas suite mga asawa ka mga juwa sa mga driver.
0: RRMN Patrol 774
1: kaya mga kabiyanan, big time nga rollback ko sa bahing sang diesel, sa kerosene, pero mga kabiyan, 2S ang mga nagagamit gasoline.
0: RRMN Patrol 774
1: poco mas o menos 1 peso naman mga kabyan na nang ang kuno ang saka sa gasolin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay nano na ni pangabuhi sa ka Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagaanta ni karon pagtamo diri sa aton sini nga pangalagad. May update man kita karon mga kabyanan sa mga police story diri sa aton sini nga pangalagad. Mga kabyanan, ulupdanay na magkita sa sulod sang duha ka oras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gadali sa mga kabyanan, isa lang anay ka oras. Naway pata makabalik sa normal sa presyo sang gatong kay mo ning ginhalinan sang tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dawalo sa apektado mga kabyanan. Huwag gids ang gwapo kagwapa ng mga kabyanan mangod sang krisis. Tanga, pinapakatubang mga kabyanan. Hindi lang diri sa aton, bilog ini nga kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa gyapon ini ang inyo, Anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Sa gyapon nagasiling sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna na kita mga kabyanan sa mga information. Yung yum subong sa mga driver. Mga kabyanan ka daw nagbalik na sa normal ruta nila siniway na sila mga kabyanan naglayo kang gakitid ang alagyan nila sa ila sining mga watch suite.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dahil sa masunod niya si Mana mga kabyanan, big time na naman niya rollback sa part mga kabyanan sa diesel kag kerosene. Pero may saka sa bahin mga kabyanan sa nagagamit gasoline. Kay ang diesel mga kabyanan suno sa aton sining nga forecast mga kabyanan magasaka sa presyo magapatigayon mga kabyanan sang 9 peso sa mga kabyanan kada litro sang rollback sa diesel lauman ini mga kabyanan sa masunod nga semana suno sa Department of Energy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagligad to ng 4 pesos ang saka. Subong gin na nag-rollback sila sang 9 pesos. Oh, 5 ka pesos mga kabyanan ang pag-rollback niya. Oh, kalipay ni sa mga driver. Mga kabyanan, kag mas mag-an ang palasaanon mga kabyanan sang kadamaan ng mga driver sa masunod nga semana. Daw mo amo na gyud man mga kabyanan ang dalagan sini kay sunod sa Department of Energy may dako nga estimated adjustment sa presyo sang petrolyo sa Marso sa Martes Mayo 12 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagi pahayag dari mga kabyanan sa ehinsa kadagadangat sa siyam ka pesos ang rollback sa kada litro sang diesel. 12 naman ang rollback sa kada litro sang kerosene. Samtang, tuis naman mga kabyanan na mga nagagamit, mga kabyanan sang gasoline. Kay daw, may 1 peso nga price hike mga kabyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagligad to daw, sobra man 1 peso. So sa dari mga kabyanan sa gasoline, 160 tub 170 1 peso and 60 centavos or 1 peso and 70 centavos kada litro isang gasoline. Kay sunod sa DOE sa Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mga kabayanan nga nagabalik na sa normal ang mark based prices ang langis antes ini nga napiktuhan sang tension sa Middle East nga nagsugod sang Pebrero sining nga tuig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito narulog pa, yawana log pa yan ang mga kabayanan ng Amerika kag ang Iran. Dito daw magkusa kasugtan ay mo hack sanay na sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano sa ubra nilang hinabuyan na mga kabyanan sa mga missiles ang itang napiktuhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, maini mga kabyanan ng mga balita para sa transport sector.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin mga kabyanan, inipanumdum lang sa tagsa mga kabyan ka mga ginikanan, sa mga parents. Hindi matapos nga nagpagwa na sa ang mga health expert. Hindi mga kabiyan na ginapabalo na sa mga publiko nga nagpamakalma lang ang mga kabiyanan o nagabakal sa mga palamig. Sa kunding diin man mga kabiyanan ginabaligya ini sa hilit-hilit, sa mga kiosko, sa mga stall, mga kabiyanan. So halong gid suno mga kabiyanan diri sa mga health expert mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya according sa information, partikular mga kabiyanan diri sa ano ni sa unahong tanay mga kabiyanan kay daw diri nag-trigger mga kabiyanan sa Tondo, Manila o. Oh. So dubli nga dapat mga kabiyanan himuon sa mga ginikanan sa mga kabataan nila nga naga bakal sang mga palamig sa hilit-hilit mga kabiyanan para mga kabiyanan sa mga paumpaw sa kainiton sang panahon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay suno sa mga health expert na discovery diri mga kabiyanan mataas nga contamination no mga kabiyanan sa mga palamig partikular mga kabiyanan dito sa Tondo, Manila o. Nga suno sa Manila Health Department nagagwa mga kabiyanan sa pagtuon sang UP Manila College of Public Health sang Department of Medical Microbiology ang contamination mga kabiyan ara gid sa yelo kag sa tubig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga ginagamit ini sa mga vendors mga kabiyanan bilang palamig no sa ila sining mga katulad mga kabiyanan sa mga ara da nga mga palamig nila sa mga oranges kaya na pili ka lang kung ano nga mga flavor.
0: RRMN Patrol 774.
1: So particular mga kabiyan sa Manila, so ginhugot sa Manila LGU ang kuan pagpalakat labi na sa mga nagabaligya sa mga palamig mga kabiyanan kag ginaobligar ang tanan nga mga vendors nga magamit sang certified potable water, yellow ice mga kabiyanan sa ila sininga ginagamit sa palamig kag kinahanglan mga kabiyanan sa mga aprobado gid nga mga supplier tikon ginakunaga alerto kag gina may mga pagpanumdum sa publiko sa Manila mga kabiyanan amo man hindi ang mga pagpaandam sa mga health expert nato diri sa Iloilo City no ginapabalos ang sa mga publiko labi na sa mga girikanan nga halungan gid nila ang ilang mga kabataan nga magbakal sa mga kilid-kilid mga kabiyanan nga mga pangpalamig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amunin ko nga mga kabiyanan stricto subong ginapatuman ang mandatory hygiene training sa mga vendors kag mga kabiyanan ang insakto mga kabiyanan nga pag gamit ang safe food handling sang ila sining mga palamig kag insakto nga pagtinlo sang tanan nga mga ginagamit nga ginabaligya nila nga mga palamig labi na mga disposable nga mga ginasudlan sang ilang mga palamig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan suno diri sa health expert nakitaan diri mga kabiyanan na posibleng matapikan sang sini mga bakterya ang inyong mga kabataan kag magatugas ang balatian nga pwede makuha sa kontaminado nga mga tubig kang yelo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano nga partikular nga mga masakit? Typhoid fever, kolera, hepatitis A, salmonella, kag E. coli infection. Masuka pang libanggi ka mo mga kabiyanan. Kalabi na sa mga hindi maayong food handling sa mga vendors nga nagabaligya sa mga palamig. Number one mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dinaming ginagamit nila maluwas sa abis sa mga tubig. Number one, tubig. Speaking of tubig, mga kabiyanan, Subong ginakulang ang tubig, mga kabiyan, na diri sa Iloilo. Gareklamo ng mga supplier, mga kabiyan, labi ng mga akwanyo, mga konsumidor sang MI o kung sang Metro Pacifico, mga subdivision sang silang gasupply. Mayo pa, mga kabiyanan, ang ihi sang Ilaga. Matubod pa sang sa gripo sang Metro Pacific.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, mga kabiyan, kung magsalig ka lang sa mga bubon, dugangan pangadaan, mga kabiyan, sa tuman kainit, sa kaga, mga kabiyan, nagamalala ng iban nga mga source nga ginakuan sa sining tubig, mga kabiyan, hindi malayo ang ining mga katubig, mga kabiyan, makakontaminar sang sining mga bakterya. Kaya man, mga kabiyanan, nagahubas ang iban nga mga source nga ginakuan nila sa tubig. Ti, maluwas tuod nga ti, mga kabiyan, mga mineral water ang ginagamit sini. Pero ang handling naman, mga kabiyanan, ang dapat ipasiguro, mga kabiyanan, sa mga nagabaligya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi man sa tubig nga source, mga kabiyanan, nga ginatimpla nila sa palamig, sa mga yelo o kung ice.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na hindi balipod, mga kabiyanan, ang mga ice nga haling sa mga planta, no, sa mga ice plant. Balaan nyo naman na ang pagtrato sa mga ice. Ginaguyod lang na, mga kabiyanan, ang mga ice ng mga bloki-bloki nga ginagyan, mga kung kaisa, mga kabiyanan. Kung isa lapawan pa nilang kanal, maagi man eh, kay ginaguyod nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Didira na ang kontaminasyon, mga kabiyan, matapik ang mga bakterya, mga kabiyanan, nga kun alang-alangon ang paghugas sa sining mga yelo, masulod, mga kabiyanan, kag maimpon sa palamig, imnon sang kabataan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gwa suka panglibang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala na, mga kabiyan, paandam sa aton sini nga mga health expert, partikular, mga kabiyan, diri sa siyudad sang Iloilo. Sa baga distrikto man nga ginapatuman kay mati, may mga health sanitary permit kag ang sa handling, mga kabiyanan, distrikto man ginalantaw sang city health naton diri, pero hindi gid malikawan kay man, mga kabiyanan, kung kaisa ang handling lakit na, mga kabiyanan, nga paggamit ko kaisa sang source sang sining palamig sa tubig kag mo na siling ko ang yelo o kun ice.
0: RRMN Patrol

0: and Patrol 774.
1: Nga sa kadamo mga kabiyanan sa mga komunidad, mga kabiyanan nga maayo ang record, maayo mga kabiyanan ang pangginawi, no? Kag wala ka sa masaway, ambot mga kabiyanan ginapilig sa kapitan sa barangay San Juan, ang BFF yang mga kabiyanan nga nagatulod ka nagatulak siya bo.
0: RMN Patrol 774.
1: Yari pagid mga kabiyanan mo ning mga tao, mga kabiyanan nga way nagagamit sang ilang dako nga ulo kundi ang gamay nga ulo.
0: RMN Patrol 774.
1: Dekore to is itip. Yari naman no, Barangay Santa Filomena sa may Arribalo.
0: RMN Patrol 774.
1: Patulan imo, ginabuli mo imo imong tinawo. Ang mga kabiyanan, to the extent yung doon mo kag patyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Barangay official, model ka ba kung tani mga kabiyanan nga magpasipay sa muna yung mga klase sa bagay? Kakun agrabyado kagin, nga away mo ni patawag sa barangay, kakun hindi gani pailan mo sang kaso, nga ikaw gidya mga mot, may upod ka pagin na kaptan pa mga kabiyanan, asin nga daw, wala hopeless gidya ang biktima, kagdoon sang ihudiputin nga barangay kagawad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, gapang do-do ka man din ka nasubong? Kadi as-lias kay mo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Maisog ka,
0: ha? RRMN Patrol 774.
1: Kamu ni mga kabiyanan kung kaisa, nga hindi ka kapugong mga kabiyanan sa imo kaugalingon. O, huwag gina na mga nagapanumdo mga kabiyan kung anong konsekwensya nila. Ikatulad sini, barangay official ka, barangay kagawad ka sa isa ka barangay. Tapos ikaw pa mga kabiyanan nagdo-do, nagpangamot para patyon mo. Ahao mga kabiyanan nga utang, nga pwede man maistoryahan, kung alang-alangon, pailikaso, may namalupot sa mga dunot sa karsel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, tanawang obra mo ni, mabutang pasalang-alang posisyon mo as barangay kagawad. Kag siyempre mga kabiyanan, murder ining kaso, manimuron sa gisa prisuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isubong ginapangitali sa sang Arribalo PNP, mga kabiyan kung sino man nakaginasabuyan niya, kagyagina, panaguan niya sini, bawkwi daw gi kamudra ka babalaan gani sang pulis nga ginakanlong nyo ni ginatago pati kamo madalahi gid ni magkabyanan kay harboring of criminals ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ang nagtago sini liable man mga kabyanan sa sini nga kaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mas maayo mga kabiyanan sa mga pamilya, kumabalaan nyo kung diin man ning i-Herodes nga ni, mga kabiyanan, maisog man ni balang ng pangdo-do ni, karoon nag-alias-lias na ho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mga kabiyanan na si Barangay Kagawad Melvin at si Boke, sang Santa Puya Pilomena, Arribalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, upo dyan man ni mga kabiyanan, ining iyang timbang. Oh, nadalasa man mga kabiyanan. Huwag gininamu-namu mga kabiyanan kung tani ni galing kay ti. Bodyguard man kabadi-badi niya. Dalasa si Banyaris eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, nagapangayos sa mga ustisya mga kabiyanan ang pamilya na rin ni John Robert Saino nga binuno mga kabiyanan. Grabing kaakig mga kabiyanan sang sining suspect ni barangay kagawad. Inkambyo yayang puturo ya sa susbar kagusin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasiling ko ang ginagamit nyo, dapat gamiton yung dako nyo nga ulo, hindi kay ang gamay nga ulo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, bangod sa sining mga nagkakalatabo, labi na sa krisis, tanawa damon sa mga nagkakatabo, may security guard sa Pasig City, oh. Mga kabiyanan na perdi sa online game, nga scatter, di imagine,

0: nagpabinturar kay imonga daw asing nga daw ubuson mong kwarta sang scatter daw ipulion mo tubag kabang na ang kabyan nang kagkwao mong tanan mo nga daog te tuis
1: RMN Patrol 774
0: gaging pagwa mga kabyanan niya nga ginhold up siyang indinggali sa investigasyon sang pulis sus ba rin hold up migli
1: RMN Patrol 774
0: huwag yun mga kabyanan kapanumdum ka mo nga sitwasyon ay sus
1: RMN Patrol 774
0: di part na ni mga kabyanan sang posible makonsider taman bangod sa sininga krisis diya ikwa niya diya diya mga tulilong ng mga utok
1: RRMN Patrol 774
0: kaya ang kwarta mga kabyanan nga hindi imo butangan mo pa sang tiil diya mo ning guwaya
1: RRMN Patrol 774
0: huwag higa panumdo mga kabyanan antes magimo sininga kaya bitter testingan mo yung mga kabyanan ang online game ang scatter kumani mga kabyanan sa mga nagbabinturar bla sa mga puso itong its dalawa itong mga kabyanan sa haniwa ito ang ginalinan sa tutong itong its man kaya gusto niya man mga kabyanan hakwa to ng lamisa pa dalot balay nila
1: RRMN Patrol 774
0: sa mga bulangan pasus mamumanangoy sa mga kabyanan ah halawa yon sa mga pamilya kay nagbakal na gila mga kabyanan sang akalanon nila inugbayad sa kurinte ginpabinturar pa sa bulangan kundi to is
1: RRMN Patrol 774
0: yan security guard guro mamangkot kita Corus Pasi City mga kabya kung pila kalabador na buka ni sa ulo niya sang iya asawa
1: RRMN Patrol 774
0: kaya mo man ginamit yan man ang ulo yung gamay
1: RRMN Patrol 774
0: ay namigit pang sintuon mga bagol nila mga kabyanan
1: RRMN Patrol 774
0: pero aring pinaka-wars mga kabyanan matindi nga klase sang kaso bangod sa sining hindi taman naman sila mga kabyanan bangod sang krisis ginago na giniya
1: RRMN Patrol 774
0: ginareklamo ni mga kabyanan sa isa katatagiya sang funeraria sa Tampilisan sa Buanga del Norte mga kabyanan diskubrihan niya nga ang isa sa mga lungon sa nga gina-display sa iya funeral parlor mga kabyanan kinawat
1: RRMN Patrol 774
0: nag-viral in mga kabyanan sa social media matapos nga nagreklamo inintag iya mga kabyanan naging kawat ang iya sininga lungon sang iya sininga puneraria mga kabyanan dito sa may Tampilisan sa Buanga del Norte kasunod sa tag iya diri mga kabyanan kag nagaserbi nga manager ang nasambit nga funeral service suging kakibot nila mga kabyanan nga sa matalupang danila sa mga na-display mga kabyanan ng mga lungon, kulang.
1: RRMN Patrol 774
0: Di-imagine mo, anong nga utoki mo, anon mo ni ang lungon? Hindi mo man ni maprinda. Hindi mo man ni mga kabyanan mabaligya sa kasilingan mo.
1: RRMN Patrol 774
0: Pwede nila may momong mga panggatong eh.
1: RRMN Patrol 774
0: Kung gina-discovery pa nyo sa subong mga kabisang pulis, kung anong motibo nga kinawa tigit ang lungon, pero ba daw ay mga kabyanan, way guru-gwardya kagway tao ang punerarya nila mga kabyanan. Kasi nalingaw sila mga kabyanan sa imbalsamador.
1: RRMN Patrol 774
0: Nalingaw sila sa pang-imbalsamar sa mga patay mo nang wato tao guro sa gina-displayan nila sila mga lungon.
1: RRMN Patrol 774
0: Pero mga kabyanan, bisan ano paka batib mga kabyanan, katulisan, kagabunan, nga klase mga kabyanan sang kawatan, mga kabyanan sa kadamo-damong ang kalawaton, lungon gidang imoya kawaton.
1: RRMN Patrol 774
0: Number one, mga kabiyanan, budlay-budlay kuha mo pa. Paano mo ni pasanon mo? Hindi mo man ni masulod sa imong bulsa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano mo ni imbutang mo sa backpack mo magwa ka? Amo ni nakatingalahan mga kabit sa tagiya nga sa matalupang danya nga kulang sa mga na display mga kabit ang malahalon pa ang ginakawat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yes, sa subo mga kabiyang panawagan man ang pobreng tag-iya. Kung sino mga naka, ang baligyaan sa sinigalungon, sino mabakal in Jesus Diyos Pus Pursanto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, magkukasala po, dugan na ta sa radyo. Pero mga kabiyang, bagulog po sila po, encounter sa siling kaso, mga kabiyang na nga, sa kadamo sa mga makawat, ang imong kawatom na lungon pa sa punerarya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Kagusi po na. Ano na ning mga nagkakatabo sa Pilipinas?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka na mo sa mga reaksyon, mga kabiyanan. No, pihak, tunga-tunga, mga kabiyanan, ang mga reaksyon nila kay Kisyo, mga kabiyanan. Yabasi na migado. Tibisan pa, mga kabiyanan. Pwede ka man to ka. Pwede man gani, mga kabiyanan. Nga ma... Hinyo ka lang sa tagyabi, daw pigado, git. O basi ko may problema, kaman mga kabiyan, may napatay sa inyo, ay kaysang inubakan lungon. Ipidi man ang mga kabiyan, ang kadaan mo sa mga dangop ka sa LGU, may libre na nang alungon. Mga kabiyan, nagkagasturya naman lang kulang nyo, guro ni sa tag-iya, pruti. Lano ya guro, mga kabiyan, basi ko niya dumdum niya, mabaligya ya ini. Bawo dira ginaglingin pang ulo niya, makamuha kwaton, may mulungon, kagibaligyan, may libad!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya pwede bang mga gani yung mga bit-bit tumalang ang stand? Kaya pakilo mo kamanti daw salsalon man ni mga kabin na butangan sa kandila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galibog man ulo ko kung mga paano yan ay nahakwat mga kabiyanan kapag katapos. Ano mo ni? Ilibod?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ihudi po, tenya pang abuhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan ang kapanawagan. Basi kung diri pa na naglabot ang lungon nga ning nabaligya sa bihan mga maluwas nga ti may kontak sa sabihan nga mga parlor eh. O federal parlor nga. O, may baklabi niyo. Video bahado lang niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo man ang lighot sumuong kapit sa tag-iya kag mga pulis mga pangpangita sa lungon niya. Oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pwede may nagpangabay man, kaya ba dito nagatunga-tunga ang reaksyon sa mga netizen. So may pila din mga kabayanan na nagpahayang pagkabalaka kag ginaangon mga kabayanan sa kapigaduhon. Kadamdaham mo sa mga bagay ng mga mahimo. Mga muginin mo yung pwede ka man nagabaligya na lupi. Pwede ka man kalibod mga kabayanan ay buko. Pwede ka man mga kabayanan makasugba na mais.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diskarte mo na lang inaiya. Pwede ka man kapanghugas pinggan sa mga restoran. Kung pigado na gid. Pero ti mga kabiyan mga awat kay imulungon pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung kapigaduhod gid ba mga kabiyanan ang salikod sini. Adamo ko sa mga racket kag mga mapanumdo mga kabiyanan nga mga diskarte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo na mga kabiyanan ng hindi tamahang panyak sa kadaam o sang kalawaton.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagadamo sa mga panumdo mo nga pwede makawat, lungon pa sa punerarya ang kinawat mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ti abi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan sa kanding nagatibak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Makwata bala mga kabiyan update sa sining kaso at sining pagbunot sa barangay Kagawad sa Santa Pilobina. Aribalo, Iloilo. Mga kaabyan, nang kagusto to may baluan, kundi ng whereabouts ang siling maisog, bari balang nga nagapang do-do man eh. Mga kaabyan, pero tido, hindi na makita ang nawong niya diyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga katawahay sang iya sinitrabaho, kanto-kanto lang sa barangay ho, barangay hall, masesyon lang siya. Mga kaabyan, matin, tapos puli. Di, nagkitid ang alagyan niya yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wag yun, nagkapanumdong mga kabyanan. Ang ara yung silakbo sang iya kainit, sang iya silingadugan, kagamotong ginimo niya. Siguro lugay na ningandong kagdumot yung mga kabyanan. Kung nga nga nagadala, hindi siya sang kutsilyo. Subot sila na nga amog ito nga chimpo, nga gintiming nga niya git. Mga kabyan, lugay na ning plano posible sang sining suspect ning barangay kagawad nga patyon o kung gani bunon, pero ti amo to nga chimpo gilang natsimpuhan niya. Mga kabyan, nga amay kutsilyo sa nga dala. Subot sa ning ginabaluna niya kag ginapreparahan niya nagin ang ining biktima nga may plano gid. Mga kabyan, kung nga nga subong murder gid ang kaso niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di na rin malaso pang posisyon mo na bilangga barangay kagawad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kalaban-laban mga kabyanan, hindi ka na pwede kapungko ni mga bilang barangay kagawad. Ni kay may kaso kay mo murder pa o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kontang development mga kabyanan, daring update. So ano pa ang plano mga kabyanan sang pulis naton? Matapos nga ti nagpalagyo nagintuod-tuod guro ni muna gani nga nagpanawagan kita lakit man ang PNP ang Arevalo Police Station mga kabyanan kung sino maningindang panya sini isekreto nyo kag itawag nyo ni sa pulis kay mga kabyanan kumabalat sa pulis nga ginakanlong nyo ni ginatago mga kabyanan may premium ka mga kwaon
1: RRMN Patrol 774
0: makuha mo man parte mo kay madalahi ka gidre mga kabyan kriminal niyang gimuging kanlong gintago mga kabyanan kag ti wanted na siya eh.
1: RRMN Patrol 774
0: naba kung mapatay mga kabyanan ng dinudo yaw mga kabyanan standby sa report kag follow-up sa dikaro mga kabyanan sa aton sa ni patrol ka po siya na ginadulong na sa inyo mga kabyan ng gamit na kaya kita sa hangga D3 Bio Food Supplement. Mga kabyan, kaya isa ini ka natural, nga antiviral ka, nga antibacterial nga espesyalista. Epektibo, ginataptan sa D3 Bio ang mga virus nga nagapang trangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanan pero may badamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride mga kabayan nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kaya man ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga bitamina pagkakaangay sa vitamin A, vitamin D, E, kag K. Kag mga minerales nga importante sa aton siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang pag sa pagpadasig sa metabolismo sa aton siningalawas. Kag siyempre mga kabayan, initanan niyo benepisyo sa rang maangkon pag sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat, kagubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginapabalota lang mga kabayan, labi na sang Klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center Incorporated. Mga kabayan, nagkabagabukas na sa bago nilang branch, ang Klinika di Alternativo. Mga kabayanan, kag ang ila sininga grand opening, mga kabayanan, sa May 18, 2026. Mga kabayan, alas 10 sa aga. Gani mga kabayanan, para sa mga kliyente mga kabayan sang Klinika di Alternativo namo ni mga produkto mga kabayan sang D3 Bio MyTC kag iban pa mga kabayanan nga kilala gid mga kabayanan nga maayo para sa aton ikaayong lawas so gani mga kabayan ginapabalo kamo nga ang grand opening sang ila sini nga branch sa Sara Iloilo sa May 18 na 2026 sa alas 10 sa aga. So sama ano ni sa 18 bali ikatatlo ni gali nga Lunes pa. No, so ikatatlo pa nga Lunes. Makaiman mga kabiyanan sa kutob sa mga makakadto ka mga witness sa sining grand opening. May ara kamo nga mga previs nga ipanghatag mga kabiyanan ang Klinika di Alternativo dira sa may Banwasang Sara Iloilo, no, sa imong pagbakal sa mga produkto mga kabiyanan sang Klinika di Alternativo mga kabiyanan. So ang ila sining opisina, ang ila sining klinika ara lang sa RGM's building, Barangay Apologista Sara Iloilo. Mga kabiyanan, malapit lang dira sa Sara Public Terminal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga mga kabiyanan, ang panibag-o naman, yung mga kabiyanan, okay, malapit-lapit na to sa amon sa norte, oh, sa Banwasang Sara. Yan ang mga panorte ka mo. Initanan niya mga client, mga kabiyanan, makater sa bilog, Northern Iloilo. Amunin ko nga ang agin, butangan mga kabiyansang klinika dira sa Banwasang Sara sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. So na hindi na kamo dapat magpa Iloilo na, magpa-city, kay dira na mga kabiyan may klinika na ang Klinika di Alternativo sa may Banwasang Sara Iloilo. So ginapabalo ini mga kabiyanan sa Klinika di Alternativo nga may previous sila kag discount sa imo nga pagbakal sa ila sining nga mga produkto. Clarex
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyanan, gamit man kita sa Bigaman Herbal Capsule sa mga kalalakihan. Kahini ang number one niya capsule na paglalaki sa Bilugo Panay Island kay Gimara. Kaya man ang Bigaman Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pagpula, nagapapagsit ka, nagadugang resistensya sang isa kalalaki. Mag-inom sa Bigaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Basta nagamigaban, hindi kagin mahoy ang kamisis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sang Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Yari sa linya na ito mga kabiyanaton patrol. So na follow up din mga kabiyanan sa pinaka-latest nga development sa sining stabbing incident. Resulted sa sining pagkapatay mga kabiyansang sining biktima. Nga ang suspect na tulong barangay kagawad sa Santa Maria Pilobina sa may distrito sang Arevalo. So yari mga kabiyanan, ang dugang nga mga detalye ka iban pa nga mga tipon nga mga information. Upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Rodel, nag-preparar karon ang Arevalo PNP sa pagpasaka sa kasong murder batok sa ining barangay kagawad nga nagabuno patay sa water delivery boy dira sa may distrito sang Arevalo kon sa diin upod niya diri nga nagpalagyo ang iyang tinawo nga si Mark Anthony Bañares alias Dudong. Sulo kay Police Captain Michael Tuburan ni EPS sang Arevalo Police Station nga ginaprepara na nila ang kaso nga murder agud ipasaka sa ining barangay ining suspect. Ang sunod diri kay alias Che, ining live-in partner sang biktima, Radyo Man Rodel, live-in partner ni John Robert Saino. Isa kasi man, napalang antes sa tabo ang insidente. Nagpahayag na ining si Saino, sa live-in partner, nga kung ano ang matabo, ang basulon o kung ang may kahimuan, si Kagawad at si Buke. Sunod diri kay...
0: Napabilin-bili na siya?
2: Kay 1 week before, nagkato ni sa Changi ining si Saino kag nagpungko pala sa bangko. Nagabot ni kuno si Bañares kag ang si Kagawad kag gintupadan siya do ginpungkuan sa bala ipit sang duhangin patungan. Wala man may ginhambal pero tindo may mga ma-feel na bala nga sinyales, Radyo Man Rodel, ang victim so nanugid ini sa iyang nga live-in partner kag sa iyang nga pamilya nga tiko na namatabo ko na akong si kagawa na ina mo sala. Now, ang every time nga makita ni siya galit ni kagawad, napabati-batian ni sa todo, pati ang mga himata sa ni kag-asaw, ag live-in partner, ginapitusan storya nga harap-harapan, blan, oh, ari nang makawat, oh, pamilya ka makawat, halong ka mo, ginaamo, ginasang kagawad. Kaliki wala na ni nagpa-blatter ang victim, kay anay tinawo niya ining biktima, anay tinawo ni kagawad, iyang nga kolektor sa iyang nga lending company, according kay lending business, according kay che nga naghalin ining iya nga bana kay kagawad nagobra na mga 6 years galing kay grabe ko namang muyayaw si kagawad la kag one time ko nugin pungkoy ni kagawad sang susi sang motor sa guya sa plaza ining victim sa nadakpan ini sa checkpoint kay daw may gamay nga violation buto nga naghalin galing kay grabe ko nga dumot ni kagawad sa iya nga bana kag ginapapatuan niya nangawat pero ti ang panindugan sang biktima nga kung may ara, ipatawag siya sa barangay. Kag kung may ara, ebidensya, nga nagpangawat ini. Sa karon, na-negosyar na diri ang pamilya, ang suspect, pero ti, hindi nila malapot ang kagawat, pati initial info ko, no? Hulaton lang, Radyo Man Rodel, nga matapos ang hot pursuit operation ka magtukaw, kati bisan magwa ka pa. After hot pursuit operation, bisan magkanto ka pa sa police station, hindi ka na pwede pagdakpon sa ang kapulisan. Pero ti, hustisya, diri ginapangayo sa pamilya, sa ining natabo, sa ilang himata, Radyo Man Rodel. Samtang, patay ang driver, samtang filaso naman ang back rider sa ni, matapos sa bungguan sang mixer truck. Ang ilagi na sakyan ng motor sa bypass road, barangay Tingian, Balasan, Iloilo, launa 25 kainas ang hapon. Ang driver, amo si Jenson Serbanya, 35 anyos, residente sa barangay Anuring Sara. Samtang ang back rider, amo sa April Mayhatiba, 29 anyos, residente sa barangay Alibayog. Base diri sa report sa Balasan PNP nga ang biktima o mga biktima padulong ko tani sa batad apang pag-abot sa barangay Tingian sa among banwa na bungguan ini sang mixer truck nga ginadrive ni Randy Montejo 47 anyos sa barangay Agpipil Lemarigila yun nga gindala sa ospital ang mga biktima kaginbawian sang kabuhi ang driver samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang back rider. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang driver sang mixer truck. Amo na madulong naton nga mga balita sa buong gabi. Ang ining bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang inyo proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patron, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN. RMN Patrol
0: 774. Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Din padug ang gagin dagaan ang barangay Tinggian, mga kabiyanan. Nga bypass road, pag-uni nga dalan, mga kabiyanan, shortcut, pagkanto ikaw sa ruas, kapis, papilar. Mga kabiyanan, ti ginpadugan ka ginadagaan. RRMN Patrol 774. Ilika po siya na ginadulong man sa inyo, mga kabiyan, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Kataasong tang ato siling vitamin D3 level sa ato siling dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabinagin sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan niya mga branches ang Life Extension Clinic at mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, nga naantang dira sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriye Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life. Sa my report si Radyo Man, Joel, wala. RRMN Patrol 774. Nagiging portion mga kabinang ginadulo man sa inyo, gamit kita sa Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyan na kaini, nagalimpyo, nagpabakog ka, nagbalansi sa mga sistema sa atong sinigalawa. Kung kamo sobra sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso, kontambo, creatinine acid, kagkon kamo kulang man mga kabiyan na sa vitamins kag minerals. Katulad sa vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Gamit kita kabag tumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra karubo, kag hindi man magsubra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, baligrass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag hindi man kamo magkalipat, gamit kita kang magtumar sang DTX 500. Kaya mo ni mga kabiyan ng sabat sa emosyon nga problema sa atay, masami ka ba lang agatigab, masami ba lang may hangin ang emosyon nga tiyan, nagbasi may diferensya ng emosyon nga liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ay may pulikosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extracts ng disugard sugarcane. Kag ini na pamatunan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na papadugay pa, mag DTX 500 ka na, kay ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa MyTC, kay ang MyTC ang alkaline niya, vitamin C, magkaburing sa pagtapna sa tarang niya, skin diseases kag mga allergy. MyTC kag DTX 500, para sa maraming kombinasyon, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar, kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, ano patas ini?
1: RMN Patrol 774.
0: Nagaanta na ni Ustisa sa mga nag-upon sa aton mga kabiyanan. Naga-online, dari sa aton palatuntunan kang sa mga nagpamati man dari sa aton mga kabiyanan palatuntunan. Na-present subong mga kabiyanan. Oh, pirmi nagpangunag ni si Kaso Sanciscar. Thank you, Gid, ha? Subuman si Jispal, na-present man. Si Kas Margie Cobillian. Subuman si Pastor Ardi Catalonia Celeste. Oh, nami mga kabiyanan kamaya. Pastor kita mga kabiyanan nag-blessing diri pirmi sa aton na palatuntunan. Thank you, Gid, Pastor. Si Pastor Ardi Catalonia Celeste. Gansada sa kaiyado ko ah. SB member Jopi Celeste.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Kasalis Friedrich present man. Si Kambian sa riman sa aton. Nagapod bandri sa aton palatuntunan. Kag siyempre mga kabiyan si Kasmeri Ricabar. Si Eds Mohal. Si Gladys Storky Orbe. Ari naman akong parinte nga maluwas nga gwapa manggaranon pa kadamo kwarta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para sa bungga ay bakulot ya gali parinte ko regalo padlupa dang oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pag-ayo-ayo lang dara parinte. Odra sa Bacolod City. Subuman sa Moroso Glen, present man, Marty Alejandro, si Flor Cahili, Marty Cubilla, Sarina, subuman si Day Susan Siscar, si Daytili Pifar, subuman mga kabiyanan, si Agosto 5, nga mga ngalan sa Facebook mo. Agosto 5. Watching from Kuwait, mga kabiyanan. So, Idol, present. Sige, pag-ayo-ayo lang. Kumusta ka rin ang Kuwait, Subong?
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre, mga kabiyanan, si Joylyn Paraunda, ginagreet man mga kabiyanan ni Flor Cahili. Si Maria Rubik Anuricato. Watching from Mission Road, La Lumalinda, California, USA. Si Amoroso Glenari na. Kagsubuman si Idrita Lababit. mga kabiyanan, blessed Friday night, happy Sabbath day, likewise.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, Friday mga kabiyanan, namuning adlaw first or starting mga kabiyanan sang prayer sang mga tonsil nga mga sister and brothers sa Seventh Day Adventist. So sa mga taga Seventh Day Adventist, happy Sabbath day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Michael Pillora, present man Apple Tabanda. Buman mga kabiyanan na rin na si Lance Lopez, present man si Romel Palmares, Margarito Espio Maramento, aga Romel Palmares rin na Bung Juanda Francisco from Trupang Kurukukuk Pirti sa gabi toon Ilawod Quartiro Capiz at ipihugin
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga katrupa ni, mga kabiyanan may mga dugong kurukukok, mga taga probinsya sang Capiz. Ikwartiro kag dumalaga kas, Bung Juanda Francisco. Kalapitan na yung labis, na buyon mo na sang bato na yung malabot mo na itong lugar na mo na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagsubuman mga kabiyanan, si Edgar Morales Hikanal. Kagsubuman na si Arenas Margarito Espio Maramento. Pagkatamiyo sa saya, sinagabata sa kay Marlene Miranda Maramento sa Oman. Mga kabiyanan, kay Rolando Samson sang Bulacan. Okay na, kompleto na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, nakuutang sa inyo, ha? May aripagin may palaga si Tix Baldeo. Kasa pungko pamati kapuli wala ko kabalo kasisyon sa barangay. Okay. So, buman mga kabiyanan si Edgar Labarico Senior. Thank you, Gid. Subuman si Ariel Diloso, present man mga kabiyanan kag si Jonas Camayudo, kag wala na, kompleto na. Sige!
1: RRMN Patrol 774.
0: Was naman mga kabiyanan sa Gyapon, kita na yun kita mga kabiyanan na buwan sa gabi. Sa aton sini palatuntunan. Salamat sa inyo pag-upo diri sa inyo para palatuntunan. Magsagyapon mga kabayan na upo sa aton sini nga technical partner. Upo sa kay Radyo Man Christopher Tupi Mondihar. Ini naman inyo anchorman Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tata! RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Oras to Chris talk Brown, Jesse.
7: This time check is brought to you by
9: Mighty C. TTX 500.
10: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
11: Sisa kadlo, kapila ka mag-inom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
12: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
9: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkantosiritis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
15: Southon Gold, Coffee Mix.
16: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
15: Southon Gold, Coffee Mix.
9: Mix. Nagkape ka na, dyan na ka. At gaganda ka pa. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Lots! Herbal Capsule!
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
9: Nance Herbal Capsule!
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
12: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa rumang uri ng sakit.
9: Sunthorn Plus Gold.
17: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunthorn Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunthorn Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon.
9: Yun ang
18: UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
19: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
9: TTX 500. Sample Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
22: Sir Boy, ang topiko naton, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria, mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka kada best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
23: plain D3.
22: Because plain ang D3. Nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imong nga probiotics.
24: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
25: Sa panit.
24: Ara sa panit.
22: Ara pagit sa flower.
24: Ay sa flower. Da ang tambay niyan
22: ni 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
24: Correct,
22: na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
24: Correct.
22: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
24: Correct.
22: Ga produce sa imong happy hormones.
24: Happy hormones. Mm-hmm.
22: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
24: Correct.
22: So mag inom ka ni probiotic, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
24: Mm-hmm.
22: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
24: Patay.
22: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
25: yung ginbuligan
22: sila.
24: Ginbuligan sila. Correct, no?
9: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
24: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3Bio.
22: Amo na ang superstar nga ara sa D3Bio, the MCT.
24: MCT,
22: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, Sir Boy.
24: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
22: supplement. Subalik, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3Bio, Sir Boy?
24: Pagsulod sang D3Bio, ang may mo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
22: Lipay si Kwan, eh?
24: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo, patsyo niyang kontra ni probiotics,
22: padamoon mo
24: siya. Padamoon si probiotics.
22: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
0: Sa D3Bio lang.
22: D3Bio na. Mm.
1: Luas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
22: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
24: Mucus lining mo healthy.
0: Kamu lang trap eh.
22: Kung trap.
1: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
24: The domino effect ang good health benefits sang D3Bio. Susunod so, sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B.
22: So ti ang B complex importante na sa imong
24: herbs, correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3Bio ka, no?
22: Importante na sa imong kurinte, sa imong lawas.
24: Correct.
22: Ang namiyaan ko, Sir Boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
0: serotonin kag dopamine.
22: Makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
24: Correct.
22: Yung mga tawa muna, Sir Boy mo, kayan la kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
24: Both.
22: Ginapromote niya ang EQ kag
24: IQ.
22: Wow. Ara na sa plane nga D3?
1: Wala.
22: Wala, no? Because of MCT.
24: MCT.
22: MCT nga ara sa D3Bio. Medium chain triglycerides.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
23: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
23: Yung may D3.
3: Mga butika.
23: D3Bio.
3: Health News.
25: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Tatak RMN time, alas 11:13.
26: Tatak RMN.
28: I-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
29: Isugid kay Tiyoy.
30: You're the best, Tiyoy.
29: Isugid kay Tiyoy.
30: Aragoy, Tiyoy.
26: Tatak RMN.

0: May diet ng gabi mga karadyuman. Hello mga kasama. Welcome to a Friday night. Bawa tsambagid niya mga government employees na. Nga nagasugod na sang 4-day work week. Long weekend kada simana. Mga kasama, petsa 8 na kita. May minutes away. Sabado nights na. Kada mo sa mga pasaheros mo. Nagamatamat niya pauli no? Sa ilang mga pulo probinsya. Maya dahit niya gabi mga karadyuman. Hello mga kasama. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. And kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ang inyong alagad, Radyuman Michael Marquez Lumakad. Tiyoy Pacho for short. Malagad kita, tuktob alas 12. Sang hating gabi, ang Cinderella ng buhay mo. Kabod natin sa News Center para mag-dulong sa mga balita via Facebook. This can off-air na kita ang balita sa Facebook. Tuloy-tuloy po yan. Check your Facebook page regularly. DYRI, RMN, Iloilo. Kabod natin, Radyuman Rezzy Danioso Bordon. At ang aking technical partner, Radyuman Christopher Tope Mondihar. Okay na okay ang aton application and ang YouTube. So managapamati sa aton sa radio, tubtob labutan sa aton nga nagalanog na signal, mayadayad gid nga gabi sa inyo. Karon may problema, gustong tumikim ng iba. Basta may problema, may chismis, may gusto isugid. Banat lang, send lang kay Tiyoy Pancho. Pwede nyo ko i-text, i-PM, or pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931. Siguro Radyo Matupet, check na aton nga weather, ang aton nga tiempo. Kina, bantayan nato na yung Duwaka, LPA, Duwaka Weather Disturbance. Isa kay LPA, Low Pressure Area, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. And isa ka bagyo, dira pala sa Guam, no? Medyo malayo-layo, mga 1,000 kilometers pa yun eh. Aralapit sa Guam, pero nagapahilapit ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Uulanin ba sa tag-init? Kamusta ang aton mga senior citizens? Ang aton mga OFWs working and living abroad? Sa aton mga pinalangga ang mga tagpalamate diri sa syudad? Kag probinsya sang Iloilo, Guimaras? Advance Happy Manggahan Festival. Check na ang lagay ng panahon. Kabod naton sa pag-asa, Engineer Ferds Robin.
1: And news, panahon.
0: Engineer Ferds, good evening.
2: Yes sir, good evening kay sa itong mga tagpalamati. Amo niya itong latest weather update sa bunga May 8, 2026. Sa karon, easterly, so ang init ng hangin halin sa dagat Pasipiko, padayon gyapon nga nag-aapekto sa aton nga pungsod. Samtang aton nga monitor nga bagyo, nga ara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, nga si may ara sa international name, nga si Bagyong Hagupit, yara na sa more than 1,000 kilometers sa silangan sa northeastern Mindanao. Ang ini nga bagyo sa karon isa wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod, pero ginalauman aton posible magwa magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Sabado nga adlaw. Gusto diin sa sunod yung mga inadlaw posible ini siya nga maghina man sa isa ka low pressure area. Ginalantaw na to, layo ni siya sa aton sa Western Visayas kag wala sang direktang epekto sa aton nga rehiyon all throughout the forecast period. Sa subong naman yung mga tinion, generally fair weather kita gyapon, mainit yung mapaang panahon naton sa aga kag sa udto, kadala sang aton nga hangin nga easterlies. Kasarangan na hangin, halit sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Aton yung temperatura, 25-32 degrees centigrado, maximum heat index nga na-record kay inang adlaw, yara sa 43 degrees centigrado. Aton yung adlaw, nag-butlak, or should I say, nga nagtunod alas 6:30 ang kaina sang hapon kay mabutlak ni buwas alas 5:29 sang kaagahon. Amo niya itong latest weather update, Ferds Rubin, matamu gini, salamat.
0: Salamat gid, Engineer Ferds Rubin from Pag-asa.
1: RMN News, panahon!
0: Sayang! Sayang ang bagyo, Radyo Mantupe! Naglikaw ang bagyo! So, amo ng latest weather update ang nga ginapangamuyo sa iban. Ulan, ulan, ulan. Pero way tamahimo kay nag-recurve. Ba, naman gani, no? Pero halong-halong, ha? Kayang record heat index natin, kagina 43. So, lauman, basta gani Mayo, amo na niyang tag-bilitis ang init. So, pag halong linggid ka mo para sa latest update, bantayan ka ron, no? Sa weather, ang unang radyo, unang balita. Alas 11:20 ang mga balita nyo kain, ha? Headline na lang ngayon. Good news sa aton mga driver. Ilabinigit sa mga nag-usar sang krudo o diesel, ang estimated oil price adjustment may rollback at may pagsaka man. Good news kaya ang most used ang diesel, dinalagin nila uman natin, dason nga si Mana, maganubo ang presyo sang diesel, 9 pesos, no, 9 pesos per liter. Ang gasolina, may posibilidad nga magsaka, dason si Mana, 1 peso 60 to 1 peso 70 centavos per liter. Kagang kerosene, 12 pesos man ang iganubo. Mayong aga, mayong balita ini para sa aton, basta paglubo nga paglubo. Pero ang plitihay dala sa may Gimaras, wala ganubo ao. Ano na yung Marina? Calling, Marina. Kaya ginorder nyo man bala masaka, tagpulo ka pisos. Sos mamamanggahan na kita sa sugod ng manggahan sa Pizza 15. Ang plitihay sa fiber, 40 pisos man giyapon. Amo na nga matamat na nga nagasarurot ang diesel. Doon nag-stay put na ang plitihay ao. Pati ang aplitihay sa Roro, damo na nga nagagunto sa Roro, motorsiklo sa lakyan, labinagid ng fiber, gabay lang ang mga tulupangdan na ini. Eno, tuloy-tuloy kaya ang pag-anubo sa presyo sang gatong, kay nagapadayon man gyapon ang girahay, digto sa may Strait of Hormuz. Minutes ago, around 10:30 or 10:45, minutes ago, mga kasama, damo ito man nakita, no? Ang nanaglinok panay sa may Strait of Hormuz, wala pa sang may nag-ako kung sino. Pero may aras ang isa ka barko oil tanker ang ginpongga na naman sang Iranian na sang sa Strait of Hormuz, sang Iranian forces, no? Tungod sa pag paglapas ko, no, sang Estados Unidos sa ilang ceasefire. Para may baluan lang naton nga mo nang ginaawayan ng Strait of Hormuz. Suno sa International Maritime Organization or IMO, no? Kag ang UN or United Nations sa Panama sang Webes nga nagpalabot sa ginabanta 1,500, no? 1,000 kag 5 kagatos ka mga salakyan, 1,500 nga mga sakayang pandagat ang stranded subong, no, dito sa may Strait of Hormuz. Amuning kagagawan ng Iran, madumduman nga ang gera sa Middle East nga nagaluntad kang February 28, so daw 70 days na kita, sa tungak kang Israel kag US kontra Iran ang nagaduso sa pagbalos kang Tehran sa mga rehiyon kag pagpamalabag sa mga salakyan, no, ining mga oil tankers sa may Strait of Hormuz nga ang isa ka pinakaimportante na global trade route, mga kasama. And sa madumduman, ginanunsyo ng US President Donald Trump sang Lunes ang isa ka operasyon sa dagat sa pag-upod sa mga natrap nga barko kag piliton nga pagbukas sang Strait of Hormuz. Amo nang gina-request niya mga members of the United Nations kag mga allied countries nga updan ng Estados Unidos dalang ilang mga barko, no, barko panggira nga updan kuno ang US para eskortan ang mga nagakatrap tong mga sakayang pandagat sa Strait of Hormuz. Apang dayon man ini nga ginuntat sa subong, ang Washington ang nagahulat sang sabat sang Iran nga sa ilang panugda para matapos ang ilinaway. So sa subong may mga nabatian nga paglupok. Kagasang interview sa US President Donald Trump, hambal niya ang mga linukpanay dito sa may Iran, it's only love tap. Daw sa atom lang, duludugsing lang sa Iran. Kung magsigisigin ang batasan ni isang US President niya daw, hindi naton malauman ining madayon ining pistoks, no? Kaya ara na, pistoks, stand still na, kumbaga stalemate ng anay. Pero ahay, sige pang bumbahanay. Ako man nga ako nga sila ang may kagagawan. Ano gid man bala? Tuod gid man iniblang nga gusto sang US President Donald Trump nga madayon ining gira kag palawigon ining gira para ma-promote yang ini ginatawag naton nga shale oil o shale oil. na ang US lang, nung Estados Unidos lang ang makaproduce. So buluban tayo naton ini mga kasama, gabay lang bauta ni makabalik na kita sa regular naton nga time slot. And sa aton mga atleta, ready ng aton nga mga atleta ang Wevraa team. Preparado na. Daw subong ini sila malakat, no? Ah, mamat-amat na ini sila preparar starting tomorrow, no, May 9. Kaya ang Palarong Pambansa 2026, ang venue sa Palarong Pambansa is Agusan del Sur. No, natala na ini May 24 to May 31. So good luck sa aton nga mga atleta, labi na gid ang aton nga Wevraa team. Ang mga team sa aton, mga delegates, athletes, mga chaperones, no? Good luck preparar. And dapat ini conditioning na ini ang mga player. Dumduman ko sa nagalim ng player pa ako. Bawduan na lang kasi isa na lang kasi mana. Isa na lang kasi

0: para malikawan yung nariksari ng mga balatian, bawda mo kita mga ginapromote ng mga herbal, mga food supplement, isa dire, mga kasama ang Klinika D3 Bio. Basta ubo, sipon, hilana, trangkaso, D3 Bio muna. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Mayonnaise sa ubo, sa sipon, sa hilanat, kag sa trangkaso. Sa mga coaches naton, kung may chimpo, bakal ka mo damo-damo nga Klinika D3 Bio. Ini ang extra may sa unod ng extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. No, mga players, yung paimno nyo ni adlaw-adlaw. Hulaton nyo pa na ubuhon si punon kag hilan nato na. Paim na adlaw-adlaw. Sa ina yan, naghahatag ina sang insigidang enerhiya. Kag nagapadasig sang aton nga metabolism. Metabolismo naton. Makabuligid din mga kasama sa pagtapna sa mga virus o bacteria, mga fungi man ina, no? Basta trangkaso, ubo, sipon, hilanat, may tonsil ka, ino ay toroso ay puson mo sa ba mo ining Klinika D3 Bio para kondisyon kaglayo sa trangkaso. Sa mga players, ha, tandaan, Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Sa mga kultura naton, kung gusto nyo magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, kanto ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may branch sa may Kilid, sang Robinson Saro. Siyudad sang Pasig sa may Salvation Street, Barangay Baybay Miagaw, Ulasi Antique, kag sa San Jose Antique, ang pinakabag-o nga branch. Makakasama dira sa may Sara Iloilo. No, sa aton mga champion team, ang Iloilo Giants, no? Softball team, dira sa may Barotac. Kanto inyo, no, ang Sara Branch by a grand opening. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa may Sara Branch, ang grand opening sa May 18, Mayo 18. Anong oras? Alas 10 ang aga. Tempranuhan nyo pa kay laban na ba ni laba-laba naman yung pila ni. May mga libre nga ipanagtag sa inyo. Kung importante din, may discount. Dako ang mga discounts yun eh. Kung magbakal ka mo sa DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag D3 Bio. Tandaan, Mayo 18, alas 10, sa may RJM's Building, Barangay Apologista, Sara Iloilo, near Sara Public Market, May 18. Kaga karon mga kasama, may daramudamudamo ang mga brown out karon. Tatak! Ay, so, abuas gali, buas! Sabado, pero sports balita.
1: Tatak! RMN!
0: Alex Yala, sulod na, Lakers, tumbalay na naman! Nano ni nga mon nga Lakers man, damo ga reklamo sa akon yung nanay na ano ni nga ato nila Los Angeles Lakers, makaginawa pa ni sila. Daw masiling na to na daw masarurot ng Lakers haw. Mga kasama, Alex Iyala, pinerde ang pambato number 33 sa world rank number 33 sa China na si Wang Xinyu para malabot niya ang round of 32. So pasok na siya sa third round. Ginluto siya ini in 2 sets. Ginukulbaan kita sa perseto kay si 3-0 na ban si ang Chinese. Pero nakabawi si Alex Iyala. Ang galing-galing ni baby. So, bulubantayan natin ni mga kasama ang hampang ni Alex Iyala. Samtang sa NBA, masubo-subo nga balita para sa ato ni mga Lakers fans. Kay liwat na naman nga tumbalay ang Lakers. Pero ang Lakers team, ginbaso lang officiating. No? Adamo, abi mga palso nga lawag ang referee. Napatida na to si Austin Reeves. So, ipatong ilawagan. Una naton sa Eastern Conference, aba, mabasko ginya ining Detroit Pistons. Mga kasama, kinilutos na naman sa Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers, 107-97. So, 2-0 na ang standing sa Detroit Pistons. Samtang ang Los Angeles Lakers, pinerde, kinastigo sa number one team na OKC Thunders, 125-107. And OKC leads by 2 games. So, 2 na lang kinalansang OKC. Pasok na sila sa Western Conference Finals. So, ang maghampang karon alas 7.

0: Isang aga, makakasama New York Knicks versus Philadelphia 76ers. Bukotro maning Philadelphia ni si Roman Galide. Knicks, New York Knicks leads the series 2-0. Ang fight-fight nga laban nandi ang San Antonio Spurs kag Minnesota Timberwolves, no? Ang serye tied at 1-1. So, bulubantayan. Makakasama mga balitang sports, dili lamang sa RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN
0: Sports Balita, dulong sa aton sa nga pang sports na kape para hindi magsulabang inyong sulok-sulok, magsanton plus coffee mix na. Mga kasama sa mga acidic, sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalance, labinigid lapit na sa ilang mga menopausal stage. Mag-inom sang Santon plus coffee mix, makabuligid din ni, no? Pabalanse, no? Asang inyong mga hormones, kaya may sang kape ni nga soya, xanthones, and malunggay. Mga kasama, may kape ka na, may bulong ka pa. Santon plus coffee mix, mahamot, manamit, saboroso, at di kalidad ng produkto ni Doc Remelito Uy. Kaga para sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sign ng sakit, mga bukol-bukol. Ang irregular niyong menstrual period, makabuli din eh ang Santon plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, manunggay, ahos kag spirulina. Murang-mura kat taga 14.50 pesos lamang. FDA approved pa. Yan ang Santon plus Gold ni Doc Remelito Uy, produkto ni kalidad sang Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magbisita lang sa Yes to Health Wellness Center sa 125 A. Yang Building, Yulu Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Domingo hasta Biyernes, 8:30 in the morning to 4:30 in the afternoon. Bisitahin lang sila da para pa-check up ka. Libre timing gid na sa Domingo kay Mother's Day. Dala si nanay, dala si mama, dala si mami sa Yes to Health Clinic, no? Antes ka mo magkaon-kaon, maglagaw-lagaw, pa-check up nyo anay si nanay. Sa tanan-tanan ng mga Iloy, salamat sa inyo and advance Happy Mother's Day this Sunday, May 10. Kaya tayo po ay nagbibigay pugay sa mga Iloy na nagbun-a sa mga salawayo nila ng mga kabataan. Happy, happy Mother's Day sa inyo. Dala binagit. Uy, ang nagdaog gali kay Gapon, sorry, wag kong malawag no sa aton nga joke time. Congratulations, Lodanta karon, Tiyay. Yuhuu! Kagkadamos ang aton nga mga balantayan nga mga brownout sa Subunga adlaw. Power update, pagkatapos ang power update, ang kwento ng isang lalaking gustong tumikim ng iba. Nga mga kasama, buwas ng adlaw, Sabado, Mayo 9, bantay sa mga taga-Tubungan. Kay may 5 ka oras nga brownout, alas 7 sang aga, tubtub alas 12, no, 5 ka oras sang ni. Ang apektado sa Tubungan ang ago kag ang porsyon sang singon, lam at singon. Sa mga ugtunganon, may 7 ka oras kaga 30 minutos nga brownout, magasugod alas 7:30 sang gab-aga, tubtub alas 3 sang hapon. Ang apektado sa uton, ang sityo Kabilitan, baudyo tayo lang kumadanlog, Kabilitan, sityo Kabilitan Lambuyaw, kagang porsyon sang sityo Manue, Tagbaksur Uton. Mga taga-Maasin, 7 ka oras man, 9 a.m. to 4 p.m. Maasin, apektado, Kabangkalan, Layog, Panalian, kag Ubian, Maasin. Sa mga taga-Leon, kadamo ini sa mga baryo, 35 ka mga baryo ni sa Leon. Bantay lang kamo ah, 9 ka oras ni Sabado, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Ang mga apektado sa Leon, Agta, Awis, Ayabang, Pakulod, Banag, Banagan, Bubon, Bukari, Buga, Bulwang, Kabuluan, Kabungaan, Kagay, Kamandag, Kamando, kararaan, kawilihan, kuyugan, danaw, durog, dusakan, hines, gibwangan, ikadyos, ingay, lampaya, lanag, ligtos, maliaw, nagbangi, ulungan, ano? O uluwangan, paoy, tagsing, tikwan, kag tunguan sa may leon. Okay, bisis dira ka sa may bukare, bisis brown out to yan, itugnaw to yan. Sa mga taga-Lambunaw, 8 a.m. to 5 p.m., apektado, maite, pekenyo, kapangyan, buriraw, agtuman, pungsod, tubungan, poong, simsiman, ligayada, hurog, kiling, supot, supok, karoton, binabaan, tirador, binabaan, labayno, binabaan, armada, binabaan, portigo, binabaan, limoso, marong, kag, madarag, Lambunaw, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, brown out sa inyo! Ang sa More Power kag imaras deferred to. No, hindi madayon. Ang brownout sa More Power kagadira sa may Gimelco. Ah, buenas kita na sa Gimelco. Pag imaras, sana makita boss. Manggahan is a 15. Amo nang start sa Manggahan. And kinaandan, basta start sa Manggahan Festival. Ang mga biyahe sa Fiber and ang mga biyahe sa Roro is extended till 2. Pero till 2 in the morning. Pero hindi natin pagpangunahan. Wala to natin ang panawag, ang announcement sang Marina.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 11:39. Bakit kaya gustong tumikim ng iba? Ang ininga porsyon, mga kasama, dulong na sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ang doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Kahit kung magkanto ka sa butika, mahambal ka, bakal ko D3, matik na Life Extension Vitamin D3 ang ginahatag.
1: Tatak! RMN.
0: Importante ining vitamin D3 sa lawas, no? Kaya importante din eh, para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinig na makamamatay na cancer. Inom kita, duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. No, kada aga, duwa ka soft gel. Aprobado po ito ng FDA USA, kag Philippine FDA. Numero uno, super vitamin, kag miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, parisan sang super fiber. Imno natin, kada gabi, antes manyapon, super fiber. Kada aga, pagtapos mamahaw, Life Extension Vitamin D3. Para sa diin ng super fiber, hindi ni para sa angsod ninyo. Hindi ni para sa mga nagapanamkod. Para ini sa tanan, bata man o tigulang. Kaya man, ang aton ginakaon, hindi tanan ina ang aton ginakaon, matunaw, hindi tanan ina mapagwa naton. So ang super fiber, makabuligid ini, papagwa sa mga higko sa aton nga kolon, malimpyuhan yung aton kolon, kag ang pinakaimportante, para maging regular ang aton nga pagpamuhin. Basta mahigko ang kolon, dira nagasugod ang tanan ng mga balatian, ilabinig ng colon cancer. Tinluoy ang colon, adlaw-adlaw, pagi sa pag-inom sang Life Extension product na Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kagprodukto ni kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Pwede ka mo kabisita sa Life Extension Vitamin D3 Clinic Lunes, tub-tub Sabado para magpakonsulta. Kau po ng mga doktor. No, libre man ang pakonsulta. Na may ara sila sa likod sang Robinson's Mall City proper. Tagbakharo, Barangay Poblasyon Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City Iloilo, lower ground floor. Bangga Dama, Santa Barbara, JC Zulueta Uton. Kagang pinakabago, dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras, and bantayan nyo man ang 4th year anniversary sang Life Extension Clinic Oton Branch. Kadto ka muna kay big, big, big discounts. Ang ipanagtag, kag may mga libre nga check-up, may mga freebies ihatag sa inyo. So, ang mga big, big discounts na yan, sa may Oton Branch, tubang sa Iglesia ni Cristo, kadto inyo, ha? Para makapacheck-up ka mo, kag may mga libre ka muna. And 10% discount sa tanan nga Life Extension products coming May 18. So, dira sa Oton Branch. Happy 4th year anniversary, Oton Branch. Kagmamanyos ang Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso ang balanyos na may vitamin C. Himo sa lima kay hindi basta-basta ang mga ingrediente nga ginpaidalom sa maitid nga pagtuon. Ang Soft Touch Wonder Oil may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag may rosemary oil. Bag-o pa lang ni pero bakal-bakal na gid ini ang Soft Touch Wonder Oil. Pamangkot kung wala ka mo may makita, pamangkot ka mo. Kay may iban ginatago nila ini para sa ilang mga espesyal nga mga customer. Kay siling ko na gani, nagakaubsan na gani stock. So may iban niya nga, "Toy, mag-abot ang Soft Touch, eh, taguon mo ako, hatag mo sa ako ng iban na." Kung wala kami makita, mangkot, hindi mag-uyaw yung mangkot, may Soft Touch ka, mamaya nga wala, law-law, butika nyo, panarado na ka mo. Pero kung wala, hindi mag-ugtas. No? Kaya check mo ang Facebook page nila. Ang Soft Touch Wonder Oil. Sa Facebook, pwede ka naka-order. No, pangita lang sa Facebook, Soft Touch Wonder Oil. Ang haplos na may vitamin C. And talking about ugtas-ugtas, papaghalunggit ka mo sa inyong pagbais-bais, ha? Ay, kadamo, so perte kainit, sumong damo, pirmi gabaisay, damo, gainilaway, dapat may bunanay pagani. So, hindi gid mag-init-init ang ulo, kalmahin ninyo. No, hindi nyo na pagdugangan ang init, pasang adlaw ang init, no? Na ginapatsagan sa aton mga kauturan. So, kalma, medyo palawig-lawigon nyo lang ang inyong pieces, ang pasinsya. Ha? Sige. Alas 11:44 na.
2: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, tiyoy Pancho got you. Let your story inspire others. Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kag pagasuginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay tiyoy. Kaupod si tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Yari na kita sa porsyon sa programa Kwento ng Buhay. Nakalain-lain yung mga kwento ng buhay. Aton na dirigira patpat sa kahanginan. Sino bla wala problema. Pero gani, basta may problema, mas mayong istoryahan. Kahit tanan nga problema, siling Manila, may solusyon basta ginaistoryahan sa matawhay. Ari ang sulat ni Joel, 52 anyos. Yoy, mayong aga, mayong gabi, maguhan man ko sa imong programa ba. Tawaganan lang ko nga si Joel, 53 years old. Uy, tubo-tubo kita gali, Joel. 53 anyos, mas magulang si Missy Sakon. Sanga tatlo katuig, yoy. Nasubong, 56, manug 56 na ang akon nga asawa. Yoy, hindi man napabugal, kag hindi man tinikal, kag hindi man inatik. Loyal gid ko kay Mrs. Plangga ko gid katama si Mrs. And balaan niya na. Nagbalaan sa ngamon mga kabataan. And balaan sa Ginoo. Kung ano ko ka-loyal kay Mrs. Biskan isa ka beses tiyoy. Samon nga madugay nga pag-updanay as mag-asawa. Wala gid ko record tiyoy nga nang babay. Tingagi na emphasize mo gid sako na. Mas mayo na gani mang babae, hindi ka lang mang lalaki. Ay, sabay yun nun ta. Pero yoy, sa subong, may guro, may ara ng 3 or 4, o tatlo, tumtum, apat katuig na kami tiyoy, nga wala nag-ipingay no, sa pagtulog ni Mrs. Sang una, medyo sa isa ka semana, isa kami mag-ipingay. Balaan nyo naman siguro maghambal kita nga mag-iping, no? Mag-ipingay, ito syempre, malabing-labing. Ano mo lang ginatumod ni Joel? Asang una, sa isa ka nagliligan ng mga tuwig, sa isa ka semana, babe, mayo makaisa. Kung isa makaduha. Pero ining mga past 3 to 4 years tiyoy, so, sa isa ka tuwig, tsamba na gin tiyoy, kung makaiping kubiskan isa. Sa una every 2 to 3 months pwede pa. Pero subong, dawa waay na gid ambot may ginabatya guro si misis. Kay nagasiling man siya sa akon nga dawa hindi man nagsugid sa akon nga hindi ko mangakig no nga base mapaminsar ko kuno nga wala na sa gana sa akon. Pero siling siya daw ang lawas sa balatiyoy wala na sang gana. Everything has its expiration siguro tiyoy no. And hindi ko man mapuwersa kay misis. Kung masakit kag hindi niya man gusto, hindi ko man luyag tiyoy nga makita ko si misis nga nagakuriit o nagaantos samtang ako nakapautwas. Kung isa tiyoy, masiling ko tiyoy nga naugot na gid ako. Naugot ako hindi sa akong misis kung hindi sa amon nga sitwasyon. Kaysa ang nagligad nga bulan, nag-iping ko si iya, inagad ko siya nga ma-sex kami. Pero wala git yun, zero balance git. Hindi git magpasugot si misis. Na siling niya nga masakit, lain matiyag niya git. No? Ginasugid man sa ako ni misis. Wala niyo ko ginasupladahan, wala niyo ko ginasakit, kundi ginasugid niya sa ako nga. Do hindi niya nakuno kaya. Gagwanta lang ako, tiyoy. Pero siyempre, 53, lalaki kita. Pagani, basta lalaki, samtang kaya, basta nagatindog pang aton, hindi man aton pwede himuon nga dekorasyon. Kag sa tutuod, siyempre, tiyoy, may kinahanglan man kita. Ang ginatawag na panghilawas. May kinahanglan na panghilawas. Nga tiyoy nga kung kisa kadalasan hindi gid ma pasugtan yoy kung ayoy nagsulat ako tiyoy kay balaan ko man may damo man siguro ang mga lalaki mga callers mga listeners naton nga pareha sa akon nga sitwasyon. Pwede ko ayan tiyoy nga irason kay misis ko kay balaan niya man nga may gakinahanglan man kita sa ginatawag na sex so la tawag na love making. Pwede ko ayan irason kay misis ko nga kung pwede ko ka tilaw sa iban. Amo nang ihambal mo sobra ka man loyal gid ba kay misis mo. Malisin siya kay mama bimbang ko anay sa iba. Amo na. Pwede ba irason? Amo nang pamangkot ni Joel kung pwede niya irason. Nga kung pwede, kung hindi ka man lang ga, daw blackmail, no? Daw blackmail kay misis kung hindi ka ga, pwede ko katilaw sa iban. Amo nang gilugin na tubo ni Joel. Hindi ko ginatuyo, why ko ginatuyo, tiyoy, nga himuon ini nga magtilaw sa iban. Kung galing tiyoy, ano ang pwede ko himuon? Kung hindi man magpasugot, si misis ko sa request ko nga paglabing-labing. Amo na tiyoy ang akon nga sulat. Amo ning akon nga sulat nga gusto ko pangayuan tani bisen gamay nga laygay. Alin sa imong hangkilan nga mga manug laygay.
1: Tatak RMN.
0: Ako ay kumilaygay si imong mamati lang tamo nga sa imong tawag. Hindi na ako maglaygay kay base mabisto naman ta. Amo nang kay Joel Galin. Wala na gana si Mrs. Sia. Wala na sila sexual intercourse. Wala na sila gabimbang. Wala na sila gatalik. Kasi ano himuon niya? Titood. Lalaki. May pangangailangan. May kinagakahinanglan ka man. May ginatawag ng paghilawas. Pwede ko no irason. O mga babae, be. Mga senior na, be. Sa inyong mga bana dati. Walaan nyo man. Abot nyo man, ha. Sa mga bata-bata pa si tatay niya. Wala sang adlaw. Wala sang gabi nga hindi nakapautwas. Kaling sa due to age, no, sa edad nato, hindi nato manigar. Ika labot gid man kita nga sakto na babae. Aba sa mga babae, no? Depende maglabot sa menopausal stage. So mga lalaki, mga babae, pwede kita. Para mabuligan naton si kasamang Joel. Well, salamat gid sa imong sulat. Ini nga bahin, dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse ini sang sistema sa aton lawas. Ang epekto sang Evergreen sa aton, bata man o tigulang man, ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ginadugangan niya kulang naton nga mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton nga mga cellula tig-adlaw-adlaw. Kag ang mga sobra, yan, mga bawal. So, mga sobra, kung mag-sigisigi ini, kung magsaka na gindi ang sobra sa level, magatuga ini sa balatian. Now, you can prevent, no? Pwede nyo i-prevent ang mga balatian with proper diet, exercise, and adlaw-adlaw kapag inom sang evergreen. Eh, sigurado, basta naka-evergreen ka, ginabuhin na niya ang sobra nyong sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, kag constipation. Gintingob ni Dr. Spinhico ang puwersa sang pito para sa ato ni kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang kada kapsula sang evergreen, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Tandaan, ang evergreen, nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man magsobra kanubo. Quality product of Doc Hico, Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar sa bilog ng Isla Sampanay kay probinsya sang Guimaras. Tumar lang kita daw-daw Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Kung may pamangkot, i-text nyo lang si Dr. Spinhico direkta ha, 0910-126-4595. Or pwede mga kamukabisita dira sa may Mabolo Delgado sa ilang sa ilang clinic, no, dira sa may Mabolo Delgado. Evergreen Herbal Capsule. Alas 11:52 sa Laygayan tanani si kasamang Joel. Pwede ba siyang tumikim ng iba? Sige, basa kita. Sa mga gusto magtawag, maglaygay, pwede pa. I-text nyo lang si Tioy Pancho sa 0. At tawagin nyo ko sa 0933-879-0931. Liwat 0933-879-0931. Tioy. Ay, are, dalang gita, are, eh, lagyan na to ng malagay ang huwag katilaw. Oh, yay, ikaw galing daog, sorry, padala ko lang ang load mo kagina. Ah, karon.
3: Okay, thank you, Gita.
0: Oh, banat,
3: ipag-tilaw na lang. Tawag isa ka sa tampa niya, sawa, pwede wala yung tiyo, yung mag-tilaw siya, basta hindi na sumunogin sa misis niya, kahit silang misis na tiyo yung sugot, man.
0: Galing, kung bisan hindi ka manugid, yay, biskan hindi manugid, biskan hindi ka manugid, bla, pero makita agad sa aura. Makita agad sa itsura, tatay, oh, mababalaan agad eh. Pero sa imo, okay man sa kuna.
3: Kasi kung nagaagad sa ngayon niya po, sa mga iasawa, mga kadawala sa kapatubiya, sa muna ka butang. Kasi simpre, may dadidad na, sa mga siya muna ka na. Kaya siya gambal ka niya asawa niya, may ginabatiyag siya. Siya dahil yung paduktor siya eh, kung anong ginabatiyag siya asawa niya. Ang muna lang ang iwan niya kung ano, pero kung ako siya, ay kung nalaki man siya. Tinungon niya pagdala, kaya masi kung maglisensya mo siya. Ikaw ito yan, masi niya kayo mamundo na. Dahil yung sinira ko sa iwan, kung sugot ay yan, kung ako man lalaki, ang babae, hindi.
0: Ako pamangkot mo?
3: Oo.
0: Ako, ginasugid ko kay misis kung tapos na. Hindi ko pasugtan, pero kung yung sugid mo tapos na, tiwala na sa may mo.
3: Ay, magaling kayo, ay, nalalam na, ay, kay total, lalaki man siya, wala ka lang, siguro gawin niya man ang sinawa niya, wala man balatian, ha, ngayon si misis mo malatan, kag ikaw mismo. Kaya natural, walang na siguro, tiyan, bali gani, na kinahanglan mo man siya mo.
0: Problema ni kay yung mga iban mag-usar protection kondom, di ba nga kondom? Kaya mga iban babae hindi gusto mag-kondom ang lalaki, hindi ka na mag-kondom kay kagamay na basi mabilin pa sa sulod ng kondom.
3: Tapos naman dai mo na wala sa kanya yung kaya na hanglan ka diya. Hindi, kagid yan mag-inugid, aray kay misis mo. Sakto lang kay tiyo, inugaw nung si tiyo. Panugid lang, tapos lang. Huwag na natin yung mga mabal ko kay Jewel.
0: Hige.
3: Silaw ah. Saan nga, hablo ko mo kayo, wala ko na madula sa iyo ya. Sabaw mo lang na ako noon, mabal siyang iba din ngayon katambay di o. Sabaw lang ko noon na ako, katulad na sila. Pero pasabaw ko lang rin. Huwag na natin yung
0: sige. Salamat kayo, Tiyay. Pero namin kay Joel, kita man ka loyal gid man ano. Gusto niya himuon pero yung iya guro ang pamisan ni Joel basi madakpan ti ano ko madakpan ko ni ti way balaing gid ako madakpan ka. Pero sa mga babae is it right? Okay lang ba? Pasugot guro. Mambal ba eh mambal asawa kamango-mango gid ba na ko. Tilaw to ah. Kasi hindi lang pagpabalo pag hindi pagpakita sa kon. Ama ni Ma'am Margie Cubillas, Joel, kung plangga mo gid, kung love mo gid ang asawa mo, di paghimuan na, base makatempo ka pa, mabaw, base may balatian pa na, hanap ka na lang ng ibang paraan. Anong paraan, Ma'am Margie? Sabi kayo, hanyo may anong paraan? Magsariling sikap ka na lang? Hindi pwede yan, tiyoy, kung wife mo. Masakit man para sa aming mga babae. Galing, di masakit, pero huwag ka mo kabatsag kung ang mga kinabatsag man sang lalaki, nga kinanglan. Alam mo, ang mga lalaki, simple lang eh. No? Give them food to eat, feel them, make them feel protected, lalo na sa bahay. Make them feel protected, and give them sex, di ba? Amo na mga simple-simple na mga kinanglan sa mga lalaki. Ana, pabimbanga. Pag hindi pag paugtasa, amo na na. Ma'am Snooki Galon, mayong nga gabi, Nanay Flory Kahilig. FRMG, Nono. Sus, Nono, Joel. Nano kay Buya Joel. Malisensya ka pa. Hindi na maglisensya. Mercy Rasgo, si Magdalena Canizera. Ako ako tiyoy kung may guilt na mag-down na guilty gid si Joel na mag-usar sa ibang nga babae. No bakal ka sex toy Joel. No may ara na daw canister daw lata sang brutangan sang bola sa tennis. Oh, may ari ko nimo. Bakal ka sex toy Joel, at least hindi ka mag-guilty. Kaga ang sex toy hindi na makapanugid sa isa misis. Romel Palmares, kalaway man ay tiyoy tuod no kung kaya pa nato mahambal kita may early retirement ikaw. Para paraan pa kondisyon na si misis no. Pa kondisyon na si misis basi bala pwede. May iban gani mga babae biskan menopause pa gani pwede di ba? Just have to talk, pa-check up tuod. Kalaway man nga spiriton mo si misis mo nga may ginabatyag labi na gid sa iyang matres, di ba? Margarito Maramento, Nanay Flor Kahilig, Jury Gicalde Buiko, si Sangkay Vlog, maupay nga gabi, sir. Shout out nga di. Tacloban City, salamat sa mga taga-Tacloban. Amay nga ka kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Kagawad Adina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano, thank you. Kaya Mayora, mayong gabi si Ma'am Mayora, kay Ma'am Sisi. Si Sir Ruther Infante, Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Sir Romel Umagap, nagaugta si Sir Romel Umagap. Ano, tabo ni Saton na Lakers man? Sige lang, Sir Romel, wala ta may imo. Si Wo Aini, Embong Celoberes, Susan Alarba, happy birthday lang sa apo ko kay J.N. Libalib. May 9, subong. Kay Maybel Pagmanoha, May 10. Ang nagatamayaw, halin sa inyo, Lola Susan Galon Alarba, sa may Braulan na San Enrique. Sir Embong Celoberes, mayong gabi. Thomas L. Delicana, mayong gabi. Tay Punch, pagkanto mo sa Nueva Valencia, mayo nakita kita kagwapo sa imo sa personal. Maputi ka pa. Kag si Toto Plo na Barete daw kape mo. Aha! Nanay Flor Kahilig. Mayong nga gabi sa imo, Nanay Flora. Florencia Socalito Kalimpay, kay Mama Maria Deles. Susan Pieces Car, Sir Jess Pal. Melanie Harjulin. Thank you, Mama Melanie. Joanne Brillantes. Raymond Solmingo. Diyo, yung pamati kami dali sa may Santo Niño Sur. Uy, mga taga Tatoy's Manukan. Alada kay Tohector, Nanay Kunsing, kay Ma'am Marichu, kay Tatoy Espino sa Tatoy's Manukan. Weekend, no? Basi may mga libre naman sa akon to. Tawagin ako, ha? RMN. Joanna Brillante sa Malones Compound sa San Jose, San Miguel. Nagatamyaw, Joanna Brillante. Margarito Maramento kay Rosalie Balutendos, Nanay Charlene Alegria. Agosto 5, dira sa may Kuwait, halong gid, ha? Alfredo Tababa sa Grand Junction, Colorado, United States of America. Thank you. Kay Sir Marlon Franco Supremo, Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, Mama Grace Soberano, Dorem de Sudusa, Ma'am Jenny Halurina, Ma'am Gemma Pendon, Nanay Rod, Caberting, Papang Miling, Tatay Ensyong, kay Eds Muhal, kay Gawad Noel Cuscoluela, Gato Ramos, ang mga taga Tarog. Kayo nga gabi sa inyo, ha. Si Gladys Estorque Orbe, Sir Marlon Franco Supremo, may nga agad dira sa may Indianapolis. Sir Romeo Manaay Jr., Buds Jr., mayong gabi, ha. Si Mark Tristan de Asis, Ma'am Susan, mayong gabi, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Cambe Ags, thank you, thank you, thank you. Alito Binias Bautiyoy Parehas manasabana ko. Si Joel, balaan ko man, balaan man namon mga babae nga gapang ang mga asawa nga gapang babae kamo. Hindi lang magpasobra, hindi lang hambal nga magpadalmingan mo inang babae. Tilaw-tilaw, rep, hindi i-rep, hindi pag i-rep kilo-kilo lang. Pareha sa bana ko, Tiyoy. Bao, kung kisa Sabado, Domingo, nagakadula sa balay, maabot de, baho-baho na alkohol. Abot na namo na. Joel, pero kung malikawan mo, ina, nga magtilaw sa iban, namo nang ginsumpaan nyo man, for better or for worse, so thick and thin, di ba? Kung malikawan mo man, ina, Joel, mas maayo, no? Para sa inyo nga mag-asawa. Total, natapos nyo naman ang ira nyo nga bimbangan. Ay, sariling sikap ko na lang. Ay, well. Mga kasama, ang iningabahin, dulo na sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Mga kasama, Mega Man Herbal Capsule, sigurado, titigas yan. Pero usaron lang nato na para sa aton mga asawa, ha? Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagpapagsik, nagdagadugang ini, sang resistensya sang isa kalalaki. Mahimo ini sa tongkat ali, ginseng, makakag horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, puro frontal, FDA approved para happy ang wife mo. Mega Man Herbal Capsule mo. Pero dapat ginasugid mo ni kay misis mo, ha? Ngaga, ma-Mega Man ko karon, ha? Preparar kagid ga ang sulubon ng mga panty, ang laylay na bala para hapos lang lalason. Mega Man Herbal Capsule, produkto ni kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Kagasang Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog gintingo ba mangustin guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Herbal Capsule Super Plus, sa manang pangitaon nyo, Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig konta sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. And good news is available po sa tanan nga mga butika sa bilog na isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Amo na lang yung baklo niya, wala pang sabit. Amo na gani ang sex toy gani, Sir Marlon Franco Supremo. Todo. Galing daw, akaiban ba sa Pilipino, huya-huya, blano, huya-hupon, pinam ng huya-huya, paminsar kung anong yambal, sige ba? May sex toy ka na, yung biskandiin mo na, ma, hindi pa na magbusong. Hambal ni Ma'am Alice Bridges, well, sariling sika. Mayo pa na safe kag, pwede mo ma-adjust ang kagutan. Marthy Alejandro, mayo nga gabi to you watching from Fabrica Hamtik Antike. Kay George Gerard Cristales. Tiyoy mabudlay kung may putos na hindi ka makabatasok sing mayo. Basi mabuslot, mabuslot. Basi mabilin sa sulod. Radyo Manibela Drivers, mayong nga gabi sa inyo, halong lang sa pag-drive. Kita na naman kita, buwas nga. Karoon na sa gabi. Kay Sabado nga daw, happy weekend! Happy Sabado nights na! Petsa 9 na! Halongan yung inyong sweldo ha. And gusto natin tamiyawon sang happy, happy, happy birthday! Subong adlaw, ay bigamay lang Maria Elena Tabucura, Russell Ala, Mariel Silverio, kakaya Pepsi. Thank you! And antes magtulog, base malamok, Magnan's Liniment Oil. Ang natural nga proteksyon para sa mga lamok, ay may sangkap ininga Neem Tree Extract. Sigurado, walang kagat sang lamok. Basta nag-Nan's Liniment Oil. Nag-epektibo as pain reliever. Mga kasama, basta palakit sang kalawasan, may rayuma ka, arthritis, varicose. Nan's Liniment Oil. Frozen shoulder, muscle pains, joint pains. Nag-Magnan's Liniment Oil. Ang natural na balanyos, hindi pa mapilit sa panit. Nan's Liniment Oil, Mega Man Herbal Capsule, kag Nan's Super Plus. Mga produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Ang mali makulada sakyan, mayong agat tiyo eh. Kadadaya kaga maglantaw. Ah, okay. May maprograma. May naga, Ma'am Imaculada. Thank you, thank you, thank you. Ay, Mama Maria, kay Mama Marilu Villalobos ng Luben Store sa Lapas Public Market. Kay Sir Johnny Figuro ng Figuro Micha para sa preskang karning baboy kagbaka. Kanto lang sa Iloilo Terminal Market sa Seth Figuro Sigurado Figuro Micha.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12:08 na, mga kasama. Happy weekend. See you later. 11 o'clock till 12. Dito lamang sa RMN Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ininyong alagad, T.O.A. Pancho. And ang aking technical partner, Rajuman Christopher Tupe Mondihar. Happy weekend. Ciao, baby.

0: Mahigo pala ang D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
2: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santhol Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
9: Mapakal mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!

0: dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe kitang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
5: Ang diskarte sa ilonggo dira.
6: Rexio Forte!
7: Masdasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag o-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: constipation, tinga kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Calcium. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na kita sang Sabado, Pitsa 9 sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
7: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
10: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
7: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
10: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
10: Kag nga ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
7: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa paribot sa nga syudad, kaga probinsya sang Iloilo. Radyo Man Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Nagkaroon sa aton nga Know Your History, May 9, 1974, sa diin natabo ang Watergate scandal. Ang United States House Committee on Judiciary ay nagabukas ang formal nga public impeachment hearing against President Richard Nixon.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Ginapahibalo sa British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman ang International Criminal Court o ICC nga magabiya na ini sa defense team ni former President Rodrigo Duterte. Nga magatubangay sa trial sa mga kaso batok sa katawhan may kangtanan sa iya war on drugs. Sa isang redacted document nga ginpagwa sa nga ICC, ginpayag ni Kaufman nga ginmensyonar ni Duterte sa iya pagbisita sa prisuan nga desisyon ini nga magkuha sang serbisyo sang iban nga abogado. Sa iya request ginpahayag sang council nga nagapati siya sa kapasidad sang wala giningaddan nga abogado bangod sang manggaranon nga experience sini sa ICC. Samtang gin-grant sang third chamber 3 ang request ni Dove Jacobs nga mag-withdraw bilang associate counsel ni Duterte. Inibangod sang desisyon sa akusado nga mag-reorganize sang iya nga defense team. Inappoint si Kaufman bilang head sang defense counsel matapos gindala si Duterte sa The Hague, Netherlands pagi sa ICC warrant sang nagligad nga Marso tuig 2025. Ininsister niya nga dapat buyan ang anay presidente bago wala sang jurisdiction nga ginbasura naman sang ICC appeals chamber. Masadya ini Rajman Binroy kay magabiya si Kaufman bilang lead sang iyang defense team sa ICC. Punta din tong malapit na lang ang trial at dito pa kag nagbuhi ining si Kaufman. Pero according kay Kaufman, ang anay presidente ang naghambal nga ma-reorganize siya sang iya nga defense team.
2: Pero istorya malang na iya. Huwag matakabalo kung ano gid ang dalom nga siya nag-resign na Radyo Manirik. Siya sining statement, may kundre, may payag dre, do pamilin-bilin bala, no? Siling ni Kaufman, I was sad to leave him. It has been a privilege for me to represent the former president. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. May God bless the former president, the Duterte family, and the Filipino nation. Daghang salamat! Amo ni ang payag ni Nicholas Kaufman. Wala, ang rason nga madalom, galing nga rason, wala lang ma... Siyempre, hindi man ang uro nila pag-i-publicize kung ano gina ang dalom.
1: Medyo dalom-dalom ini Radyo Man Binroy.
2: Kaya kabudlay mag-kwan ka, budlay mag-dipinsa. Kung ina malang bago ka lang nagsausaw sa isa ka kaso, bisan din lang sa aton sa lokal, ang nag-research siling tanan nga kaso, nagtuon, sini kung paano dipinsahan ang kaso, masibod ni mo. Damo-damo sa nag-akusar sa imo, damo-damo ka sa tunan, hindi niya ordinaryo lang ang murder case, no? International Criminal Court ni madamo sang complainant, damo ko sang tunan. Tapos anay nga manog trial na ipasa mo lang sa iban.
1: Kay amo naman nila mabudlay kung wala ka nakapamuno sa kaso.
5: Oo. Oh.
1: Kay maburubudlayan ka mag-move forward. No? Kundo ka ti case-to-case basis man naradyo man Binroy, kay ti may ara man kung kisa nga the first man na bala sa doktor, no? Nga kung kisa ma-diagnose ka mo ni, nagpangita ka sa nga second opinion. No? Sa mga abogado, mumana, kung medyo hindi ka satisfied sa performance ng lawyer mo, pwede ka man maka-hire sa another lawyer. Pero ang another lawyer nga ina, definitely, pangayoon niya mga records. So, kagliwat niya nga pagkatulong.
5: Amo na, kasi, amo.
1: Why gani siya sang, why sak pamuno, bla?
5: Oh.
1: No? Sa siling nasambit yan nga mga kaso. I-review niya na liwat.
5: Oh.
1: Tunaan niya na liwat.
2: Pero, I suppose, ako yan nagapating ang mga facts of the case ni natunaan na isang incoming lawyer ni Kuan, ni former President Rodrigo Duterte. Yung balta, hindi mo niya matunaan overnight. Hindi mo niya matunaan niya isa kasimana. Hindi mo niya matunaan niya sa duwalang kadlaw, tatlo kadlaw. Susmari Yusef niya klasika tinunan na ini.
1: Ina kung natunaan niya kung hindi mo na gani, balko, hindi mo man niya madali-dali. Otherwise nga sa ila mismo grupo man na ganin, ang magalid no sa nga council sang anay presidente.
2: Ti pamangkito kadalom no nga ayhan nga nagwithdraw si Kaufman. Hindi ayhan nga ti wala gid may
1: wala gid may ka bagay na no. Ang iban nga mga comment is sa hamba nila base kun na-realize ni Kaufman nga daw futile naman katama no nga mag represent ka pa. Pero ti kuya way kuya nagapati nga ay mga abogado perdi kag daog ang kaso biyaan niya kamo.
2: Sa clean, kung, galing
1: kung,
2: na yun.
1: Kung ipakigbato, kaya asa sa katapusan, either way man na, no? Manaogman, kung na-perdi ang yung sininga kaso, kaya ti kisa...
2: More or less, Guru, more or less, kung ako yung magtaya, ini tansya-tansya na malaling ako, kaya wala pa man isang concrete kid niya, kwan nga,
1: rason. Otherwise, matuod, ining pahayag, ang anay presidente mismo, ang mag- reorganize no sa sininga defense sa council. Pero kung ikaw man niya ang sabahin ni Duterte, itong rapit na lang kaso nito ka pa ma-reorganize ang imong defense council, kundi bayo-bayo lang kung i-grant karon sa ICC nga i-move forward anay ang trial kay tunan pa sa abogado mo ang kaso.
2: Pero matyag ko guro, mag-grant guro na. Tagaan ko na sa leeway gamay, no? Kay ti lawyer na iyo mo.
1: Tama niya kay importante. Buti ringon eh, kung makuha naman na sila, mamotion naman na sila nga i-move ang mga trial ngayon eh.
5: Yeah.
1: Manugaya na naman liwat. Sa katuig, oh.
2: So, hindi mayo sa party niya. Kaya madelay ka naman. Madelay ka sa pila ka bulan nga dapat matrial ka na.
1: Hindi lang kiti ang gusto nila nga matabo nga dapat ma-fast track ang trial para as soon as possible kung may mga desisyon na makagwa ang presidente kagati makabalik pa eh no dili sa may pungso.
2: Pero kung guro base kung dissatisfaction man on the part of former President Rodrigo Duterte kaya bisan sa mga apilag isa lang ang nag-ground.
1: pero may iban man nga naghambal na strategy man ini. Kasi nakita nila nga talan nga mga appeal to kag mga motion ni Kaufman do ay giniyat may gin-approve.
2: Ang nanapirans lang gid. Ang nanapirans niya ni President Duterte amulay niya nag-ground.
5: Oh.
2: The rest puro denied.
1: Basi balakon may nakita sila nga another man nga well experienced lawyer man sa ICC. Nga do basi ko medyo mas manami magimok pleadings eh. Para sining kung may mga motion na sila or may mga request na sila sa ICC, mag-grant man, hindi pareho sa Kaufman, ito, tanan na lang, wala mag-grant.
2: Wala gadya to, no? Pero ti season lawyer, pila man ka mga international criminal, mga kliyente niya, itong lipat lang ako sa India, I think India or Africa, nga, damo sang,
1: actually, isa sa pinaka-known nga ICC lawyer,
5: meaning
1: si Kaufman. Pero ati, siyempre, wala kita maka intindigin sin eh. Grabe man nga daan nga presyo yan si Radyo Man Binroy.
2: Mahal-mahalin payad nila sa kay Kaufman. Tapos,
1: amo na gani hambal ba nila nga din kakuha ang mga Duterte sa amo ni Kanako nga kwarta. For more than a year na nga ginabayda nila ang hindi lang isa kundi madamo nga mga
2: team
1: international
2: inimo.
1: Lawyers.
2: Team lead counsel si Kwan si Kaufman.
1: Ako baga daw iyagin mo firm bala ang nag-uyat sini mga karadyo man.
2: Sa dugang pa nga mga balita, ginaimbestigaran na sa Commission on Elections ang viral video sang ginapasuni vote buying ay ambot kumilek vote buying ni Batangas Representative Representative Leandro Leveste. Base sa nagalaptang video, makita si Leveste nga nagatindog samtang may ginakaptan niya kwarta kag ginapanagtag sa mga makapila sa pila ka mga tawo. Sa isa naman kasi parado nga video, nagapanagtag sang sinako sang bugas ang kongresista nga ginapatian na tabo sa iya pagpangampanya. Sa nagagwa ng impormasyon, natabo ini sang 2025 election sa Nasugbo, Batangas. Sunod kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ginahibalo nila ang pizza sa ginapayag vote buying sa idalom sang omnibus election code. Mahimo mapreso kag madisqualify sa pagpadalagan sa anuman nga posisyon ang sinuman nga politiko nga mapamatudan nga yara sa likod sang vote buying.
1: Nak nang tinapaya. Oh, inamanog man sa tudlo mo sa kamot ang mga napriso or mga na-disqualify nga mga politiko. Si Marcolita ganito nga nagambal nga gini hatagan sa donation to nga maghatag sang pundo to para sa kampanya niya. Way gani mabutang sa iya nga susi.
2: Si
1: dismiss man lang gani man sa commission on election.
2: Si Jesus Cudero gani nga nag-ako. Nga nag-ako kag to violation man to. Nag-ako siya sa nga donate, nag-ako siya sa nga ti nag-button sa donation. Rajuman Eric, kagadamo pa sa mga cases nga atag-atag wala man may nahimo ang Commission on Elections. Tiyari kay Kumo kontra partido na kag perting away subong against sa kay Leveste sa nga administrasyon kag sa mga kalyado sang administrasyon nagulag ang COMELEC nga lapit na lang ang sulod naman nga eleksyon. Oh, wala magulag ang COMELEC sa iban nga mga complaints, no? Pero kay Leveste nga ari na kita dugay ari kita tunga-tunga sang ari na sa tunga-tunga sang termino niya dugay manug eleksyon na naman kita mahulag ang Commission on Elections.
1: Oh, yeah. Uy, set kasi ka sistema ano ang date sang sining video Radyo Man Binroy kiti bagha kada gid imo yang politiko nga kun campaign period nagtindog kay imo to kag magiparagtag sang nga 500. Nga ikaw gid bala? No? Nga ikaw gid bala ang managtag? Ano kati ang mga tagtaganay nga ni ka mga bugas? Tagtaganay ka mga groceries?
2: Normal naman sa politiko?
1: Sa during campaign period, balaan nyo man nga normal naman na diri sa Pilipinas. Isa ka ni magreklamo ka nga may ngalan pa sa politiko na ang ginatagtag iya pa ka gobyerno. Ihatag mo to sa Commission on Elections do ikaw pagani iya nga nagreklamo or nagpadala sang complaint at daw tagaan nila sang kwanbla do ikaw pa
2: ang borde ni pasa pa sa imo
1: do ikaw pa yang suspitsado.
2: Oo. Amo nang problema ti wala man naging pangaktuan sang Commission on Elections ano abi kay ka mga
1: ang mga documentation sina nga himuon mo ti kun ikaw ya ordinaryo nga civilian itagaan mo na sila gani sang muna mga video or information
2: tapos ikaw pa yang
1: authenticate sina.
2: Oh, okay na ako ma-authenticate ma-kwan kag dia ma-testify-testifyan mo gid ang imo sini gin send kay ebidensya wala yang COMELEC ya sa Jesus Mar Joseph
1: subong ni sa video nga ni Leandro Leveste wala niya daw ginasalang na nila si Leandro Leveste sa bar of public opinion
2: retaliation gid eh
1: but as to the mga kasuhay siguro butang tabi disqualification gid Radyo Man Binroy or imprisonment malayos patada.
2: Wala pa man sa may pan malang to video malang to gin send ang pamangkot nga testifyan to sang nag video ang kaga unungan niya gitong iya sinigagin ang video nga to para lang
1: ang ito mo si da, kung sino pag sinong maging complainant.
2: Oo, kay ti kinanglan mo sang complainant. Galing kay ti amo na
1: video man lang nga ginposto. Siyempre ma-viral na kay si Manny Pacquiao sang una. Nagapanagtag mo na gani kwarta man.
2: Damo damo sa mga na-videoan kaya nagapanagtag siyang amo na kay balanta man ha. Amo naman ang sistema mo.
1: Doon naging culture election so tagtagana imo to sang akap na.
2: Oo, doon naging culture na malangin isang election diri sa Pungsod Pilipinas. Masubo pero ti amo nang realidad nga amo na ining kultura sang elections diri sa aton tapos balon mo ngang isa ka tawo nag-vote buying thing kamuya wala
1: mugan eh.
2: Ang iba niya wala ang mga senador ang mga congressman nga iban wala kamo yung nag-vote buying paginugay kamo gani
1: kwan bala daw new normal bala diri sa aton nga amo nagri hambal ko ang eleksyon diri sa Pilipinas daw kwan lang iya daw duway na pulos bla kedi madyen mo na yang kisa gina pang ang eleksyon taning ani chance ani sa mga pumuluyo mo kung pili ka sa nga imogid nga nagustuhan kay mapili kita sa nga tawag nila nga the best and the brightest. So kung yung eleksyon niya sa aton day ay Mario Joseph Santissima ang aton nga political maturity o ang aton nga voters sa maturity asang kakwan sa kalit silang samtang siman pagin nga mga balita ka mga informasyon sangat sa 49 ka mga official sang Bureau of Fire Protection o BFP ang ginkasuan sa ombudsman bangod sa ginaligar irregularidad sa pagbakal sa mga fire truck kag iban pagin nga makagamitan sang BFP pero kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Mahayag ni Rimulya magluwas sa mga official kabayin man sa ginaimbestigaran ang bugos nga bids and awards committee kag bilog nga directorate. So na pa sa iya, nasuspend na ini nga mga BFP official. Insight ni Rimulya ang ginaragway niya nga makadurudang nga pagsaka sa presyo sang fire truck sa pila ka tuig kag ginsiling halin sa 5 million sang 2015 nagsaka ini sa 10 million sang 2018 kag 15 million sang 2021 sa kapareho lang nga unit.
2: Tinglima-lima ka million kada tuig ba? Buten million gid kun ang original price siya 5 million tapos after a year nagsaka to 10 million tapos after another year nag 5 million may 10 million nga increase.
1: Grabe gani imagine para jud man bid. Ro ang mga na purchase nga kwan na fire truck mga 650 ka bilog. Pero di maladumduman mo nga nangin issue man diri sa aton nga ang mga LGU nag-request Radyoman Binroy sang fire truck. Kaya mga fire truck talini, labi na gin sa provinsya daw, mga 19 forgotten.
2: Naman
1: mo fire truck namin tanilaw.
2: Ang na gani! Na, nagkakadlaw ako basta mag-istorya ta fire truck, kakulangan sa fire truck. Ang nagasulod sa pinsar ko ya, ang imo inyo fireman, ito nga nagasakay sa motor.
1: Nagsakay nilang ang motor, nag-i-responder ang fireman. Pero YT dala nga fire truck.
2: Aradang
1: hindi actually example lang nang banwa sa Anilao kay kadamo sa mga LGUs.
2: Wala iya sa ang bigawan to pala. Ang bigawan lately to pala, bla nag controversial man to. Nga lain pa ka banwa.
1: Ang kwano ang ano kay panawag diyan sa Via. Hindi ba lang ang Pavia nagamba sila nga nag purchase iya sang ilang fire truck dra ang LGU.
2: LGU.
1: Supposedly, ang nga purchase iya sang fire truck
2: ang BFP. Support na lang kung may dugang yung LGU. Dinugang sila diya.
1: Support na lang ginaya. Oh. Tingkaroon, ang masandiya, kay kung may fire station ka mo, pero why ka mo it fire truck?
2: Tingin nyo to mo, di ba may fire station ka mo?
1: Oo, nami-nami ang fire station na mo. Tingnan ako mo, timpo pa niyo.
2: Pagka! Pagka sunod la!
1: Nag-request na Binroy sa BFP nga hatagan ang anilaw sang fire truck. Tingnan ako mo nga, ginapakurakay ko na ka-BFP.
2: Ano nga dito nasunog? Kampo? Ah, balay gito no?
1: Balay, kailangan ko siya nasunog nga balay sa anilaw.
2: Apay, gambal nga. Oh, awa na! Ara na, parta! Kawa, awa! Kawala man na nagasirin. Igalay, pero man nagasirin sa motor.
1: Gani! Imagine mo na bla nga ikaw pa imo yung LGU although may responsibilidad din man sang LGU nga ti mag-follow up
2: natural
1: pero ang responsibilidad gid tani sini iya niya sang kwani iya niya sang Bureau of Fire Protection kasi kabalo ka ang may local autonomy na tawag mo ang national government ma-provide sa local government unit pero local government unit simple obligasyon nila kung wala mangita sang paagi para nga makakal
2: ang tanan nga mga LGUs nga kinangla na gid man sa fire truck those are the days nga pwede nga take one lang na kumbaga i-cluster bala sa tatlo ka banwa isa ka fire truck kay hindi pa muna kadamo sang establishment to wala pa sa amo nga sunog pero subong hindi na pwede so kinangla naton sa madamo nga fire truck.
1: Amo na gani nga iban nga mga tagko nga mga banwa like ang mga pavilion niyo. Kay tingala mo dabo na sa mga establishment.
2: Hindi lang isa ang kinanglan niya fire truck, hindi lang
1: isa.
2: Oo.
1: Amo na nga ang ilad nga MDR imo do may ara man iya sang fire truck da. Ambot kon pila na kabilog fire truck nila kay bravo mga amo nga mga lugar dapat at least tatlo ang fire truck.
2: Yung standardized na tani na nga ting fire truck kita nga mga tagko nga fire truck.
1: Masubo pagyan ko isa ka banwa nagahulam lang. Sa fire truck si Iban
2: nga mga fire station. Pero sa tinggawan gani, di ba nga lately may sunog dito pero wala sang fire truck. Kay gali wala sila sang fire truck. ang nagresponde pa ingod pa nga banwa
1: kalinog
2: o amo to nga mabakal subong ang banwa sang kwan ang banwa sang bigawan sila ya mabakal ti ara gali damo kwarta beef pita tig 15 million pwede man naguro nga makabakal ka 5 million nga fire truck pwede ka man gani ka bakal tig 15 million isa lang ka fire truck
1: anak nang tinapa ang harabalanon nga tani ko na bulk bala ang inyong kabaklon
2: barato na
1: taga barato taton diri ya iskan sa gobyerno sa Pilipinas. Nagadamo ang ginabakal mo, nagamahal.
2: Ti may mayobla na. Ti gipoy-ipoy na ning bureaucracy. Amo ning ginasinggitan sa to ni John Vic Remulla nga sila niya damo sang corruption man da, hindi lang iban nga enchanter sa LG, sa DILG ang lapnagon ng korupsyon. Sila niya isa sa mga lapnagon di bladugay nang ginapagwa niya ang Bureau of Fire Protection. Kung ultimo nga fire extinguisher gani no inspect kada dapat standardize ang fire extinguisher kay gali sila suppliers ang fire extinguisher. Bullshit. Pasimple lang kamo da sa Bureau of Fire.
1: Kaya mo na nga ginahambal niya Rajaman Bindroy nga may systematic nga korupsyon sa sulod sang BFP. Kaya ginpaanggid pa sa organisado nga crime syndicate. Masakit ini.
2: Grabe kuno mo, mag-inspect sila. Dapat amo gini nga fire extinguisher ang imo sila nga baklon. Kag sa amo na dapat nga store, kay gali supplier sila man. Kag overpriced pa nga fire extinguisher.
1: Dito na sa NCR.
2: Wala ka sang pilian. Kay ti amo na ginarecommend. And otherwise, ang permit ni mo na kung makompromiso kron, ti dira ang racket sa Bureau of Fire, ti isa lang ina sa madamo ang racket.

0: mulya lang ani kuy sa ang ambal yan naman Radyo Man Binroy nga nakita ko sa Cavite sa nagigan nga bulan si atong ang
1: eh, nakita naman bala
0: every 2 days ko no naghalin-halin siya sang ginapanaguan sa area sang Luzon hindi man anyo man na monitor nyo man hindi sandi nyo na madakpan
1: kaya mga nagligad to nagdakpan na nila ko nung landong ni Kwan ni atong ang di bala kaya gamayan na namon madakpan na uli-uli lang kami iti butang balon landong lang nila tani ang ila nadakpan pero ang lawas wala no.
0: Pila na nakakuha ni man? Pila nakabulan eh?
1: Dugay na eh, may 4 months na guro. Isipon mga nanong nga istorya niya man. Hey, nakita yung man bala? May intel report mo. Kamu nakita? Tingko nakita yung ano na yun? Wala yun din ako pao? Gintanaw yun lang? Nakita yun tapos i-report tas tawo nga nakita ta si Atong Ang?
0: Kanako na ako gali isang reward money subong ni Atong Ang, no? Basi 20 million?
1: Ah, so iti...
0: Galing kiti, mas damo pag hindi ang kwarta ni Atong Ang.
1: Ah, si Siguro mapagod
0: si Atong Ang. Awario, ah, 20 milyones ang patong ko. Oh. O, ari 40, ah. Hindi nyo lang ko pagtudlo.
1: Iawan sila ka pinangita ay kay Atong Ang may nasiplatan diri, may nasiplatan dito. Dutay na...
0: Marami si Tani nga sundo nila, abim kong sinon.
1: Oo.
0: Si Sunshine Cruz.
1: Gani, kung nyo bala mo ni Turayo, pakunukuno ka mo nga kamo si Sunshine. Pakalagi yung bala si Sunshine. Tapos, na-complo tayo. Dali ka din man nga, Jess nga maga, kung si Sunshine, sinyo kay planggaan siya ni Atong Ang.
0: Dabalaan mo gin mo.
1: Kaya mo nang balila mo.
0: Ay, naglabot ay kay Sunshine Cruz na.
1: Tiyo mo muna nga hambal ni Sunshine. Na ano kayo daw ginapalapawan kita ka istorya sa nga DILG? Istorya, kuris-kuris.
0: Di ba na nga mapagin ni sila nga may active to retired nga general nga daw mo naghatag protection sa kay Atong Ang. Basta gani, mo na blabal nila kung nagabugtaw, mabudlay nga pukawon.
1: Pagita, ito ba lang mga general nga retired nga mga sabungiro? Oh. Ay sigurado sila nang ka-proteksyon, hatag proteksyon kay Atong Ang. Mga grupo nila.
0: Mabudlay yung mga dakpon. Ang tao nga ti...
1: Basta damo ka kwarta, budlay dakpon, no?
0: Oh, kahit pa kung kita mo na kung diin.
1: Igor naman surprise si Atong Ang kung layan ng presidente. Sa Piyaka Bahin, ari good news, mas mamag-ana ang plus anon sa kadamaan sa mga driver sa masunod nga semana. Good news, sunod sa Department of Energy, may dako nga estimate adjustment sa presyo sa petrolyo sa Martes. Sa Baldri sa Department of Ocon sa Department of Energy, magadangat sa 9 pesos. Baka namin nami pamatian. 9 pesos ang rollback sa kada litro sang diesel. Kag 12 naman ang rollback sa kada litro sang kerosene. Bo, pero ang gasolina ay may pagtaas sa diin 1.60 tugtog 1.30 ang iya sini nga isa ka minimal no ang isa ka sang gato sang gasolina pero ang krudo tumataging ting na 9 pesos ang inubo.
0: Ayon ni subong kay ginaunahan sang DOE Radyo Man Binroy ang pagpatigayon sang announcement sa estimated rollback sa masunod nga semana do pero nika semana do mga 3 weeks or 4 weeks na ni
1: liga dabi nag-increase kwanto mo pasunod-sunod tatlo ka semana
0: kaya nagahambal ang Department of Energy nga maghatag sila sang computation kaya ginamonitor nila ang trading sa world market so ang mga dragko nga mga petroleum companies wala sang choice kundi sundon no ang mga computation nga ini sa nga Department of Energy. So ang presyo subong pinakabarato is 81.60. So ma 72.60 sa masunod nga semana ang presyo sang diesel.
1: Pulo na lang ka pisos, balik na kita sa normal. Pero actually, okay na. Ado, normal naman na.
0: Ibagay naghambal nga maglumo-nubo lang sa 80, do masarang-sarang
1: ang gawa. Ang pinangamuyo, taganis to, nga magna-kwan lang, hindi lang maglab-utsin, below 100 lang, mag-90, okay na kita. Subong, dako na nga pasalamat, naka malab-ut sa 80 na lang, ang presyo sa nga gato.
0: Dako ang chance nga mapanubo pag-itin for the next few weeks.
1: Oo.
0: Kagabay pa nga makuha na niyo, ma-hitson na niyo ang kuha ba ang agreement sa Iran kagapungson Estados Unidos.
1: Gani sa mga utod naton, kung may mga services, dira ka kung ano man nga involving ngayon na rason bala ang presyo sa gatong, baisa nyo kagireklamo nyo. Kung magsige pa sila pinanukot sa mataas nga servisyo, tapos irason nila kay mahal ang gasolina.

0: Ano nga mahal ng gasolina nga? Nagnubo ng gasolina, subong.
1: Amo kini problema sa atong sa Pilipinas kay kon pasaka gani, pwede puwerte kita kadasig. Pero sa pagpanubo gani sa presyo, kay nag-rollback naman ang presyo. Do kahina gid niya sa aton. Kanamo gid niya subong no nga ang ilang presyo sang pareho sang pagtimbok sang presyo sang nagligad nga bulan sang Abril.
0: Di mo ni gani.
1: Nagpila na do nang nag 144 di ba?
0: 140 do la man gid Ti ireklamo yo kun mag sige pa sila pinanukot sa mataas sa inyo. Kagi rason lang ang presyo sang gatong. Wala na sang mahal subong na gatong. Na almost balik tas normal tapos ay rason pa ng gatong-gatong na.
1: So, kwanta, bulig-bulig kita para ma-monitor ta ang mga presyohan ay sa atong siling palibot kaya siyempre sa mga serbisyo man na ginagamitan sa petroleum products. By the way, Radyo Man Binroy, palayon subong ang investigasyon sa kapulisan, agud makilala ang riding in tandem ng mga suspetsado na nagtiro patay sa ido nung naglagas ilang motorsiklo dito sa Russell Road sa Ramon, Isabila. Isabila din tabo ni.
0: No? Grabe, no. Nakuha na sa CCTV.
1: May long version na subong sa CCTV, Radyo Man Binroy. Naglabay sila, ginagas sila sa duwa ka ido. Binalikan nila, kagintiro nila ang ido. Grabe, ang ginriding in tandem, hindi ang tao, kundi ang ido.
0: Like, pag-agi nila, di siyempre yung ido, gani, territorial ina, no? Dapat tani na, i-report yo, kung sino ang tag-iasin eh, amo nang sukton ta. Nato ng ido, yun din, nag-pinanglagas di sa kilid, dala, no? Hindi iya kadirektahon mo yung ido, iya kagpatyon, kagasakiton mo tuyo mo. Do tayo na nag-swerve sa gamay abi kay atong itom ang itom nito nga ido amo to ang nagasaruso ti mation bumalik pagbalik atong puti atong do brown nga do puti nga ido pinos angan niya sus do ulok-pulok ang sapat Mario Joseph na klase
1: ang ido abi niya Radyo Man Binroy
0: ang ibi malaka sapat
1: makuha niya sa imo mataghol gid ni
0: natural
1: ni bot siling una kun nga taghol ya ka kadton ya ka ilang tawo ya ug kun ang ido ya hindi man ka paminsan na pareho sang utok sang tawo
0: hindi niya mo
1: ay niya ang tawo kay mo ikaw ang may utok dapat ikaw ang likaw da or ikaw ang itapagi nga makakwanda nga makapalagyo hindi nga sakiton mong ido.
0: Worst patyon mo.
1: Patyon mo.
0: Huwag mo na ito sa San Miguel, libla. Kay masabad ang ido, panghiluan mo imo, iya? Manano nga kautok niya man.
1: Gani, sa subong ay manggapo ni gani isang, kwano, isang update.
0: I-report yung bala, pangita ayong tag-iya. Kung hindi mamating tag-iya niya, paghimuso ng sapat, ya, i-report yung sa barangay. Kay mapilitan na sila ngayimuso nilang sapat nila. Hindi nga po, paano yung sapat? Anong...
1: Subong yun doon nagabaliskan ang sitwasyon. Do, ido na yung may utok pariyo sang tao.
0: Kaya
1: ang tao niya ang do, may utok
0: na sapat. Naluwit na sapat ng tiangak. Sus, Mario Joseph nga doon. No? Napangayo, tabang bala.
1: Grabe. May mga kalag ang mga tao niya. Check tayo ng observation sa nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Kaya balik kita sa mga merkado naton subong nga. Sabado sang kaagahon.
2: DYRI Radyo Man Report.
1: Biot, mayong aga, Biot.
3: Good morning, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, kagsaton yung mga pinalangga nga tagpalamati. Sa palibot natin subong, sa palibot rin sa syudad sang Iloilo, nagpapilin nga matawhay ang Sabado. Medyo mapangpang lang, pero siyempre itong pinantan na naman pala lately, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, nga amo niya sitwasyon ang ibang ganyan sa aton mga kauturan. Nagbanghon. O iban sila nagsakay na sa pagsaka naklainain nga public utility vehicles base ang iban ni maaga pa rin magpatulong sa ilang uluprahan kung ang iban gani aga pa nagpatulong naman sa merkado publiko. Agot pangumpra o kung pagbakal pa rin sa mga naglainain nga brutal and of course is da kagano pa ang makalat na sa Tiban Eric at Tiban Tenroy. So buong live kita sa Harap Plaza. Pwede naman kita balik sa Biting and Mariano Fruit Stand kung sa diin ginhampal ni Ma'am. So nag-ibantay si Ma'am Biting na nagtubo ang presyo sa ilating mga imported products pala na ni Ma'am Eric Lidio Van Benroy pangod man sa padayon na pag-rollback sa presyo sa gato. Aris sa Honda. Ma'am, good morning.
4: Good morning.
3: Subong ang presyo ka, guys.
4: Subong daw nagnubo-nubo ang pressure sa mga imported tungod ng siguro na mga nagtubo man aton mga gasolina.
3: Mm-hmm. Ano mga imported product? No,
4: ang apple nagtubo ng mga 10 pesos kada box.
3: Di subong pilan ng pricing?
4: Tangsan o to, 3 shin, subong 4 shin na niyang dalag ko. Tapos ang grapes, tangsan o to, 350, subong pa 300 na lang seedless. Tapos ang mga orange, tag 4 shin man, tangsan o to, 3 shin man. Ang pungkan, tag 5, tag 20 na lang. Mga saging, 150, subong 140 na lang kilo ang lakatan.
3: Yung galit ako, ito lang siya na mix na ba?
4: Oo.
3: Ano subong ang pinakabakal mo di ma'am? Sini nga, tingin
4: mga orange, watermelon, pineapple.
3: Ang watermelon, nagpila?
4: At 60 ang kilo.
3: Mm-hmm. Ang inyo yung pineapple?
4: Pineapple, sa 100 ang kilo.
3: Ang kamonsel yan ba?
4: Ang kamonsel, sa 280.
3: Oo.
4: Ay, isang siyang auto, sa 350 na mo.
3: Yung bali, halos ito, halos ito.
4: Oo.
3: Ang Domingo niyo ba?
4: Ang Domingo, sa 100 ang kilo.
3: Ang inyo pera?
4: Ang pera, 100 man ang tatlo.
3: Hindi yung singkamas yun ba?
4: Ang singkamas, 150 ang kilo.
3: Oo, tapos ang inyong ano?
4: Lemon, tagapat siyan.
3: Ano din ka namin ginabakal sa tao?
4: Mga kwan, ng ano nang ganyan, avocado, mga orange.
3: Oo, ang avocado niyo sa tagpila?
4: Tag 250 ang kilo.
3: Sikamustan niyo sa buong taong maligyan na yata?
4: Medyo, kay wain man siya buong kasi, may naina, gani. Kay, kundi nagbarat, lubarat to, may ina siya buong ang kwan, kay wain klase.
3: So, kung gusto niyo ito, di inaat ka, no?
4: Oo. Nainit ang kwan ko, nagkakapin pa ko na hapon. Grabe nga init.
3: Oo. Radyo man Eric, Radyo man Ben Roy, na pati anaton si Ma'am Bibing. Dari sa ilang fruit stand, may kaantanan sa latest nga presyuan na isang fruit crash. Palika ni, ibangot ni sa patayon niya, pag-rollback sa presyo sa gatong, nagdubo man din ang ilang mga paligya. Pero ang tako lang gini yan ilang pagpanghangkat, abo na kay summer o na pala kung sa bungsang klase, gamay lang di ka labay, kagdugang pa lang kaya nila didaan pwisto. Siyempre, tutapok lang di sa Haro Plaza. Kung magambal kita, di mga last days, pakatulos 4 sang hapon, dara to, medyo mainit-init di ang ilang pwesto, radyo man Eric, radyo man Ben Roy. O, para muna nagaling, naglubo ang presyo, pag siyempre, si ma'am di pa iyaban na para yun, manin nga nagpanitasog agod niya, makamalig iyaban. Amo lang ni kinasaligan, yung ma'am sa inyo, palang kuyan, ma'am.
4: Oo, amo lang ni, kaya na mga may iban na income.
3: Ano ka nakadugay, nagagalig?
4: Adugay na, mga suga na yan sa, 30 niyo. Ari pa natin sa unang andok sa mga daan, ang dako yung andok. Ari na natin kami.
3: Dapat yan natin ni Juan, Radyo Man Eric, Radyo Man Roy, si Ma'am Bebing, may kantanan ni sa ilang presyo. Oo, para naman daso niya sa mga natipo natin niya, balita lokal, ang patay isa, samtang isa naman na pilason matapos niya kabunguan. Sa nga mixer truck ang ilang ginasakyan niya motosiklo dito sa barangay Tingwiat o Balasan, Iloilo. Natapo ni siyang May-8 hapon. Ang driver, amo ni si Jenson Cervanya, tagaedad siyang 35 anyos, kag-residente siyang barangay Anuring Sara, Iloilo, samtang ang back rider, amo ni si April May Atiba, 29 anyos kay presidente saya sang barangay Alibayo. Base gani sa report sang Balasan MPS nga halin sa Balasan ang mga biktima kag padulong ko tani sa Bata Iloilo apang pagabot sa barangay sa mga banwa nabuwan sila sang mixer truck nga gina-drive o kung gina-maneho naman niya ni Randy Monteo
4: 47 anyos sa barangay Agi Pipilimeri. Kaya ginayon yung dala sa ospital ang mga biktima kung sa diin kibawian sang kabuhi si Sir Vanya Samtangyas sa parayo ng Masubong nga ginabulong sa ospital si Hatipa. Nagvoluntaryo naman yung nagsungka sa kapulisan ang driver ni tao sa mixer truck Radyo Man Eric Radyo Man Donroy. Sa piyak naman niya bayin, may kantana naman niya sa latest update dito sa krimen niya natapo pala sa distrito sang Arevalo kung sa diin niyang isa ka kagawad amuto gani iging patay ang isa ka delivery boy. Oo, ginapiparar na sang Arevalo PNP ang kaso nga murder ago di pasaka patok ni kay kagawad Melvin Asibuque sang barangay Santa Filomena Arevalo kay Mark Anthony Banyares alias Dudong sang barangay Bonifacio Arevalo matapos ilagi patay ang delivery boy nga si John Robert Saino, 29 anyos kay residente sang St. Peter Subdivision Santo Domingo Arevalo. Dini mismo ang ginkumpirmar ni Police Captain Michael Tuburan ang hepe sang Iloilo City Police Station 6 o kung Arevalo PNP kagapayag ni Tuburan yung gintinguan nila nga manikusyar ang pamilya sang duwa ka mga suspect apang pati sila hindi makontak sa mga ini. Tagdugang pa sang hepe nga ang kasanay pasikagawa ni Sibuke kag Banyares sang ini ang nagapalagyo kag apusar sinigi na panawagan sa gihapon ni Tuburan ang duwa nga magsungka sa kapulisan agod na pangatubangon ang ginuprani nila nga PMM. Kag sa piyak mo lang niya bahin, latest update sa bahin niya sang CIDG o kung ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 6 kung sa ringin pahayag sinigi na suportado nila ang investigasyon sa National Police Commission o kung NAPOLCOM 6 may kantanan to sa pulo nila kapersonel kasunod sa ginaligar niya abduction nga natabo sa Banwasong Pavia, Iloilo sa itong Abril 23. Inimismo, ginkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Bautista, ang acting chief sa CIDG. Sunod sa iyang nakilabahin, zero tolerance sila sa anyong mangyasahe sa miscontact pag-relation yung ginkumpirmar sa ilang mga personnel kag nagapati man si Bautista nga may kinamatarong man ang ilang personnel sa due process kag makataga ng mga inisang oportunidad nga mapresentar ang ilang kaugalingon. Inangoybuloan, gaging payag ni Atty. Michelle Benitez Yotoco ang spokesperson sa NAPOLCOM nga ipailalom sa summary hearing proceedings ang pulo ka personnel sa CIDG matapos nakitaan ni sa probable cause kag ginhatagan sila sa TO na board magsubmiter sa ilang counter statement. Kaga sa badumduman, na di ba nairig na Jumel Dendro yung unang naging panginwala sa CIDG ang alikasyon ng abduction na natabo kaginindugan ng kabahay na hini sa ilang offline paglalansag Omega ukon kampanya patok sa paghupot sang illegal nga masutang bilang pagsunod sa RA 10591 ukon Firearms and Ammunitions Regulation Act. Amo ni dito sing update nga madulong sa patrol subong nga pagahon pantay naman naton ang ibang tagit ng mga development sa Diman Eric sa Diman Betol. Kaupod kina Diman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI RMA Dino Radyo Max. Hindi na Dorila na sa Tatak RMA.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man Alin Kate Leda. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpangalaga duro na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta nang aton aga pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagka-boost ang aton nga immune system, nagka-promote sang weight loss sa mga overweight taga palaba sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kaya nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa improvement sang blood circulation kaya nag-alleviate sa problema ta sa digestion. At isa daw hindi ba kita matunawa nagabutod aton chan, imnin nyo na sang Nan sa Corn Coffee. Kaya nitoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-alleviate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Mga karadyo man, kung ang ginabatsag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang chan, lain na ina nga istorya, posible hyperacidity na ina. Hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal established gid dapat. Napamatud-an ko na. Nagabulig gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kay nagabutod nga chan, madasig ang pag-ayuta sa criminal established as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot kaya nag-ilis-ilis pa. Kung hyperacidity, criminal established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Standby, pagabalita dugay-dugay, mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! Sample Plus Gold!
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagali! Pinahusay! Sample Plus Gold! Sa mga

0: coffin. Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami isa kon paminsara.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
12: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Gigan.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangor ng Charm
6: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Make-up Herbal Capsule.
10: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Make-up Herbal Capsule.
10: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ano ko nung rason nga at gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
13: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
12: Muna gani nga kinangangigilin nila ya Doc, magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amuning aton nga oxygen capsule.
13: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
16: Salit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa galang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka ang butika.
1: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
1: Mas tagtindo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
1: lalakas,
9: at gaganda ka pa.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Kung doble, okay. Mountain hinata sa Supplemento in One.
1: Santhol Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santhol Plus Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in One. Lumasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mountain hinata sa Supplemento in One.
1: Santhol Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santhol Plus Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in One. Lumasaligan. Suggested retail
0: retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
22: Okay, kidney care time!
23: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
24: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
25: Hello, anak.
26: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
25: Ganyan ang Pinoy.
27: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
32: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
31: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
34: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
35: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
34: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin tulong na sa inyo sang DTX 500. Ang sabat sa diabetes, bakod din ang nagkapanubo sa inyong blood sugar, nagatino sa inyong dugo, kag nagkapabakod sa imong mag-augat. Sa DTX sa 500, malikawan ang pagkabulag kapag kautod sa imong tiil, pagkaguba sa kidneys, kag paghubag sa imong atay. Kaya sa DTX sa 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar. Gani, sa mga diabetiko, mag-DTX sa 500 na kamo. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, parisantay na sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. Nagabulik pa sa pagkontrolar sa naran nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sa level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman. Registered voters sa syudad kag probinsya sang Iloilo naglabot na sa masobra 2 million. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
35: TYRI Radyuman Report.
36: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
37: Naglabot na sa 2,208,623 ang registered voters sa syudad kag probinsya sang Iloilo base sa pinakaulihing nga election registration board hearing nga ginpatigayon sang Abril April 21, 2026. Suno kay Attorney Rainier Lyson sang Office of the Provincial Election Supervisor may kabilugan ng 1,628,940 ang mga butante para sa regular voters, samtang naglabot naman sa 579,683 ang sa sanggunyang kabataan. Kabilugan nga 10,118 ang natingayon nga makakasalistaan sa regular voters, samtang 3,442 naman ang sa sanggunyang kabataan. Bangod sa double registration, pagsaylo sa iban nga probinsya, napatay na kag wala na makaboto sa nakaligad nga duha ka eleksyon. Pahayag pa ni Lyson nga madugangan pa ang numero sa mga butante, bangod nga nagapadayon pa ang voters registration tubtob sa Mayo 18. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tatak RMN.
36: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
35: Tatak RMN.
34: Nagbalit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot ba. Ining kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunot ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kag ang tagsa ka sa sachet may unod pagid nga 200 ayo nga puro ka di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, sa mga supermarket, sumuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas bilang presyon, sang imudugo, ikaw wala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigda sa arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason ko nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pag-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kakagagi lamang sa stroke, heart disease, inipagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyper acidity, jerk, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo inis ang may TC, dugay ka na bala nagaanto sa katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC. Ang alkaline vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Balita sa pulis, isa patay samtang isa pilason matapos mabungguan sang transit mixer ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa Banwas ang Balasan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
35: DYRI Radyo Man Report.

0: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita!
1: Ini nga bayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, makakagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kaga siyempre kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nagkakapsula, may ara man kita nagkakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagkaamlig sa aton nga prostate para hindi magdako kung maghubak. Kaya ang prostate problem kung pabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner kung kay Mrs. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Sigurado nga makapatindog sa inyong nga mga ikog tawo. Kag kialaman ini nga nag-aamlig ha, sa prostate sa mga lalaki. Panamit ang sabor niya si Mrs., si partner, pwede makainom. Hindi naman ipampatindog lang sa ikog tawo, kundi nagahatag man dugang nga resistensya. Kaya nagin ko nagapulaw ikaw sa gabi sa mga trabaho, ginabuligan niya ikaw para hindi matuyo kag makapoy. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaya mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kaldira sa probinsya sang Guimaras. Balikan ta report ni Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
0: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga balita gidadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved. Mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
4: Patay ang driver samtang pilaso naman ang backrider sa niya matapos na bungguan sang mixer truck ang ila ginasakyan ng motor sa bypass road barangay Tingian Balasan Iloilo launa 25 kahapon sang hapon. Ang driver amo si Jenson Cervania, 35 anyos, residente sang barangay Anuring Sara Iloilo, samtang ang backrider amo sa April May Hativa, 29 anos kag residente sang barangay Alibayog. Base sa report sa kapulisan, ngahalin sa balasan ng biktima kag padulong kontani sa Batan Iloilo apang pag-abot sa barangay Tingian. Sa among abanuan na bungguan ini sang mixer truck na ginadrive ni Randy Montejo, 47 anyos sa barangay Agpipil, Lemaria. Gilayon nga gindala sa ospital ang mga biktima kung sa diin, ginbawian sang kabuhi si Cervania, samtang padayon nga ginabulong sa ospital si Hativa. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang truck driver. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man na Marjorie Hervo Miane, Tatak Araman.
0: Tatak RMN.
2: Alas 5.30 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga. Dili nga bayan doon man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kagaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, inom ka mo Super Fiber. Pamakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and the Pharmacy, kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo, City Hall.
0: City Hall reports.
2: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, ginatos ka taxi drivers ang nagapila agud nga makuha sang 1,000 nga fuel subsidy coupon sa Cover Gym sang Kintinsalas Haro Biyernes Mayo 8. Kabahin ini sa tikang sang Iloilo City Government, agon nga mabuligan ang mga drivers nga apektado sa pagmahal sang presyo sang gatong bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Santo sa record sang Iloilo City Government, 883 ka mga taxi drivers ang kwalipikado agon magbaton sang fuel subsidy coupons. Mahimo gyud maggamit ang coupon sa pagpagtughong sugod alas 8 kahapon sang aga tubtob alas 12 kahapon sang akon kagabi. Nabutang sa coupon ang mga pili nga mga gasolinahan nga mahimo nila nga mapatughungan.
0: Tatak RMN.
2: Ang balita sa City Hall ginadulong sa inyo sang new and improved nan sa Super Plaza Capsule. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob nga mangustin, guyabano kag balungay para sa mas baskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plaza Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa baskog nga korason, buling kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian nan sa Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Available niini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag pa ini sang protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi ay mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May Neem Tree Extract nga pareyong performance sa citronella, nagahatag protection sa exposed nimo nga panit. Nans Liniment Oil, mayo man kontra sa skin problems. Kanga nagin lamang sa ngarikis, alapa, palipunga, an anegzema, katul-katul sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato na, epektibo pa, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Nans Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, available na ini, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, yara na sa critical low level ang tubig sa tatlo sa anum kadam sa probinsya. Suno kay John Rafi Lario, Public Relations Officer sa NIA, National Irrigation Administration 6, as of May 7, base sa ilang monitoring sa tagsa ka-irrigation management office sa nagkalain-lain nga probinsya, na-record ang critical low level sa Santa Barbara irrigation system ngayara sa 0.97 meters nga mas manubo sang sa normal nga water level sa 1 meter. Kalakip man diri ay nga Barotac Bio irrigation system nga 0.50 meter nga mas manubo sa 0.60 meter nga normal level, kag ang Halaor IRS sa Muruburo Dingli ngayara na sa 0.23 meter, o kung ikumpara sa normal water level sa 23.5 meter. Lunsay naman yara sa normal water level ang Swagi Irrigation System sa barangay Tularukan Mina, Aganan Irrigation System, kag ang Sibalom Dam sa Banwasang Leon. Suno pa kay Ilario, posible nga magapadayon pa ang pagnubo sa water level sa mga dam samtang yara pa sa dry season ang pungsod. Labi na ang ginabantayan nga Super El Nino sa bulan sang Hunyo nga magalawig tubtob sa unang nga bulan sa masunod nga tuig 2027. Magluwas sa probinsya sang Iloilo, yaraman sa critical low level ang tubig sa Mambusaw Irrigation System dam sa Sinunduan, Mambusaw, Capiz, ngayara sa 18.95 meters samtang nagapabili naman nga normal ang iban pang mga dam sa probinsya sang Aklan, Antique, kag sa Negros Occidental nga kabahin sang National Irrigation Administration Region 6.
0: Tatak RMN.
1: Kag Mag Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga igko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple picking or chips, mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan, colon, kag bilog, gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation. Pagtugas ang ulcers or pila sa aton nga chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakalini sa mga butika.
2: Ay na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, daundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kagsa nga dugo nga mga pilas. Kung mapila sa ganit, simpre madugo na buboy diritso ah, non-liniment oil. Kaya sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Nagsimpre sa mga cases na sang dengue ah, sa ilang mga lugar, siguraduhan nyo nga hindi ka mo makagat sa lamok ng posible may dalang virus sang dengue. May sangkap ining nans, kung may sangkap ining NEM3 ang non-liniment oil. Epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amon ang ginagamit nila ito ganiliwat para hindi ka pagkanton ka lamang panghaplas ka o magwa sa balay sang Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa patag sang hinampang.
0: RMN News Sports.
2: Ginluto sang Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers 125-107 sa nagapanayon ng NBA Western Conference Semifinals. Nagpanguna sa kadaragan sang Thunder si Chet Holmgren kagsay Julius Alexander matapos nagbalag sang tag 22 sa puntos. Samtang 23 puntos naman ang ginkamada ni LeBron James para sa nalutos nga Lakers. Bangod sini, 2-0 na ang serye pabor sa Thunder. Samtang 2-0 naman ang serye sa Eastern Conference sa semifinals matapos ginlutos man sang Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers 107-97.
0: Tatak RMN.
2: Ang balita sa patag sang hinampang yadulong na sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective
2: Kid. Nabatyan nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagbabakod, nagbabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobrang dapat buhinan nga naikabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan tagid ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta bastante gid pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman binroy.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH, or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang kasayuran, kontak kay Dr. Crispin Hiko sa numero 0910-126-4595.
2: Check tanay pinakauli nga lakat sang panahon.
0: RMN News Panahon.
2: Punta sa Pag-asa Iloilo Ferds sa Robin Ferds. Mayong aga.
6: Yes sir, good morning sa ating mga tagpalamati. Amo niya sa latest weather update sa buong May 9, 2026. Sa karon easterlies or init nga hangin halin sa Tagat Pacifico padayon nga nag-apekto sa aton nga pungsod. Kag kita diri sa Western Visayas, general fair weather, may posibilidad sa mga pag-ulan sa ibang parte sa rehiyon dala sang aton nga hangin easterlies. Samtang aton ginamonitor nga si Tropical Storm Hagupit, yara na sa 1,165 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Possible magsulod sa aton nga power line karon sa gabi kung sa diin tawgon siya sa aton sa Bagyong Kaloy. Pero sa karon isa wala man siya sa direktang epekto sa naman nga bahin sa aton nga pungsod. Possible nga maghina ini siya sa isa ka low pressure area sa sunod nga mga inadlaw, samtang arin siya sulod sa power line aton. Kasarangan hangin halin aminan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan aton mga pagbalod sa katigatan. Temperatura naton 25 to 34 degrees centigrado. Aton nga maximum heat index forecast yara sa 43 degrees Celsius adlaw nagbutlak. Subong alas 5:24 kag matunod ini siya alas 6:03 sa hapon. Amo ni aton latest weather update, Ferdis Rubin, madamo gini salamat.
0: RMN News Panahon.
1: Kag sa aton nga hello attorney Pamangkot sang tagpalamati kun bala mahimo mag-file sang reklamo ang isa ka tawo batok sa individual nga nagpanakit sa iya nga abyan. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para Onda.
7: Hello attorney.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala mahimo nga mag-file sa reklamo ang isa ka tawo batok sa individual nga nagpanakit sa iya nga abyan. Attorney,
9: well, number one, those are actions which are considered naton personal in nature. Hindi siya pareho sa crime na sa mga homicide at murder na si sa crimes again. Hindi kumbaga it's in persona. But silingon, if ang concerned individual mismo will not report or will not, hindi siya at a position to complain, you as an individual, although it's a friend you want to help, then you cannot, kumbaga, hindi ikaw be ang primary interested person for it. Unless otherwise, mahambal nato na being a team, wala siya nag-report because her life was threatened, she was imprisoned, or she was held against her will, no, then yes, pwede ka ka-file some appropriate complaint no, to protect the interest of your friend. No? Pero so long as para pa man siya sa her right disposition, kung wala siya nag-file, no, then technically, the prime my concerned party will be the one siya ang may most right no, to file to pay people.
8: Hibaloon kag-insyendihon ang aton kasuguan, darigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jailin Paraonda. Tata, RMN!
0: Tata! RMN.
1: Mga kasama, may good news kita. Sobra pa ini sa inyo mga bonus. Ano mo kapalangga, silulo kag silula mo. Ang pagpalangga nga ginatawag Maya Plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta nga ingredyente nga ginpaidalom sa maidid niya pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sang buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapatas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arthritis sa kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dulang kurinot naton sini nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na makabakal kasi ni sa mga butika. Makabakal ka man sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ng Activity Center. Kag syempre makabakal ka man online, check mo lang ang Soft Touch Wonder Oil nga Facebook page. Kag maayong agaman sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga agripreneurs, aton sini nga mga kasaka. Exciting gid ini, no? Ang ililo nyo agri kag kubuta, nagatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay, makigbahin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. May chance ka nga magdaog sa mga brand new kag di kalidad nga kubuta products. Bisan sinong nga magabakal sang kubuta equipment or genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. sa every 3,000 nimo nga purchase, may isa ikaw kara 40 coupon. Siyempre, kung damo binaklan mo, dako binaklan mo, damo man na nga raffle coupon. Kung damo ibo raffle coupon, dako man ang chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na kung pituwa, ina, butang isang imo pangalan, sulat mo na contact number kag official receipt number. Kagibutang man sa designated drop boxes sa Ililunyo Agri o konsila mga outlets. Ang raffle promo pagayawaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Barota Ka Nuevo with DTI supervision. Ang mga premyo, ang grand prize, isa ina katraktura, brand new nga traktura. Ang second prize, Kubota Rice Transplanter. Ang third prize, Kubota Special Power Tiller. Kag may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. Gani sa mga kautura nato na magpasakop sa raffle promo sa Kubota Kagiliilonyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Kaya siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kang tanan sa tumor. Nagantos ka bala sa mga bukol kag pirmi kagyatubuan sa hubag nga sa pamatsagan mo hindi na normal. Mga kasama, hindi mo ini dapat pag-ibaliwala kag pabayaan. Kay base, may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang, magpangaman na kay tuman ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini nga mangin kanseros. Ang Dr. Pinoy, responsable asa angiogenesis sa pagpugong sa pag-ubra sang bago nga ugat nga ginahimo blood supply kag tumor blood supply sang tumor para ining ang magadako. Kung wala blood supply ang tumor, mamatamat ba ini gamay matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag i-maintainaron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy, anyo lang gid makuha ang oxygen nga nakapatay sa mga cancer cells. Napabatulan na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy ang panguntra sa tumor. Mabakal na sa ABC Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, Grace Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning na sa atong mga Facebook friends nga nagaupod subong sa atong nga pagpangalagad.

0: Permite ba na surandal dara sa bulad da Gimbal, Nanay Alin Dicen Pareco sa Dicen Kapareco family dara sa Divina Grasa La Paz. Good morning man. So magkatapos ang RMN Fans Club main chapter ginapamunuan sa ina presidente Lalain Kabuday. RMN Fans Club Hong Kong chapter kag RMN Fans Club Singapore chapter. Si manager ara subong sa Singapore, sana all.
1: Wow.
0: Sa Singapore, Hong Kong.
1: Singapore?
0: Ah, Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong.
1: Hong Kong. Sige. Tido mo, amo muna.
0: Importante sa abroad.
1: Basta abroad.
0: Basta abroad. Sa makatapos pagin sa Radyo Manibela, no? Nga nagabiyahe pa sa sining mga tiningon, halong-halong git sa pagbiyahe mga parikoy. Sa kay Arnel Saunoy, sa Saunoy family, dera sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Good morning, kid. Jojo Malio, Lito Binyas, Castrex La Cuesta, dera sa Pasig City, kag sa Cuesta family, dera sa Anilaw. Good morning, kid. Sa kay Sir Joey Ahino Estiva, kag sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, May Ann Murino. Good morning, kid, sa inyo. Sa buman, sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, Romjan Mata Sumayan, sa kay Kagawad Bunikalad, good morning, man. Si Sarlita Armada, kag subong man, sa kay Richard Carigaba, Ronti Bobo Silugo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Derikito, kag Manang Justice, iasawa si Mirinda Dera sa Barota Canuevo. Good morning, kid, sa inyo, ha. Sa kay Pungbong Apura, kay Joel Sikugal, sa kay Bimbi Bartolome, sa kay Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., kag subong man sa kay Virgo Ugab, kag sa kay Ma'am Belen Gabo. Ma'am, good morning, kid, ha. Subong man sa kay Alma Henga, Akimi Miharis, TDP4, kag sa kay Saldi Bitoonas, kag subong man sa kay Nani Binliro Bitsayda. Pero karang yung nag-upod sa atong pagpangalagad, ha, good morning.
2: Si Gadayot Arbulonyo nagapamati agadan di Sabat Chief Julius Lazara, thank you and good morning man kay Ilat Cartin Mario Suarez Gawad Norman Hur kag lakit dira kay Jerry Banyas sa May Mandaluyong Public Market Kapitan Biluga siya patahan sa Tabukan upon siya sining nga mga tawo good morning kay Sbia Claro sa may istansya nga nagapamati man subong sa aton kag Ma'am Gemma Navarro nung Julie Navarro thank you Father Nuneth Pilobilio kay nung klaseng Escobio dira sa may Kalampitaw sa may Banwasang Igbaras nung Ben Tablati Brother Bong Cathedral kay nung Rudy Barsibas kagamanang Elsa thank you and good morning
0: sa kay Elted Ferrares no good morning man kag sa Tatoy's Manukan and Seafood kay Jo Tatoy na konseng good morning na sa kay Toto Hector Tita Maritso good morning man Tatoy's Manukan and Seafood sira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo may branches sila sa Atria sa Mandurriao kag airport sa Kabatuan sa kay Parikoy Roland Burla makatapos ang UKC Pavia good morning gid sa inyo United Kabalikat Civicom Pavia chapter good morning sanbay pagbalik tanong kayo dugay mga darag ko na nga mga balita lokal Alas 5:35 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: It's Rib Payo.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags
7: mga butika.
8: Top, top, top. Lecho Manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok tok tok tok lechong manok promo kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok kabahin

0: Isang pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag-online, tatak! RMN!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsa ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS. TTX 500.
9: Gina Kano. Ang ginibatsyag ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom?
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatsyag.
8: TTX 500. Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Sample Plus Gold.
14: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Ang

0: bakla. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
0: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita sa Mercury kag mga suking butika.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Importante magali doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
15: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, type bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
16: Capsule. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.

0: Alas 5.43 ang oras diri sa aton nga pagpangaragan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Extension, vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numan niya klase sa balatian na binamakamamatay ng cancer. Manginom at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin in Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan niya branches ang Life Extension Clinic kag butika. Malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libreng medical consultation ko para mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang maglala ang balatian kang magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, siyudad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa may Pasis, MCT Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag J.C. Suluita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Napasakana sang kaso nga murder, frustrated murder, kag frustrated homicide. Ang suspect ka nagpangluktang sa barangay Poblasyon A, Duenas, Iloilo. Sang telikdan nga Marso 23 sa tuig 2000. 26. Kung talin isang patay, kagduwa diri Radyo Man Benroy ang pilason. Kinkonfirmar ni Police Captain Francis Jan Layog, hepe sa Duenas Municipal Police Station. Suro kay Layog, nga ang suspect, amo si Marni Jan Asahar, 33 anyos, kag residente ini sang Sara Iloilo. Samtang ang duwan niya ka mga kaopdanan ang wala pa ma-identify. Pero siyempre, sa pagpasaka sang kaso, ginabutang sila ng mga jando. Pagpatpat ni Layog, nga naistablisan nila Radyo Man Benroy ang motibo sang pagpanglutang. Paagi sila kapag patigayon sang investigasyon. Kag naibaluan, nga ang mga suspect ang gin-hire sang isa sa mga kliyente ni Wilbert Auditor nga nagpakayos ang salakyan sa iya pero wala niya matapos kayo kag ginakwaan niya lang sang kwarta.
2: Okay, pero napatay balaya masubo kay napatay ya ang kwan ang wala ka mo ang
0: luwang labot.
2: Why ka labot-labot? Why man ta nagambal nga patyon gid si auditor ah. No kay ang pagpatay sang tao sala gina. Pero dako ini nga leksyon sa mga tao bala nga ina balang sagad ka pinangontrata sa kapareho mo nga hindi mo lang matuman ang imo sini nga nga katungdanan galing kay tiyon the other hand naman hindi man iya rason para nga mamatay kay imo iya sang tao. So both sides may dapat gid nga leksyon kita nga matun-an nga amo man ang nag-trigger nga ginimo to sang suspect pero hindi dapat nga mang stripping ka nga imo galing kay ti ginbayaran lang abi nimo ang mga suspitado mga kwa na ni
0: guns for hire
2: daw mga guns for hire na ini kag ang grupo sin hindi man basta-basta may retire may dismissed police ni sila kuno nga grupo
0: kag posible amo na ang naga-provide Radyo Man Benroy sa mga high powered nga mga armas
2: correct oh,
0: may man nagligad tong question ta ni kay ti sino man lang ang pwede nga makapossess ang armalay rifle ang military kag ang police how come nga isa iya ka gun for hire nagabit-bit ini isang armalite rifle tapos pariyosip nanti si mga bubo niya sang kwane sang bala ni sa mga biktima yawan ka pamurot sang bala ni ang suko
2: tining police kuno na yung dismissed dismissed na gani mo kay involved man ni sa robbery hold up sa pagkabalota daw Sara mo tapos do may I think do may murder case pa ni siya or
0: kag do mo ni kuno Radyo Man Benroy ang mga nagatipon-tipon to sang mga kabataan pag ginagamit to dumduman mo to mga pangawat to nga ginapangransa ginapangsulod nila ang patitsangge
2: organized gani ti mo na nga da dismiss ya kay damo sing kaso abi pangitayo kay may holdings man ni pangitaan nyo abi provincial kumani kay delikado ang klase tao ni pangitayo kung nakagwa pa ini Inadadakpan na ini sa pagkabalota mo or ba sinafile, hindi lang ta sure. Pero ang balta, galupok ang pangalan niya sini dito sa main order ni Luilo.
0: Pero ang mga suspect nga ni, ilabi na gid ang ining na-identify nga taga-banwasa nga Sara Radyoman Binroy, ang identified nga kagrupo niya. No? Ining si kwan nga ni, ining suspetsado nga amo ang ginfailan sang kaso.
2: So, very good, no? Sa Duenas PNP, good job, performer, gini si Captain Layog, daw na top 1 man sila sa, may award sila nga top 1 man ang, kwan, ang Duenas PNP. So, muna,
0: abi ni permanente nyo na si Layog na sa Duenas Police Station, kanyang acting man gapon.
2: No, OIC, permanent naman na. Isa na lang ginapangabay na sa imo, Captain Layog. Bulige ang kwan ang aton sining nga provincial ano ni ang Penro naton kay Diblang Police sa pwede man nakapandakop. Bulige nyo monitor sa mga illegal quarry dira sa inyo sining nga banwa. Kaya ra dang bulko sang illegal quarry sa inyo sining nga banwa. Kaya naya totally mabilib na gigamis.
0: Basta tara nga ginagyan Radyoman Binroy sang Halaor kag Suwagi River manggarano na. Sa baras kag bato. Gani kay ti subong ti kumbaga grabe na gid ang mga subata kay ti grabe nga exploitation nga ginhimo nila sa Suwagi River kag sa Halaor River.
2: Ang Halaor mo ni pinakadako nga suba.
0: First of all, sa kambal mo kinang Halaor River Radyoman Binroy. Pila na ka mga El Nino nag-agi. Nagligan to mga extreme El Nino nag-agi. Why gini ka agi hubas?
2: Why na nagakahubas? Kay gin study yan ina, kita mo dira na dira ang mga water power plant sa nga nag-supply diri sa aton, mga bulk water suppliers, do pila na duwa na na ang arada. Because basan to sa pagtuon inang suba nga ina, bisan ano nga El Nino, wala ina naga wala ina nagakahubas, wala ina nagakaubsan. Wala man na hindi lang tubig ang wala nagakahubas da. Baras ang una, wala man na nagakahubas. Pero subong doon mahubas ang baras.
0: Amo na, gani ang katingalahan. Di ba? Roy, kiti, amo na sa rambalanon sa mga malam. Kaya kunwain na sang baras, uranan lang, bahan lang kaisa, kumbaga ba, refill bala? Maulian. Pero subong, Mario Josep Santissima, bisan pila nakabaha ang nag-age, sandokon mo ka bako, lutak ang gagawa.
2: Hindi man pag, hindi man pagabusuhi ang aton nga suba. Kay balan mo.
0: Hindi mo ubos ang baras kay dito sa babaw to sa parte portion sa kalinog kagani. Why na ubos?
2: Ti dito pa lang halin sa upstream, pakadto diri sa downstream, tanan nga stream. Ubos na nila
0: kagdag. Kuan ba lang ra? Mga bato ng dagko nga nang nambal nila mga head size nga mga boulders. Why ka na to kwaon mo?
2: Ti ginabukan nila guro na kagya ginabligya man Japon.
0: Ti ubos na gid ato sa babaw.
2: Ubos na. Ano pang bilin sini sa palaabuton ta? Kagisipon mo isipa bala. Nagalalawas ng suba sa tiyon sang tingulan, bangod nga nagalain ang kurinte sang tubig, ang current sang tubig, ang kwan bala, ang ano ni, ang ilig sang tubig, ang kwan niya bala, anong tawag sina, ang course niya bala, nagalain, kay ti siyempre may intervention na sang tawo, may intervention na sang quarry dira, pabayaan tang suba naton iatani, no? Kung ano ang natural yung ginagyan sa tubig, amo na aton sila nga sunod. Amo na nga may mga guidelines kita.
0: Mga
2: may
0: mga limit. Niya.
2: May mga limitation kita. Kung diin lang kita mag-quarry, kaya ginaregulate. Ina, kay kung hindi, base kung pinakadlaw, ang hindi suba, mangin suba na. Ma-change course ng tubig, kay bangod nga may kabkab na.
0: Sakto na, kay may mga lugar nga hindi po pwede nga makwarihan, Radyoman Binroy. Kay kabalo ka, kung kwarihan mo na, may mga tendencies, nga tayo maguba ang suba. Kung muna sa mga downstream, upstream sa mga taytay, hindi na pwede. Kita mo, ako may makita na yung nag-quarry sa downstream or upstream, ang ginadakop, ginayadayon, ginapuntan, ginadayon, kasi matumba na niya
2: ang tulay.
0: Ang tulay. Ang pinuti. Sina malutaw na.
2: Mahayaw na. Pila ka meters na
0: mo. Mumala sa mga lugar, ngayon ang kita mo ng area sang suba ng likuon, hindi mo na pwede ma, hindi mo na pwede ma kabgab.
2: Bala mo ang bulyada, sina, ang kwanda, ang uli, ara ginada sa kurbada. Bala mo halin sa diretso nga kwanya, nga korsya, iato ihabyog sa kurbada ang tanan nga baras kag bato. Tiara ang manami kwarihunda. Tikong kwari mo na karon ang tubig, hindi na magliko, madiritso na ng tubig.
0: Oo, oh, tamo na ginaban nila ng mga pakyad lang nga dira nagatipon ang baras.
2: Na, damo-damo ginada. Ti naminami ginakwarihon kay bangod nga uway ka na, hindi ka na manaog sa suba, ara ka na lang sa babaw. Ti mapahapos na lang sila.
0: Kaya sa bukid, for example, mo na ginambal mo na lang nga ginabuslugan sang suba. Di matipon na dang baras.
2: Oo.
0: Ang ginahimo sina dito sa bukid, makuha na sila, ma-redirection nila bla ang tubig para nga makwarihan na to sa babaw.
2: Oo.
0: Ang piyak, no? Pwede gin man na mahimo, pero dapat
2: may
0: sundon ang guideline.
2: Oo.
0: Nga ginaset sa nga MGB.
2: Oo.
0: Kag subong man sa nga Penro.
2: Ginari channel.
0: Gagari channel. Oo. Gari ang ubra taya. Sus Mario Joseph Santisima, wala pa kundangan na iya.
2: Oo.
0: Daw, di, way niya nagasunod sa plano, bla.
2: Oo. Sila na lang yung nagamatumato. Rechannel.
0: Ay, nako.
2: Hindi ang pag-rechannel ya. Ginatunaan ina.
0: Ginatunaan na
2: ya. Hindi na pwede nga maambal ka nga, oh, part ma rechannel tani. Oh, kaya kung ano sa din yung baras ng bato.
0: Kung wala balan study ang rechanneling Radyo Man Pintoy.
2: Ay, sus.
0: Kung may inali ganit nga magbubo ang ulan, kaya magtaas ang tubig. Kung naman ang tubig, yung mangitagin na niya sa iyan natural.
2: Amo gini ang worst nga scenario.
0: Kung ibanto yung mga lugar to nga sa unaway ginabahaan, ginabahaan na subong kasi ang pag-rechannel sala.
2: Oo, kita mo nag-aalalawa. Kita mo ang mga likuon na, kita mo mga flood control project. Ang mga flood control project, di nila ginabutang ara sa mga likuon, no? Tikaroon kung wala na da flood control project, kay kaga ara dang baras kag bato, kag hala mo na, kakali, kakabkab mo na, nagadinako ang suba, imbis nga magliko siya, manglaktod. Di manglaktod karoon na sa kabalayan, kaya ano ni sa mga quarry operator sa lumo ni? Ano ni sang Penro sa lumo ni? Rescuehon nyo da ang mga tao?
0: Sa Haniway, Lambunaw, Pasi, San Enrique, panaog naman di sa Duenas, Kalinog. No? Amo na usually ang problema sa mga area. Dira ka ni sa Dingli, Radyo Man Pintoy, ang dira-dira dampi sa may Kwanbla, sa may... ang ginagyan sa Halao River bala. Grabe na lang ab-abda. Ang pakadto na tumulas sa San Enrique.
2: Oo.
0: Grabe na lang ab-abda.
2: Nahulab ng pangpangya.
0: Oo.
2: Oh, tiyan mo na gani, hindi tapag kontrahon ang aton sininga na to release. Sa kay ti, kita pilakad lang. Okay. Mayuya kamuya kay mga balayo area sa syudad. Heavy equipment lang ang tao yung arada sa suba. Tiyan mo na gani, listar niya sa kilid sa suba. Paano? Ka mga irresponsable sa inyo, tinugangan niya sa gobyerno ta, nga irresponsable man, ti kundi puro na gilang niya problema ang kwanta ni, masalapuan ta. Kay irresponsable na nga daan ang ginhatagan sa kagayunan niya makakwarta, makapangabuhi sa suba, irresponsable ang barangay opisyal, irresponsable ang alkalde, pati ang chief of police, hasta sa ibabaw de, irresponsable. Oh, tikaron kung wala sa inyo sang responsable, ano matabo? Tikundi wasag ang aton nga suba.
0: Suba, no, guba ang aton sining river.
2: Oh.
0: Di ba kaluluoy ang diri sa downstream?
2: Oo. Oh.
0: No, kaluluoy gid. Oh, tiyamo ni subong ang gila pa katubang nga problema sang kwanyo, sang Penro. Di isa pa gid sa problema sang Penro kundi amo nang gilahambal nila bala nga lain ang naga-operate, lain man ang permite.
2: Mga dami.
0: Agwaya dami. Kaya kanamo sa mga dagko ng mga tao, ang iban gani, mga official pa sa gobyerno, iban active, iban retired. Nga, nagkakuha na sila, naghimo na sila sa mga dami ng mga permite, pero actually, sila lang mga financier, sila mga operator.
2: Ang
0: Penro, Radyo Man Pintoy. Kung sa bagay, ako, naway ko nagapating, hindi kamaan ang Penro, kung sino ang mga financier. Kaga kung sino ang mga permite, nga ginahimo lang dami. Balaan nila na
2: tiko,
0: sa kalap, Penro.
2: Ti ibang tag-iyaman sang kwan kumpluto na kay siyempre wala siya sang finance. Mambal sa ti, may kwarihon tada, apply na mo siri nga kwan, or arkilahan ko, pa-applyan ko sa iban, kwarihon namon. Butangan mo na niya kung sino na ang idami mo, pa-applyan nila diya sa Penro, approve ti sila ya actually, sa likod sina, ang dagko ng mga tao, ya makwari da. Or ikaw mismo nga tag-iya sang kwan, sang duta.
0: Kaya yung numero nung problema ta dire, may mga area nga gina-applyan nga pwede gid man na ma-applyan sang quarry permit. Ang problema galing kung ma-applyan na ang iba naga sobra sa ila siling
2: area nga ginakwarihan, may mapping na bala.
0: Tapos may ara man nga mga permite nga ang mga area to nga dito marami ang baras pero hindi pwede nga kwarihan. Ginakawatan
2: nila ya.
0: Sa ilo lang to sa ilang mga wasire. Tapos i-deliver na dayon.
2: Diyan mo na gani nga tani importante ni mga barangay officials. Galing kay ga-uber-uber da. Barangay, hindi bala po hindi tani magamit sila, may utilize. Hindi bala sa operasyon na may party man ang barangay, no? Ina-illegal nga party. May partida man ang barangay. Tingkaroon kung magilirimbon sila tanan, kag naga-uber-uber da, gakapot sang radyo, amo ang kapitan kagawad, why na, tapos ng boxing. Ang mga mudos ni sa mga illegal nga quarry operator ay magapadayon ini kon tananda na bahugan na hatagan sa barangay o kon asta sa panuwa.
0: Kaga mo ni nga sa Lunes bala Rajaman Benroy. Mo ni ginabantayan ta man ni. Ang reklamo tubla sa mga taga barangay Romagayray sa panuwa sang San Enrique. Kay kapo nagsabat na ni si Attorney Jojo Lotero kay ginpanginwala niya ang alegasyon nga ginpanugutan niya ang pag-quarry sa duta nga sa duta sa mga carp beneficiaries. Kasi na part ini sang ilang propiedad Radyo Man Benroy. Kani katingin pay dalom sa carp ang 86 hektaryas gani nagkato na ni sa mga beneficiary. Ugaling gambal to ang mga taga dito sa barangay Romagayray, especially ang mga recipients gani. Nga hambal nila ang tawo gid ni Attorney Lotero. Ang naghambal nga si Attorney Lotero nagsugo sila. Yung magkuwasa nga baras kag bato. Pero hambal ni Attorney Lotero kahapon, sila niya, and I quote, hindi ako ya quarry permite. Wala ako may gin-applyan nga quarry permit. Wala man ako
2: tulong na mag-quarry. Kaya ilagdamin ko na ito ya. Kaya Claire Joy ilagdamin ko na
0: hindi, why, tagalik kabalo kung dami yan eh.
2: Ah?
0: Ito ang permite, ang permite, amo ining... kwani amo
2: lagdamin.
0: Si lagdamin si Claire Joy lagdamin
2: oh amo niya kuno sila niya ti kilalahay man sila pero niya iya man ila man iya way kami niya kabalo naghatag lang kami aray
0: mag ako nga dami niya ni si Claire Joy
2: naghatag lang kami aray sa buhay ang balya
0: paano ang permite why day
2: Kag ang ginakwa nila yan, ginakwari, Romagayray na, pero agutayan.
0: Agutayan na ginaginaplayan, pero nakalabot na sila to sa Romagayray. Yung balsang Pedro, sa Lunes pa nila ni Imaping, kung part gidman sang Romagayray, ang ginkwari yan,
2: basikon,
0: na agutayan ang ginaginaplayan.
2: Kung basikon ginbirabirahan na ito nila, kwari.
0: May aragan ko kilala nga ginaplayan niya. Sa Maasin, pero dito sa Limudyan, kuha na silo yan sa Tabok Suba.
2: Guwapo eh. Grabe nga mga diskarte ko nila, no?
0: Di, amo man yung, amo man ni Radyo Man Benroy, ang matabo sin eh, ang sa Romagayray, kang sagutayan, laban-laban ang sagutayan ang ginaplayan, ginahakad nila tong sa Romagayray, kasi boundary mo lapit lang,
2: kakaho nila to, kagdalon to sa agutayan, para nga legal, amo pero na, pag nadeterminar ganing ang quarry Romagayray, that is illegal. Te, ang pamangkot sa'yo, balik tani sa Pinro, why ka mong gamonitor da? Sinong ginabili nyo na para magmonitor? Pag-atag yung permit, wala na monitoring. Di ba? Amo naman lang na mo, pag-atag permit, sige ya.
0: In fairness sa Penro, nag-monitor ba ni sila? Nag-libot ba ni sila?
2: Ano, ang pamangkot, ano klase monitor? Oh,
0: galing kita ang question na, kung tanan malibot nila.
2: Oo. Oh, kag ano klase ka monitoring?
0: Oo. Oh. Amo na yung hulaton ta sa Lunes, kumbaga, dako ni mo dito sa Kwanesa, Agutayan, kag sa Romagayray. Magpila kay Tarni ang pwede mo makwari to, Maria Joseph Santisima. Hindi niya milyon na kwarta, di bilyon ni Radyo Man Benroy.
2: Lapad ni isang
0: kularihon. Kung galing kita ang problema dere, kay kung kwariyon na kwariyon, ilabi na agad itong mga lupa ginapanagyan na subong sa mga kluwa beneficiaries gani, mag-uba na tong area nila. Mag-uba, kag mag-uba na to, kung padayon ini, nga kwariyon. Di galing kita nakita, goro sa mga nag-apply ko
2: kasi na patya kamata nila no basta so, baras kag bato no
0: pudyuton pala nila na ang sakto baras pala nila na ko kampyon ko hindi
2: balaan nila kung ano kadalom ka baras gid bato
0: ikaw bid ko daw duwala pagawam tandog
2: mga bilidaran gid tulo
0: ay nako paldo gid niya radyo ang ini nga bayan na sa atong pagpangalaga dulong sa inyo sang life extension vitamin D3 ari patyante sa kay user sang life extension vitamin D3
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
3: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
4: Tapos?
3: Di gusto ba ibuksan eh, biopsy. Garin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mau man ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to.
4: Uh-huh.
3: Darwan aga, dalwa sa lunchtime, kag sa nighttime. Ginimnan ko lang ka life extension. Vitamin D3, ay, 36 months, wala na ang bukol.
0: Nabatian si Manang Darlene na Estonia Giliagal, no? May bukol ini sa lungs. Pero, te, mag-inom niyo life extension vitamin D3. Sige-sige, ha. Kumbaga consistent nga pag-inom. Amat-amat nga nadula ang iya sini nga bukol mga karadyuman. Kani kamo dira kon do may mga kasubong man kamo sini kini experience bala sa lawas nyo. Ipakonsulta nyo na dayon kay ang early detection. Amo ina ang pamaagi para nga mabulong ta dayon. Ano nyo nga mga balatian para hindi na magdala kag hindi na mahulog sa cancer. Kag siyempre dapat imnan nyo life extension vitamin D3 adaw-adaw. Diwaton ko dapat consistent ha. Pag-inom sang life extension vitamin D3 at least duha ka soft gel ha, kada adlaw. Kung may ginawat sang salawas 4 to 6 soft gel sa pwede, pero siyempre kung magsumbra na sa apat dapat kanto ka mo sa mga life extension medical clinic, especially kung may mga ginawat sang kamus lawas, kanto ka mo sa life extension medical clinic and pharmacy kay may libre to nga medical consultation kaupod sa ila lisensyado kag experienciado nga mga medical doctors. Ginakombinar nila ni ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Amo na ginatawag sila subong nga integrative medical clinic and pharmacy. No? Libre niya ang medical consultation Lunes pagkadto Sabado. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why did you put this out on the pangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo?
2: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Oras alas 6:08 sa aga.
2: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
0: Straight to the Point. Headliners.
1: Attorney Lotero ginpanginwala ang mga ligasyon nga ginpanugutan niya ang pagkwari sa duta sa mga CARP beneficiary sa San Enrique. Tagreklamo nagsabat.
3: Taxi drivers nga pumuluyo sa syudad nakabaton sang 1,000 pesos nga fuel subsidy coupons gikan sa Iloilo City Government.
1: Problema sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo, dapat nga sulbaron na gilayon suno sa NWRB.
3: More power, wala sang disconnection sa mga unpaid bills sa sulod sang 3 ka bulan.
1: Samtang suspect sa pagpangtiro sa Duenas na pasakana sang kaso sang kapulisan. Balita nasyonal. ASEAN leaders nagpanawagan sang gilayon nga kalinong sa Middle East.
3: Kaufman mag-aisol bilang lead counsel ni ex-president Duterte.
1: Samtang sa balita international, mga pungsod, gina-track ang pasahero sa cruise ship nga ginigo sang virus.
3: Negosyo, 9 pesos kada litro nga rollback sa diesel lauman sa masunod nga semana suno sa Department of Energy.
1: Sa sports, Trump namahalan man sa presyo sang ticket sa World Cup.
3: Showbiz, matet ginako nga wala sila nagintindihan ay sang iya utod nga si Ian De Leon.
1: Kag sa extra wow balita, alagyan sa China ginakulbaan sa mga driver bangod sa tuman ka makahaladlok nga zigzag road.
0: Tatak RMN.
1: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
3: Subong adlaw sang Sabado, Mayo 9, 2026.
1: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
3: Kag ako naman si Radyo Man Alain Kate Arador Leda.
0: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RMN.
1: Grabe ka, sakit sang ulo ko kapon, Radyo Man Alain, sa sobra lang ang bitis ang init.
3: Ikapaang?
1: Grabe, gidya. No, abi subong adlaw, pila naman ang heat index, no? Yaring dalagan sa tunga panahon ukod kay Radyo Man Joy Paraonda.
0: RMN News Panahon.
4: Mainit kag mapaa nga panahon subong adlaw May 9 sa reports ng PAGASA Iloilo. Padayon pa nga ginabantayan ang tropical storm sa Guasang Par nga may international name nga Hagupit. Base sa pinakauli nga datos sa ahensya, ginalauman nga magasulod sa Par ang nasambit nga bagyo sa mga Sabado sang gabi. Easterlies naman ang padayon nga nag-aapekto sa bugos nga pungsod. Mangin makasarangan ang huyop sang hangin sa Western Visayas nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Samtang ang maximum heat index posible nga maglabot sa 43 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak last 5:29 sininga aga kag magatunod last 6:03 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, ini si Radyo Man Jailin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Sa detalye sa aton balita lokal.
3: Matigdas nga ginpanginwala ni Attorney Jojo Lotero ang mga alegasyon nga may kahilbtanan ini sa mga quarry nga ginapatigayon sa Barangay Rumagay Ray San Enrique, Iloilo. Si Lotero ang ginatudlo sa mga Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP beneficiaries sang among barangay nga among nagsugo sa mga quarry operators nga magpatigayon sang quarry sa Laor River sakop sang Barangay Rumagay Ray. Sa interview sang Army ni Iloilo, ginathag ni Lotero nga hindi siya ang permitee sang quarry, wala siya nag-apply sang permit kag wala siya sang tuyo nga mag-quarry.
5: Hindi ako iya quarry permit. Kag wala ko may gin-applyan na quarry permit. Wala man ako tuyo nga mag-quarry. Ikaduwa, ginambali, abi nga may illegal quarry eh, no? Sa Dumagay Ray. Pero gusto ko man klaruhon, wala man, hindi man ako illegalista. Wala agad ako maging kuha da nga balas na wala sang pagpanugot sang tenro.
3: Gingkumpirmar niya naman nga ang permittee sang ginatumod nga quarry amo si Claire Joy Lagdamen nga naglisensya mismo sa nanay ni Attorney Lutero nga mag-agi sa propiedad. Angon diri gincheckyarman sang pamilya ang mga nagakaigo nga permits kag ginpanugutan nga mag-agi ang mga quarry permit o kung quarry equipment sa Ascenda Road nga sakop pa sang pamilya Hotea.
5: Ang quarry permittee nila naglisensya sa kay nanay nga maagi sa duta sang mga Hotea. Ginusisa ako man kung sino gid ang may permit eh, no? Kag ginpakitaan niya man kami sa iya permit, nag-ayo siya nga maagi sa kalsada nga ginapanagiyahan ni sa Hotea family. So muna akong gintugutan ni nanay, kayara siya da na authority, no? Gin-attach man, I believe, sang quarry permit sa iya itong application.
3: Ginathag niya nga siya man ang nagpakakas sang no trespassing nga karatula nga ginbutang sa mga tagreklamo. Bangod para sa iya, ang right of way ginapanagiyahan pa sang ila pamilya. Suno sa iya, 94 hectares ang kabugusan sang duta sa mga Hotea, kag 86 hectares lang dere ang gin-grant sa idalom sang CARP.
5: Pahukas na kon ang karatula. Bala mo naga siling private property, no trespass. Ang tumangkot, kay sino na propiedad? Sakto itong ang balya, 86 hectares ang ginatag sa pumuluyo. Ang wala iya maminsyonara mo ni, ang titulo, 94 hectares. Ang wala iya maminsyonara, nga si Indayalo, may aragali pa portion, santo sa titulo sang 62954, nga 94 hectares, may nabilin pa nga around 7 or 8 hectares.
3: Ang kabahin sang payag ni Attorney Jojo Lutero, hindi man matumod suno sa iya nga may pamahog siya nga ginmitlang bato kay Arthur Pacaco, nga isa sa mga CARP beneficiary nga nagreklamo.
1: Sa kangot nga balita, ginkontra sa nagreklamo nga Comprehensive Agrarian Reform Program o kon CARP beneficiary ang pahayag ni Anay Haniway Vice Mayor Attorney Jojo Lutero angot sa ginpatigayon nga quarry operation sa barangay Rumagayray, San Enrique, Iloilo. Sunod kay Arthur Pacaco, ginatudlo mismo sa tinawo ni Lutero ngayon niya nagasugo nga magkuha sang balas sa suba. Base sa impormasyon sa tagreklamo, yara sa luwas ang pungsod ang permiti nga si Claire Joy Lagdamen nga mong ginatudlo ni Lutero nga permiti sa operasyon.
6: Namiya bata-bata ang ano si Bimboy Lagdamen sa Minanga. Kaya din pamangkot na isang upod ko, sila niya pre, na nga diri ka mabagyaw, sila niya ti, amo na ang alagyan ng minamba sa amo ni Torne. Ti ang kirmi sila niya din, sila niya, ito mga Torne, sila niya ti Dunya sa minyong lingkuhan, nga diri ka mabagyaw, sila niya si Torne ang nanggamba, sila niya diri ka mabagyaw. Sabi di, kay ang baras niya, duwa ka, ay baras nga sa wala kang sa to, sila isang tao to, sila nga baras ang natumpo kung sa piya, wala de, kay Lagdamen. Ang diri niya sa piya kay tutudyo-dyo na. Kasi nung tutudyo-dyo nila ginasimba.
1: Tapayag naman nga kabahin pa sang right of way ang ginagyan sa may equipment. Ginpanginwala ini ni Pacaco. Payag niya sa guwa na ini sang gintumod nga right of way sa Department of Agrarian Reform o Kundar kagkabahin pa sang 86 hektaryas nga gin-grant sang CARP.
6: Kuya mga diretsyo, pero hindi mo nga alagyan. Nagbuha sila ila nga sang ila alagyan sa luwas na iya sa right of way sang bar.
7: Bot silingon?
6: Ang kagulingon nila nga alagyan pagkanto sa suba. Nung perdi nilang tubo. Hindi nila nang lisensya sila sa mga tao. Da, yung mga tao na disqualified na iya, hindi na sila bilong sa among. Kaya mga intruders na sila mo.
7: So ang namini mo nga ang pandaya nga kuro karsada, may karsada, right of way, pagkanto na sa suba, nga existing na iya.
6: Pagkanto na sa suba, pero kaniya mga diretsyo sa tipulo, inaiya nga din tayo nila, na inaiya nga karsada, nagbuhat din sila ila sa hila kaugalingon, nga karsada, luwas sa right of way na.
1: Ang kabahin sa payag ni Mr. Arthur Pacaco.
3: Ginatos ka taxi drivers ang nagpila agod makakuha sang 1,000 pesos nga fuel subsidy coupons sa Hover Gym sang Quintin Salas Haro, Biyernes sang aga, Mayo 8. Kabahin nini sa tikang sang Iloilo City Government agod mabuligan ang mga driver nga apektado sa pagmahal sang presyo sang gatong bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Santo sa records sang Iloilo City Government, 883 ka mga taxi drivers ang kwalipikado agud magbaton sang fuel subsidy coupons. Nabutang sa coupon ang mga pili nga gasolinahan nga mahimo nila mapatughungan.
1: Kinahanglan nga sulbaron na gilayon ang problema sa supply sang tubig sa siyudad sang Iloilo. Inaginpayag ni DNR Undersecretary kag Chairman of the Board sang National Water Resources Board o kon NWRB nga si Carlos David matapos ang iyang courtesy call kay Mayor Raisa Treñas. Gindala ni Councilor Romel Duron ang Chairman sang Committee on Public Utilities sang Iloilo City Council si David kay Treñas. Suno kay David, bilang isa ka fast growing city, importante ang tubig kangay sang kuryente, internet kag iban pa. Ginsiling ni David nga ginatanaw nila bilang model city ang Iloilo, apang wala dapat sang problema sa tubig ang isa ka model city. Payag pa ni David, nagapangita sila sang bulk water supplier nga makadeliver sang tubig sa labing madali nga panahon.
8: I sat down with Mayor Raisa and we have now a plan for bulk supply of water to Iloilo, not in 2028 or 2029, but hopefully by next.
9: Okay.
8: The details I cannot disclose yet, but it will be coming from various sources.
1: Ang gabayin sa payag ni DNR Undersecretary Carlos David. Hindi isa ka-disclose ang details. Nagligad, iset naman interview si attorney, sino ganin yung abogado nga in charge sang una sa PDEA, Arada City Olsbong, David Garcia, no? Nag-set kita interview, ano nang update sang offer sang Abuitis? No feedback ang City Hall. Kagkahipo sa inyo sa offer sang Abuitis. So, anong ginahingyo sang Abuitis sa nga hipsan lang anay? I-disclose nyo kay ti concern ng kamo parte sa tubig sa syudad. So i-disclose nyo kung ano na ang status bong. Kay anyway, gina-welcome na to na di sila sa Iloilo City. So i-disclose nyo kung ano ang offer sang Abuitis. Kag ano na ang status ang ila offer. Para nga may hope man mga tao bla kay subong. Hindi na ni kasarang ang MPIW kag ang South Balibago. Inyo tubig to Radyo Manalin. Kumusta ang tubod?
3: Okay man na Jumanovi, pero ligad na wadaan eh.
1: MPIW ka mo?
3: Oo.
1: Oo, kay Arribalo. So, mahina agad yung pressure. Kapin pa subong grabing init. Malala ang supply sa tubig sa ton.
0: Tatak RMN.
1: Oras, alas 6:20 sang aga.
3: Ginanunsyo sang More Power nga wala sang disconnection o kon service interruption para sa mga wala pa mabayaran nga balayran humalin Mayo tubtob Hulyo santo sa abiso nga gipagwa sang Energy Regulatory Commission para sa mga residential kag non-residential nga mga konsumidor. Apang sa interview sang Armin Iloilo ginathag ni Angel Tan, spokesperson sang More Power, ang mga customer lamang nga may bulanan nga konsumo sang kuryente nga 200 kilowatts per hour kag panubo ang makabenepisyo gikan sa tatlo ka bulan nga promissory note o kon PN nga ipatuman para sa bulan sang Mayo tubtob Hulyo nga billing period.
10: Ang naka-indicate diri sa memorandum nga ginapagwa sang risaton sa bahay sa mga DUs is like to implement staggered or deferred payment schemes para sa mga consumers na nga wala nagalapaw sa 200 kilowatt per hour ang ilang konsumo. Naka-indicate diri nga kung magsubra sa 200 kilowatt per hour, hindi ni sila masakop sang programa o kung ining implementation. May 3 months ang per consumer. But of course, Radyo Manovi, no, we would like to highlight nga pag kung ikong lantawon nimo ang imo competition, may possibility nga basi makibot ka nga kung wala ka ga-monitor sa imo bala nga nga bulan na ni sa blanga balay doon, makibot ka nga pagka next month do medyo basi magtingob on your end kung hindi mo monitor sang Mayo bla Radyo Manovi, Radyo Manrigan ang imo nga billing system. But ang aton diri is like we are also right now studying. No, what if abi sa first month mo ya bayad ka half of the bill, hindi ka mag 3 months bala because ang implementation diri sang ERC, ang implementation on our end is something abing a staggered payment for 3 months. So like we are currently studying with our billing if what if mga gray areas like that for the implementation bala para mas mapahapos sa aton nga mga consumers ang sistema. But we would like to highlight, Radyo Manovi, no, nga ang mga consumers naton nga may ara sa disconnection or wala nakabayad sang bill, for example, di February, March, April, nga if ever nakaschedule subong sila iyang for disconnection because miara sila sa mga unpaid niya bill for the mentioned months nga wala nadala sa mandato sa aton. Hmm. So they are still subject for disconnection, Rajuman Regan kay Rajuman Novi.
1: So ang May lang niya ginaistoryahan, okay. May, June, July.
3: Suno pagkita ni Ning Alihok nagatuyo nga mabuhinan ng financial burden sa mga konsumidor sa panahon sang energy emergency. Ginpanugyan naman itan nga samtang gina-avail sa mga konsumidor ang no disconnection policy, dapat mangin aware man sila nga may posibilidad nga magdako ang masunod nga nila nga bill bangod diri ginapatong a balanse sa utay-utay nga pagbayad.
1: Tatak RMN. Asimpleon ta na lang ang balsang more power. Ang maka-avail lang sini sang wala ut danay sa kurinte ang tanan nga bill nga covered sang May, June kag July, pero dapat 200 kilowatt hour panaog ang imo consumption. Mag-awas kada hindi kaya covered kay may sarang ka. Pero way managakulugan nga hindi ka mo magbayad. Buhinan niyo lang ang bill. Kagkatag-katagon, meaning parsyal-parsyal ang bayad sa sulod sang 3 months. Hindi pwede nga way gidbuhin. Pero atagon pa nila ang guidelines sa ERC para nga maklaruhan gigita man kakululbaan ang biradyo man alin. Basta moratorium sa bayranay. Uyun-uyun ginaasang Pilipino. Dahil balaan niya man nga utang niya na, pero mga way pa na. So kululbaan eh. Kung din pagani ka barato ng gatong dito pa yung buhay gobyerno krumdom sa moratorium. Libla sa Lunes, minus 8 or 9 pesos naman ang diesel. Tikon ng diesel subong, ara na sa 80, 82, 85, depende sa gasoline station. So, almost balik na kita sa normal, Radyo Manali. Kaysa muna, 69 ng diesel mo.
3: Magabalik na gani Radyo Manovi sa normal kag syempre ginakalipay man isang iba naton nga mga kauturan, pero ang concern naman subo nga muna ay ang paggamit blasang kuryente especially nga chimpo sang tig-ilimit.
1: Ti grabe gid subo ang consumption.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:25 sang aga, break anay sa balita mga pikita mag Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ini ang nagapahinay sang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, dugang pa nga balita, tatlo sa anong kadam sa probinsa, critical low level na ang tubig. Bao ari pagid. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
9: Yara na sa critical low level ang tubig sa tatlo sa anom kadam sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Jan Rafi Hilario, Public Relations Officer sang NIA 6 as of May 7. Base sa monitoring sang Tagsaka Irrigation Management Office sa nagkalain-lain nga probinsya, na-record ang critical low level sa Santa Barbara Irrigation System. Ngayara na sa 0.97 meter, na mas manubo sang sa normal nga water level sa 1 meter.
11: Sa ara sa May Iloilo, sa Santa Barbara Dam, may ara kita sa Barotang Pio Dam, kag ang Alaor RIS Dam sa Moroboro Dingle, kag ang isa isang sa Kapis sa Mambusaw, RIS Dam sa Barangay Sinunduan, Mambusaw, Kapis.
9: Sa piyak sini, yara naman sa normal water level ang Swagi Irrigated System sa Barangay Tularukan, Mina, Iloilo, Aganan Irrigation System sa Banwasang San Miguel, kag ang Sibalum Dam sa Banwasang Leon, Iloilo. Suno pa kay Hilario, posibleng nga magapadayon pa ang paglubo sang water level sa mga dam samtang yara pa sa dry season ang pungsod. Ilabi na ang ginabantayan nga pagsulod sang Super El Nino sa bulan sang Hunyo nga magalawig tubtob sa una nga bahin sa masunod nga tuig 2027.
11: Project ni nila ang El Nino aga may ara ganis nga projection from PAGASA nga daw high gid ang risk ang El Nino subong kag ang saniya man sir nga part is ang water level gid na monitor gid kag may posibilidad gid ini sir nga maglabot pagit sa critical low water level.
9: Maluwas sa probinsya sang Iloilo, yara man sa critical low level ang tubig sa Mambusaw Irrigated System Dam sa Sinunduan Mambusaw Kapis nga yara sa 18.95 meters samtang nagapabili naman nga normal ang iban pa nga mga dam sa probinsya sang Aklan, Antique, kag Negros Occidental nga kabahin pa sang National Irrigation Administration Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI RMN.
12: That portion was brought to you by Joy.
9: Yalas Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
9: Yan na sa critical low level.
1: Oras sa 6:28 sa ngagam balita ngayon na batian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes kag sa maigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold.
3: Arevalo PNP nagapanawagan sa mga suspect nga nagbuno patay sa delivery boy sa Barangay Filomena nga magsungka na sa kapulisan. Daan nga hirigot-anon ginasundan nga motibo sang krimen. Kasama mo sa balita Radyo Man, Flo Consumo Navarrete.
1: Balikan ta ang
13: nagapanawagan ang Arevalo PNP sa mga suspect nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig sa Barangay Santa Filomena Arevalo nga magsungka na sa kapulisan. Nagatubangon ang konsekwensya nga ila ginobra. Ginkilala ang mga suspect kanday Santa Filomena Barangay Kagawan Melvin Asibutsi 48 anyos kag Mark Anthony Banyares 45 anyos sang Barangay Santo Domingo Arevalo, samtang ang biktima amo si John Robert Sino 29 anyos. Suno kay Police Captain Mike Tuburan, hepe sang Arevalo PNP nga ginpadulungan nila ang posible lugar nga ginapanaguan sa mga suspek apang wala ang mga ini sa area. Pahayag pa ni Tuburan nga daan giligot-anon ang ginasundan nila nga motibo sang krimen bangod nga madugay na nga helper sang kagawad ang delivery boy na hibaluan nga nakaagom sang madamo nga pilas kalawasan ang biktima matapos ginbuno si Asibutsi samtang ginapugos ni Banyares. Sa subong padayon nga ginaayam sang otoridad ang mga suspek. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:30 sang aga. Sa piyak nga bahin, mga karadyo man, suspek sa pagpangtiro sa Duenas na pasakana sang kaso sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
14: Ang suspect na nagbanglothang sa Barangay Poblasyon A. Duenas, Iloilo sa tinalikdan ng Marso 23, 2026 kung sa diin isa ang patay, kagduha ang pilasun. Iniangging kumpirmar ni Police Captain Francis John Layog, hepe sang Duenas Municipal Police Station. Sunog kay Layog ng suspect amo si Maarni John Azahar, 33 anyos, kagresidente sa Sara, Iloilo. Samtang may duha ka John Dos ang nadala sa ginpasakaan sang kaso upod si Azahar. Pagpatpat ni Layog nga na-establishar nila nga ang motibo sa pagpanglothang amo ang mga pagpasalig sa biktima nga si Wilbert Auditor sa isa sinika customer nga kay Adorn ang salakyan apang ginkuhaan niya lang ini sang kwarta.
15: Na-file na nato ng kaso ng ginpasaka

0: Sa alas 6:31 sang aga, ang balita ang inyo nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sa barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang aton kadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagbantayan nyo sa Mayo 18 sa masunod nga simana. May ara sang bag-o nga bukas sa Sara Branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 10 ang aga sa RJM Building. Bantayan. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa labs ko si Mother Earth, pagpraktis ang Claygo o kung clean as you go, may benepisyo sa dunang manggal. Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Oras, 6:33 sang aga.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
2: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-pick up ko, my kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapudaya ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako ikot. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damot sa anumang

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba lang? Sige lang. Laptop o kon cellphone?
4: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Pika the Baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
5: paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyon. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
9: Ayaw ka na, ma?
10: Why pa?
9: Ayaw ka na, ma?
10: Why pa?
9: Ayaw ka na, ma?
10: Why pa?
9: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
11: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nabigat niyo formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
9: Nag-ayo ka na, ma?
10: Kagapon pa?
9: Mayo ba?
11: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
12: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdog kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Ahoy! Kinikare time!
4: Ako si Rosalina, taga-Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
6: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
10: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:44 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
12: Nagapanawagan sang kalinong sa Middle East sa mga leader sang member nations sang Association of Southeast Asia Nations suno kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iniangin siling ni Marcos sa press conference kasunod sang 48th Association of Southeast Asia Nations o kun ASEAN Summit and related meetings. Payag niya, nagpagwa na sang dokumentong ASEAN Foreign Ministers nga nagapanawagan sa tanan nga partido nga untata na ang kinagamo buksan ang Strait of Hormuz kag magpangita sang paagi para sa padayon nga kalinong. Suno pa sa iya sa tunga ini sang US, Israel kag Iran. Dugang pa ni Marcos, mabudlay ang sitwasyon subong kag wala sang malabot kung wala sang kalinong. Una na nga ginpanawagan ni Marcos sa kaangay nga heads of the state sang ASEAN nga magpangita sang pinakamaayo nga tikang para sa rayon sa tunga sang nagapadayon nga giyera sa Middle East.
11: Ang balita ngayon nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa maigo nga dugo nga nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santon Plus Gold. Ginpaybalo sa British Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman ang International Criminal Court nga magabiya na ini sa defense team ni former President Rodrigo Duterte nga natalana nga magatubang sa trial sa mga kaso batok sa katawhan angot sa iya war on drugs. Sa isa ka redacted document nga ginpagwa sa ICC, gipahayag ni Kaufman nga ginmensyonar ni Duterte sa iya pagbisita sa prisuhan nga nagdesisyon ini nga magkuha sang serbisyo sang iban nga abogado. Sa iya request, ginsiling sang counsel nga nagapati siya sa kapasidad sang wala giningadlan nga abogado bangod sang manggranong eksperyensya sini sa ICC. Samtang gin-grant sang trial chamber 3 ang request ni Dove Jacobs nga mag-withdraw bilang associate counsel ni Duterte. Inibangod sang desisyon sang akusado nga mag-reorganize ang defense team. Ginapoint si Kaufman bilang lead defense counsel matapos gindala si Duterte sa The Hague, Netherlands pagi sa ICC warrant sang Marso 2025. Gininsister niya nga dapat buyan ang anay presidente bangod wala sang jurisdiction nga ginbasura man sang ICC appeals chamber.
10: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:46 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Evergreen.
13: Sang way ka pa maka-take sang Evergreen Bell Capsule, ano matyag mo?
14: Ining sang una, wala mo dok ang daw ginang problema. Ako ginang akon, wala nga kwan. Ining kyan ko, o kung gina LBM, o kung daw gina Constitution, pero daw hindi wala maintindihan. Sa ulihi, nakabati bang ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis mula sa isa kadlaw, aga kaghapon, nami pa matyag ko. So, sugon sa to, ginsigisigi ko na gininom. Sa una gani, abi ko gani, ngaling ko anuman daw may gastritis ko, may ulcer ko, o kung ano dira, pero sa buli sa Evergreen, subong okay na.
13: Ano gani pangalan ta?
14: Ako gali si Kwan Dok, si Captioli.
11: Sa detalye sa aton Balita International.
12: Padayon na ginatrak sang pila ka pungsod ang ila residente nga nagsakay sa cruise ship antes pa man na-detect ang hantavirus. Tatlo ka mga tao ang napatay sa outbreak sa MV Hondios nga ginbugusan sang mag-asawa nga Dutch kag isa ka German national. Sa gabukusan, lima ka tao ang kumpirmado nga lanatnan sang virus samtang ginasuspetsuhan ang tatlo ka iban pa sunod sa World Health Organization. Nakontakt ng tanan nga pasarero nga nagpanaog sa St. Helena sa South Atlantic Ocean kun sa di nagpondo ang barko sang Abril 24. Sunod sa operator sini, ginlaki pa nini sa mga tao halin sa hindi magdubo sa 12 ka mga pungsod nga ginubugusan sang 7 ka British citizens kag anom halin sa US. Sa Singapore, duwa ka residente sini ang gin-isolate kag gin-test based sa report sang Communicable Disease Agency o kun CDA.
10: Tatak RMN.
11: Kanya-kanyang negosyo na lang ni. Kaya kapag may gado, subungan ang kalibutan, ara naman ang virus, para nga tagidugay, may vaccine na naman. Ang balita ng inyong nabatian, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sang puro kag dekalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
10: RMN News Negosyo.
12: Mas magamagana na ang palasanon sang kadam-an sa mga drivers sa masunod nga semana. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, may dako nga estimated adjustment sa presyo sang petrolyo sa Martes, May 12. Payag sang ahensya, nagdangat sa 9 pesos ang rollback sa kada litro sang diesel, kag 12 pesos naman ang rollback sa kada litro sang kerosene. Sa piyak sini, lauman, ang magagmay nga pagtaas sa presyo sang gasolina ngayara sa 1 peso 0.60 centavos, tub-tub 1 peso 0.70 centavos kada litro. Para naman sa ito niya foreign exchange rate subong adlaw, May 9, 2026, US dollar 60 pesos 0.613 centavos.
11: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sang mga medical doctor. Pamasarilan sila kung diin man malapit inyo lugar para buhin pagid gastos. San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Pasi, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, sa dira naman sa San Jose, Antique, SM City, Iloilo, Kagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, kag siyempre sa Kabangkalan, Cagadi City, sa Negros Occidental. Sa tiyon nga mahal ng tanan, may libre pa para sa imo'y kayong lawas. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
10: RMN News Sports.
11: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Mangin si US President Donald Trump ang nagpabutsag nga hindi man siya magbayad sang mahal nga presyo sang ticket agon maglantaw sang match sa World Cup. Sunod sa iya, hindi siya magbayad sang $1,000 agon maglantaw sang hampang sa tunga sang US kag Paraguay sa June 12 sa Los Angeles. Payag niya wala siya sang ibalo sa ginasukot sa soccer fan sa paglantaw sang group play match sa World Cup. Ante sini nagdepensa si FIFA President Gianni Infantino sa balor sang seats para sa World Cup kag insiling nga nagasanto ang presyo sa major American sporting events. Ang average cost ng ticket para sa World Cup final sa July 19 sa East Rutherford, New Jersey ang nagdangat sa $13,000 sang 2022 sa Qatar, yara lang ini sa $1,600. May kantanan sini nagakabalaka si Trump nga madingutan ang working class American sa paglantaw sang hampang. Oh, pero tik mahal ba?
12: Nilayo gani.
11: Galing kay grabe gi manabi kasi katang World Cup. Tiang venue, radyo man, alain US, Canada, kag Mexico. Tabok-tabok ka pa sa border. Pero lapit mo lang.
12: Bisan sa pinakababaw, kapaguro, radyo man, obi, mahal. Hindi siguro ang ticket. Iban ganiga, sa guwa, balaga pa mati.
11: Oo, ang feeling lang ara kada. Ito'y history na na sa kabuhi mo. Malikawan ta makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. RMN News
12: Entertainment. Nagpagwa na sang pahayag ang aktres nga si Matet De Leon may kantanan sa relasyon nila sang iba niya nga mga utod kay Ian De Leon nga nagpakigbayin sang una nga siya lang ang nagaisahanon kag legal nga manugpanubli sang ila Iloy nga national artist nga si Nora Honor. Ginatag ni Matet nga wala siya sang away ni Ian apang ginako nga may natabo nga hindi pagintindihanay. May kantanan sa payag ni Ian nga siya lang ang nagaisahanon kag legal nga manugpanubli ni Nora, ginsaling ni Matet nga matuod man ini kag wala sang dapat na nga dudahan. Suno pa sa iya, nagdistansya na sila nga magutod sa Nora Honor Foundation kag Nora Honor Enterprise nga duwa ka one person corporation suno kay Ian. Dugang pa niya apisar nga may gimbilin nga pila ka propiedad ang ila Iloy, wala naman siya sang ihibalo may kaantanan sa last will and testament. Samtang ginpathag man niya ang post sa social media nga picture niya upod kanday Lotlot, Kenneth kag Kiko. Payag niya iniyang sabat niya nga may ginasiling sang iban nga wala sila sang kinamatarong nga magpanubli kag magpasalamat na lang sila sa ginpadako sila. Nangin emosyonal man ini samtang nagpangayo sang pagrespeto kag ginpathag nga nagkasubo pa sila sa kamatayon sang ila Iloy.
11: Eh manog iswila ka na Laura Jamanalain. Manamin ni nga diskusyonan ang kaso sa magulutod ngayon.
12: Mga family relations.
11: Kamu ang manunubli sang inyo ginikanan, legitimate ka man o kung illegitimate, pero hindi blas sila sa mga lawyers, mas may bisa ang last will and testament.
12: Mm-hmm.
11: Mm. Kaya tibuhi pa ang natungdan kag gusto na ibilin dira mo. Tiwai ka mo mahimo eh. Siyambot nga ginamoni ni Nora Honor.
12: Kasi
11: si Ian lang ang nagtatap sa iya sang insakto, sang gamalamsa.
12: Pero dumayo man ni gani, Radyo Manovi, ila, relasyones, kumbasihan, wala nga mga pictures bala. Mm. Galing hindi man tabi kapakot kung ano ang nagkatabo indoors.
11: Gani. Kagti magulutod na abi. Kasi si Ian lang niya ang kita ni Nora nga daw gatatap sa iya bala. May isa may amo manamahag ni kanan mo. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
15: Wow! Balita!
11: Diri sa Pilipinas, madamo sang delikado nga mga kurbada ang dalan nga masami rason sa aksidente. Kung delikado na ini para sa aton, may mas malala pa nga sitwasyon. Dito sa China, ginambalan ang Token Stone Road sa Wuxi bangod sang tuman katiso kag makitid nga zigzag road nga naga-feature sang 18 ka makahalawhaw nga hairpin turns. Lantawan yon ni Balaho, daw hagdanan iya. Pero tilikuon mo na. Napatungan ini sang duha kadalagko nga pilas nga lagyan sa magagmay nga Chanping community. Kung magagi, dapat tuman kahinay ang dalagan sa salakyan kag maghalong sa kada pagliko. Bangod tuman kakitid, hindi na gani makaliso ang mga salakyan. Wala ginapanugutan ang pagsulod sa mga truck, bus kag iban pa nga dalagko nga mga salakyan. Sa maayong palad, 137 lang ang tao sa komunidad, gani hindi magbutok ang dalan. Pero tigin istoryahan, kagti... Turismo naman, Radyo Manalain.
12: Pero hindi na pwede, Radyo Manobi, sa Pilipinas.
11: Ah, oi. Diris Pilipinas. Mas sinumbaga na yung tao na.
12: Kunubog pag idasol. Manglalapa.
11: Oo. Oh.
16: Tatak RMN.
11: Oras, alas 6:56 ng aga. Greetings mo, Attorney Alain Kate Leda.
12: Para naman sa aton mga talamyawon, subong nga aga, ginatamyaw lang naton sang happy listening sa day Sir Stephen Fanega, si Sir Broadbent Madera Bestuer, si Ma'am Mel Gargaran, si Ma'am Rosel Gayapagumilia, and of course, si Sir Brokok Agustin, kag si Sir Stephen Fanega, kag iban pagid nga listeners, Radyo Manovi, particular ang akon nga lolo, kag lola nga nagatutok kid sa aton programa, si Alexis Arador, kasi Alexis Leda, kag si Isabelita Arador.
11: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Guazo.
12: Kag Radyo Man, Aling Kit Arador Leda.
17: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the point. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point ni nakasamang Novi Guazo at Regan Arlos, ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KBP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta, isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the point ng DYRI RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
11: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
18: Good morning, Radyo Manovi. Mayang aga sa mga tabalamati nato na ari kita sa adlaw ng Sabado, Mayo 9, 2026.
11: Mga Radyo Man, subong adlaw sang Sabado. Luyag ta pasalamatan ang Penro. Pero at the same time, ginahinyo, tama na mga pumuluyo, nga bantayan nyo kung ginatuman. No? Wala sang order nga untaton ang quarry. Kaya ti may permit gani, yeah. As per documents. No? Kaya ti ang ginakwari, hindi ko naro magayray San Enrique, kundi sakop na sang agotayan duenyas. Boundary ma lang ni sila, abi mo.
18: Boundary, ah.
11: No? Ti kay sa tunga sang suba, so hindi mong balaan kung diin gidman. Pero ibilin ta na sa further verification pag-abot sang Lunes ngadlaw, nga mahimo makapagwa sang desisyon ang Penro kung ano gid. Pero initially, while hindi nila direkta i-mando ang pagpauntat sang quarry, ginpauntat anay ang pag-agi sa right of way.
18: Yeah, ang ginawa yan eh.
11: Ginpauntat ang right of way, nga maagyan, ti kabalo naman kamo sa boat silingon. Ti untat man ang quarry eh.
18: Ti uwi ba?
11: Di kabi maagi. Medyo swabi ng mga hulag. Maalaman ni abogado si Penro Head Attorney Cesar Emmanuel Boyko. So attorney, madamo gid nga salamat. So ti wala pierding environment. Amo na nga ton point. No? Kung maklaruhan sa Lunes, ti bisan anon ta pa nakareklamo kun legal.
18: Tiway ta da mahimo.
11: Tiway kita mahimo eh. Kung hindi gid magsugot gyapon ang piyak-piyak, sang kun ano mga desisyon sa Penro, ti hindi na ma-resolve sang radyo.
18: Tama na.
11: Ma-resolve na ina sang mas mataas siguro nga arbiter. Ti kung hindi madala sa Kapitolyo, ti dalon nyo na ina sa korte.
18: Dala nyo sa korte kung may mga reklamo gyapon.
11: Yes. Pero kung kontento na ang tao nga na-expose nila ini para magtalaga man ang tanan nga next time hindi na matabo ini kung may mga naga-overstep sa ila permit nga ginauyatan. Ti at least, no, amo na ng contribution ta nga nangin konsensya kita sang aton inang kalikasan o kon Mother Earth.
18: Nagkadamo, Radyo Manovi, sa mga nag-message, damo sa nag-feedback, nga may amo man at di sa amon.
11: Yes.
18: Iningin buksan naton nga isyo. Kadamo, sinisa na bukaranta nga ubra sang mga nagapangkwari dira nga magluwas nga illegal quarry. Ang iban, front ang legal.
11: Yes.
18: Pero sobra-sobra ang pagkali nila sang duta kag yes. Paghakad sang duta
11: sa ti from now on ti mataas ng awareness sang tawo.
18: Mataas na.
11: Kung gingaan ka permit, legal ka.
18: Yeah.
11: Pero kung paano mo ginhimo ang pagkwari mo, dira na nada ang illegal.
18: Kaya dira tamang kuton ang Penro.
11: Yes.
18: Paano ninyo ipasiguro nga ang ginkwa nila kusto lang sa permit nila.
11: Yes.
18: Kay Radyo Manovi, ang permit nila 10,000 cubic ang kwaon. Igo, murahon, nagakwa na sila mga tag 20,000 na gindubli na nila.
11: Yes. Tibudlay-budlay monitoron. Alang-alang-alang, adlaw-adlaw. Yes, sundon kay Moya sang taga-gobyerno.
18: Yeah.
11: Pero dapat tsagaan ta ini. Kahit siling tanagani, kung ginatsagaan ta ang tag-tag ayuda nga parts ang social services, ang parte naman sa environment, tsagaan ta kay ti siling tanagani. Tanan kita di bo sa idol, wala na kung maubos na ang aton dunang manggan. So dira guro ma-invest gi kita tudo-tudo sang manpower. So I believe gearing towards that direction si Governor Toto Defensor kag si Provincial Administrator Raul Banyas. So himuson tanan ni Attorney Cesar Emmanuel Buico. Himuson tanan ni Gov Toto, himuson tanan ni Doc Raul Banyas. Ang San Enrique kay konsentrahan ta sunod ang kalinog kag lambunaw.
18: Makonsentra gigita sa duha ka banwang.
11: May mga waranto ba res na tuya mo? So ang korte ya nag-appreciate ina sang mas madalom nga facts ang kaso. Yeah. So kay criminal case na hindi na ni administrative, I believe madalom ang nangin resolusyon sang piskalya. Nga bisan mayor ang akusado,
18: inigo niya.
11: May waranto ba res? Inigo yeah. niya gid.
18: Lain abi Radyo Manuvi mo. Ang kaso abi theft of minerals kuno ning kaso, illegal quarry, ginquarry nila ang lugar. Pare, take note man ha. Ginquarry nila ang lugar nga ang tag-iya, why yan nagpanugot?
11: Tiyano pagid abi, no? Ang gobyerno, kun sila ang panag-iya. No? Tiyari private property, may kapabli pa magreklamo.
18: Yeah.
11: Sa gobyerno, iya wala sang gareklamo. Kapin pa ko ng tanan, happy.
18: Wala no? naman ako nung happy nga na.
11: Kita nyo ang bal ni Attorney Buico nagligad, police, Penro, kag MGB, sang DNR, ma-inspect lang to sa dinto, sa Duenas.
18: Sa Duenas.
11: Pag-abot sa dalom, hindi na yung MGB mag-upod. Nga upod man sila alin sa syudad. Then pag-abot sa babaw, Penro na lang kag PNP ang nag-upod. Nahimos na ang ginatudlo ng illegal quarry.
18: Kita nyo.
11: Wala na sang nag-quarry, hipid-hipid ang mga heavy equipment.
18: But silingon may nagtimbre na.
11: Kagti, ano iya ang kadlukan sang MGB? Bisan private property pa.
18: Tika mo ang law enforcer mo.
11: Kung law enforcer ka, bisan kasuhan pa ka mo. Balon nyo malang nag-routine inspection kami to defend the environment sa possible nga pagkaguba niya.
18: Pertigid ka bala nun?
11: If you do things for general welfare, wala sang korte nga maigo si mo. Kagti ko arakas gobyerno kung munang ubra mo to defend the environment, ipatuman ang mga regulasyon sa environment, I don't think nga mangin na illegal mag-inspect sa isa ka private property.
18: Kag siguro Radyo Manuvi mangin na isa ni sa mga basihan sa Penro, labi na gid kay governor sa sanggunian panalawigan, nga i-revisit ninyo ang penalty sang inyong ordinance.
11: Yes.
18: Kay ang sa ordinansa naton, ang hamba ni attorney sang isa sa Penro, attorney Mark sa Penro, nga mas mabugat iya ang kaso sang MGB. Kun MGB ang makaso, ikumpara iya ang provincial government.
11: Nah.
18: Di, paresang una sa illegal fishing. Madakpan ka Radyo Manuvi, do 500 per crew lang na. Pero sabi, lima ka muka crew, do lima kagatos lang ang ibayad nyo. Pero subong, ang himuon sa inyo, bayad ka, mapriso ang imong kapitan sang pambot, then kwaon ang imo, i-impound ang imong salakyan.
11: Kita mo nagtagam-tagam.
18: Kita mo sila. Nagtalagam sila.
11: Kaya mas bugat ang penalty.
18: Ipabugatin yung penalty.
11: So, istorihan ta ni Dugang karon na natuhoy sa quarry kay why kita subong sang sapat turismo kag pumuluyo.
19: Tatak RMN.
11: Sa biyak nga bahin, subong adlaw, diskusyonan taman, ang abogado ni Presidente Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman,
18: nag-withdraw na siya.
11: Kag sa hingyo man kuno sa iyang kliyente, tinamo na subong nag-drawing. Sila nila anong rason? Istoryahan tana karon.
19: Tatak RMN.
11: Ang mga kontra sa mga Duterte, gahambal na niya, when it rains, it pours. Di lang po silingon sinakbo sa idol nga kun sa mo ni nga konteks, kung ginamalas ka, gatingob ang malas.
18: Kung sa Buenas, gatingob
11: man ang Buenas. So, istoryahan ta na karon sa aton pagpangalagad.
19: Tatak RMN.
11: Ang tubi sa syudad, critical level na hambal sa National Water Resources Board. Diri sa syudad, may mga minitingay na. Pero ipabalo ko lang liwat sa city government, turn off ako nagligad. Sa naghingyo kami interview, sa inyo in charge sa PPP. No? Tanan nga mga request for interview, bisan budlay, naidiyahan. Pero ang parte sa kung ano ang status sang offer sang Abuites nga mag-operate man sang bulk water supply sa syudad.
18: Hindi sila magsalabat.
11: No comment sila tanan.
18: Abi ko gani gusto niyo nga damo tubig ta diri.
11: Te abi isugid niyo samon ano ang istoryahan nay?
18: Eh babalaan yung pumuyo.
11: Why kami agahambal nga may anomalya ang istoryahan nay ah? Ang ginahambal namon de. San una? Te para mabalaan ta san una? Anong status?
18: Yeah.
11: Tinga nga daw ispiyok si Atty. David Garcia. How?
18: Tinga nga hindi ka magambal, Atty. Ano?
11: Nga daw ay ka-feedback ang spokesperson sa mayor. How? Kag nga daw ginatago-tago sa City Hall ang update. How?
18: kami ako gani, Radyo Manuvi. Excited ako yan ang atong tubig sa gripo. Way untat ang tubod.
20: Tatak RMN.
11: Kag istorya kita karon. Something light naman, Bibo sa Idol. Matapong ulay kuno si Maui Taylor. Sang Viva Hot Babes. Kag si Angelica Hart sang Viva Max.
18: Ang taong tabi kung anong rason sining
11: matapunay sila. Magsinumbaganay ka mo nga duha. Kag mag-iguay ka mo sa mga vital parts ang inyong mga lawas. Matsag ko may mauplok nga silikon.
18: Edad-edad na niya si Manang Maui.
11: Pero mas gwapa siya gyapo na. Kumpara mo kay Angelica Hart. No? Ti kwa nabi si Maui yan. Ano daw, feel British siya.
18: O gamay-gamay. Gamay lang siya, pero tisay niya si Maui. Mm.
20: Tatak RMN.
11: Sige, kita karon STP2. No? Para nga ma-discuss na pagkita ng iba na tomatopiko. Pero may mga segments kita, Boss Idol. No? Sa aton nga adventure, nanday Boss Kag Idol. Ang aton nga puppy love, kag siyempre ang aton nga
18: be the best.
11: Ay, salamat. Mahaw na tabo sa Idol.
18: Oo, alam na
11: ito. Ita mong grabe yung kinananay ko sa fiber. Daw na.
18: Doon na huwasan ka.
11: Daw na luod ako. Ano tawagan nila? Lanag?
18: Doon na lanag.
11: Oo. Hindi ka ng lanta subong medyo meat naman. Pwede. Dinalaan mo ko na.
18: May ato ko to ah.
11: Ah, sige. Radyo Man, Novi Guaso.
18: Radyo Man, Reagan Arlos.
20: Tatak RMN. RMN Network News.
21: Man suspect at sinaksak ito sa dibdib na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Na-recover din ang patalim na ginamit sa insidente at dinala ito sa himpilan ng pulisya. Radyo Man, Justin Traya para sa 99.1 IFM, RMN Tacloban, Tatak, RMN.
22: Sa Bohol naman, mga kasama, dalawang treasure hunters na tagpong patay sa isang kuweba doon. Ang report mula sa Remin Cebu kay Radyo Man Ken Galenea.
23: RMN Live Report.
24: Natagpuan ng mga rescuers na wala ng buhay ang dalawang mga lalaki na hinihinalang ng treasure hunting habang ang isa sa kanila ay patuloy na namising sa loob ng isang kuweba sa Porocres sa barangay Poblasyon sa bayan ng Daguhoy sa lalawigan ng Bohol. Sa investigasyon ng Daguhoy Municipal Police Station, ang tatlong mga lalaki isang linggo nang naghuhukay sa kuweba base sa lalim nito na 100 meters kung saan sila natagpuan patay. Ang dalawa na unang nakita ay nakilalang sina Marcelo Augis alias Mar at si Raimundo Balmuria habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang kasamahan nila na si Gaudioso Aniasco. Na nag-responde ang kapulisan, mga personnel ng Daguhoy Emergency Rescue Team, Bureau of Fire Protection at RCR 117 upang gawin ang search and rescue sa mga treasure hunters. Hinala ng Daguhoy Police Investigator na si Police Master Sergeant Jim Ray Calvario na suffocate ang mga biktima sa ilalim ng kuweba. Nakuha din mula sa kuweba ang ginamit nilang butane canister at isa pang makina kung saan sila natagpuang patay. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
23: RMN Network News.
25: Atensyon sa ating mga motorista, malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at ang kerosene ang aasahan sa susunod na linggo. 9 na piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel habang 12 pesos naman sa kerosene. Dagdag presyo ang aasahan sa gasolina na abot sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kung masusundan pa ulit ang panibagong rollback ay posibleng bumalik na ang presyohan ng diesel sa pre-war level.
0: kung bababa ito ng mga 9 peso, ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
1: Oo.
0: Pero ang yung highest, alam nyo naman, may mga gasolinahan na mataas ang price. Iyon ay may mga elevation para around 30 peso, no? Ang tanong, kailan ito babalik? Doon sa mga lowest range, another 10 peso pa, baka nasa 60 na tayo. Yun nga lang, yung mga highest ranges, nasa 80 to 90 pa tayo.
25: Sa kabila naman ng namumurong bawas presyo sa susunod na linggo, tiniyak ni Abad na duloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 10 pesos per liter na fuel discount sa mga PUV.
23: RMN Network News.
22: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:12 na po. Sinuspindi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL ngayong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang GEAOL ay ginagamit para naman punduhan ang renewable energy projects ng bansa gaya ng solar, wind at hydro. Ayon sa ERC, line ng suspension na pag-aanin ng pinansyal na pasanin ng mga consumer sa gitna na rin ng inflation at global uncertainties. Sa tingin din ng ahensya, sapat ang kasalukuyang 466.49 million na green energy auction allowance. Ito po yung pondo para mabayaran itong mga renewable energy developer habang umiiral ang suspension. Nasa 37 centavos per kilowatt hour naman ang binabayarang renewable energy charges ng lahat ng electricity consumers sa bansa. Ito po yung katumbas ng halos 8 piso para naman sa konsumong 200 kilowatt hour kada buwan. Samantala, sa buwan ng Hunyo, muling magpupulo ang ERC para alamin pa kung kailangan pang palawigin ang nasabi namang suspensyon.
25: Nagpaliwanag ang Energy Regulatory Commission hinggil sa moratorium sa power disconnection. Nilinaw sa DZXL News ni ERC Legal Service Director 3, Attorney Maria Corazon Hines, na saklaw lamang ng kautusan ng mga singilin mula buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. At para sa mga konsumo ng kuryente na hindi lalagpas ang 200 kilowatt per hour kada buwan, kung hindi aniya mababayaran sa loob ng 3 buwan, ay maaari pa rin maisyuhan ang disconnection notice ang residente. Ang nasabing hakbang ay nakapaloob sa EO number 110 o yung pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, kasunod na rin ang gulo sa Middle East.
2: Para lamang po ito sa mga bills na matatanggap natin ng Mayo, Hunyo at Hulyo. So, yun po yung unang direktiba. Yung pangalawa naman po ay kung ang konsumo ng isang residential customer. Kung ang konsumo ay hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours, ito ay pwedeng bayaran in staggered basis. Per bill po ito, hindi po yung ilalamp ninyo May, June, July, tapos doon po kayo mag-uumpisa ng staggered payment.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Gikan sa number one, smart dishwashing paste.
5: Galing-galing mo, smart dishwashing paste. Pritong ulam na
25: hindi magpatong-patong ang singilin at hindi rin maapektuhan ang supply ng kuryente.
2: Titignan natin kung yung konsumo mo ay lalagpas doon sa threshold na 200 kilowatt hours. Ang danger po kasi dyan ay nagbabayad din yung mga distribution utilities natin sa kanilang mga suppliers. Okay. Kung lahat po ay hindi po magbabayad, baka humaputulan din naman yung buong prangkisa. Ang minumungkahi talaga namin, maski meron po kaming suspension of disconnection, ay pwede lamang po yung mga consumers magbayad din para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na po doon sa mga lalagpas ng 200 kilowatt hours.
25: Sa ngayon, kinumpirma ni Atty. Hines sa dumadaan na rin sa review ang mga batas na nagtutulak sa pagtaas ng singil gaya po ng EPIRA Law upang mapagaan ang pasani na marami kasabay na rin ng nararanasang krisis.
23: RMN Network News.
22: Samantala, mga kasama, pagkatapos ng 48th ASEAN Summit doon sa Cebu, naging produktibo ASEAN leaders nagkaisa sa Maritime Declaration sa Riyon. Mula sa RMN Cebu, may detalye, Rajaman Aida Tampos.
23: RMN Live Report.
1: Formal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa Cebu kahapon. Bitbit ay ilang mahalagang dokumento ang magpapatatag sa kooperasyon ng rehiyon. Pangunahin sa mga ito ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Ayon sa Pangulo, layunin itong palakasin ang kolektibong puwersa ng ASEAN sa usaping pandagat. Kasama rin sa deklarasyon ito, ang panukalang itayo ang isang ASEAN Maritime Center dito mismo sa Pilipinas.
6: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea.
1: So, usapan naman ng kalikasan, pinagtibay ang deklarasyon para sa empowerment of youth in climate action at inaprubahan din ang aspect framework na magpapabilis sa pagtugon ng mga bansa sa rehiyon tuwing may emergency o kalamidad. Binigyang diin ng mga leader ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence. Samantala, isang kasaysayan din ang naitala sa pag-adapt ng Cebu Protocol. Ito ang kanaunahang pagkakataon na babaguhin ang charter, Asian Charter, mula noong 2007. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito para sa formal na pagpasok sa Timor-Leste sa samahan at para mas matatag ang ASEAN Community Vision 2045. Mula sa RMN Cebu para sa 48 ASEAN Coverage, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
25: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang ASEAN leaders sa magtatag ng fuel reserve. Ito ay bilang tugon sa panahon ng emergency tulad ng nararanasan ngayon na oil crisis dahil sa giyera sa gitnang silangan. Pero ayon po sa Pangulo, hindi pa nagpupulong ang energy ministers sa bawat ASEAN member state kaya hindi pa masabi kung kailan mapapagana ang fuel reserve. Samantala, inihiyag pa ni Pangulong Marcos ang panawagan ng ASEAN leaders para sa agarang kapayapaan sa gitnang silangan.
6: Peace. It's that simple. Peace. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace between U.S., Israel, and Iran.
25: Magkasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: RMN Network News.
22: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:20 na po. Then malamang si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa mga batikos ng China kung din ang partisipasyon ng Japan sa military drills sa Balikatan exercises. Kasunod ito ng paggamit ng Japan ng Type 88 missile at pagpapakaulapan ng US ng Tomahawk missile sa Typhoon launcher. Ayon po dito kay Secretary Teodoro, walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas at wala itong karapatan para pagsabihan ng Pilipinas na banta sa Rio ng paggamit ng arma sa Balikatan exercises. Una nang kinundinan ng China ang paglock ng Japan sa military drills na nagdudulot umano ng banta sa regional stability sa Rion. Samantala, plano ng armed forces na bumili pa ng dagdag na missile system na ginamit naman sa Balikatan para mapalakas pa ang depensa ng bansa.
25: Samantala, Western Mindanao Command handang-handa na sa gaganaping BARM parliamentary elections. Ang kasama natin sa balitan niyan mula sa RMN Zamboanga, si Rajuman Merasol Monteza.
7: Nakahanda na ang Western Mindanao Command para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating na September 14 nitong taong kasalukuyan. Sa panayam ng RMN Zamboanga, sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command, Colonel Roden Orbon, sinabi nitong bilang bahagi ng Joint Security Control ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at Kapulisan upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa darating na halalan. Ani Colonel Orbon, may karagdagang 2 infantry battalion ng kasalukuyan sundaluhan mula sa Eastern Mindanao Command na pansamantalang itatalaga sa West Mincom na siya rin ipapadala bilang karagdagang puwersa sa mga lugar na mataas ang banta sa seguridad. Dagdag ni Colonel na sa kasalukuyan ay patuloy rin ang ginagawang decisive military operations lalo na sa mga lugar sa Central Mindanao upang tugisin ang mga natitirang local at community terrorist groups na maaaring manggulo sa halalan o di kaya ay magamit ng ilang mga politiko.
8: Itong dalawang batalyon na to, hindi to ibig sabihin na nagre-request tayo ng augmentation dahil magulo sa bar. Hindi naman po. Kumbaga, proactive postures po natin. Ito ma'am, gawin ko po itong pag-determine namin ng kung ano ba may tuturing natin na election hotspot. Pero eventually ma'am, pag na-finalize na po ito, ito yung magiging basis natin kung ano yung, syempre yung mga high-risk areas, doon po tayo magdadagdag ng mga pwersa. Yung hindi masyadong high-risk, minimal na forces lang po yan. Kumbaga, through this information na makukuha natin, mapaprioritize natin kung ano yung mga dapat pong i-deployan po natin.
7: Kasama mo mula sa DXR RZRMN Sambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
22: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Nicholas Kaufman umatras na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
25: At mga mamimili ng bulaklak dyan po sa Dangwas sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak ngayong bisperas ng Mother's Day.
20: Network News. Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMNNetworkNewsPH @RMNNetworkNewsPH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
23: RMN Network News.
22: Mga kasama, sa patuloy pa rin ang ating mga balita, dyan sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7.24 na po ng umaga. Nakatira na ngayon sa 14.18 billion pesos na laga ng bahay sa Champs-Élysées sa Paris, France, sa puganting si Saldico. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vecrimulya, malapit lamang tinutuluyan ni ko sa mga luxury stores at sikat na Arc de Triomphe doon po naman sa Paris.
9: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito ka laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun.
22: Aminado naman sa Secretary Rimulya na ang Interpol Red Notice na lamang ang natitirang pag-asa para maiuwi sa Pilipinas itong si Saldico. Kumpiyansa rin siyang makukuha ito ng pamalaan bago pa man matapos ang aplikasyon ni Saldico para sa political asylum.
9: Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung red notice hanggang ngayon. So September, complied na kami. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Saldico back here to the Philippines.
22: Mga kasama, yan pa rin si DILG Secretary John Vic Rimulya.
25: Samantala, isusumite na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya para sa serye ng investigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang chairman ng komite, inihahanda na nila ang transmittal letter para dito. Dahil dyan, minabuti niyang ilahad ang chairman's progress report sa pamamagitan ng privilege speech upang maging bahagi na ito ng public record at magamit ng DOJ at ng Ombudsman sa kanilang investigasyon.
10: Lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magkaroon, para magamit naman ng ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila.
25: Kabilang sa mga ebidensyang isusumite ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ay ang sulat kamay ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa hiling na 500 million pesos na alokabo si Senador Rodante Marculeta.
22: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, Senador Cunisyon, kung bakit hindi tinanggi ni Senador Rodante Marculeta ang tungkol sa 500 million pesos na allocables. Detalye mula kay Rajaman Conde Batak.
12: RNN Live Report.
13: Nakaligtaan umano ni Senator Rodante Marculeta na itanggi ang hiningin allocable sa DPWH. Sa post ni Lacson sa kanyang social media account, sinabi nito na hindi naman tahasang itinanggi ni Marculeta ang 500 million pesos na allocables para sa mga proyektong pang-imprastruktura na hiningi sa nasabing ahensya. Para kay Lacson, nag-ingay lamang si Marculeta pero wala naman itong paglilinaw na ginawa. Dito lamang Martes ay nagbigay ng privilege speech si Lacson kaugnay sa mga ebidensya at rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa Umanoy Flood Control Scam. Sa presentasyon ng senador ay makikita sa slide ang isang sulat kamay na note ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kung saan may 500 million pesos na hiling na allocable si Marculeta mula sa ahensya. Matapos nito ay agad ding nag-privilege speech si Marculeta para almahan ang pagsama ni Lacson sa kanyang pangalan sa presentasyon ng flood control anomalies. Pero hindi naman pinabulaanan ang aligasyon. Nilinaw naman ni Lacson na hindi masama ang allocables at magkakaroon lamang ng pag-iimbestiga kung mayroong katiwalian sa paggamit ng pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
25: Sa iba pang balita, yung mga namimili ng bulaklak dyan po sa Dangwa sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak. Ngayon pong bisperas ng Mother's Day, nakabili ka na ba? XL Radyo Man Gerald B. Ulep.
23: RNN Live Report.
14: Kasamang Angel, kasamang Elmar, maya-maya na tayo mamimili dahil pinapauna pa natin itong mga, syempre, namimili dito, ano. Pero hindi nila alintana itong mataas na presyo ng bulaklak para sa kanilang mga nanay sa bisperas ng Mother's Day. So Mother's Day bukas na yan sa parayam ng DZXL News kay Joshua Flores na bumibili ng bulaklak dito sa sikat na bilihan ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Kahit mataas ang presyo ngayon, naglalaro sa 250 pesos ang pinakamura at hanggang 3,000 ang pinakamahal na bouquet ay bibili pa rin siya para sa kanyang nanay. Surpresaan niya ito sa kanyang nanay na nasa Batangas sa bukas sa Mother's Day. Anya bagamat mataas ang presyo ng bulaklak at imbesa na pambili na lamang ng pangunahing bilihin ang kanyang budget, ay bibili pa rin ito ng bulaklak para sa kanyang nanay sa espesyal na araw ng mga ina bukas.
15: Gada naman nakapagbigay kami ng mga pambili ng mga pambayad sa bills, pero siyempre special day, flowers naman.
16: Kahit medyo mahal.
15: Oh, worth it naman kasi para naman kay Mama. May flowers. Happy Mother's Day, Ma. Love you.
14: Samantala, tumaas na ng hanggang 50 pesos ang bentahan ng bulaklak dito sa Dangwa. Ayon kay Loveline na recopilasyon na timbera ng bulaklak, maging ang bouquet ng bulaklak ay nagtaas na rin. Sa kabila nito, marami pa rin naman ang bumibili ng bulaklak dahil sa araw ng mga ina bukas.
17: Tataas siya pag katulad ngayon or bukas, yan, tataas na siya.
14: Magkano naman yung mga benta nyo ay yung mga bouquet? Magkano yung rate?
17: Ngayon, 2.5 siya yung ganito kalaki, 2.5 siya. Dati, sa 2,000 lang siya, ganun. Ngayon, 2.5 na siya.
14: Meron ba kayong parang mga special talaga na flower at flower arrangement para sa mga nanay?
17: Yes po, meron po. Lahat po, meron kami special. Katulad niyan, may, pag may lilis po kasi siya, pag may ito. So yung tinatawag nilang special.
14: Samantala, posible namang tumaas pa ang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa hanggang mamayang hapon bago ang Mother's Day bukas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
22: Sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7:31 na po ng umaga, Sa ibang balita, mga kasama, tinangka ng kampo ni Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta na maghain ng piyansa sa kasong sinampal laban sa kanya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Huwag na ito ng umano'y pangingikil ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng video expose na ikasisira ng kongresista. Ayon po dito kay Atty. Bernice Piñol Rodriguez, 120,000 pesos kada akusado ang piyansa ang inirekomenda ng korte. Pero tumanggi ang abogada na kumpirmahin kung nakapagpiyansa o hindi si Mabanta at apat itong mga kapwa akusado.
11: I will not comment on that, but I won't comment on that. I don't want to say anything and preempt our moves, but we are exhausting every possible legal remedy available just to ensure that

0: We'll see. We'll see. We're doing our best that it won't happen.
1: Yes, attorney, clarify lang on the record, no bail order today.
0: I will not comment on that.
2: Okay. Pero tonight, may possibility na ma-process natin, makalabas sila.
0: I will not comment on that, but I won't comment on that.
3: Mga kasama, kasalukuyang nakakulong nga sa NBI facility sa Bilibid, Muntinlupa, sinamabanta habang pinasumpina na rin ng NBI ang PGM host na si CJ Hero na ininalang sangkot din sa tangkang pangingikil kay Romaldez.
4: Sa iba pang balita, tahasang inakusahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ito ay si Executive Secretary Ralph Recto na nagpakalat ng video kung saan makikitang namimigay siya ng pera sa ilang individual. Depensa ni Leviste, kuha umano ang video noong Pasko at hindi noong panahon na eleksyon. Gitpa ng mambabatas, sariling pera daw niya ang ipinamahagi at wala itong kaugnayan sa sinasabing vote buying. Kaugnay niya, iniimbestigahan na ng COMELEC ang insidente para alamin kung kailan nangyari ang pamahagi ng pera at kung kandidato na si Leviste noong mga panahon na iyon. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, mahalagang matukoy kung naganap ito habang election period dahil magtuturing na election offense ang vote buying at vote selling.
3: Samantala, ibinalik naman ang Malacañang kay Vice President Sara Duterte ang puna nito sa lumulobong utang ng Pilipinas. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, minana pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing utang mula naman sa administrasyon ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build.
3: Dumepensa rin ang palasyo sa aligasyon ng Vice Presidente na hindi nagtatrabaho ang Pangulong Marcos. Kitang-kita naman na niya na balang ngayon ang Pangulo sa ASEAN Summit sa Cebu habang minomonitor din niya ang sitwasyon sa Albay sa gitna ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayom. Pumalag din si Undersecretary Castro sa pagtawag sa kanya ni VP Sara na papansin.
5: Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba, yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
3: Mga kasama, yan pa rin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Plano naman ang kampo ni Attorney Manz Carpio na maghain ng MR o yung Motion for Reconsideration kasunod ang pagbasura ng Quezon City Court ang hiling nilang ipagbawal na buksan ang kanyang tax records. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong hindi nila maaring pigilan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay na impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Pero giit ng kampo ni Carpio na hindi pa sarado ang usapin sa privacy rights ng taxpayers at pinag-aaralan nila ang paghahain ng apela. Dagdag pa nila hindi naman binuksan ng BIR at ang House Justice Panel ang sealed box na umunay naglalaman ng tax returns si Carpio na nagpapatunay umano na legal ang kanilang posisyon.
3: Sa kabilang balita mga kasama, umatras na si Nicholas Coffman bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang isinumiting motion, sinabi ni Coffman na natapos na rin ang isang taon niyang kontrata noong March 31, 2026. Nagpasya rin daw si Duterte na baguhin o reorganize ang kanyang legal team sa paglilitis. Ayon po rito kay Coffman, may nakanda ng bagong abogado na papalit sa kanya at dadalito sa status conference ng ICC sa Mayo 27. Tiniyak din niya na hindi maapektuhan ang depensa ni Duterte lang sa mananatili ang kasalukuyang defense team. Samantala, pinayagan na rin ang ICC Trial Chamber 3 ang kahilingan niyang si Dove Jacobs na mag-withdraw bilang associate counsel ni Duterte. Alinsunod din sa desisyon ng dating Pangulo na reorganize ang kanyang defense team.

0: at PWD na babae at kanyang kasamahan na hulihan na mahigit sa 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN
1: Live Report. Hindi na nakaporma ng arestuhin ng mga otoridad ang dalawang babae sa isinagawang bypass operations sa Barangay 8 nitong lungsod. Subject sa operation ang person with disability at dating berenggo na si Dinafi Solmayor, 30 anyos. Arestado rin ang kasamahan nito na si Nika Grace Bio, 20 anyos, ng nasabing barangay. Ayon sa Quezon City Drug Enforcement Unit Head, Police Lieutenant Colonel Albert C., kahit na may diferensya sa kamay, si Solmayor, magawa pa rin ito na mag-repack ng illegal drugs. Samantala, arestado rin ang isang electrician matapos ito ang nakunan ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay 2 nitong lungsod. Kinilalang suspect na si Cornelio de la Cruz, 54 anyos, at residente ng Barangay Takuling. Ang tatlo ang harap sa kaso panglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen. RMN
2: Network News. Mga kasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Nagkasundo ang bansang Russia at Ukraine sa tatlong araw na tigil putukan simula sa Mayo 9 hanggang Mayo 11. Inanunsyo ito ni US President Donald Trump sa isang social media post. Ayon kay Trump, kabilang din sa kasunduan ang pagpapalaya at palitan ng 1,000 bihag na sundalo mula sa dalawang bansa. Kinumpirma naman ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabing kasunduan. Umaasa din si Trump na ito na ang simula ng pagkatapos ng ilang taong digmaan naman sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin naman ang mga pag-atake at paglabag sa ceasefire na magkabilang puwersa.
0: Up Westlifers! Dahil muli po ninyong matutong hayaan ang Irish Pop Quartet Westlife sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas para sa konsyerto sa SM Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Ang Manila stop ng grupo ay bahagi ng kanilang Westlife 25, the Anniversary World Tour. Ayon po sa grupo, kakantahin nila sa concert ang kanilang hit track sulad po ng Flying Without Wings, Swear It Again, My Love, Uptown Girl, at You Raise Me Up, maraming iba pa.
2: Parang inspired ka dyan sa Westlife.
0: Panahon natin po eh. Huwag mo na akong hayaang kantahin pa to.
2: Sarap manuda, no?
0: Yes! Maliban po sa Pilipinas, magkakaroon din po sila ng Asian leg para po sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa Singapore, sa Jakarta, Indonesia, gayon din sa Bangkok, Thailand, at sa Hong Kong. Bago po man ang kanilang Asia tour sa January 2027, magkakaroon muna ang grupo ng kick-off anniversary sa Dublin sa September. Nasusunod naman ang show sa UK at sa Europe.
2: Partner, may pa-challenge-challenge dito. Mahirap, ano?
0: Paumulan.
2: Oo, saka hindi nakapaghanda.
0: Correct.
2: By the way, bago tayo magtapos, ano, bati tayo ng Happy Mother's Day, ano?
0: Diyan Happy sana. Mother's Day sa lahat po ng mga ina, sa lahat ng nanay, yes. Mommy, at sa nagpapakananay.
2: Yun, no? So huwag niyo pong kalimutan yan, ha, mga kasama. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: Mula po sa RMM Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Akyanon, maayad-ayad nga agahon.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7:42 na po ng umaga.
4: That Time Check Network News.
5: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Kulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Nahibalaan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Pwede ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
6: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple, persist, consult your water.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Joylene.
4: Good morning, Boss Idol.
3: Kamustang imo nga Sabado?
4: Dumaayo, gid.
3: Kapamahaw ka na?
4: Amo nang wala pa.
3: Ikaw, Radyo Man Tupi, kapamahaw ka na? Hindi ka na mamahaw, riktahan na panyapon. Namahaw kami, Radyo Man Joylene, ang amon sudaan.
4: Ano?
3: Sinugba nga isda.
4: Wow.
3: Dayon na inang marguso nga may itlog.
4: Itlog.
3: Kaglaswa.
4: Wow, sampat.
3: Dayon may isa ka gulot nga buyon ka baboy.
4: Pero si salang.
3: Why na ko nagkuana? Ginkuha ko lang ang gamay nga unod. Ang tambok ko ay ko ginkaon.
4: Very good boy.
3: Why man ka mo kakita mo? Thank you gid gali ha sa Noras Eatery. Dito kita bagulang. So, pag abutuga, aso-aso ang,
4: wow.
3: Aka na miton, gidiyas ang ilang, Radyo Man Tupi, sa dason, upod ka sa amon, sa dason nga Sabadong, kaon ka, updon ta ka to, ako bahala sa imo. Dito taman niya makaon sa Noras Eatery. No? Kaya nang Susan, nang, good morning. Salamat gid ha, sa taga Nora sa manamit nga pagkaon mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
3: Pero subo nga aga sa mga tab para mati naton mga karadyuman, ari nang akon nga non-scorn coffee. Imnon ko bla ni Radyuman Joylene. Huy pun ko anak kay mainit ni.
4: Wow. ASMR. Anong sabor ba sa idol?
3: Nanam. Why sa kalamay? Pero mananam, batyagan mo gidbala yang mais na bala, corn ni sa mo, corn coffee ni sa mo. So sa mga tagpalamati naton kadto ka sa butika o sa aton siring mga grocery stores, pangitaan nyo mga karadyuman ang Nan's Corn Coffee. Kadua mo sa imnon kay nakatibag siya. Karon sa hapon pwede mo naman sa magamit. Pagambal ka nga nakatibag, ina na sudlan ba sancha? Eh, gupon ko blaliwat. Ginbutan ko na to sa ref ang akon nga isa pa eh. Ariyo. Mga karadyuman, sa mga tabo lamati naton, mag-non-scorn coffee.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Malawi nga scheduled brand out sa Domingo sa pinakabahin sa sudad, hindi na madayon.
4: Sa showbiz, Shakira ginpakilala ang official World Cup 2026 song nga Day Day.
3: Isa naman makanta ako?
4: Siya naman eh.
3: Tinagligad to, siya man to nag...
4: Sige lang kay Francis.
3: Ano ganyan ang kanta niya nga Shakira na bala sa World Cup man na nga...
4: Ano?
3: Basta sa
4: Waka
3: World
4: Waka.
3: Cup.
4: Waka
3: Waka? Waka Waka siya nasa ka. Headline palang galing. Balita sa inampang Alex Yala na gaban sina sa round of 32 sa 2026 Italian Open. Hiniga mga balita mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Life Extension. Vitamin D3, pangitaunta ang Tatak Ili Tatak Original. May mga vitamin D3 nga nagaguluwa mga karadyuman pero napamatuda na ang Life Extension. Liliun mo ang iyang soft gel. Pag lili mo, makita mo na nga may Tatak Ili mo ng original. 11 pesos ina sa aton sila mga karadyuman ng mga butika. For longer life, bakal na sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyuman Jaylene Tamayo para on.
3: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: Kinanunsyo sa More Power Iloilo nga hindi na badayon ang natalana kuntani nga Malawi nga power interruption sa pinagkabahin sa sudad sa Domingo, Mayo 10, 2026. Sa advisory nga ginpagwa sa More Power, ginpaiway ini sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP bangod sa ASEAN Summit sa Cebu. Naibaluan nga lakip sa piktado sa 12 ka oras, anom ka kag-apat ka oras kuntani nga brownout ang pinagkabahin sa Manduriao, Lapas, Lapus, Kagharo. Magapagwa lang sa dugang abiso para sa bago nga schedule.
4: Isa na naman ka major milestone sa patagsang medisina ang nabalhag sa rehiyon matapos nga madinalagon nga endoscopic excision sa juvenile nasoangiofibroma sa isa ka 13 anyos nga lalaki sa Western Visayas Medical Center o kung WVMC. Ang juvenile nasoangiofibroma isa ka rare type sa tumor nga nagadevelop sa mga lalaki nga pamatanon kay nagatugas sa nasal obstruction o kung pagdugo sa ilong. Ginpangunahan ang operasyon ni Dr. Ria Sofia Perales, ang Rhinology and Skull Base Surgery Fellow, kaupod ang iyang mentor gikan sa Philippine Academy of Rhinology and Rhinology and Skull Base Surgery Training sa East Avenue Medical Center nga si Dr. Nino Bernardo Timbungko, na ako nagbuligman sa maragtason nga medical procedure ang ila training residents nga sanday Dr. Kayla Gail Silio, Dr. Al Ensomo kag Dr. Nicole Dominic Vargas sa ila Facebook post, ginsiling sang ENT of WVMC nga padayon ng ila commitment sa paghatag sang abanse kag high quality patient care sa rehiyon.
3: Pagkaradyo man, las 7:51 na ang oras sa Pilipinas. Ang balita ngayon na batian ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, May Spirulina. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, marami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani sa mga tagpalamati natin, ano pa ang ginahulat ninyo? Bakal na kamo sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Rimil Oy. Mga karadyuman,
2: Tatak RMN.
3: Nalakip ang maragtason nga plaza sa Santa Barbara o Iloilo o kung ang Victory Plaza sa mga ginbida sa bago nga commemorative stamp sa Philippine Postal Corporation o kon PhilPost. Makita sa stamp sa series ang mga kilala nga public plaza nga madugay na nga nagaserbi nga mga sentro para sa mga social, religious, political kag cultural activities sa mga komunidad sa pungsod. Sa tuong November 1898, formal nga gininagurahan ang revolutionary government sa Visayas sa plaza sa Santa Barbara. Dire ang labing unang nga ginpasaka ang hayahay sa Pilipinas sa gwa sang Luzon, parte man sang koleksyon ang Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur, San Carlos Plaza sa Pangasinan, kag ang Plaza Roma sa Intramuros, Maynila.
4: Tuman ang paghinulsol sa isa ka security guard samtang nagapangayo asang pasaylo sa publiko bangod sa pagsalangisag sa mga otoridad matapos ini nga nag-report nga gin-hold up siya sang Mayo 6. Sa isa ka interview, aminado si alias Nonoy nga ginhimo-himo niya lang ang among nga istorya bangod nga nagamit niya ang kapin 24,000 pesos nga kwarta nga sweldo kontani sang iya nga bayaw. Apang bangod nga napiyerde sa scatter, wala na inis ang mapauli nga kwarta, gani naghimo na lang inis ang istorya nga gin-hold up siya sang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa barangay Aglalana, Pasay City. Sa pagtuad sang gwardiya, iya na binagbinag nga sala ang iya ginhimo kag wala sang maayo nga dulot ang scatter nga sugal sa isa ka tawo.
1: Sa pagkamatuod nga naitabo ang tambit ni kwarta no buskosa sa tawag na scatter. Sa gustuhan ko tani nga magdamo pa kay nga problema gid ko sa mga utang na dapat bayaran. Upang sa baylo na ubos lang, hindi gali makabulig ang scatter ng bisyo sa sugal sa isa ka tao na nanlansang bulig. Sa mga nagamitir pa lang, kaglulong na sa scatter, paliyaw kong tatinyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema. Kundi magkapauna-una pa sa malain kung nabulyaso ka na.
4: Nagpangayo inisang pasaylo sa mga pulis nga naperwisyo sini amuman sa iya asawa nga suno sa iya, masami nagalikom siya sa iya mga ginahimo.
1: Sa pagkamatuod pagid, kapaminsar ako nga manghold up upang ako man nakakuna-una nga mas dako pagid ang dalit sini nga sa akon, kag sa akong pamilya. Gabay nga, iniya akong magyan, naging leksyon sa tanan. Sa liwat, ako raga pangayo sa pasinsya sa tanan. Una sa Ginoo, kaya nagbinutig kag makasala ako. Kag sa ato mga kapulisan na naguyang sang oras tungod sa ginimo ko. Kaya ko nakatugagid sa sang dako nga bala. Sa mga utod ko, kagpamilya, kagkilala ko pasinsagid sang dako alin sa akong kasing-kasing.
5: Ano mamal mo yung misis mo?
1: Da, pasinsagid sa mga ginimo ko nga malain. Tapos sa mga sala nga buhay ko ginasubit sa imo, pasinsagid.
4: Ang kabahin sang payag ni alias Nunoy, madumduman nga nag-investigar man ang Pasay City PNP sa gin-report nga hold up apang wala gid sang CCTV nga makatumod sa insidente nga ginsugid sang gwardiya.
2: Tatak RMN.
3: Ano inyong scatter? Huwag ginayang bisyo ya Rajuman Juilin. Huwag gini sa manami nga dulot sa lawas mo. Abi mo kung anong akon bisyo?
4: Ano?
3: Servisyo.
4: Classic din na
3: yun. Ay, karadyuman sa mga tabala mati natin. Subunga aga, hindi ka mo magkalipat. Mainom kita sang Evergreen.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sinsya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Agaradyo man sa mga tabalamati natin mag-Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra aton buhinan, ang kulang aton dugangan. Agud mangin balanse ang sistema sang aton sini nga ikaayong lawas. Gani sa mga tagpalamati natin, produkto ini ni Dr. Crispin Hico. Mga karadyuman, mag-Evergreen Herbal Capsule.
2: Tatak, RMN.
3: Patay ang driver, samtang pilaso naman ang back rider matapos nabungguan sa mixer truck. Ang ilang ginasakyan nga motor sa bypass road, barangay Tinggian, Balasan, Iloilo, alauna 25 kahapon sang hapon, Mayo 8. Ang driver amo si Jenson Servania, 35 anyos, kagresidente sa barangay Anuring Sara, Iloilo, samtang back rider naman amo si April May Hativa, 29 anyos, kagresidente sa barangay Alibayog. Base sa report sa Balasan PNP nga halin sa Balasan ang mga biktima kag padulong kuntani sa Batad, Iloilo apang pag-abot sa barangay Tinggian sa mga banwa, nabungguan sila sang mixer truck na gina-drive ni Randy Montejo, 47 anyos sa barangay Agpipili or Agpipil, Lemere. Gilayon nga gindala sa ospital ang mga biktima kung sa diin ginbawian sang kaboy si Servania samtang padayon nga ginabulong sa ospital si Hativa. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang driver sang mixer truck.
4: Sa katapusan ng balita lokal, suportado sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Regional Field Unit 6 ang investigasyon sa National Police Commission o kon NAPOLCOM Region 6 sa pulo nila ka mga personnel kasunod sa ginaaligar nga abduction nga natabo sa Pavia, Iloilo sang Pebrero 23. Inagin kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Bautista, ang acting chief sang CIDG 6, suno kay Bautista nga sa ilabahin sa CIDG, zero tolerance sila sa anuman nga sa isang misconduct kag bayolasyon nga ginkomiter sang ilang mga personnel. Nagapati man si Bautista nga may kinamatarong ang ila personnel sang due process kag matagan ang mga ini sa oportunidad nga mapresentar ang ila kaugalingon. Naibaloan na ginpayag ni Attorney Michelle Benitez Yotoko, ang spokesperson sa NAPOLCOM 6, nga ipaidalom sa summary hearing proceedings ang pulo ka mga personnel sang CIDG matapos nga nakitaan sang probable cause kag ginatagan sila sang tion agud nga magsumiter sang ila counter statement. Sa madumduman, napuhag ang mga pumuluyo sa Pavia bangod sa ginaligar nga pag-abduct sa duha ka mga tawo sa ragkatuhay nga lugar sa ilang banwa sa isa lang kagabi. Una nga gid panginwala sang CIDG ang alegasyon nga abduction ang natabo kag nanindugan nga kabahin lang ini sang ilang oplan paglalansag Omega o kon kampanya batok sa pagupot sang illegal nga armas lutang bilang pagsunod sa RA 10591 o kon ang Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, kung gusto nyo nga magpabulong pero way kamu kwarta, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ang aton dira nga check-up libre. Ang ibayad to lang kay Doc, thank you lang kag smile. Ang pinaka the best while waiting ka sa imo siring turno, ara ka sa ilang klinika, aircon, way ka ginabahulay. Magkaradyo man upuntang aton siring mga medical doctors. Sa mga suki naton, kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa Sistansya, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Hurdan sa probinsya sang Guimaras. Konsukton ka sang doktor sang check-up, kadto ka ni sakon. Pakita mong imo nga resibo nga gisukot ka sa check-up. Irifanta ka, pamahawan tapa ka, kaagplitihan. Bisan dito kapag gapuli ito sa Isla Gigantes. May problema. Gani mga karadyuman sa mga tabalamati natin, ganto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Tatak, RMN.
6: RMN News.
3: Sports. Nagaban sina sa second o sa round of 32 ang Filipina tennis player nga si Alex Yala sa nagaparayong 2026 Italian Open. Ini matapos gin-sweep niya si Wang Senyu sa China 6-4, 6-3. Ang kadalaga nagamarka sa pinakaunang appearance ni Yala sa third round sa clay court tournament alin sa Miami Open matapos mag-suprel sa early exit sa clay kasunod sa iyang breakthrough sa WTA Top 100. Sunod nga tubangon ni Yala ang magadaw sa tunga sa world number 2 nga si Elina Rybakina kag Maria Sakkari. Ang balita sa inampang mga karadyo mga nagiradulong sa inyo sa non-slender mentor. Ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panangkit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pakututo. Salamu kay my name 3 extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailong gawala na sa iban. Nans Liniment Oil.
4: Mga karadyuman, ginpagwa ni Shakira ang official song para sa 2026 World Cup nga Dayday. Sa social media, ginpost ang iconic singer ang teaser sang track sa Maracana Stadium sa Brazil nga naga-feature sang Nigerian singer nga si Burna Boy nga ipagwa ini sa Mayo 14. Pakita sa video ang grupo sang dancers nga nakasuksok sang duag sa national teams nga nagapasakop sa tournament nga hiwaton sa Hunyo 11 tubtob sa Hulyo 19 sa Mexico, Estados Unidos kag Canada. Antes ni nagperform man ang Latin pop star sa official song para sa 2010 World Cup of South